Use hot sticks. Taba busiu. Ego sona lele ke la sana neule la RQB. Hotsile he ponto wa seler. Hoke adam ngaphofu. So lo le uka uke. Lenana o ke la dikala nenga dumela mo mamedi. Re kala mona ntena re isa ona teng ring ya bohlana. Eta o fadi ka tenga tsale nana o la di tshe wa di kala nenga la bo bedin lena. Ru tsile ngwana ngwana a le uka uke ke ngwana o fela. Tshana thewa nga mona ka longole. Hai bo hula ka tsheno se ma hlono lo ke o hle ngwane so. Dikala nenga ke le nana o di tshe hona mo no dikala ne. Mentete wangala nengi kuwa simutu. Sege chula. Tena lona mpia hulu ma. Tena mpia hulu. Nakuwe tibela hanyane tsulo semuna.

le sedi FM e ke mollelwa mo mamedi re tlotla re tsama le wena ha mo nati bona ba haisali ke tla ofatita ka ofatita ba skaban tatela ho hang e di ntonze di etsala ha mo mamedi na Africa borwa di etsala le mose ho mawate thodingata thodingata ka nete thodingata e tsentseng di etsala le fatse ka bo phara re bone le maobane ho renya le shikajeno ho renya le shebele metsumedi mo mamedi e ke ha mafuru ya lona a nyolo wa bana ke maketse maobane bana koloi tsa tlala tse di ga tshintse ke nna o tla ya nyoloa ka 12 o'clock e bara ka 12 o'clock ya nyoloa ho tla ba ho be ha ho loke bana a o thata man e o thata ka nnete mabili ho thata ho buima wa nyolo setsa ka nnete ho nyolo setsa hona hona hona hona hona hona ho re tla reng re tla reng re tla reng ke dintho tsentseng di etsagala lefatshe ka bophara maemo a batla a sa tsitsa ho hang ha utlwa ka moruong ka mona ho hang ha tsitsa maemo re tlatla re utlwa maikutlo ha re tlatla re bua mane metsotsong e 20 a mzemhlano pele re fitlha horeng ya boraro mamedi tla nne go nke mo re genyolwe le wena ha monate korokolkela fela re ke re utlwe maikutlo a hao mo mamedi metsotsong e 20 hantlentle e talamane metsotsong e 20 ka morago ra ya bobedi e be renyoloa le wena renyoloa le wena renyoloa jalo renyoloe renyoloe renyoloe e ra re fitlhe mane goreng ya bobedi re kena metsotsong e 20 ka morago ra ya boraro

0: e Zulini.
1: Bruma che no!
2: Imashumi ama bedi ama sisile simisu sumu mabedi akamara hora ya bubedi kidikala ninge. Kila bubedi, ujena he, hai lila bubedi wana. Hai, wana ntwene zegi buza wana, ule watlega zepidi wana, kela watlega pina zepidi za minu wa sidu megisha wana. Kaba hutle ubulio wakwa legazo, kapa nzegi rena. Ye ubulio wakwa hale, mbibaragi ki opening le closing billboard. E bula ga sfela go kwala ka zona. Mm. O se itse go bula ga thapelo be go kwala ka thapelo. E jwalo tabeni jwalo. Taba di jwalo ka nitu a bula ka thapelo go be kwala ka thapelo. Is it? Hey, ska tula fe la ka nete. Ba tla tlo utlwa maikutlo a gago ya mo mamedi metsotsong e masome a mabedi a mosemotlhano pele re fitlha goreng ya boraro. Ke re qoqe ke re go qoqe ntho batlang go e qoqa, ko fa monyetla go bue ntho batlang go e bua, botse ntho batlang go e botsa. E shebile dipina ya banna, ke shebile tlasemane gona go tla etsala jwang. Nna le taba tse se monate bana tse ke di utlwileng mana ka Bapsi Mlangeni mana. Are tsolo krela ndati ara monna ga mogoki ga ta mo go di maine ga te pire lukisane o tla tlapa le bule le tlapa mono wena o bine yena o je ga verse ga monna bua nito a tsiba ke pele ke kopanye kopanye ei o Bapsi ai a tin tonzo ta ke ka go hangata o thauna le ntwe le batlang o etsa hleletse ka pelinyana le qete e uti mule ka pelinyana hlele qete se ke la rera fela be le tloela le jwa le sa feile e ya batho ba re rile re ba kopane ha ba kopane ya le batla go kopana hlele kopane ka pelinyana e ba le batla o ntshana le di jong etsa njwalo ya ni jo mara ba ntate pote lang le ke le di jong o le ke le lo qoqa ha ba le batla o kala kgwebe e qale fela e ka lo hantle e seng ka botsotsi o na le batho ba botsotsi dikgwebo mona mo mamedi o shebile fela ga ke ena fela ke motletlhoe ga ke taye le ena hantle ke le ena hantle ke montse legato mme nne ke moje ka vese o mohlafuhlafune ka vese ke motle ka sefela ke momula ka vese ke motle ka sefela ke motsose ka molaetsa o seng ke morobatse ka molaetsa bosiu a thoa tseba motho ena ona o ntse a etsa etsa tsionyana go bala tse dingwe gobetse e ho bendate ho bendate ba ipataka nye ka kholoro batho ba bangata ba ipataka magapulupiti e motho ya mamono e na ntwe ngwe ke bone mona ya muruti e mmona e ne bile kere ke a screenshot a mona ka etlwella ya feta al o re wa bona bo phelo mmona fela ke a hopola ore muruti batho ba bangata ba shebile ho ba le ditjhelete ho ena le hore ba phele bophelo ba galalelo ha se bothata ho ba le tjhelete mo mamidi sa mudu bele o ga e batla nan ke mola jena ke e batla tik o go batho ba shebile katle ho haholo go feta ho phela bophelo ba galalelo e shine ke re ga mo screenshot amuti are ne kere ga mo screenshot a motho na mamedi eish potetse kae man
3: se khurani entertainment and projects mohole le sedi fm ba o tlisetsa all white total praise and worship le le bo se khwabela ka la 3 october
2: ga le ga ne ditholwana yo tabuze nako ngwanaka ga le re tswa mo ni di all white nga ke ge mafelong a be giftile be re fitla re la hlela ka monanganyeng ka khufatsi e tande go tsela pele ha pele be kenyene go ba be a hulu tande go tsela pele ha pele be kenyene hlele mo sebedzi mona go tswagana le nthotse ngata mo mamedi ha re qoqe he ha ke re qoqe ke re utlwa maikutlo ha o tsebeletsong ena ya le sedi a gore le tse se hle nomoro mo hala ke 086 0003084 086 0003084 tsap tsap mana he o ka ntabola ka 0754 079 758 5066 079 758 5066 on tabola ka face note o ka ntabola ka nyiwe ka mongolo wa ngola ha ona mathata le thonto tseno di a tshwana e go buetsa nnete bana e be tla u bala bana ke bona le fatse ya hole na nyollang volume ha le hatisa mo le nyolle volume ha le hatisa mo e motho ke no roma metse ka le khubile 806 DSTV ki mlindwane ke mlindwane mpembe o re ka mona ka talently o re ha re ye go reng ya bohlala go bona ba ge yang teng wa tseba nka nnete go rihle ga ona mona ge tati ile le hona le ofihla ri le ofihla ka nnete ya mo roma metse ka le di ka le khubile 89.2 le seri e phahamisi ha ba ke bitsa ntle John 14 pass scripture mutina bana ro John 14 verse number 27 ke sana mokwena o ka mona ka mama fubedu ka mona na mpha fela molo lengolo e re kutle ka mona hore na motho ena o reng banna e be o tshwege taba e re kutle
0: Obedi, super, kuto, super. Ili kuhula ta ungo na hati. Mame la zena kakale ma mezele sige feme ka kuhule mwagana kwa magweti.
2: Solo kilusilu ya na kileka kwa kwa mwana kataba usiwe kena traffic maswanga anyi. Akara utama ikutla osa ako buye taba. Semu mamelikia ukupa ako buye taba. Mono serke utama ikutla hao. Ho mamela re a tseba ro ntse o mametsi ka nnete e sa mo ke ka ga o ntetsetsang o bontsha ro ntse o mametsi re kutlwe ka
1: mongaphofu dumela ntatetsholo ee ntatetsholo nna ke nyamiswe ke na petrolo ntate a ikgona ke bona kore ditlo ema ntate a ikgona edima gaolo beletsena ntatetsholo kgona o ketswe polane o boele mokong ka mona ka emeli ya sosobeke ntate ya re leboegere le wena 5 o'clock
2: Buanta ba tle re tlo le ngudumedisa. Ke a tseba o mametse ke ka ho o ntetsetsanje. No mametse go bua taba ntate ke yona o tshongwa ke na petrole. Tshongwa ke na petrole nyo lwang. Se nyo lwile. Se nyo lwile se ke be jwale. Nyo lwile.
4: A re tsholo. A re tsholo le ga ntse tsholo go le tsotetse mona N1.
2: Tsotetse.
4: O mametse ka 88.7. Ke letswa ka kapa ke ya ka Gauteng. Danko.
2: A ke re bueng rona, a ke re nko gutlwe maikutlo a ke re qoqe. A ko re qoqele ka ntho tse ntseng di etsahala mamele ka rana, e hle ke be jwa. Ke eng ntho o fumane eng maoba mona o utlwile eng. Ke a kgola wa nkutlwa. Ke a tseba le mosebetsing le ntse le mmametsi. Ke a tseba. Le mmametsi jwang kapa jwang. Kwela nyina ntho ena ya maikutlo ntse ko mametse ke ka kae kae ke ka qoqa ntho mana ko qoqe ka ntho fela utsalama
5: ndade tsro
2: ndade
5: eh mwana ka mpusa ndade dumeye eh ko mametse ka khula 88.4
2: asu maikutlo tabe
5: ke ka mana ka so bethuka
2: ke a le wa ndade
5: ke ntse ke le dinyane chiefi nthong tsa bosibu ga ngwana a tshaba ga ka le gae kwana lesotho ge re ga e leta
2: ee ba leta thojane ba leta thojane
6: a dumela tate tsholo
2: motlhompe
6: aa ntate tsholo e na petrole jale ya re qeta le dijo di ya re qeta
2: ore
6: di reka dintho diphagama a kgona ai so
2: bohobi o hobi
6: a re a le mala ntate tsholo
2: se re tswe go
6: ke petrole ntse nyo loaye a khona re a le mala ha bohloko
2: mme
6: ke ngone wa sabata ka le ga tsone
2: ho be ngone ho hobi ho hobi ho hobi
5: wa pofu
2: ndadi
5: a ka nete le nna ke a tshwenya ke le tjena ke ya petrole
2: bala se re ditse
5: mo a petrole ka nete u kwa isile e mo go isa haholo e mo go isa haholo se nganya
2: Ndati.
5: O mametse ke Marcus Maribe ka 90.3 ngwanana.
2: Ndati a re lebohle mongana mafuka jwale, mafuka.
7: Zo ndati suro ho zo ndati.
2: Ndati.
7: Ai nanda de bua ke teno a ke di pola o tsena tse se hloho, sa batho ba ntse ba bolaya batho.
2: Eish.
7: ebe o ntse the ba hlolwa bophelo ba bona ashe ka gana po ile a fediswa ga ompo agelwe batho ba na le meneng la ditau ke tsona tse tla ikatlholela di jelele bona gobane tla e ba sa bolawa ke motho ka bokgwa ono ae batho ba na ba kgelwa ditaung di ba ileng tate e seng manne batho ba tlholwa dilemo bono ba phelela engeng fela ba tsewa go ba bolaile ae ntate ga e ntle ntoe ntate o sekolo ga seta jang
2: ntate ka steke
8: gosa ntatetsholo komametse ke le motswatswa thaba bosibu a nna ntatetsholo ke nyamisa ke botlokotsebe botlokotsebe bathong ba bagolo ba ka godimo setlhogong gorena jale rona re le ka fatshe na jale re tshepetse go bona na jale ke ntho e etsiwang jwang e ntatetsholo ha o mametse traffic masanga le ka mo ka tswatswa thaba bosibu
2: wata le taba ya traffic
9: ntatetsholo tse botlhoko ke tsana tsa petrole e nyoloang maa ditšhelete di sa nyoloe tsa mesebetsi megolo ya batho ya bobedi ke ena ya gore di-meeting di kena di sa tswa go kena tsa boga dipolotiki ga nkabe e le gore maboko a le a bulwa gore go kgone gore ge be le ntho tse re iketsang tsona o ena le gore ga dipetogolo di nyolwa ke di nyolwa ko gobane go ne a re tse bo iketsetsa oele ga ba ka ba emise go bua di-meeting ga ba qeta ga ba tswa ditsela ga di fele ga ba lokise ditsela ga ba etse letho a oele ga re keneng tshebetsong ya bophelo re yeng pele aforika borwa ikebe le moruo re na le moruo o mongata empa bona ba o senya ka nako ya dikopano tse bang di etsa makgama le dinaga tse kgona gore e re ga dire dikwala ditsela le dikepe e ba re bolawa ke tlala le dinyolelo di ba maatla tanke tate
2: ntate wa ka ke lebile a golo ga re utlwemo
10: ntate tsholo dumelatlhe ke a o dumedisa ntate tsholo nna ke rata gore fela ke bue taba ena ya GBV ya dintwa le dipolayano tse ngata tsena tse kgatlhano le bomme ntate tsholo gantentse GBV ena nna ke e bona e le taba e semoyeng e spiritual ke taba ya tlhaselo ya memeya e tlhasetseng kapa e keneng go batho bana ba etsang ketso tsena tsa dipolayano go bomme e leng bontate ba tlhasetsweng ba tlhokang thuso ya semoya gobane taba ena ga se ntwa ya nama le madi ba lwantshiwa ke memeya le mebuso e mebe ya diabolosi memeya e pakeng tsa legodimo le lefatshe ka mantswe a mangwe re tlhoka spiritual warfare ntate tsholo re tlhoka thapelo e maatla e tla re lokolola re le bontate re tswe moyeng ona o mobe wa dipolayano wa o bolaya batho ba bomme ke leboa ke morutele ka te ka mona ka maokeng Kroonstad
2: ke lebile agolotlhe ntate mruti ya
11: ntate tsholo kgotso o bua le mohapi ka motseng wa Pheretona Heilbron ntate tsholo mane nna ntho e ntshwenyang mane moyeng wa ka ke batšha bana ba batšha mane batšha ntate tsholo yo ba ineletse botawa dithethefatsi ntate wa ka ai man ke utlwa bogoko a golo tsa ke bona batšha man batšha batšha ntate wa ka ai ke sa bogoko a golo ntate wa ka ntate tsholo ke a leboa
2: ntate mohapi ke utlwiletlhe mohlomphe wa ka ke pota ka mona lesedi
12: ntate tsholo
2: ngwaneso
12: ntate tsholo o na le ntho e nngwe ntshwenyang bophelong wa tseba ngwaneso ke mokganni wa ditekesi ka mona ka bothabelo
2: eke
12: ditsela dimpe di dikotikoti jwale batho ba gai ke a gola ba re ba re thusa he ntate tsholo jwang ke bona bo tshelwang ka tseleng ntate tsholo ntate tsholo jwang bono ba o tshelwang dikoti mono metsi a pula a tla tšha ga qeta o tshwa go tlo sala moo mo o tsetsweng jwang teng go bodile go tlo ba gotso se boduse mono jwale he ntate tsholo ke utlwile ke tabeng ya jwang ga ke tse gore ka e tla jwang gore bagai ba utlwa gore jwang bokeke ba kwala tsela
2: ke utlwa
12: gantlanke tate tsholo ke e ntshwenyang gagolo ka nnete bophelong ba ka e ntshwenya gampetaa
2: o kgone go bona sekoti o bona jwang felatate
12: tsholo go na le lejwe ka gara jwang leno ke kwa bo bona lejwe ke kwa bona lejwe ka gara jwang bone o tlo o tla ka sampo mono o tla bona fela koloise lighter gage ya oli o tse ba re thubile sampo o le khalane ka baka la jwang bone bo kharatsela
2: ndate go utlwile
12: ndate solo ke le go utlwile
2: go tsa mhlomphe le sedi dumela ai kona ndate mohala wa ha na go letse hape hle gotso
13: ndate solo
2: ngwaneso
13: amona ati ndate solo
2: mrenaka
13: ndate solo nna ke tlhibiswa ke se ya ke di pulana tsena tse kana kana tsena tse tsa ba a rana haro
2: eish
13: ndate solo impa ke a utlwisisa bontate boholi ke bona ba bolaya mbomi mari ke tsone tse go re fumane sesosa se tsa gore bontate ba bolaya bomme hore na ke ha ke ra fumana sesosa ke tsapa hore mohlomong thwena e tla rarolle. Hola, ha ku tshisa uri motho a fukuela motho fela a mmolae ka ntle ho lebaka. Ho tsana tse di bontsha ke ba bua rena le baka le etsa ngore ba gasele ha kana kana batho ba bomme ke eng? Ba bua.
2: Ndate.
13: Eya ndate.
2: Ndate wa.
13: Re phila ka matswalo ndate tsholo, re phila ka matswalo.
2: Mohlomphe.
13: Ke botlhunya gore ga letsatsi letšhaba le tikela o dula o tshwile
2: ndate ko utlwile
13: ke feleletswe ke ditaba ndate tsholo
2: o utlwa ntle mogenaka bona o na le motho yana nthomelela gore na go etsa etseng fela motho yona ke sian shebe o ka mona ka Vanderbilt Park gore lapeng ke qwaqwa nna ke lela ka galemelo ya batswadi go bana ba bona ba sa le banyane ke bone sehloho maobane ntlo itšhile lore bana ba ne ba bapala ka mollo ba le kamoreng ya ba lelakabe le tshwara bete ao banna ao banna ao banna galemelo llaka galemelo llaka galemelo llaka galemelo ka nnete galemelo ya bana batswadi o dire galemeleng bana ho ho bea holo wa khasulwa inqa ya yena wile a thagiswa tseba ka lebaka laka
14: ka sulwa ngema
2: jambo.

0: Amajojana a se Wesley Junior se fifo samoya ke motsotso pele re fitla goreng ya boraro enzelele nanaola di thewa dikalaneng ke fumana molaetsa ka kwano gore se sosa ke moya o mobe wa lehloye wa ho kwata o teng hara rona bontate o teng ho rona bontate ha re utlwile bohloko hote bomme ba re tshitela manyalong le dikamanong tsa marato kapa le rona re entse ho jwalo ha re bui re athola oh le rona ha re entse ho jwalo ha re bui re athola aban a re romela verse mona ho ba efese ba efese gaolo ke ya bohlano o bale o tloa temaneng ya mashome a mabedi a metserobedi o fitlhelela ya mashome a mabedi a metserobong ya rata mosadi wa hae wa ithata gobane ha o soka ho e ba le motho ya kileng a hloya nama ya hae le ka mohla o le mong empa o ye a e fepe a e baballe jwalo ka ha Kreste a etsa aetsa kereke ke moruti lekate maokeng hola Kroonstad ra le ba hle ntate mruti re kutle ka mona re tsiba o kwala he na go di otlile go ra ja boraro
1: ntate tsholo
0: ntate
1: o bua le taba na mona Lesotho kuti
0: kuti
1: pe etshwenyang e nwa re tsentse ke dipolao tsena tse teng tsa banna ba bolaang basadi ke a ratile sebodisele sa re go ko batlwe sesosa sesosa se teng date ga gona ntho e ke ba etsala fela basadi ba ka bona ba ipaballa ba tlosa nthona ya gore banna ba jowa ba tla ja banna fela banna bana ba tla ba peka ntwana e ba sadi ba etsa ba itse go ba ja bana ba ba monna ke ntho joang ke le bana bona ba tla ba peta ha ka ba tlwela ntho ba bona pila ke ne ke tla bana ba bo go na be tsena ke ba sadi bana ba ke na go bona ba se bile tshelete ke le ke ne ba ka tshelete ke le bo ntate
2: mo se di khotso and that it's all pele bo bo be le fatse mona hai and it how ka go ka taba tsa bo mme bo mme ba go tsikotsi kotsi kotsi kotsi le fatse mona ba zanto tse mo tsabile na le tsholo

0: Ya, yeah. Q-Twins, so bonana. Tebele tsogile sedi ontsongwe mametse mo mamedi.
1: Fokotsa lebelo. Fasa lebanta la gao la phologo. Seke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelo.
2: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.
0: A rapote ka mashilishileng ka mona.
3: Na o blacklistilwe ka dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.

0: Steve Gekana tsebele senyale se limitso tso imashimi ya mabili ya msimhlano ka morao ra ya boraro ke na ditebeng tsa rona tsa o tshisa le ko mo he mo mamile mo tetiki legato ka pa chelete taba tsa rona ditse mo he ka jeno tsebele tsonya le seri re ke kutwe mo mamile kwa no mona skela bua na go etelele skela bua na go etelele di voice note mo no hle ke ya kopa re kutle ka kwa rona
1: ndate tsholo
0: ndate we
1: tebele manjetse ke bitso la ka hanga te tsholo le yo ba ke ha o sna chelete na go tsona le go khone o seletsa a hele o tla le go mona o le mo nnete ntso o wa nga ta mosadi ya ka ka nnete mla matsatsi a na ha tla wena o target le tsona le tsona o tlo mo etsetsa magabane a haile la ratolo na ga mentale ka nnete motho a ntse a re tenga thetsa batho o thetsa batho ka nnete le letho ha le yo lagato ha le yo lagato la matsatsi a na ke tshelete ke
0: ntate o tshwara
2: ntate tsholo
0: mme
2: o bua le dieketseng mme mona taflag ntate tsholo tshelete le lerato di tsamaya mmogo ntate tsholo lerato a lena patala dikoloto ntate tsholo lerato a le patala dikoloto lerato le tshelete di tsamaya mmogo ntate tsholo
0: mme o ntsatsi
2: ke a leboa ntate tsholo
0: mme o tshwara le gore a di tsamaya mmogo
3: fela mongaphofu kgotso kgotso mongaphofu
0: ntate
3: o bua le moruti makwa ba ka mobile fontein ka mona
0: ntate moruti
3: ke mametse sehloho sa gago atšhe mongaphofu ntate tsholo lerato a le sa leyo matsatsing a nanang ntate wa ka lerato la jwale ke tšhelete o bua nnete fela lerato la jwale ke tšhelete o kopana le motho ntate le bue ga ona mo lekentseng tšhelete teng o tla utlwa sa o batla airtime haure
0: ba tla ole
3: ole tse ke nna tate makane kane
0: eba
3: ba ukwa motho a sare six pack mo
0: eba
3: so ntate tsholo ka bohutswane ya lerato la lerato a le sa le yo ntate bona jwa le ke no so sebetsa chelete fela mo marato mo na so chelete ke yone biwe mo pelong ka pele ho lerato lerato le tla ka morao lerato la nita le sa le che ba ntse ba le ding ba ntse ba na le lona lerato leo wa ba wela ntate wa ka
0: ntate o wa ba wela mohlophei malindi sa solbeke le na o laga ga chelete o she bua chelete ntate ba bua chelete a tlwele ngwe ya kwana le kwana tiki tiki tiki tiki tiki ba ba na o na le o tswere
4: monga phofo dumela hle
0: khotso
4: o phetse o bua le me mimi mohlokwane mona maoke nga phofo na ke bona hore
0: ha bua letho ya ba fela a o menini ntse etsanjwa ke
5: go randa dira ga tone le vele ga re no yena di tsare pedi so be ngata tshe
0: e ba
5: o vale va ke ga mara bina go na ka mona go bua
0: e ba
5: a o zena feeling ha o ntate ha ha motho a ramba ma dala ba ritsana go na bua ba ba ritsana ba ka nnete go nna he mana ba tshwa go motse la ntse ja go go bela jo mogana ba go itseng ka tsaung ka
0: le ka tlunga
6: khotso khotso nda de tsholo khotso a Christopher la bua
0: Stoffel
6: and Stoffel go go nda de tsholo le ka to hali matsatsinga o so sebetsa chelete
0: tsela rena
7: nda de tsholo mo ga phofu khotso hle
0: nda de
7: mashmona ona sene ka nama driving boy ke misaltsa ditone ka monaka Elsberg o di medisa tade tsholo a tsaba la gatong le ding le rato le ntse le ding botata fela go regela batla mo le leng siyo ding e bile re le gahlametsa ka dintho tsa lefatshe lena re le gahlametsa ka dinka dintho tse tshwareyang le rato ka bolona ntato wa ka le ding ke tebola ntetsholo
0: ba re le ding
8: Ntate tsholo dumela le kae?
0: Ntate kae?
8: Ntate tsholo, ai na kongela jela ga twale.
0: Ai. Ntsele rena.
8: A o thola motho no. A ba tla selete no. Makala ga tolona, ha le yo ntate tsholo, ha le yo next. O bua na ni le dame ka pirito na helpro. Ba pretenda.
0: Re kutlela.
9: Yela, o tsholo.
0: Ndale.
9: Jerato. Le le fele ka 19 1989 to 1990.
10: Iban.
9: How sa le rato dilemo tsa ona jwalo. Tsa le selemo. Bungata botswere shopping list.
10: Bona.
9: Sa ntsana ke na ka motsa rato ana di ditlhoko. Ha ke le ka motsa rato ba o rata. Dilemo tsa ona jwalo o botsulo ha o sa na le rato totally. Ha le sa le yo tutu. Ke tshelete fela ke di tlhoko fela. Tanga botsulo ke mo rena ranthe.
10: Now that I wanna.
11: Khotso khotso khotso nda ditsulo khotso nda di.
10: Ladi.
11: Bua le ntate nke jare ka mona ka Caledon Fidi ka mona ka Sibanye ntate.
10: Ee.
11: Ntate a le metlheng ena ka shinne na lerato a le sa leyo ntate. A le sa leyo lerato ntate lerato e se ditšhelete. Tango.
10: Ke pele mane mona ka ntheba kongwe ke gotlela wena. O re le batla utlwa tabe na gona lerato le fedile le monsefeng re kutlwe.
9: Yela o tsholo. Lerato le le le fele ka 1989 ke ditlhoko fela tanga botsolo ke mo rena ranthe
10: nao ya
4: ntate tsholo ntho tla pholosa manyalo a rona ka padi kamano tsa marato ke le rato ka bolona e seng chalete chalete ke ke ya reka le rato ntate tsholo le rato ke ntho e ntle le rato le mamela tsohle le rato le sebete ke mo rutile ka teka mola ka maokeng Kroonstad
10: mehleng ya ka jeno le rato la nnete ha le sa leyo motho o rata bakeng sa se o nang le sona ga e sa le lerato lane le e tswang botibong ba pelo fedile tu o te a leyo love love ona
12: kgotso kgotso le ditsholo
10: ntate
12: nna ditsholo lo ka tlontsele boteng empa fela gona ge ya le le fifi ka gore na go etsa rarwa ge shebile batho e kae ka ba re rata athe ba re rate ba rata seo re kgomaretseng ga e ba o kgomaretswe ke tšhelete motho o rata tšhelete o tlo bona e ka o rata wena athe o rata se o kgomaretseng lerato le teng fela tlameya re tsebe na batho ba rata eng ke nate motlhobodi ka serese
10: ntate ko utlwile
13: a ntate tsholo le ka ntate
10: monate
13: Tare di ntate wa ka o bua le molefe ka sebokeng fala ntate tsholo le rato lona le ding wa bona
10: e ya le ba
13: rato le di ntate tsholo empa botata ile hore bikemisetsu a buyo ntate a buyo a buyo wa bona ne ba bikemisetsu buti ntate a di ntone di tla ba bobebe ntate jwale ha o so le thatha matsatsing ana ntate lona le te le rato mara jwale ha re kopane ka o tshwana ntate o fumane hore ha ke shebile o kopana le motho e le goreng mohlomong nna ke ikemiseditsena ke kopana le e le goreng ke osele ga re tsamaisane hantle bophelong le ena ke ntho e jwalo ntate tsholo kae ke ba
10: more
14: kgotso ntate tsholo le kae ke a o dumedisa ntate
10: ntate
14: lebitsong la morena jesu ntate tsholo e lerato le fedile lerato le fedile ntate tsholo lerato ntate tsholo lerato le tsamaiswa ka tšhelete ntate tsholo ene ke tlhokometse gore ntate tsholo ha o sena tšhelete ha o motho ntate tsholo ha o motho ntate tsholo o tshwanela go fitlha o bomme mona ntate tsholo ha o motho a ithathelang bomme o tlama o sebetse ka thata bana o ithathela ntle le mono flaga e tla o emela ntate tsholo o tla iphumana o le ka mo thaka di fatelang ka teng ntate tsholo ka bokhutshwane lerato le fedile ntate le tsholo ntho e sebetsang ke tšhelete sekemekeme ka mafatlhaneng tuile ke a itebola ntate tsholo
15: e bana manga bofo
10: ntate
15: a kua bjaletaba ntate
10: ee
12: ntate tsholo
10: o kae motho ya nantsa ga manga bofo o ile kae Ari
15: la ga twa le salio ntata na re tsena o se tshalete mana mo go fela. Ba re re ke se tsanye o ga mana ga skeme sa re ba ga rata. a ile lwana ga nete khale le ne le fele ntato wa ka o se icharetse skeme fere mana mo go ba sari ka nete ba ba bi a holo o go ja ba itse santlenye ne go ba nda ba ba ga gate mpe be fela ba eme kgwebo o hlegetse be hore ke ba ba ba re ke sha ke ke le fela go bona ka kgwebo le gona ga fete mana mo di ga ka mo
10: Khotso.
16: Ntate.
10: Mozombe.
16: Le kae ntate?
10: Ke a phela ntate wena.
16: Hai be khotso papa.
10: Ntate.
16: Re rato le mpele ha o no tala o kena di medical. Ha o no bua le ne yi o fhoya le di. O go bo sa go na o se vetsa kae. Ha o go ne o se vetsa Africane ya sa solo mo. So so. Oh, wa o bo tsona le medical ena. Ha o o na le medical sharp. Ao ntori ya ho ho ha bile ba ho ya nga ke ho re ka di brele ha ho re ka gundo ha ona taba le rato ha le yono antsa ba bua ba antsa ba bua ka taba ya ho le rato le ke le teng ho bona go ba wa se bitse re mo se bitse ho fela tla bo ho no ho ba thuna ba shumona ke mal ba sa ba tsa mamona ka 87 ka strike sa sa sa so atwa ga ba tsho mo dikolo
10: ndade
16: ba sai ba ba le je ba ba si je wa le ba o si le ntwe
10: go kwile nda morena tate ke le mo thikena ke tsidiso mo nyatsi melodi virginia hore ba o botswa pele hore na o sebetsa ga me di tlwa fela o sebetsa ga ya buti tla ke mo pele tla bua a o mo sebetsi a hona mo sebetsa fitan that
17: tadetsulo pedo pedi
10: ka
17: tsama le mo ga dire masika mo a le rato tadetsulo ha sa le yo nne hala jwa ke ndi tadetsulo ha kala o mo fere ya mana ho na ta ho na na ana wa se vita na ha le sa le rato no je tadetsulo ha le ne le feel le rato no tadetsulo tangi
10: le rato le la tsua ma ke la manga ntle e gutlwe
18: that it's lo khotso o bua le mo happy ka motseng wa pheretona hello bro
10: happy siribile
18: le rato le teng
10: yeah happy siribile le wena happy siribile acho happy khotso
19: khotso tate le ga
10: re tenda tate le ga
19: tate nam tate le ha rato le tsebile ka tate
10: eh
19: rato le tsebile mo bidiang ke mo na rato nna ga le ga mo tate ka nnete go bala ka mo reng ka le mo ora ka hore jeng o ntle di tlhomo ke le tsotlhe o a ka mora ba ke tla ke le ka tsela ka mora le ngwana a tlhokwala ana ka tsela ya o pele a o tati ka rata le sale yo a ka tla ke tswa ka tswa le tho ke ma thata ke re ntate
10: ntate go utlile hle khotso nna
19: ke tsholo
10: wa leso
19: ke pitse pitse
10: ka mo ha
19: e a le rata ke le rata fela ke ha le bitsa ga mo yo ke le rata na go se fitile kwana e go no tsibala la gato ke ntwele e leng yona ma ha jare tsena ka nete e le bitsa fela wa fela ga re ke le gato ha o sala motho a qala ha la maqellana ha jare tsena se le fela bo rafela ka ga le gato le ba le go motho na la go ona le ona le lona a ya ra o ha isa le ntwe go bile motho go hopola makao ba bana ke motho a di 66 ke motho go hopola makao kwana ga e kana go le jwa ho ho ha o nya ntsa ke ka re ha o se ntse na ha o ya nna ke ya ona jwa ntse ke ka ho ke tsena ha o sa ho ha o sa le ntse ka tla ne ke ba fela ke ke ya ho e se ba fela ke ba ho fela ho a o ka mpa ba le na wisa wa ha o sa le ha ke ntse ke a ba ke ho ke tsena ke tele ke le bo
10: ke sa ba tatelis khots
20: o wa bofo
10: o wa
20: le ka ntate tsholo
10: ga duela mo
20: Ah,
10: tsaga lo tsaga. Radio yalla mo, radio yalla. Mabe di khotse.
20: Eh, la mambo.
10: Bolwa.
20: Eh, nete se le le walo ka mwapofu. Ai, ga tlo se le le ka se jalo ka tshita fa mala mbudu mane.
10: Radio yalla mo no, le se di khotse.
21: Ha se le tselo.
10: Le ga eme.
21: A ten le ka ndate.
10: Gate.
21: Tsaka ke ntse teng ka ke tsona batho go hloka nnete.
10: Mm.
21: Le modimo o di ya go fa batho re ba kopane ba tshwana.
10: Mm.
21: Go bua gona e hlile re buisana bohloko ka go fapana empa le jolo Rato lona ntse le teng ke le bo.
10: Rato le teng. Khotso.
1: Ke a ditsolo.
10: Ndadi.
1: Ya tene ga mo phone mo go mo ga Pretoria.
10: E tsara.
1: E la hola. E mo apofwe le rato le ntse le teng batho ke bana ba seng ba tla la gago. Batho ba bana le batho ba tsaba sana bo.
10: Iba.
1: Le rato ntse le teng. Le teng. Ha ba bua ka go ke ba phe seng ke le gape. Le rato le tshile ke medimo ntate tsole. Ke medimo ya tlatla le rato le fetile. Batho ba tsana le rato ba tsaba sana bo. O pole mo mo ke nna Pretoria.
10: Lona le teng botata ke ba.
1: Thata ke batho bo ntate tsole.
10: What in that, the ball?
1: Skin getting it done soon.
10: What guy's a piece? Hey, when?
1: Okay, I'm
10: going to get it. Hey, it's a piece.
1: I'm going to get it.
10: Hey, Lele, get Paul, get Mr. Paul, get Mr. Paul, get Mr. Paul, get Mr. Paul. Wana marumo. Kira ule chena hekela tepi na mona kiatle Lewis ule seri FM. Don't you forget it. Kamara mona kila tema duba. Light of my life.

0: ke na le ena mishiba la botavile ke ketele ka masabata malinga go de pot e be dinga ka ena man dango
1: ntate khotso
2: abtulo
1: le ka
2: teng le kae
1: ha mona
2: teng go kere ke mana a e ka sambazo ke tsa abtua ka mla tinloi ke tsa khwali ke ketele ka fafa mloi ba tsaka o tsiki ha ba tswe ba tsaka ke mama a di mloi ke ba tsaka ke le ka mona ka pikana se ka ntla tsulo
1: ke a le wa mme khotso
3: ntate tsulo
1: ntate
3: re di ntate wa ka ke go pa o tsa le fa tsala ka ntate bishop ka mo le ka media sosolo dire le tsela ga mo le ga matenile ga mani ke tetele ka o tsosa a o swa ka di grace mabu ya le no vula gate re ke ba swa ka e ba ratanga holo bana bohle ba tsosa ke skeme ke me ntatwana le bring janyana ka mafatane pele ke itebela ntate tsulo tango
1: ntate le seri
4: a tsulo
1: hello
4: le ga se ngwanetsi
1: le tele koi
4: u bo le aleta hlekani juka mo na hle
1: ke le tsona aleta
4: Eh ya se ke o putse ka e suka kwana ga kwa kwa se mo ka ke me matie mo fukeng matike ma le bardat wa hola ka jeno hle ke ntate modimo a mo ekeletse senta ditshulo jo ke mogatla
1: ke utlwa hantle
4: ke me matie mo fukeng jo ntate tsholo hle kwa kwa kwana ha e zo ha e sukwana hle
1: ke a leboa khotso
5: ntate tsholo le kae
1: re tile ka ntate
5: ha e la la ntate
1: eh
5: Gwele mwufu ki mbati basi nga mashan kisi nga mwana lade tuwa.
1: Ndate?
5: Ndate, sula kwa jye kwa kwa mwono buga mwishi, mchana aka wakula mwono. Iti bero lo mwufu ki. Kifade le mwapiri nse nga ati.
1: Eh,
5: kiso se, nke gita yiki iso, kiso se, kadi lifu, le mahasa kaki mwamo kwa diye, kia bale, kwa kile mwana te nga de tuwa.
1: Ndate kwa aka, khotso! Ndade.
6: Ai.
1: Khots, dumela.
2: Abtsulo.
1: Khots.
2: Amnyati ka abtsulo.
1: Amnati.
2: Ke mme malibu mo mokeji mo na vele ko mo machabeng.
1: Eh.
2: Abtsulo ke tsosa Milani sinugo. Ke tsosa tsakai khumani mo ya tlikinya go na ya khotsong. Ke tsosa ba mokeji ka Fela, ke a leboga botsulo.
1: Ha rena ka o fela ba ona motho a bitswang ka o fela mona ga batla mabitso a batho. Ba be le ke kopa o tsosa taka tso. Yena o ma nyatseng le mokete sehloho ya Kimbali ba tsosa ke nna mo lefi mohlakwana ke ka mona ka Slovo Park ho la qwaqwa. Re kopela batho ka mabitso a re bitse ka o fela a ona motho a bitswang ka o fela. Re batla mabitso a batho mona re batla mabitso a batho ke kopa o tsosa ausi moleboheng ntate Ramohomane le nkgono mamthimkulu ba tsosa ke molefi rantsieng o ka kokwatsi ho la kopis ke tlotse ntho e ngotse mono monna rantsieng ha ya nepahala hohang Ke kopa o tsosa ntate Jonas Mokwena kwa kwa apereng. Ke tsose le moeketsi mokgele o ka kwa kwa le tumelo ditšhabe. Kgotsong Botaville ba tsoswa ke seleke ditšhabe o ka kwa kwa ha re lebohle ngwana morenaka. Ke se ke nka mona le mane o solo o beyaholo, solo o beyaholo, o solo thate re kutlwe mona.
7: Abtitsolo, abtitsolo, ake ba tsose, ake ba tsose abtitsolo. Ore ke ba tsose ke tsose mpe ya ke leta ke ba tsose abtitsolo ke tsose sabata motlokwa ke tsose le aupa motlokwa ba tsose ke radi ya bane

0: Balagan dyan. Pisgwa yung nilis na yun.
1: Ay!
0: Zong, zingin mo sa zong.
2: Kum na kum.
0: Yo. Into ang gay kenza kile. Kum na kum. Kanji na kum foot ang gay.
1: Ege?
0: Ang gay. Ang gay. Ang
1: gay. Ringo, akum na kum. Sebile so kile seri mitsutsu. Kiema shumi ama bidia misumine. Kamara hora yabune. Inzelele nana ula di teuha di kalane ngudu. Simona le mga pofu. Neti asala. Ya ga mogo di taba zena di leng ka teng ka nnete ke pele he ke tla ke tsipeng phenyana mona ke re ha ke khutla fela ke tsipe taba tse pedi be ke khutlela ho wena ke tkatela ha re tloa mono re kene mane ho tsohang di hwai.

Big Zulu hule Sedi FM home sweet home na linka bi nation ne mashume mabidi msimhlano re ya horeng ya bohlano re ya bohlano go tlabege lokolla lena re kenal nanong la makumane a mona le mani ha ke re shebe ditaba tse ya manang le di hwaihle mo mabedi tsohang di hwai tsohang di hwai re tlo shebana le peo ka jeno re shebana le peo mo mabedi ho tepile motho ya jala ka lokise mo bupile mo ba ne re bua ka mobu ko o ise mane bo laboratory mane ba lo o sheba rena mo bu lokile na ba re ha o kgetha peo ska kgetha peo fela o kgethe peo e ka gona ngo mamella komello e bang ho ka ba le mathata mo mamedi bang ho ka ba le mathata a ke re le nama o na le great mama inze le nama etswa gomong e lengwe ka pangung e lengwe ka pa fariking e lengwe ka thola engwe mona o thena ke great mamang ina o thiki ing ing ina o thiki ing ya le hotel peo ha bi kgetha mabidi pele o jala o kgethe peo e ka gona ngo mamella komello me hape o buisana le morekisi wa peo go bua le nna le dule fatshe le qoqe le shebisana le rutana ka dipeo peo yena ha ho bata ho etsala ntho itseng ha hona le komello ho etsala ntho itseng taba tsa mfuto jwalo kapa e bang o bata hore peo yena ha le mo bumane tla o sebeletsa ntle etsa tsena le tsena mo bu mono o etse tsena tshela tsena ska etsa tsena taba tsa mfuto jwalo ya buisana le morekisi wa peo pele o ka jala peo ye ho hema mele motle how get o shebele boemo ba le hodimo pele o ka jala o go sheba rena maemo a le hodimo a jwa matsatsingana o gona o sheba rena go ding yetlang boemo ba le hodimo motla bo boeme jwang o buisana le bana ba tshebeletso tsa bolipi nga tloa ka sheba go beking yetlang pula e tlona be se ke nyolwa ke re ke profete mona ke a o profeta be ke tlang pula e lona qwaqwa ka labogana ke shebile ka mo be se le nyolwa ba le ga tsholo mo we bana ke prophet e wa gola o sheba be ke tla kgwedi e tla gona pula yana ka paene lona kae ha e tlona kae e ba le ba ke bulipi a be se ke nyolwa ha go profeta o bo so ma talent ho tla mabedu o fokotse peo e ba mohlomo batla go ile o jala wa ho tla fokotse ipalo ya peo ka hektara hanyane ba tshogwala he bana ba limisa mana he mo mamele motle ho tla ba hona le pula o ska jala ho molemo o jala ka mora hore pula e tle ine e ha o lupule na pele o na lo gine pele e ba le dipula tsa pele o ka lo jala o tla ka le tlweleng ke dine pula e kene ge tata ga phethola kote le no ha pula e senile e ba go emele pula e ne pele dane he o tla o tlo jala me ho tipeo entle ke qalo ya kotulo entle phetha molaetsa tsholo peo entle ke qalo ya kotulo entle thotsena di e tswife enwa ke snow, a do for love.

le khwedi bo tsebele senyala seri fairy tale metsotso ke le shume re ya horeng ya bohlano ke tlo bapalla se fela sa hlengwe masondo hang fela ka mramono me mamuruti o tla ba le teng ka kwano mabudupi le dimu o tla re fa mafube. Hallelujah. Hlengwe masondo.

0: mommamedi ke ntse ke na le wena bekeng yone ena ga ke kena le wena tshebeletsong ena mafube e ntse le nna go sa tsena batao modutima modupiunis ledimo mo kerekeng ya St Junis Apostolic Church mo sedibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welkom a re rapele mmamedi jehofa o nnile wa ba setshabelo sa rona melekong le melekong dithaba di seko ditlhaose bopolefatshe le dintho tsotlhe sa le o le modimo le ka jeno le ena modimo o ntse le modimo ka ona modimo ya matlaotlhe di atumela trone ya gao modimo ga di atumela go wena di leboa bophelo le letsatsing le na le kasheko le ena modimo fodisa batho ba gago ba kula modimo le batla tswa ba le o batla mesebetsing tate ya matlho e ba le bona ntate ya matlho o ba tshireletse tsena tsotlhe re dikopa go wena ebiso ke la ntate mora le moya o galelelang jesu ke morena amen a di fumane lengolo la rona mo testamenteng ya gale buka ke ya exoda exoda kgaolo ke ya botshelela re tlonka temana e le nngwe fela ya botshelela mme a e fumanele ka thuswa modimo ba lega ka mokgwaletsela ka baka lena e leng go bana ba iseraele ke nna jehofa ke tla le jagolola boima ba ba egepeta ke lelo le ditlamong tsa bona ke lelopollwe ka letsogo le utlologileng le ka dikatlholo tse kgolo a morena e tlhono lefatshe dipelong le moyeng go botlhe ba utlwileng ka keresete morena amen mommamedi wa ka ya rategang di kopana le ditaba tsa iseraele modimo o gaketa go tshepisa moshe le setšhaba sa iseraele gore o tla ba lwanela go fado mme o tla ba ntsha lefatsheng leo la gago a ba ise lefatsheng la kanana leo a ba tshepisitseng lona moshe ga teta go tswa le setšhaba sa iseraele a tsamaya lefeleleng setšhaba sa iseraele se a dumaduma moshe ga le lefeleleng ya ba setšhaba sa iseraele se le moshe bua le modimo wa gago gona re seke ra tshoga ra išwa o le moshe o setšhaba sa iseraele iponeleng ka jeno gobane jehofa modimo enwa ke modimo ya phelang mme ke modimo ya a nang le rona o le jehofa ena o tla re jagolola boima boo re bojegeng boima boo re tsamayang ka yona o re jehofa ona o re o tla re tshireletsa o re jehofa o tla re boloka o fitlha lefatsheng la kanana leo a re tshepisitseng lona o le jehofa yona o tla di ntsha teng ka letsogo le maatla le ka letsogo le o tlodileng e momamedi wa ka ya rategang o seng gona ga letsatsi e mo motho ga o motadima o imetswe bophelong jona o jere boima o jere mathata o jere ditsietsi e mo momamedi letsatsing lena la ka sheko o na le botlhoko bo o dutseng ka gare go yena e mo momamedi lenyalo la gae le fedile o mo mosebetsi wa matso o fedile e mongwe o latlhetswe ke ngwana ya neng a mo tshepile e mo momamedi o seng gona ga letsatsi o latlhetswe ke batswadi ba gae ba neng a phela ka bone o ntse a bina sefela ka sebetsa jwang le jwang ga o letho le nthusang ba neng ba nthusa ba tsamaile wena morena ke o la le go nna e momamedi wa ka ya rategang tsebatlhe boima ba o bojegeng letsatsing lena la ka sheko lena o ne moshe jehofa o tla o jagolola go boima bo o bojegeng o ne jehofa o tla o lwanela ka letsogo la gae le maatla le ka letsogo le o lotlwileng e momamedi wa ka ya rategang le tse o dijegeng tseba gobane ga ga boima bo o leng kare o bone jehofa keke a o jagisa morwalo o o setang ke rata gore tseba gobane jehofa o tla o lwanela gobane le letso la gae ga le le go tshwanyane o tla utlwamela pelo ya lona ke rata gore jehofa a le boloke a le pate tsebang gobane ba egepeta bana be le nang le bone be le ba jegeng boima ba mathata ditsietsi le keke la tlhola le ba bona gape a re tshepeng jehofa dinthong tsotlhe gobane o a tshepagala modimo a le boloke a letlhono lefatshe ka keresete morena amen a re rapele mogau wa morena rona jesu keresete rate kopane le matshwiso wa moyo galelang di be le lona botlhe di le boloke ka keresete morena amen
1: re lebuile a golotlhe mme moruti mamadi upi ledimo mabedi gorra ke a botlhano tshebeletsena ke ya lesedi go SABC bjale reng ka dithapo tsena le nanao ke la makumane a mona lemane rabosana Roger Madiehe.
2: Ke o lebile mchana jalo ka hlalosetse mamedi le ke nang ha jwale ke la makumane mona le mane go bola lona le tsetswa ke SABC News re ke metse ya re kgetheng kuka pere pele go ela ho lona e re ke sithele mosiwa tshweu go balla ditaba tsena tsa ho raya bohlano.

Kale bile ho lo musi wa tsheo ka ditaba tseo tse akaretsang tsa hora ya bohlano ho tla boela kgutla pheo reng ya botshelela ho tla tla re hlaba malotsana ka tsentseng di etsala kgutlong tse nne tsa lefatshe ke labobedi ka jeno bekeng kgwedi odimo ya Mphalane e tlhola jalo matsatsi a tsheletseng motlhophisi wa lenaneo ke Rapeo Mokoena mohlahisi wa lona ke Ntsane Rantwa artistand le mosimane gape motsa thebe ke ena a tshwereng ga swe tsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka otloloa nna yo ke tlang ba molomo wa moifo laka lebitso ke rrabosana madiehe ga ra tse dinge momedi o seng a ka jeno nakong ena yo o setseng nako e ka tlase kgwedi pele o dikgetho tse tlang tsa magotlametsi tse tlang ba go phatalela le naga ba bangwe ba bakgetsi ba ntse ba tlhoka lesedi ka mehato ya go kgetha le go ba ile go kgetha dikgethong tsa mofuta ofeng le go tla ba emedi ba ba ithuti SRC University ya Fort Hare le re le ananela bonamodi ba motlatsi wa letona la thuto e phahameng le thupello masepala wa lehae wa Emfuleni gammogo le khampane ya phepelo ya motlakase mmogo le ba neelanang ka phepelo ya motlakase ba sa tswa kopana go lekola le o tla ka tharollo phepetsong tse teng tse amanang le phepelo ya motlakase le tsela e o ka fetisiwang molaetsa ka yona setšhabeng tsena le tse dinya momedi ke tsona tse o ka tamelang boimamelela tsona ga di feleletse go seng go na ka jeno dipapadi le moruo le tsona re ke ke ra di sia morago ka o sentse ke re dula le rona go go tlo ithuele tsebo e sa feleng

0: Afa ka mo paneng ya hao tselo ka rona ba ha mo DC ha bula Standard Bank my mo account ka jeno Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo.
1: Ele se mejela mabedi metsotso ka morao ra ena ya bohlano re thagolala o senga ka jeno ka tsema nan ditaba tsa dikgetho.

0: Dumela tsama mera tsama letso ya le seria fam la kalibitso ke monono ka labobedi mphalane hlola matsatsi a tsiletseng ke 2026 ka jeno re wa melatswa ka diatla tse mofuthu pinele monate Jordan Kelly Khumalo a tsama le Winnie Mashaba tsama letso ya le seria fam la kalibitso ke monono ho lena le qala ke thago wa breakfast show ka le thago tse jwalo ka Mvex a re pula diana haine ba tshujwalo basuthu ba repula nala amara tsabela tsala seri metsotsi la hantle le shumela metsi supile ka mara ra botshelela di bulwa dikolo ka jeno ba bangata ka nnete ba sentse batho ba re re sentse re itukisitse ka nnete kota rena o qetela re tla iqetela ka matla ka mafulufulu ga le re metse na go jena re a le boahle mamela tsabela tsala seri mo ifofeletse ka jeno a re wotle re nkegelwe ba mane ho reng ya borobong ra busana madie re le buile wena kgaitsedi aka before wa makumane o tsamaile le wena mamela o tla re nya ba hlano ba disile kwa no reng ena botshelela re a le bo amusi wa tshweu di badile ditaba ka khutla hape ho reng ya bosupa ka lano ke ho a madume halo
1: le shebala ba tsisu bile fela metso re fela so raga ba tsena the biggest body drive ke tla kwa breakfast show o le seria fm station so sa ga tanke la bo medical cheno project tse bile dikolo di a bulwa ba ne se ba khutlela jolo dikolo ngo tswa voga ba wake e se le rana ka ro di ga mo khotswa ka ke a tseba a bana bona se ba le malala la o tswe e le yona taba eno ya hore jwa le re ba dikolo ba bang ba tsama bo seng kwa na ke ne ke tlhoka le botswa le mongwa ka tsama isambana ba dikolo maobane ka mona ka swetu a tswa re wa pili wa ka wena kha rasiki mong ka metsutsuke le shubele botsime hlano ka mora ora ya bohlano ho seng o tla utlwisisa hore ba bang bana ba tswa ho seng ha ka kang ka lebaka la transport o tsena tsiba latang o tsiba ba molatile ba lata ba bang jwalo jwalo re wa pili kwa metsutsuke le shubele botsime hlano ka mora ora ya bohlano e bi ga tsama jwale ga kena ba tswa ka mane ne ka tladi ba kene bona lady ba kene bo protea kwa na ba late ba bang ho fitlela ba ba beya dikolo gre ke bana batho ba ba tswa ho seng tshere e monna ba tswa ho seng a holo hore re kgone ho fitla ka nako sekolong hore le a mathata a ka hlaha tseleng mona re tsebe re ntsegena le nako afrika borwa a re be bofitlhelo re ke ale ya borobo general batusta ke laka lebitswa ke patukada re bane re feleletse chepato teng johnny totoasa le patukada re tlang ka fitlhelo re ke borobong go le ongata ka nnete ke utlwile le raps rabosana o na ditshwere ka jeno a tshwere taba tsa botlhokwa tse ngata ka nnete utlwile a bua le ka tsona tsena tsa o gambola magambolaga yano e santsane le bothata golo bathong ba bangata haholo ha e le gore jwale ga o sa kgona go ithiba ka taba tsena tsa o gambola ka utlwa bua le majoro ka mane ka emfuleni monghadi a sane tse ko mametse wena raps o ditshwere boso waka tlebile puisano monate ka mono ka emfuleni balla golo batho ka emfuleni ka mono jwalo go monate ga re ntse re utlwa bo majoro ba tla ba tlo bua le setšhaba gore dintho di tsamaya jwang bo ditshebeletso tsa setšhaba di tsamaya jwang afrika borwa a re be mo fitlhelo re ka borobong chapati le naoteng ke la kitkacha chapati e go dumedise boso waka le kae ka jeno
2: ka mogao le kae chairman le kae ka mo DJ le wena comrade jonito
0: alo chapat ntho di lokile wena kgaitsediaka re a leboa maemalo odimo a matle ka moo ke a dumela
2: ai a matle kgaitsedi aka ka nnete ga o bontshe gore ba itsetlana motlhomong afternoonunyana re ka bona go ba lephapapa
0: e bana ba sekolo ba ye ga monate ke e tholeganyana
2: ee maara ga e ba neela ko ona ga ke tsona tsa matlhonolo tse
1: fela o kile a tlhokomela di nneng ga di bulwa dikolo go a bata kapa yana pula
2: o na le nthonyana e tsala
1: go ba le nthonyana e tsalang ga ngata dikolo ga di bulwa
0: a ke re pula ke tlhonolofatso
1: ebile ke kotega ya go qetela ena e sena lo batelele a kalo
2: ke ne e tla ba kgutlwana ba tla gutla gape ba tlo dula lekešeneng
1: aa ba tla gutla gape wena chepati ba tlo ba le gona
0: ona batho ba sebetsa a bratelela matitšhere matitšhere ga ba nke lefi ga kalokalo ba na le digefu wena o tseba batho bafe ba
1: sebetsangbe
0: e leng gore ba kwala
2: empa ba sa ba theoela mosele ka di-holiday
0: ba etsang
2: e ka go tshwana le mokgwa go ba tlo tshwaya bana ba bangwe ba tlo etsa di-extra class
1: fela motlhomong e bonagala ka le ka gagolo province ya freestata yona chapate mona mo o bonang gore ga sephetho se tla sa magaolagang gagolo re shebile ma grade 12 fumane gore e tse le ka pele motlhomong ke nngwe ya ditho tse thusang gagolo eo
2: ke tshepa jwalo le nna chairman ke tshepa jwalo ke engwe ya dintho tseno re ya ba two of mana kana go ena di holiday he ba ya ba ke ba tshwara tshwara me ba mbaile ba sala mo routing
1: mm chepa tsaro ka parekala kwa dia hao
2: hao bejwa
1: ba bele ba shoba ba bele ba tsoba fela ba tsoga fela so ra ga ba tselela the biggest one to try for the breakfast show re khwatha motho le ka jeno ba bangata ba ba tse ba tshoga go daretsa jwa melaetsa rona e fitle bonolo ntwe yetsang romela fela wa voice note yeno 0797585066 0797585066 re bapale molaetsa hao romela molaetsa ono ska ba ba mo telele re jwetse go pela manka pina efeng o phamise le ntsoma laetsa utlwa le hantle a a bonolo fela jwalo sie di nomoro tsa motho eno a rona re tla bapala pina re be re moletsetse ka kwana.

hore re buisana le yena matsatsing mona Thabzi ke mongwa batho ka nnete be ke fumane ana le botho bona ba haisale e batho ba bangata ba sa elelwe re bophelo ba hae ei bo bo bo tlompile we tlompile good times ke le bitso la yena Pina Thabzi mona o tsama le MT tsebeletsong ya le Sedia FM mo dutse le twasa le batho ka da mogahlelo kwa bobedi wa thagoa breakfast show ba mona tsebeletsong le Sedia FM re ke ne jwalo ka ditaba tsona tseno tsa honyolwa ha theko ya mafura me Afrika borwa kwano re tla be re khikile maemo a o dimo ka ofitisisa a theko ena me ibile re sentse re kene nakong ena e o di talk feletseng a ta sentse dietsa meralo ya hore ba arolelana di chalete jwang ka pa batla sebedisa di chalete tsa bona jwang o ska ba fetwa re tlo bua ka tabatseo hana jwa lenyana jena nna ntwe ngwe nntse ke shebile mona ya ditaba tsentseng di hlaela jwa ka go tlo sheba go sepetepete se phalla jwang di bakentse fa paneng ka mona ka mangaunga ka Joburg City le ka mona ka ikurulene basadi ba ka mona ka na vusmus informal settlement ka Tembisa ba kupile hore ka nnete maponesa a tle a phatlalatse sebaka seno sa bona le sebaka se kotsi me o tla hopola hore ditabeng kwano SABC ha isa le rentse re phatlalatsa ho fumana ha ditopo tsa basadi ba le shomela metso medi ka mona ka ekurulene ho tloa kgweding ya July me sonta hense na mosadi a motsema shoma mabedena le metso miraro ho tloa hala ka nnete ile a thungwa ke monna hae kgweding ena e sa tswa feta me o ile a patwa jwa le president Cyril Ramaphosa.

0: laetsa goeletso ka nnete o latla ha ile hantlentle ha etsa goeletso o la laela gore go bane le le moralo le leano le tshebetso di maspaleng go bula di nyewe tsa tseleng gore ha di ka tsa fumana tharollo tsa dipeto le tlhekefetso kgatlhanong le basadi le bana mme o tlhaloseditse o jwetsitse di maspala gore jwang kapa jwang ba lo sheba dibaka tse sa bolokegang mo o nang le diterata tse tlhokang mabone mme mamedi go la bonala gore ka Gauteng ka kwano go na le dibaka go na le ka gola diteišene tsa maponesa tse ka bantse lesome tse nang le tlaleo tse godimo ka o fetisisa tsa dipeto ntse re bua kwano gore tla tshwanela go tlo shebisana gore ka nnete gore motho a banke qeto ya go beta kelello ya gae gantlentle jwang ke motho ya jwang ga golo boemo bo e leng gore ga o shejwa dipalopalo dipeto di etswa ke batho ba tsebanang le diphofu tsa bona ke batho ba tsebanang le bona hangata ke batho ba tlotseng ba etela malapeng a bona kapa ba phelang le bona jwale ga diperesente tse fetang tse 40 le metso e meraro e ba batho ba tsejwang ke mahlatsipa gaitsedi aka ka nnete re tshwanela re shebisaneng gore motho kelellong ya gae e be mabeta sepheo sa gae e ebeleng go bo go etsagala eng
1: batlang ke re tlo ehlile yona e batlang ke re tlo shebana le yona fela e le jalo ka nnete dipotso dingata wena kgaitsedi ya ka o bua nnete batlang ke re tlo shebana le yona le ba professional ba ikarabelelang hantle ba ka kgonang go fana ka dikarabo ke le shobele botshesopile metsotso faletse ora ya bosupa the biggest about the drive at Thakgwa breakfast ka mokgatlhelong wa bobedi wa Thakgwa breakfast ka jeno hei mafelong a beke ka mane ka ke ne ke le kaekae ka Funda Bailey ka mane ka kopana le abutiana na le ntate Semi Malete Haban ba tsapa fumana go tsiya koloi ba hloka. A hloka hala ntate ba le ba tsama ba le babedi.
0: Kada.
1: Hey. Ba le ba tsama ba le babedi jwale. Gene re ikotlela mo le batho. Ke motho a na rata Thaban Rampuana a holo gaitsedi a ka holo a holo a holo jwale. Hangata ha re qoqa le batho ba kileng ba momamela ba ne ba motseba ke rata o hlaisa le bitso la ya holo. Ya buti monana nna qala o mongona jwale ne ke ipuela ka Thaban Rampuana re ipuela ka radio ha ntse re tla re hola eng. Buti bona ra nna ke ne ke tsamaya le
0: mo kada
1: hai ke bona o tsore history bo se wena mona wa motlopola Semi Malete thwa
0: kada
1: ha re hola Semi Malete khaitsedi ya ka ha re hola ene
0: ene le Dr. Dumi
1: Semi Malete
0: wa
1: motlopola Semi Malete thwa
0: ene ele ene hantlentle sin Dr. Dumi kwa mronje ene ele Benjamin Dube
1: ai se biba le
0: tsela ka nako e
1: ho ba no motse ba o sa motse
0: o tsebe
1: o kila
0: ka tsama ka o gene ka half inch ra gaitse bona sa isi ka mona ka next door ya heso ka ha maka ka super ka next door e mere ke ka bozola o na ya
1: ite o no motse ba wena e le le hlono lo thwasa
0: a letse o gene na stupu
1: mo ha le le hlono
0: sa ka se
1: le le hlono
0: Come
1: jale ha ntse ke qoqa ka Thaban Rampuana motho yo nana wa utlwa moqoqo wa rona le batho ba na be ke batse ba
0: eke
1: ke qoqa ka mogole ke magata ka teng tsena wa ke ke utlwa e bile yena motho yo no bane ke motho ana tloetse ke le petse fela le bitso la buti ke motho ana tloetse semi ya holona tsa malene o na moletsetsa le yena o hlalosa gore ne le betswa le le Thabang
0: Semi Malete le Thaban Rampuana ene le metswalo
1: o pene le kakapa tse pedi e sanga na kweno
0: kada ha ba qeta be ba tsama ka tsela e tshwana ka dikoloi
1: monna
0: ba be ba tsama ka tsela e tshwana ka dikoloi
1: ga itsedi ya a gona kha nena ha o ile la o dia
0: yo nna we
1: you know tsena ga tsama
0: ke le esa le ke siya mo
1: a ke re tla di tsapa
0: ka pala e mahlaka
1: a re monna ne re le teng mo ne ke le teng mo no ona o tsere history
0: le jwale ha o ile a phunywa ntwe jwalo hada ha holo a pata motho
1: ke ga bua ka re ke thwetsa etse maobane
0: hai
1: ha bua butwe ka re etse maobane ba pedi ga ba khatlela go bobedi wa the biggest about the drive ba di khaso ka tema ga metro municipality ruto ga di be jwalo tsa sepedipedi ha o se ba di khang ka go bobedi se ga itsela ka ke tsa bobedi tsa sepedipedi tsa tsama jwang
2: ke le di me di sa pedi ba ma me di ba tsa go break fast show tsa sepedipedi manga bo mpa ntaden pe pena di best of south pani tsa ba ntse botsabelo se phala hantle ha re tsena pereng ye tshweu senangatha mo boto ya khona habi and photo ha itsebetse mo sepedipedi se tla tse phala ka matla re kopa fela bagani ba rona o elwa hloko ditaso tsa rona tsethela mo le o fokotsa lebelo la bona sepedipedi sa rona setle se phala ka matla Raymond Mohlaba Wood of Healing NA Dr. Delta Matswili, O. R. Tambo, Curie Avenue, Benade, and Walter Sisulu. Mandela View, Mandela Drive, and just one, Dampina, Rayland, and Milner Street. Letse re kopa bagani ba rona ho ba le tshebedisano mmoho, re tseba hore dikolo di butswe, re kopa fela ho ba le tshebedisano mmoho le ho fokotsa lebelo. Ho tswa mo sephalla hantle ngwaneso ho fihlela re kopana ho sane, ke a leboha.
1: A re leboha golotlhe kgaitsedi ya ka bašwa ba babedi ya betsobo fela betshotshego faletse ra ya bosupa re ya jalo. City of Joburg, ke lebogile mafatho a sa fetele ka mane ka ekuru le ene. A o se ke lebogile o reng di tsamaya jwa kgaitsedi ya ka.
3: Basekara, ke leboga go lona gape le go bamamedi ba Lesedi FM. Re sena le kole robegileng mane M1 northbound pele ga Glen Hall Road exit the Houghton. Re kopa bagani ba tlhokomele mono. Afrika Midrand, sephetephete sa rona se bonagala se le maatla go N1 southbound hara Old Joburg Road le New Road. Ka Soweto, go petetsane go Prospect Valley Road le N17 Circle ka Orlando. Go jala le go N12 East go ya go Diepkloof Interchange. Protea Glen, sephetephete se maatla go R559 le Impala Road. Lekamane Storm Hill, N1 North, hara N17 le Ontekas Road. Go petetsane mono le go Rand Park Ridge, hara Besnatia Drive le Jim Fushia Drive. Mane M1 North, re na le kotsi dikoloi pele ga Crown Interchange, mme ba ka sephetephete se maatla go tloga go Poisons Road exit go ya go Double Decker Bridge le Smith Street off ramp ba Bankfontein. Le go M2 West, go petetsane pele ga Heidelberg Road ka City Deep. A se mabone a laolang sephetephete a tswile taolong go Grayson Drive le Rebonia Road ka Sandton. Mane Randburg a tswile taolong Matianong a Boundary Road le Oriel Road. Ka Maritzburg, mabone a rona robegile go N1 North le Maritzburg Road exit. Le ka Joburg CBD go Elof Street le M2 West on ramp. Go jala le Mane Village Road le Lafay Street. Re kopa bagani ba sebedise ditsela tsena jalo ka matshwao a go ema kapa banke molao wa di-pointsmen. Ke a kala se sephetephete ya reng ena ba tsekgala le tshwasa re lebogae JRA ka tlala go ema.
0: Le bile tla bona ngwane so bele letsatsi le monna te mmamedi wa tshebeletso ya Lesedi butle ha o le tjena re kopane le Kobedi Mogiseng ka mona ka ikurulene re utlwe hore teng se phalla jwang hore yena Kobedi gaitse ya ka re boela re wa moeletle ho etsa lang ka mo ka ikurulene
4: ke a le bua gaitse ya ka motati mo ba le dikolo di thulane mane se ba ke ntsa Don Park Belam Windmill Park mona ke matenong a Perry Mare e leng George Makhubela le Ronda Bells e leng Thomas Nkobi hlokomela mokganneng mo mabone a laolang sephetephete a tswileng taolong e ba letshwaola o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalego ena.

0: bona tsokele se di mamere metso tsi dula hantle mashuma mabedi ana metso supileng ka morao ra ya busupa a ebo re nakong ele eh wa itse bana kwena ele ngore ka nnete di talk fele tsengata a di phana ko jwale ho dula fatshe wa shobisana ro se beditswe jwang ho fihlella hakana ka ha ba bang ihle ba batla ho balehela taba ena ya hore selemo sebe se phethelwe ho soka ba ho qetwa ho soka ba ho qetwa ditaba tsa hore pele huwa jwang me ho sebetswa jwang taba ya ho arolelana ditjhelete jwalo jwalo fela hona le bothata mmamedi ka nako o ditokfele di arolang tjhelete e taba ya polokeho hona le batho ba tshwarwang poho me ka nnete hona le ntho tse ding hapetse go tlo tshwanela hore re ke re di shebisane re bontshane hore nna ka nnete re ntsha ka ofela tjhelete ya rona kapa anna se re sebeditse hakana hona le re ka ra isiya siyang ka mono hore e tlebe motheo wa rona re kena le monse latelang jwang le hore stock fele sena setle se hole mme busi skenjana ke moetu wa rona ka jeno go tlo shebana jwalo le hore intsetsa majwang a taba ya stock fele le hore tshelete le beile na le ditotsa tshwanela go diela hloko kana go ena ke dife how to lose ba maraka wa di stock fele Africa borwa ke maraka o le ngore o bua ka dibilione tse fetantse mashome a mahlano mme di tho ba tubele ngore ba di stock fele tse fapaneng ba feta di milione tse le shomela motsolomong jwale ke bua tsena na hona le motho e le o stock fele le nna ke le tsena ke bapala stock jwale mebusi o teng kwano go fa ditaba mebusi go tsohle rao amoela o thagwa breakfast show o tshepa o tswile hantle motswadi
1: ke tswile hantle out le nna le tsela tse
0: ah ntho di lukile hle motswadi wa ka
2: re
0: ya lebo
2: re petse mebusi mebusi na go nye ya selemo ke go di ya bolo shome ya selemo di stock fele ntse go shegwaneng ke ntho tsa bo December fela ka pona di ntho di fetuile ana jwale mebusi di sebetsa jwa
1: mefuta ya di-stokvel e ngata ntate I think e ka nka nakonyane telelenyana empa he bongata ba tsona ke ke tsona tse sharang ka December empa he ba bangwe ke le motshelwane o le wa galegale kgwedi dikgwedi batho ba ntse ba thola tšhelete ba bangwe se ba e bitsa gore ke generities ba e tshela ka January bona ka January ga le ja khabishi bona ba tshwere diponto tsa bona tse ngata
0: Hey, cabbage ena le bitso le lebe manna ke le hlana wetswa mohlala ha o ke ha o so ja di hwete
2: ene se le bolela
0: ha o so ja e ye na musi jalo ka o tshoro ka nnete batho bana le dinako tse fapaneng tsa o arola matlotlo a bona ho bane ha di tokfele tse ding banka qeto ya hore ba arole pele selemo se fela ha go le bogweding ya bo leshome motho no kana hana mohlomong e ka bataba ya bogweding ya tshitwe ha go se re kwala selemo
1: I think ke tlwaelo ka se go re a ke ntse tse ding re di etsa ka habit se le tlwaelo ya go selemo ha se fela re tlo share stock fela empa ha hona molao o reng sherang ka December ha selemo se fela empa he ha ile go boemo ba bophelo ba hao tse ka dijo tsa tseba go bomme ba bangata malapa ba bang ba sebetsa ba Gauteng ba ya mahae ba batla lo thabisa bana re a e bona he mhlomo ke lona le bakale tsang le empa o poko ha ile go le a share o seke wa tsa ka ofela ke se se bom re spenda joang tshelete eo ke a hao a ke go ibeile selemo ha se qala ha se le mo se ya mafelo a kompetela ka ofela ke tlo tsipa fela bonyane nyana ke ke bubele kwana o ba selemo di I mean my sentence that am I next year this time re tla re batla so le tshelelo go ke hlaha kae o tsane ke ipotsa ke mo hona jwale ke 2026 October ne ke le boemo bo feng ka 20 ka ka October 2025
2: dinako di tla di fetwa hana jwale o sona le bo dintho tsengata bo di scam bo di embody eng re ntse re fubana di stock fele tsengata ba ntse ba kena tsietsi mo ba jellwang di tshelete ka ke batho ba di nokwane tsetse leng hore mosebetsi wa bona go qhekanyetsa batho fela
1: Eh ba bang a tsetsa temo ba ne ke thotseng WhatsApp ho na le bomme ba bang ba Everton ba go beke ke ba thusang ho ntse ke ba eletsa go ba sebedisa le jang o mong ho metse WhatsApp ha ga bona mong ka se ba skemane bona so na le WhatsApp e se potula he busu bo thateng ka di 900 rand so ka ga mabona ke ntse se tsene ke di tlokomeletseng a ke se ba gona jalo ba ditsa hacking na nomoro ya hao so tlo go busika nete o tseba mme busi ko stakile ha sana tshelete ya nya transport ya taxi o ya kae please ke kopa ntuse ke tsona di scam tse seng di tipile matokana ka kana go e so tsone tsone di hlokomela haholo
0: ya ke mathata di scam tsena jwale wena keletso ya hao ha re tla hla koreng la polokego motho re shebile hore ba bang bana le hore ba ihule ka ofela tshelete na motho a tla ijege ka mokotla a re ke tla ba fa ka di envelope keletso ya hao tabentsa polokego le tabentsa hore re ntsha ka ofela mme busirisi ya di bank charges ka pa re tsa jwa
1: ka nnete tshelete ke ya lona ha e ba le ibile ha e le go le beile mo engwe ya dipanka ha e ba e ke se ba le ke senyama le tshelete nka bonnyane botla bo sebedisang siang ha ke fela re tse qetwa selimong se re tlo sia 10% ha lo re na le 1000 ka nnete 100 rand ya yona ke a e tlogela ke nka 900 rand so that 100 rand e tlo nketsetsa molemo ha a dilemo tse di a pele obo so he kopo ya ka fela ke ha re se ke ga e sebedisa ka ofela tshelete ha ile o ka nnete wa e sebedisa yesa e sebedise ka ntho o tlo sauta o tla sauta go ikho like nna ke tla letsetsa mohlala ka nna selemo le selemo ha re thola tshelete rona ka December ko ntse ke etsa ntho ba bitsang lelapa la ka ntho ya ka ya appreciator ke re ke etsa ntho ya ka gore e be jang e be boemong so next year ha ile go ntho ya ka e ne le worth 500,000 next year tshwanetse ke itshware le thekeng ke re yo stokvela saka ntho ya ka yanong e setse le boemong bo odimokang ka tšhelete ke leng ka e sebedisa ya stokvela ke etse le ntlo ya ka gore e shebagale ha se disposable income
0: ha se ya di-chips le gašhela
1: ha se ya di-chips and-e TikTok le a tseba ke re tla betshaisa ka rona ka December bone e bosokotelo ya TikTok re bontsha mabotlolo a eme di-line bamebakore ka nnete a re seke ra ba joke ya TikTok nna ke bona re le joke ya TikTok
2: aa mme re tla le re buisane le wena re a leboa ka nnete ka lesedi lena ditokofele tsena di thusa batho ba bangata jalo ka o tsho di tlile go tlhalosa gore ebile se di fapane di mofutanyana e mengata e fapaneng fela batho re a phela ka tsona ditokofele tsena he di a thusa mme
1: tsone di a thusa ka nnete nka be re se moyeng ke re bua ka tsona ga ne e le gore ke papadi fela tse papadi ke bophelo di a thusa gagolo
0: buka ya gago ka ditokofele mme busi ana o na le website mo motho a ka ichebe-chebelang
1: ha holo stokvel academy o sekolo sa di stokvel utlwa he stokvel o ka re fela www stokvel academy o tla thola everything le buka ya rona o kgona o order gona moo ba tla e tlisa ba o dilivele yona e tla fitlha mo leng ko teng online
0: ai mme bosigi le boetse nako ya gago ka metlha le matsatsi re a leboa re tlhoka ra o fumana ga leboa
1: Kolo
0: bile nna thank you bye. Khotso. Ba mme tsa mme tsa SFM 25 pele hora ya borobedi ke na kwa Shepard.
3: Tipo pa, le serie fe, la Shepard
4: ha go le bo wa DJ twa sa go le bo comrade Jonito lead the disco dancer. Ho wena mmamedi wa tshebelo tsa le serie FM ke re morong. Wa tsama jo la kae la bo be di tsena he ke mathe ke hle ke tipa tipe ke wale hona teng me jametalana ke bua ka maseru ka le sotho ka motse moholo ke kopana le ntate Miki ya ka mo ntate Miki ya go tsola kae ka jene
5: re ka tsha re ntse re ikela ke tsapa lo la ntle ya handle nda
4: a ka mo ha u hle ntate
5: tanye da re
4: ka
5: tsha
4: ke la ka u tlwa ntate Miki ya mona go hono hle ho phetisela ka mane ka mogotlong ile le sotho football association le difa mogotlong football night gala dinner ibe o hetsa etse jwa mono ke a tseba ntate president Donald Tate ntate Dijane Ntunya ntholi tsama ile jwa
5: ke le wala le katsa ke u dumedisa le mo ifole ba mamedi botle ba le sedi ntate ntholi ile tsa tsama hanta ha bolo ntate katsa lo ka o so di bile gore dinonyana di ne dula batho ka streaking so sa mogotlo ntate empa morego ile o mogolo ntate katsa wa lwantsa wa ditaba tse dintse ne hledisa ditshwara ha monate le chairman beking yana o feta ke la ka lutlwa ka nnete ntse di bua ka tsona hobane ka o streke so sa mogotlo ntate o na le dihlopha tse pedi tse bapalang lukeng tsena tsa rona dikgolo ntate katsa mme seo se premier league sa mozamane nenneng se ne se iphumana se tla nne o tshwarela dipapadi tsa bona tsa lehae strekeng sane sa lerebia maputso mona ka baka la tlhokagalo ya lebala le o kare motlhomong le ka tshwara dipapadi tsa premier league mme moelelo wa kala dineo ntate e ne e le gore go tlo qetella hona le ditshelete tse tla thusa ho matlafatsa le bala le teng ka mogotleng ka Montate e le hore di team tseo tsa mo di kgona go di tshwarela dipapadi tsa bona tsa le hae hona Montate ba batla ba lahlelo jolo ka hona Ntate Qatha jolo ka nentse le tshole chairman hore ba pa Africa bo mo o lahlelo ke ditaba tsenga Ntate ka stana lo ma lo matlafatsa dikogo tsa bana ba banyane Ntate Qatha ne rena lo yena mane Ntate wa tseba bona le tshokolwa ditikete na ene le taba e bua
4: ke nnete
5: e nngwe hape o ka nagana Ntate le ha bana ba academy ba iswa Bloemfontein gore mohlomong ba tlo sheba papadi eno jolo bane ya ditaba tse dingwe o nontsha dikogo tsa bona gore ka moso le bona e se ba le mane ba utlwisise gona gore re be le sotho le tlholang go tlhokagala Ntate Qatha ka bokhutshwanyane Ntate mogatlo o sebeletsa go bona gore go na le disebediswa tse tla thusa papadi Ntate Qatha direkeng ka go fapana ga tsona e ka setana le go tsona bakeng tsa ditlhopha tsa bona tsa naga gore tle di gotlela ga e mona Ntate Qatha gobane taba eno ga e mona di goga Ntate ke taba eo e sa gwabatseng boetapele ba mogatlo mme ke ya ditaba tse dintse ka godimodimo go bona gore ditaba tsotlhe Ntate tse tla thusa papadi diteng di fumane ya ka bobebe go dibapadi le botlhe ba teng ka go papadi
4: Ntate Mike ka baka la nako ga re di tshwara gona mono mogolo wa ka go lelakaletse o beletsatsi le monate le tlhoke tshitiso
5: ke a leboga golo Ntate Qatha re leboga dikhamphani tsotlhe ka nnete tse ileng tsa re tshietsa tsa etsa mokete o gore o matlafale Ntate ka nnete o le a matlafala mme sentse re ba leboga botlhe Ntate Qatha
4: ke o taba mamedi ne le ena Ntate Mike ya he mme ke batla ke re shebe ka pelenyana gore mokwetlisi pitso o sa shebetse pele ha o lo papadinyane e tlhatlhamang mo teng a tlo bapala le Kenya makgetlho a mabedi Kenya e tla qala e tle kwano bona lapeng ba gutlwe ba ye go yona mme o re papadi eno e botlhokwa bona ba ga e sale
6: back to back, so that's where everything will be, right? And Ben will never allow us to win easy, you know that. He's a fighter by profession.
4: Le yena wa tshora a be di makhatsi tla hano ba dumela go ba enke papadi yena bo bebe go ba ni hlile le yena wa lwana engwe taba mamedi ke gore monnane wa mehleng wa Sekhukhune United Sean Mogaila o dumetse gore ka nnete o molato ka gore koloi kotsinyana ya koloi e ileng ya ba temo hula tlhokala ngwana a monyane mme he gothwe ka di 17 tsa November le montshana se odimo he o tla ya a lo a tlholo a fuwe kotlo ya gona mo magistrata mo fumana a le go kae ka taba tseno ke tsona taba tse amanang le Sean Mogaila tseno mme se re di otla fela ditlhong re tla boela re di bona gape ka nkano rane ya borobedi ke tshwara Gauteng ka letsogo ke ya Auckland Park.
7: Re le ka o tsetsa baratu ya barona so ke so re ka se gona re sa phela. Joale ke ka go bana re sa ba sile se re tshe tswarellang. Di plan is at Lintel Funeral, di patala kontane. O bo ya la fumana molemo wa grocery, di palangwa le pulo ya lejwa. Di poloko le di theolelo tse tsote hang. Ke tsa hao. Lintel Realty, o family man e hletileng e tsang ho le 9 o la rona la free loyalty. Fumana khaba ya le patoka jeno. SMS le se di ho 34774 ho 34774. Lintel Life ke FSP e dumeletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Lintel Realty ke molemo o fuwa maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online ditifiso ke tse tlwaelehileng.
3: Lesedi FM ke molelwa. Mopo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle. Fokotsa lebelo. Fahla lebanta la hao la phologo. Re ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelo.
8: Baeti ba bane, nna Lesedi itukisitse. Palo ya matsatsi a dile o theoha jwale. Re leba paradise-ing. Haeba o tlo eta le Lesedi FM ho ya Bali entle, ditefello tsa hao di eme jwang? Ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke. E fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nahana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo. O ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao. Ya sehlekehlekeng se tumeng sa. sa ba e tlhore ha re papa ka be re le boema fofaneng ba machaba ba o artambo re le bile go ithabiswa mo sa le balehe mo re tsama yang ka di 31 October o fihlela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mmoho le lesedi FM bakeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel bakelang bakelang bakelang bakelang

0: and go. Oh, eh, eh, eh. Ay, the Shimala was a fellow of a second for the Sora, Yabro, did the biggest one to drive, Tahua breakfast show, Rabatalonga Barraro, Ibilelo, Catella, Wa Lenano Lena La Tahua breakfast. Hey, Swaparisan, Sasa, Kukudi, Ufuan Molato, Ibilu, Dumetsa Molato, Taopola Camara, Kahola Manun and Alimose Robong, Katim Bisakamani, Atama Limewa High, Yaba, Ki Mohaila, Mohaila, says Fanisas Baparisina. Koloi ya ithulana le ya me ngwana ba hlokahala ya ba wa ba le ya ka mono jwale o ipone molato le gotleng la dinyewe ka pola wa ntle ma ikemisetso o ipone molato e bile ba mone molato le gotlala dinyewe re tla bona etsa majwang ke a utlwa ke a tshaba o tsebe o ntse ba pala se kukuditse se mapadisa ga itse diaka ga holo se hleng se fetileng ona ba pala ga holo ke sa tsebe se hleng senana ke so hlokomela hore kapantsa le teng sehlopheng kapa jwang ona ba pala haholo jwale la ba ka re selemo le motse pedi fela kapa tse tharo kapa tse hlano ke bona mathata a holo ka papadi ya ba palang hangata a le se ba padisa bo bolo ho ba thata ho bo hlomo ka la hlala bo dilemo tse bo hlano tse tharo tse hlano ke sa go le motse mashomo mabedi a motse robong ba tla ba thata ho khutla
1: fela wa mohetse molato ne
0: nga mohetse molato
1: ha mohetse molato gaitsedi aka buima ba o phela ka letswalo la go ikutlwa le molato bo feta bohloko ba o lahlelwa ke lekeno o bane kana ko nngwe yona nthweno ya hore o fumane kotlo o tla ifumana ke yona e leng hore tla mo imolla bophelong mme dilemo tsena tse tharo tse nne tse anang tsa nka nna di bapala ne ntse di tlo tshwanela di fete a fumane se seng hape sa ka se etsang bophelong o bana re a tseba hore bophelo ba se bapadi bo na le mo bofellang
0: mme
1: ka morambo o tshwanela o bona
0: hore o tswela pele hape jwale ke a ipotsa le hore yena ho dumela molato le gotlala dingwe ke nana ke thotse dintse ba di shebantse
1: ya hore ba ka mo fa ka tlhokahlolo e kae mohlomong a fumane ka hlolo ntse ka nna nya modumela ra gutle empa
0: ka pa a fumane ka tle ka hlolo a ntse a le kantle
1: a egetse
0: o bona ya ka hape
1: nna ke nana why
0: ai din like bona ka re ba lo modia ke a le nna
1: ka re tla e bona
0: ga tla e bona ka nnete ba ba di a re gutla ke rata betsa rona
2: mathata a molao a ka hlaela le ha ile mang ha ya le qweteng la private o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo, esita le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano. Ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili. Mire tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5000 rand. Recover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe e sita letsa basebetsi. Mme o kenya claim ho bonolo ka Clientele. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Hello Thwasa le batho khada ka jeno jo but wena Thwasa bona ba sebetsang di BNB bohlaswa ba batho ba bomme gore motho a sie fela bohlaswa bo ba hae mono Thwasa dilakaneng tse tshwebu o tlamehile o tlo phutha o tlamehile o tlo disinfecta o yetse jo batho ba bomme a ka ithuta o ithata tle Thwasa yo le bana ba hlatsang banana o fumane motho a hlatsetsitse mesamo ka ntho tse tshweu o kena kobong tse tshweu lakaneng tse tshweu a ba siya o le jwalo fela Thwasa ga ke patetse motho a ka re fela ke patetse ba tla sala ba bona betsa jwang yo a e Thwasa ho thata hleng bate he mosebetsi ke mosebetsi Thwasa bye tsatsi le monate le batho khada
4: Tshwasa, hai batho, ke kopa ho ba motlhoka lebitso. Hei, ho thata ho sebetsa moo hobane ke sebetsa BNB e nngwe. Jwale ho na le dintho tsena tsa hore ho hirwe bakeng sa hora mme nako tseo tsa moo batho ba hirang wa fumana e le banna ba batho le basadi ba batho. Mme ba bang wa ba tsema, ho mo tsema batho ena ho rengeng ba ebe ga morago ke motho a sa o 13 ore wena o ke o bue fela gore neng tsamaya le mang o tla tseba jale ga go thata go thata go thata bana ba reso go thata go thata bane dintho tse tsana mo dintho tse tshosang tse matlhabisa ditlhogo gangata jale e ba fena taba ya go 13 fela gore wena wa re tseba jale o ke o bue fela Ich habe was hat doch mal nicht, weil er etwas sagt. Nein, nein, nein, nicht bei Zugang.
0: I'm not sure.
1: I'm not sure. Dilori di sa tsamaya
0: ba ba ke la maito
1: eh
0: ntate a ga e khona ona lo kera batho ba wa bolo ga
1: ah dilori di hlokile
0: me ke a motseba ha ntate tsa mosebetsi
1: wa ga lori u phumola hana ka bona ka lori nna ke tsiba lori wa bona lori ka mo ga driver
0: eh
1: mo ga o mo ho na le bete
0: eh
1: ibile ho na le tsena le bete tse pedi ho na le ka
0: di eh
1: ya
0: ha ke la wa
1: Yena jole ne ke le ka o tlhalosa fela hore e keke ya ba truck.
0: Eh ke se ke
1: truck o phumulela ka teng.
0: Mang le mang a kenang letong a utlwang o gathetse.
1: A ba sa kena BNB hora.
0: O thola letsa hora. Ke kgola letsa bo hora se tharo. Ya sa ba tlo bala busuka. Ye le tshwara mathata. Ba bua ka ya bohlatswa ga itse di ya ka ya bo hohlatsa. Le nna mona ke
1: dumela.
0: San City man ntle San City ntle San City ayayaya ha o tlotsa mauwa mo nono ke a baqenela batho ba hlokisa ayayaya twas
1: king batho ba pala ma mizinki ba sa yutlisi
0: ke bona ka ba ja tsuke re ngata si utlwa le batho ba hlatse o etsa leng ba mathata ga itse dia
1: a ke letseleng ya miruping baneng ka mpomane ka moqebelo a butie mongwe ye metse na khada ke nana o ntsha tswetsa me
0: eh
1: ke nana
0: o e ka thukotse
1: e ka thukotse
0: ehe
1: ibile ha ke hlalemane ke nana hona le phoso ka koloi mohlo mong o tlo kenya le bibile
0: eh
1: ha ke fumana ga ikho ha ke re ke ga mohlo mong o na tshwareng
0: eh
1: ah ka da ntle ntse ntana e hlatse ha ke so bona
0: o jile o nwele
1: ha ke tsebe na mahlo
0: hangata ha a ne ba tla hlatsisa
1: ha ka rena ba
0: ha ga ba tla hlatsisa la ka bona o sia motho a hlahile ka first day
5: I'm going to go to the house. Go ho tso nga mo lwa fela ho ntse ho etsa tjena a ke na dikamoreng teng e ka go ka bale ke ke iputse go batho ba mo ba phelang teng ba phela jwalo na ka fo motho yo tswa go bana ha se yena go ne maka a rona batho ba di BNB ke mathata ke ka rona ke mathata re a sehlela re a sehlela ha o tswa ba di ba ya tla wa tseba e ka go ka bale ya o ka ya kae yo re a sehlela go di ma tshelete kae o a ke sono ka rona hle ke mo sela ka mona ka orange bean thank you ke le bo thatsa
6: dile ran thatsa le ba tshukana sho bnb bnb thatsa jo nna we ai rona batho ba ba problema ke batho ba ba tshohlaswa rona le dinthotse tsa rona batho ba tshotse re tlamea mo di hlompa ke batho ba ba sa tshwanela go di bona jo nna me we thatsa empa hena ke ya rata ho sebetsa BNB ba yo kopanya le batho ba bangata o tla bona di celebrity o tla bona bo mang o tla kopana le bo mang empaneng he so che ke mateo brand photo
1: tatau
0: no
1: tatau tatau card
0: good morning
1: lelele kai
7: amo na tshe kai
1: ha ntwa di lukile re bua le mang kai
7: ke mabinda ka maokeng
1: thank you mabindo
7: so tswasa so batho mo tshela tso le soka pana le tsone
1: a eh
7: le kopana le mathata
1: eh mabinda butla pele ha o sebetse maspale
7: ke se tla khona park
1: oh
7: ya maspala
1: ke utlwa hantle
7: ke holiday resort
1: ne ke re ku
7: go tshubuka office ya mamma
1: eh ke
7: e complimentary ba tlo go bala mahala
1: eh
7: o kwa tsatsa ba fumana di chalet di school
1: di shiti di le tshweu mabinda
7: bona ba sia fela o bona mo tsheka bo mme ha ona ba tshaba go tsena ka bo mme bo mme ba bo hlatswa hlatswa ke na tshelo tsa bo ntate ka ya ngwana go 100% ke na tshelo tsa bo mme bona di identity tsatsa go ha ona mo ba sa dira ding ke ka tshaba le ba duty
1: ah
7: bona ba dula fatshe
1: butle mabinda ka shawageng
7: bona ke bua ka shawageng ka bathrum tsa bona na di shawaga
1: ah eh motho a di ile le mohulu a le mokalo
7: ke bua ka basadi ke bua ka ka bontate
1: bathumba moeng
7: ka bontate 100% go fela ka clinic ba ho na di agent kana ka go mme ha ba ka fumana emega e dutse ka ntle ba ikinye ka hadi ba itseledise
1: Mabinda botata yebeleng bathumba mogena toilet ele ye o pitsana ele tshewe le ntle hlwekisitswe.
7: Tsasa se o tshwenye tso go bana le tsela o tshwenye. Ke bele December go bona o tsadi December je. Motho ntso tsire kae? Ke ntso di bona le ndadi event tse kae? Go tlo etsa lang. Ke motho go bana le ene ka motho tsene ta mbumu.
1: Bathumba mo
7: go ka bo. A e kine ka hafi. A jole ka ka yone. Ka le ke na wa ifumana ofwe ke e sekolo e a di a le tshekolo. Motho a fanyetse back. O ka dire a phamise back a dire fast a ga ta u thutse ta ka mo a nke tshwana shinki yo yo yo a i thumile ka lana kwa ile mo
0: hey
1: botata ke batho watsiba mabinda ha ke batlo thetsa ha o bua je ka hlonya ka ke a ipotsa go motho yo wa lawyer ka paulo
7: mamela
1: ka pa di tsa mabinda
7: ha so ka mo ke tsela ke tsena ka mo ha e ka ntle o ya tla ka mo a phamise back
1: kada motho a tloela pitsana mabinda motho a tloela pitsana a phahamise ko re mke ke le ka nana mo sebetse o mokana
7: a phahamise bethe a phahamise bethe o ka re ke se mpatse ka thokobe a
1: khona ga
7: se mpatse ke bolo a ke ka tsena tshike tsho yo a ke tlhile ka yona a kwa ile mo
0: a ke bolo
7: tsone ka ka ntle
1: go loya o feng yena
7: o ka o thabo bolo e se kwana mo ka motho o
0: a mo loya
1: a mabinda ke tla le
7: ntle a ntle sho go botsa le teng ba hle
0: ra ke a lenke yo a
7: a o tla go tsontso le ke a tsela o tsena ha o tsena gentle mme fela ke sa ba ke ba ntse ke botsolo ha ke ba kolo make ba tsama ha o fumana le school o
1: go tsena mo le se go
7: fumana tlo ga botsolo ena ke ke ka tsi ba nda zi
1: a go ya
7: fela
0: a re lebo
1: ra lebo a mabinda ra lebo
0: mabinda
1: no man ba tsaba ke
0: a tsene ka nnete hloka botho fela
1: a ai khona man
0: tlompe tlompe le motho ka nnete
1: a jwa maboteng
0: na ke tshojwalo ke ntho sa khone ngwe yetsa ha hao heno o bana ba tla bo yetsa
1: what's ba mkhono ka ona re ne ke motse ke a go behe towel towel ka toilet re tsebe o iphumula ha qeta o hlapa matso gona ba bang ha re tsebe o tswa ka toilet re sa hlapa matso
0: yeah
1: e me ke ne ke rutu re motho hetle ka toilet o shebe o sile toilet le maemong a o ifumana wona ka pa wa ntlafatsa ha ebene se maemong a matla a rinke ke be ka beha hand towel ka ke re baneng a re motho a sa bone toilet paper nka yona hand towel ena ka pa vaslape o isile o nye o iphula
0: mara jwale ke tlaetsa ba ka le di tissue le sio ka bo
1: ke
0: la ka dula ha ke re ke a
1: vaslapa ya motho ya sefahle
0: jwale tissue ha
1: jwale o iphula ha o heletse
0: ke mo wa tsahala ke mona wa ka ka phoswa ka
1: bo
0: madima be a
1: wena o ba neng a o rile ka kana kana ha batho
0: ha re bueng bo jwale mona re bueng nne ke mona
1: ke tletile
0: jwale ha hore ha iyo tissue ka mona
1: ha
0: ke tissue ke vaslapegelo bua ka yona
1: Vaslapa ya
0: etsa o tshebemetse. O etsa jwang jwa le maemong a jwang?
1: O bitsa motho.
0: Ha ona motho ka mane ka tlhomo so mo kene le.
1: E mahe o le jwang?
0: Ha ya mana ma tsatsa ka tayo. E se tsodi gata. Le tsenela.
8: Ka ba go le hantle mo le thwa.
1: Ja tere tsena.
8: Hey ke a tswa ke le ha le bua ke na bo le mhopotsa ka 2010 ka World Cup.
1: O nna we.
8: Jwale he ka go hono le monapi. Ke se ke re ke kena yona a wa ganyana eno he ka nne ke iphumolela. Bana ha ke ke tshwara tshwaretse ke kopana le motho a ka emong go nna.
1: Go nna.
0: Hey.
8: Go re ha ke tsebe go bona ke le ke tla etsa wa nya ba wa re ke me so gona. Bana ba le ke tlo tla ke re ba le ha ha so ri di.
0: Eh a ke a khola le nna ona khati khati. Phoswai.
8: Eh wa re go era nna tsa nna re hona ke fisha.
0: Hey. Ke
8: mpa ya ba re go feri o feri re sa le motho yo a ka ga tswellana. Ha o tsena iteng ha ke sa o batla. Ha sa batla e mo nyempa ha ona bothata ntse ke le gata ke.
0: Nta.
1: Ha ona. Le la tlane.
0: Ya. Hala.
1: Bo mo yen men. Le
0: se
9: Hello.
0: Yeah.
9: Dade Matukada.
0: Dade.
9: O bua le ntate Thejane ka mona ka Bloemfontein ka mona.
0: Eh.
1: O tswandana.
9: Ka nne di nna ke re. Ha ji. Ba tlhoba ke nna ba tlhabele ba itse mosebetsi wa bona. O no a khatswa bo di la ka ne ka nne kwa bona ka nne. Bo na ke re itse tshelete.
0: He?
1: Ntate tshelete ka e ka nne te motho ba ithusetse ka tlasa bethe.
0: Hai khona ba.
9: Ha se botata mmetho a sa. Nne ta se botata ba tlhabele ba itse mosebetsi wa bona.
0: Ai fela ntate na o ka etsa jwalo ha hao.
9: Ga nne di ha ka ngive ka ita, ho ba ke ha.
1: Fela ha ona ha no re ntwe ya o setsotelletsa ba bang. Ke yona etsa ba bangata ba futsana. Ba o re le bona ba se ke ba qeteletse ba ba le ntho tsa bona ho bana ha ba tsebe ho hlokomela dintho.
0: Mm.
9: Eh.
0: Eh, o reng?
9: Hai. Ke ba bua
0: ga
1: spetete.
0: Wo etsa. Ga spetete. Wo etsa, ngo sebetsa eng?
1: Now, ka da fela ha siona.
0: Mhm.
1: Ntho tshwara ntho tsa ba bang. E ka e hlile ke tsa ba bang wena ha o tsotelle ha ona taba.
0: Ya no.
1: Ha siona qetela yetsa go le wena o makala hore ho bane ho le thata ka no robeletsa hao.
0: Mhm.
1: Ka patse ona le tsona o fumana go dula di senye ha o bane. Ho ba bang o jala bogopo ke bogopo man
0: o re ka e ya ho ga chepat
10: ne cheme
0: pomo pomole ya sebetsa wa itseba
10: a yona ya sebetsa
0: ha ya sebetsa ka nnete o ba njwa le re bentse go thaletsa batho go ska ba ganna leto le lelele o pomo pomole
1: tla o so thu ke ne bnb ngora le mosadi ya motho
0: ha ene ya mosadi wa motho le a se yona
1: o bua ka e finga ke ke re bua ka mo mamedi
0: ha ke bua ka mo khathala da khaitsedi ya ka
1: fela bana o khathala o tsama le motho
0: ha ke bua ka motho chapa ke tsa ha bo so
11: Papa, le serie fe, la dice a parte.
10: A go le bo wa the disco dancer go le bo wa DJ Thwasa lo wena comrade my comrade eno ke comrade Jonito batho bana mamedi ba kopane jwalo ke ba le Sedi FM ho wena mamedi wa tsebeletso e gola le Sedi FM muru mafelo ngala be ke mamedi Orlando Pirates ire batla ho etsa nalane ka ho hapa mohope ona wa MTN 8 le khatlo la bohlano ka tatelano me hore ba fikelle seno Orlando Pirates ba lokela hore ba shasha re mamelo di Sundowns ka mane ka Thekong ho la Durban ha ke go utlwe thapelo qoki e leng re o gutela papadi eng ka morana go etelele ya o tswa go tsho rena e be yena o reng ka tabatsena
12: everyone is ready trying to make sure that they are available for selection looking forward to write history again for the club it's another chance for us to make history for ourselves and for the club So
10: we'll
12: do our best and make sure we make our supporters proud.
10: O tsebe ba santse ba bua ba ka Mayfair ka Orlando ba retla Orlando e nnen ba be ka Mayfair Orlando Pirates. Ke ba tshoela ba latedi ba yone. Empa he mokotlisi Abdesalam Wadu. O re papa ya mokobelo. Ho hanfela re tsebo re fapane letsedi.
12: This things
13: can help mentally, but the reality will be the day match and how you attack the match, how you start the match, how you prepare it, and especially how you study the opponent and how you can use the weaknesses of the opponent. I think it can help the psychology, but the day match, I think you have two teams, 11v11. You have to put the fighting spirit there, you have to put the heart.
10: Are tsebe mamedi wa tsebe tswa le CFM rona e be ha phala o qetela e lla ka mqobelo ho tla boetsa etseng ho pele papadi ne qala ka hora ya botshelela me tla fela kwana bo horrenyana ya borobedi jwang ka pa jwang yona tlamela e fele mohlodu tlamela go gaba le gena le yena ka mqobelo ge bona rona e be ba tla thefulena ho fikela kae ha ke yamane Europa maobane he ke ne diliteng tsena tsa UEFA Nations League mona ha ya Italy ile a kopana le yana ya Turkey me ya ba ya feta he Italy ka dinthatse tharo ho elengwe Romania yona ine amwetse Sweden la ping ya ba Sweden fika ba shasharala ha bo yona ka nthlaeleng ho noto France ile nkana le kharagara jwalo le Belgium me papadi na mabedi la ba papadi ya mata ka ofela mo France ile nya hlaba dinthatsenne ho elengwe ya Belgium me bo holo ba ba thuba ile ba hlaba dinthatsena he ke bane ba nyolwa bencheng Montenegro ine nkana jwalo le Armenia me papadi na ile afela ile noto ho noto ke ke bona batho ba ngaba ka ba balatela di papadi tse leng pa ho mohloka ho di latela hore maya bo mohopa le fatshe ho fihla wa botse ba rona ke di papadi di fingi di naha di fentse bang di batla di thefulana haholo Ukraine ine ya moetse jalo Hungary me Hungary la shapa Ukraine ka tsepe di ho elengwe Northern Ireland ine bapala jalo le Georgia ya ba di bapala ka ho lekana ka noto ho noto Bosnia Herzegovina ile a hlaba ntlha elengwe Poland ya ba noto ile mmakatsa haholo ntlha ena mamedi a hore ebe Herzegovina ba jele jalo Poland ka jeno diteng se tla di nka mona le mane fela hore Kazakhstan e tlangana le Faroe Island Croatia e botsane dipotso le naha ya Spain Estonia e nkane le Iceland England ya mela jalo Czechia Switzerland yona e tlangana le kharagara le Macedonia Hale Scotland e tlangana jalo le tlhopha sane sa Slovenia ke tsona tse ding tse ding kileng a the di sa le mmalwanyana empa ga tlaone le tsa tsona sane ge bona ona e tla be di mathile jwa ge tshojwa le la ge tshepetse gore mo ha utla boela gore jara re tla ntse re felletse hantle le bana bene beso ka o tshojwa le sentse kere o be le sa tsile monate le tlhoke tshitiso empa he e reng ke ke tshwe kere di tlhanong le monna di fule ba ne ntwa boholo le ya boela le tlhana ka hape o sano seng ke o ta
11: Lesedi FM ke molelwa. Mopo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle. Ganna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa. Tembisa. Ho ba tshwa le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
0: Yeah.

0: Thembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
1: Rona re ba ha modise re ithatela ditile tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank Maemo account le lapala ka le apara more fashion ka ditholo tsa ho ya ho 200 rand ha le jet hape le iphumanela le korosa e more le ditholo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more fani nya hao tlo ka runa ba ha more DC ha bula Standard Bank my more account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng hona le melawana le dipehelo
2: ho ba sebedisi bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntwe nepa itseng o seke wa nwa jwala ntso ganna o seke wa nwa jwala e ba otlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di influencer kapa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a Gauteng ha se hlasena e be nako ya o ketika le o ba le ba lelapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang risa Afrika Borwa pele.
0: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa.
3: Mamedi ke metsotso e dulang hantle ho emashome mabedi ka mora hora ya borobong. E re fela he mamedi jalo ka kile ka o tshepisa ke tlo o fa rona e be ka jeno nna le wena re tlo tsamaya jwang. Re fitla mane metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya borobong re tlo fumana mamedi senwelo sa tumelo kwa no tshebeletsong ya lesedi mme mamedi re a tseba hore senwelo sena sa tumelo tsatsi le leng ha metsotso le mashome a mararo ka mora hora ya borobong re a se fumana hona mona tshebeletsong ya lesedi nanong la hao la itlabolle mme moruti Thabiso Ntlatseng o tla bateng he mamedi o tlisetsa sona ka o otloloha engwe ya ntotse monnate mamedi ke hore ka jeno le nananeng la rona ke beke ke tsatsilane le o kalona re tlo kenang dikapolelong ka pa maele dilotho empa ka jeno re tlo sheba maetsisa modumo jale ke tlo fa mantswe ebe wena wa qetella ka tsela ya ho yetsisa modumo wa mohlomong seo nna ke o buleletseng sona le tlo he mamedi o tlo utlwa gore na e be ka jeno ke ditaba difeng ke bone ka ke tlo tripa ba bangata ka jeno lena ka di etsisa modumo tsena empa e mamedi hletloho ka maetsisa modumo ona ke kopa otle o tlo mamela o tlo founa re tle re qoqe ho be monate mane wa tseba 25 to 10 tswantse be monate ka hara lenaneo jwale hopola mamedi engwe ya dintho tsa bohlokwa ke hore re na le bana ba rona batsohang ha ile la bobedi tjena bana le pale e monate e ba re tshwariseng yona ka jeno ba tlo bua ka dieta tsentsha o tsebe mamedi ke nako eo ka yona ba sentse ba tlo reka diaparo tsa Christmas jale tlo re tlo utlwa rona ebe pale ena ya rona dieta tse ntšha na e reng mme moruti Thabiso Ntlatseng yena o tla re palla buka ya dipesaleme pesaleme ya 40 a na le meso e mene kgaolo ya 11 tlo he mamedi le wena o tlo ikutlela ka tsebe ya hao o tlo iphumanela mantswe ya kgothatso e sa le hoseng o qala letsatsi la hao o kena ofising ya hao o ya mosebetsing wa hao wa matsoho e ntate Modimo o file ngwana o seng ha ka jeno ntumelle he mamedi ke ikeng ke pina ha mfela ka mrapina yena he re tla be re sense re tlo fetela ka otloloa ho moruti Ntlatseng hore fa ditaba tsa rona tse monnate tsa senwelo sa tumelo e re pele ke ya ho pineng ya rona ke tsejene
4: ke rata.

0: mametse anti wa ma 2K le nane wong le ratwang la itlhabolle.
1: O mamedi ke ile ka onkela pina e monate e tlanka andile ka machola are modimo. O mamedi a ibina ha monate kore ha monate bona bona ba haisale a leka ka nnete ho bua puo ya rona ya Sesotho. Mme re a leboha andile ka machola ha o ile wa lwana ha kana kana. I will lwantshitse mamedi ka nnete ha monate ena pina. Mme ke nako he mamedi ya hore re tle re fetele ho moruti Ntlatseng o re fa senuelo sa tumelo. Mme mamedi o bala buka ya dipesaleme. Pesaleme ya tlobalang ho yona ke pesaleme ya mashome a manana le meso e mene. Kgaolo ke ya leshome le motsomong ke mo wa re ballang teng. Moruti wa ka sebaka ke sa hao.

0: Moeleko amohele le ho dumedisa lebitsong la Kroste Jesu. Tshebeletsong ena ya senelo sa tumelo. Kgweding ena ya hodimo, kgwedi ya mphalane, kgwedi e tletseng tlhokomediso bakeng sa dipalangwang, kgwedi ya moafu ya kelello, kgwedi ya ho imela ha maikutlo, kgwedi eo re buang ka cancer ka yona. Ha re rapela momane, ke na le rona tshebeletsong ya hao. Lebitsong la Ntate Moralemoya ho fanelela, bua hape le hape le hape. Re mametse, ka nako ho bolawang bana, ka nako ho bolawang balekane, basadi, batswadi ba rona, kgaitsedi tsa rona. Re lwane Modimo, hobane re a kula. Ko re etsetse hona lebitsong la Kroste Jesu. Amen. Momamedi a ratehang, buka ke a dipesalime. Pesalime ke tsa Dafita. Pesalime ya mashome a mane. Ametsemedi. Ke mana ke a leshome le motsomong. Yo ka thuso ya Morena, re balang ha mmoho. Moya wa ka, o hlorelang, o nyarohelang ka ho nna, o mpolokile tokeng ya ka, mme o tla mpeya pela hao ka ho sa feleng. Le ke lentswe la Modimo, Morena o lehlohonolofatshe, le dule dipelong tsa rona, jwale le mehla e senao fela. Amen. Tholohelo ya Dafita, ya ntlo ya Sion, ntlo ya borena Jerusalema, e tliswa ke kgatello ya maikutlo yeo Dafita a iphumanang a le ho yona. O tsohelwa ke lefu la kelello ka nako ena, o tshwana le mokganni ya palamisitseng baeti. Dintho di sa tsamaye hantle ka hare ho leeto la bophelo ba hae ho tloha lapeng. O tshwana le mme ya okang a okang ngwana ya jowang ke kensa, a sa fole a ntsa tetebela bohloko boiphamatla. O tshwana le ngaka e hlotsweng ke ho pholosa bophelo ba motho, e be iphumana e ka phoswa ke ya yona. Athe nako e ne le ya Modimo. Ka baka leo Dafita ha iphumana a le maemong ana, o tadimana le yena, o bua le yena, bua mantswe a reng, moya wa ka o hlorelang ka hare ho nna, o nyarohelang na. O ho Dafita ha bua mantswe ana, tshireletsong ena wa nkatamela, ebile wa o atamela, o bina sefela sa bana ba kore ba neng ba kgethollwa karo leeto la tumelo, ba neng ba nyenyefatswa ba hatellwa, tholo ya bona e ne shejwa hanyane, katleho ya bona e ne tetebetswa. Hore ebebeka ha ba ka ba etswa letho, ka baka leo Dafita ha itadima a sheba seipone sa bophelo ba hae, dintho di sa tsamaye hantle, a fumana bophelo bo mo rwesitse diborele tse ntsho. Thengolengwe a itadimang ya e amang a e bona fela e le ntsho e le lefifi ho le thata letsong la bophelo ba hae. Ka baka leo a dumelang hore Dafita ha ona motho ya ka monyollang ha e se hore a ikamohele, a mohele maemo a hae hore na o kula ha kakang ho ikamohela ho tlisa phodiso, ho ikamohela ho etsa hore o kgutlele mahleng a hao. Ke ka baka leo ha hetla morao a hopola melemo ya ntlo ya Sione, a re moya wa ka o ikotlelang, o itwantshetsang. Ba bakae ho rona banna ba bolayang basadi ka baka la ho itwantsha, e sobane ba lwantsha balekane ba rona, batswadi ba rona, bana ba bo rona. Mme tshebeletso ena e re ho wena itadime ngwana Yesu, shebana le wena, itiseletse tia o yame ka matla ka Jesu Kreste morena wa rona. Mohau wa morena rona Jesu Kreste o be le wena. Le kopano le matshidiso a moya o halalelang ka Kreste morena, mme ke morutinong bula a reng ho wena kgotso. e be lwena le bantlo ya gago. Amen.
1: Medi ke metsotso e mashuma mabedi ana le metso e mehlano pele re fihla horeng ya leshome re ya leboha morutino mbula ka lentse ka molaetsa o monate o re file ngwana ho seng hakajeno me mamedi re ifumane he pesaleme ya rona ya mashuma ya mane ana le metso e mene gaolo ya leshome le motso mon re ya leboha haholo moruti wa ka e mashuma mabedi ana le metso e mehlano metsotso pele re fihla horeng ya leshome me mamedi ke nako ya hore re tlo kena ditabeng tsa rona jalo ka ha ke ile ka tsho ka re etla re ha re tswa fela senelong sa tumelo ta ke re tlo sheba taba ena e bohlokwa hlokwa mamedi ka jeno re tloisa maitisa mudumo empa mamedi ke kopariye tsena wena wa ntetsetse wa ntetsetse 0860003084 ke mo o tla mphumana nteng wena wa ntetsetsa ha o qeta ho ntetsetsa etlamele hona ke o fang lentswe le o re tlamehang ho letsa ka jeno 0860003084 ke mo kidutsing teng ere ke utlwe mamedi hore ke na le mangkwano le sedi dumela
2: tsoboshini ga
1: ha mona tele kai
2: this was
1: ke aphela
2: e jume ke tikwalete
1: e ya moketsi
2: e ya
1: mo o so tile o sharp
2: e ya ma
1: ha re qale he mogotsi wa ka metsi abata qetel au mweketsi ebe ho tsaitseng ha mona tele kae moratuwa waka
3: re ke mama ntse nkhonelong
1: mpi sense ko fa yona ena mweketsi metsi abata
3: po
1: Angkhonobi riale boate bye bye le serie femele
4: hello
1: le kai
4: amnate le kai
1: ha monate ke bua le bankai
4: o bua le nwa bana na sana go e majo mafeng
1: e ya ga tolaka o so o shapwa ke
4: o ke shapwa
1: ke me hantle he manye o tabaki ena he wa tseba ke ile ka ema
4: ke ke le le
1: ka o gato la ka ke le bo wa hletsa tsile monate o tla
4: eh ke tsile monate le wena hela ya
1: bye bye o batho le serie family
5: Hallo, Tsabos.
1: Ha monate le kae gaitsedi ya motho?
5: Ah, go tsile sister.
1: A monate ke bua le mang?
5: Bua fela ke ntate Mbongeni ka small farmer.
1: O tsho ke bua fela ntate Mbongeni.
5: Bua fela Tsabos.
1: O apere mose o mogubedu.
5: Ke o pita
1: o apere mose o mfubedu
5: all right
1: lesedi
6: bo shilele
1: ho joang
6: amonati le ga ngwana
1: la amonati ke bua le mang
6: o bua le ntate le tsie ka wa tenyeria bosh
1: ntate le tsie Se bongile sonopo o apere mose o mogubedu
6: ere
1: Ke
6: pasi te bo
1: ai bona o pasi te ka dinaledi
6: ke pasi te tabo
1: ile wile aolo oh mama me tinche monate a kana kana ha ke ne ke na no re ke to lenka sgagatha la mpontsa ga gona ba sotho Right, Bantwena. Kile vile aholo mamedi metsotso e mashoma mabedi analemetso e olemong pele re fitla horeng ya leshome. Hopola he mamedi metsotso nye leshome le metso mihlano pele re fitla horeng ena ya leshome. Ke moteng re tla fumanang metswalle ya rona e tlo re falana no le monate latswang mo le ragadi wa bana. Ao batho. Hey!

0: Ah, ena ne dipina e monate ka nnete. Dumela hle metswalenyana ya ka e o ke rata.
1: Dumela mamatse.
0: Le phetse jwang ka jeno bana ba ka?
1: Re phetse hantle re tsi bona mo go.
0: Le nna ke ipheletse hantle ho. Le ka jeno he bana ba ka. Hona le pali engwe e monate e o ke tlang le phetela yo.
1: Ke a gola hore pali ya ka jeno ntse e tla ba monate jalo ka tseding tsenga tatse fitileng mamatse.
2: Nna ke seke tate di utlwa mehlola yona fela mamatse.
0: O lukile bana ba ka. Pali ya rona ya ka jeno e bua ka dieta tse ntjha. Ha re imameleng ka hloko ho ba e ya qala. Maoto a malifu a ne a le ditshila, ebile a ruruhile. Jwale ho ne ho hlile ho le boima ho yena ho ya le ho kgutla sekolong a hata ka maoto fatshe. Tselana ya lehlohlojwane eo a neng a tsamaya ho yona ho ya sekolong e ne e na le majwana a neng a hlaba. Mme sekolo sona se ne se hlile se le bohole ba dikilomitara tse ngata ho tloha mona habo. Mme wa Malifu o ile a bua le yena a re.
3: Maloma o tla tlisa dieta tsa gao tse ntšha mafelong ana a beke ngwana ka Malifu. Ga o sa tla tsamaya o sa rwala dieta ho ya sekolong.
4: Ke se ke tatetse dieta tsa ka tse ntšha mme.
0: Malifu o ne a hlile a tatile e le ka nnete. Malomae o ne a sebetsa hole kwana toropong. Jwale o ne a tshaka fela mafelong a beke. E sa le Malifu a sena dieta ho tloha ka kgwedi ya Hlakubele. Jwale e ne e se e le kgwedi ya Motsheanong. O ne a se a sa kgone ho mamella ho tsamaya ka maoto ho feta mona. Jwale ka ha ho ne o tshepisitswe, malome Lefalatsa o ile a tlisa dieta tseo ka Sontaha hoseng. Ha Malifu a bona dieta tse ntjha, o ile a sala a hlala.
4: Ha! Di ntsha haholo.
1: Awo! Re a lebohela Malifu ka dieta tsa hao tse ntjha tsa sekolo.
2: Malifu o tsebe dieta tsa sekolo di a hlokomelwa. O lokela ho di polisha hang ka beke.
0: Ee, ya bana ba ka. Malifu o fumane dieta tsa sekolo. Ee, ke dumellana le wena Hloni hore o lokela ho hlokomela dieta tseo tsa hae ka ho di polisha. Le ha o le jwalo he, a re tsweleng pele ka pale ya rona hle bana ba ka. Mme wa Malifu o ile a re.
3: Se ke wa hlola o senya nako, itekanye tsona.
0: Malifu o ile a tswa a matha ka mona ka tlong ho ya hlatswa maoto a hae. O ile a bua le mong a re.
4: Dieta tse ntle di lokelwa ke maoto a hlokilweng.
0: Jwale ka hobane maoto a ne a se a hlokile, o ile a nka seeta se le seng mme a itekanya sona. Seeta se ne se mutisa. O ile a sututsa leoto ka matla. Ho le kenya ka hara seeta. Empa jwale ho ne ho etsahala mohlolo. Seeta sena se ne se mutisa.
3: Se ke wa tshwenyeha Malifu. Maloma o tla di kgutlisetsa toropong hore a tla fumane tse ding ngwanaka. O tla o tlisetsa tseo lekanang Sontaha se tlang.
4: Amme! Sontaha se tlang! Nna ha ke kgone ho ema nako e telele jwalo mme. Ke bolelletse metswalle ya ka hore ke tla be ke rotse dieta tsa ka tse ntjha ka Mantaha.
1: Ao, mme Matshepi, ke hobaneng jwale Malifu a lokela ho ema nako e nngwe hape pele a kwarela dieta tsa hae?
0: Hei, Kananelo, ho bonahala e ka dieta tsa Malifu di nyane ho yena. Ke ka hoo a lokelang ho ema nakwana hape. Le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ha mme a qeta ho nyamella ka phapusing ya ho phela, Malifu o ile a tla ka leano. O ile a tlotsa maoto a hae ka Vaseline, ya ba o leka ho rwala dieta tsena hape. O ile a peteletsa leoto la hae ho le kenya ka hara seeta. Mme kgetlong lena, leoto le ile la hlala kena.
4: Ko bolelletse dieta tsena di boholo ba lekane mme.
0: Malifu o ne a bua jwalo a ntse a ya hodimo le tlase ka mona ka tlung, a ikwanka.
3: Ha ke hlile ha ke na bonnete ba seo Malifu.
2: Malifu, ho molemo ho mamela mme wa hao. E se go itshola ka nako e tla.
0: O bua nnete Hloni. Mona teng e bona mahe ha e bone leraba. Le ha o le jwalo bana ba ka ha re tsweleng pele ka lenaneo la rona. Mme o ne a tseba hore Malifu o ikemiseditse ho iphumanela dieta tsena. O ne a sa kgone ho ithiba hore a ipone a di rwetse hae ya sekolong. Ha Malifu a tloha lapeng ho ya sekolong ka Mantaha hoseng, o ne a shebahala a le motle haholo. Ho apara seaparo sa hae sa sekolo, a rwetse dikausu le dieta. ho ne ho tlisitse phapang e kgolo. Malifu o ne a le motlotlo. Karolo ya pele ya leeto la hae ile ya tsamaya hantle. Empa ka nako eo Malifu a fihlang hekeng ya sekolo, maoto a hae jwale a ne a futha ebile a opa. A ne a utlwahala e ka kgale a ntse a tsamaya hodima dinale. Malifu o ile a iteta sefuba ha a kena ka phaposing ya hae ya borutelo. E ne e le yena fela ya tsebang ka moo maoto a hae a futhang ka teng. O ile a rola dieta tsena hang fela ha maoto a hae a se a le ka tlasa deske ya hae. Ha ba ha re khu, o ne a kgona ho utlwa moyanyana o phodileng ha o sedila maoto a hae a neng a bile. Mme jwale o ne a kgona go tsepamisa monagano wa gae dithutong tsa gae.
1: Malifu, jalo mannyeo ga o se o rotse dieta tse, o se o tla di rwala gape ga o tsamaye.
0: Hei, kenanelo ngwanaka, motlho mongwe o tla di rwala ga sekolo setswa, ga re tsweleng pele ka pale ya rona. Ga Malifu a tswa ka heke ya sekolo mantsiboeng ao, o ne a lakatsa e ka maoto a gae a ka mo jara go ya lapeng, a ntse a rwetse dieta tsena tsa gae tse ntle. O ne a tsamaya a phamisitse tlhogo mme a otlolotse mmele. Ka nako eo a fitlhang halofong ya tsela, jwale maoto a gae a ne a belabelanyane ya gae. A ne a opa ebile a ruruhile. Kgato e nngwe le e nngwe e ne e le kotlo go Malifu. E se neng ke ga mahlo a gae a se a tletse dikgapa. Jwale Malifu o ne a se a sa kgone go mamella go feta mona. O ile a ema tsi. Mme a dula fatshe ka thoko go mmila. Yaba o rola dieta tsena tsa gae mo le dikauso. O ile a otlolola menwana ya gae ya maoto. Yaba o ikutlwa a imoloile. Ka mora nakwana, o ile a gelelela gape go leba lapeng a sa rwala dieta. Qalong o ile a tsamaya butle le ka tlhoko. Jwalo ka monyaduwa ga a tsamaya ka letsatsi la gae la lenyalo. O ile a nna a eketsa sekgatlha sa go tsamaya. Dieta tsa hae di se di sa bona hale. Di ne di patilwe ka tlase-tlase ka hara mokotla wa hae wa dibuka.
3: Sena ke sona seo ke neng ke ntse ke se nahanne hore se tla etsahala.
4: Ke lekile mme.
0: Ke ha Malifu a kena ka tlung, a fihla a itahlela setulong.
3: Ha ho nang he ngwanaka. Malome Lefalatsa o tla tla hape ka Sontaga. O tla lokela hore o mpe o mokope hore a o rekele dieta tse di ntse kgolwanyane. Empa o tla lokela ho ema beke e nngwe ho fihlela a kgutla le dieta tseo tsa gago tse ntjha.
4: Ga ke sa tsatelela ho ema mme.
2: Ngwana mahano a jetsa o bona ka dikgapa Malifu. Mme a wile a leka ho bua le wena ho bontsha hore dieta tseo ha di o lekane. Wena wa etsa manganga.
0: Hei Hloni, bona fela ka moo maoto a hae a opang ka teng hona jwale. Ke a kgolwa hore ho na le seo a ithutileng sona. Bana baka, ke ka moo pale ya rona ya kajeno e fihlang pheletsong ka teng. Le lona metswalle hohle moo le mametseng pale ena ya rona le hona teng. Ke a kgolwa le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le Hloni le Kananelo. Ngwananyana e ho buang ka yena moo paleng ya kajeno ke mang?
1: Ke Malifu Mme Matshepi.
0: Malome wa Malifu e ne e le mang?
2: E ne e le Malome Lefalatsa Mme Matshepi.
0: Ke eng seo Malome Lefalatsa a ileng a se etsetsa Malifu?
1: Malome o ile a mo rekela dieta tsa sekolo Mme Matshepi.
0: Ho etsahetseng ka dieta tseo?
2: Di ne di le nyane ho yena Mme Matshepi le ha fela yena na sa dumele seo.
0: Ke eng e ileng ya mo kgodisa hore dieta tseo di hlile di nyane ho yena?
1: Malifu o ile a rwala dieta tsena tsa hae tsa sekolo ho ya sekolong. Empa ha a fihla sekolong mme a fihla a dula deskeng ya hae, o ile a lokela ho di rola ka hobane maoto a hae a ne a futha ke ho opa Mme Matshepi.
2: Ke kona nako moo teng a ileng a dumela hore ha di molekane Mme Matshepi.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle Mme Matshepi.
5: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: Brownstone are 5 miles to empty. Elishumele meso emihlano metsotso ka mora hora ya leshome. Momedi jolo ka ha ke ile ka o tshepisa pejana kare ka jeno re tlo bua le motho wa bohlokwa haholo. Ke bua ka Sibongile Nkabinde ya ngotseng buka Momedi e bitswang Dies of Despair. O sansale teng ka kwano Momedi hore re tlo buisana le yena. Hela bitso dumela ngwaneso.
1: Dumelang ke dumedise le ba Momedi, ke dumedise ka ofela.
0: O wa phela ngwana mme?
1: O ke a phela haholo.
0: Re lebohile re thabetse ho buisana le wena ka jeno ka buka ena ya hao e mohlolo hakana kana. A nyane fela a usi Sibongile o ka hlalosetsa ba Mamedi lapeng hore o letswallwa la kae mohlomong hanyane fela ka wena pele re tlo utlwa ditaba tsa buka.
1: Okay. Ka lebitso ke Sibongile Nkabinde ke mme ka mosika o sebetsa ke diponesa and ke mongwadi wa buka ba re ke Dies of Despair. Ke busy for 18 years mo pilong baka and now ke clean for 9 years ke clean me ke ke ka dinthe
0: oh bathong di tabatsetse monate shele ha di qala di semonate empa qetello ya tsona ke di tabatsetse monate haholo
1: eh
0: alright ha re ke re shebe ausi Sibongile hore na ho tlile jwang he hore o qeteletse o nkile qeto ya hore jwale ke tlo ngola pale batho ba tsebe ke arolelane le bona ba utlwisise ka se
1: ya batho ba tla ba e thata haholo ebile e thetu haholo o gopole bophelo ba ka kaofela ke teng botse for 18 years and e ne le bophelo ba bohloko haholo.

0: Monate Jezel Brothers ba tsamaya le tswakae ba re maslungise kya
1: 359,900 ha itso ke buya jena kopana le moetsi o mocha wa Jetto Dashinko ke SUV ena le chebeo e bona hatsang ka mabidi a 19 inch alloy kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mmoho le di-screen tse pedi tsa 10.25 inch dashboarding tsena ka ofela o tloha ka 359,900 fela moetsi o mocha wa Jetto Dashinko style at its core etela lebenkele le haufi la Jetto ka jeno dumela ona dipehelo
2: Ntwa uqetele yo lapala hao le lokelang tshwenyeha ka yona ke shelter le pahato ke ka hodi funeral plans at clientele di patalang kontane ho thusa ka ditlhophiso tse hlokehang mme o ka cover ho fihlela ho maloko a 13 ho plan e lengwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana cover ya lepato ka jeno
3: SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo abla di sebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: lesedi FM ke molle
5: hey
4: mohwabo wa setso le puo ya sesotho
0: e le shumele mesirobo metsotso mamedi pele re fitla ho reng ya le shume jalo ka ha ri le ratsepisa mamedi hore re na le sekhutlwana sena sa rona mo re phahamisanang re le basadi ka rona ne o lena la itlabolle o teng he moeti wa ka e o kitlo buisanang le yena yena ke Elizabeth Mhlanga ke mo khanni mamedi wa ke mosadi wa mo khanni wa terini o sentsa le teng ka kwano hela a u Elizabeth ho zwa mogatuwa a re ya phela e bile re ya leboa hore e be o buisana le rona ka jeno a u Elizabeth ako re fe hanyane ka wena hore na ausi Elizabeth ke mang ho le sekae o tlofitlo tlo re qokela hore na e be thaselo ena ya ba mogani wa trini etswa kae re shebe hore na e be tsela yeo ho tseng ka yona hona le mo e kopanang le ba mogani wa trini
6: okay nna ka le dipo ke Elizabeth ba go ha e ke no mangisi mhlanga ke tsalwa ke Sipho le Suzi Mngomezulu ke tswa ke le Rustenburg ke motsenya no monyane Rustenburg ke kwa pare ke makgope ke go ke tswang go teng ke goletse ko magaeng ka tsela di tshuto tsa ka ka ya di tertiary ha ke ka ta tertiary ke ntse ke tsama ya Pretoria mona ke mo kreileng mosebetsi ona wa bo driver ke nako tseo ba ne ba recruita basadi rona ka nako e groupu ya rona ke nako e ba nkileng groupu e ngata na re le bangata basadi I think na re le groupu ya bobedi ya basadi ya ho nkiwa nako eo ke tsene yona ka nako eo e ne le 2000 and ne ke le 20 something years
0: a
6: ke batho ba mengwaga ya kale ke le 20 something years ka ke tsena mo And then, when I joined the 50 something, can I live plus minus 25 years? So, this is in the Kelly Monan.
0: Hey, Batum.
6: She was an SS train driver.
0: Hey, Batum.
6: She was a Baba Raro. Mapuji, Baba Munki, but the person taking him on a mona. Baba and the Kilo on a Muki said,
0: Oh, Batum. Jolly, I couldn't just ask Elizabeth. Na ene le ntho ye o neng o nagane o re ka o etsa galla kapo o nontse o na le lerato la yona kapo e mona ke lehlonolo le ile la o thula mme wa le phamola wa mathaka lona
6: a tshe mme ose o bua nnete a ke lehlonolo
0: ya
6: ko magaeng kwa terene na re tseba tseletsele tsa malatlha tseneoa ke tsone tsa malatlha ee ya di-passenger ke bone ke tlileng mo ka thulana le yona and ka e tshwara ka siana le yona ka bona e le ntho e ntle gantle ka gore the way re sebetsang ka teng like ho different o mo spaceng sa gago o le mong o shebane le batho ba gago di-commuter tsa gago bona o tseba mosebetsi wa gago wa letsatsi ga ona gore mang a reng wa tseba gore ga ke tloga mo ke a monana ke tloga mona ke a monana ga ke qeta ke gae
0: Jole a go re tlokela hanyane ka boikwetliso ba yona trini ena hore e la ba boikwetliso bo joang king dintho tsa botlhokwa tseo nong o lokela hore o ditsebe pele o ho ka thwe na jwale o se o le moganni ya pheta hetseng wa trini.
6: Okay, bu mona mo ha mo ba na na le training, una le training center. Ba o hira as una le matric. Ba ya ka matric. Ba o tsaya una le matric ya ga o ba tla ba o tshwela ona mo ha mo na. O kana ka theory. O tle le di exposure o tsama ya o sheba hore ho tsa halang, o tsa ba o fa driver o tsama o bona hore ho tsa halang ka montle ka mme ke o botsa hore ai bonolo. I go no lo so ba ni o tsantse o be mechanic. O tsantse o tsetsa trena o ka re o tseba everything ka yona.
0: Yeah.
6: Gore ha ye ni mole. O tla wa ya ba wa rola matsotso go. O tsebo gore o tshwara kae e tlo e tsamaya. Yebo.
0: Yo.
6: So ya botsa ke bona bo gore o tsantse o itsela in and out trena eo gore e e. Ke tshwara mo a hae yo khotla mona ke tibana mona go re tlo ha ke tsaka blocka ditsela gore ke tlo na di khone go tsamaya ha e yene ha e o tsola ha ke mo ha o tla ditsa di technician
0: ya hona ho bolela hore hanyane o makeniki e bile ngo moganni
6: ha ntse tsela
0: na hona le dina go tseo hanyane o kileng wa ka wa ai ebe ke ntse ntwene pa hetseng ka onka etsela ye na ebe ke yone neng ke batla na ke tla gona na ho laba le motsotso o jwalo bophelong bao
6: ke go tsuba nete nna fona bewe ke ho tsenka teng ne ke hurisitswe ke we ntate mogolo ya na a le ba ana le masimo go go tlile re tsebetsa so mosebetsi o kare o na le di challenge nyana fona a ke I have to mathata re ya tsena ra ga sebetsa
0: ya
6: so ho tsena mo ntse ba re e bile hona le bontsa te ba bona ntse ba re ke ba nna ba sa di ke lona le ka khona na le ka khona nna ko kwa ba nna o nna mo nna le se nna sa le sa tsena ntwe ke re e khona ke motho e rilwe ke motho le nna ke tla
0: yes girl
6: Jalo fela.
0: E kana ko yo seng o ha re kana ko seng o ganna ka yona. E be ba palami ha ba re ba bona ke motho wa mme a re gannelang. Ba ne ba reng ka po ha hona mo gona ng hore ho bona hale hore ba bona hore na ke ma motho ya qhobang.
6: Ba khona hala hore ba bone. Ba khona hala. And una le point e nngwe e wana anga mo o bona mo go na le di challenges teng bona ba khona le ba bangwe ba appreciate ba tswa ba tswane
0: yeah
6: like ba thaba ha ba bona gore o sa tsadi ke ba ba khona go tsa di tse tsena
0: yeah
6: and then ba bangwe o thola maybe o yeme o stakile ba tle a ke ba na ba tloga ba tla ba tofetsa ba o bona par a ke mosadi ne tsa tsama jang ke mosadi wa e bona ntse jang mara yona e batla mamello e batla mamello o tsene ka ditlotseo wena o se ba ntho o etseng mo o se ba mosebetsi wa hao o follow di procedure le di instructions ba re ke di tseke tsela kwa ho lo tsa tsware
0: di taelo
6: o latela melao
0: le di taelo ye
6: ya company o tsantsi o etse journal le tsena
0: wa tsama ena potso ha ke tsebe hore na e tla ba potso e tla o tswara jwang empa neng ke batla ho tseba ho wena hore na ho ganna trene ho yentse hore o elellwe eng ka wena jalo ka mosadi mohlomo o nna le ntho tsone ntso sa di elellwe ka wena tse o sa di tsebeng ka wena jalo ho ganna trene ho atlisa o wa tsama handle ntle ke motho ya channel tjena ke bona hona jalo ke gona empa ke kopa ke ema bankeleng ha ke khutla mabankeleng e be le hona o tlo nkara bampotso yeo
6: okay
0: sharp
5: ka Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mo Payless Spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700 ml all gold tomato sauce ka R32.99, ho boloka 7 rand ka rewards card. Kapa 500 gram Rama Original 70% fat spread brick ka R26.99, ho boloka 10 rand ka rewards card. Ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October, ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
7: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing ye nngwe ho ya ho ye nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Setsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
8: Tembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulana la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa.
0: Mamedi e lo watla e robo metsotso pele re fihla ho renya le shumele motsomong re ntse re na le Ausi Elizabeth Mhlanga re utlwa he mamedi ka career ena ya hae kapa mosebetsi wona wa hae wa ho kganna terene. Oh, boholo ba batho re neng re tseba kapa re na le ntho ya hore ke mosebetsi o lokelang ho etsiwa ke bontate. Ausi Sibongile, ha re kgutlele tabeng yane ya rona, ke eng se mosebetsi wo e se ntshitseng ho wena seo neng o sa se elellwe ka wena? Ose Elizabeth.
6: E ke ho tsore o se bone.
0: Eh.
6: Eh ya mma. Nna ntse ene ke sa e bone ka nna. Ke hore ke khona ho udula le batho ke ba mahare le batho. Nna ho tswa bonya le mata. Ne ke sa khone ho dira le batho. Ne ke rata makenya na ya ka mola mane kholeng. Ke ke khona ho sebedisana le batho. Ke khona ho ba le mamello. Wa bona mamello ke yona number 1. Mamello le ho manela ha ba ke mang manager ba misa ka mang manager a o fa di instructions hore e tsantse ele e ke khona ho di etsa ntho tseo ka ofela.
0: Mm.
6: Eh.
0: Mm. Sena se bontsha hore se o bontshitse hore motho a kgonang ho mamella, ya kgonang ho mamela, ya kgonang ho latela ditaelo. Ya, Ausi Eliza, ha re qetella ditaba tsa rona, ho na le ngwana wa ngwanana. E ka nna ba ona le dilemo tse leshome le metso e mene, e ka nna ba ona le dilemo tse leshome le metso e mehlano, ya utlwang a lakatsa kapo a bona hore ha ntse ke bua le wena tjena o ba le tjantjello ya hore a ka kganna terene. E le ngwana mosebetsi o boholo ba batho re neng re ke wa bontate. O ka reng ho morwetsana eo ya lakatsang ho kena mosebetsing?
6: O tsiba o nya ka o ba tsang ho tsena mo tseleng o nana nka re ho yena kona jale o se ho le bonolo man ho bonolo ha holo o fitisisa ho bonolo ha holo le technology le lwana e tsile ya thusa ho bonolo ho ke tsi na go tsela tsa fitileng e no ho le buima no ho le buima o tsaka trena le mosebetsi.
0: Mm.
6: O tsantsi o bua le di commuters le bana le di o bua le bona o ba jetsa gore ho tsahala ho ba neng le yeme le sa tsamae ho buima. Hona jwale ntho tsa di simple ho na le di pass ba di tsa di PA system o khona ho bua le bona o ntse o le ka mane o ka mo drive lang ka moteng. O ba jetsa gore re yeme ka baka la 1-2-3 ra tsamaya and then go tloetsa hala 1-2-3 go bonolo go bonolo. So bona motho go batla go tla mona a tle a na le pelo re sebetsa ka batho a tsebe o hlompha batho a kere a hlomphe batho re sebetsa ka batho and then the main thing hape a kere re tsena ka matric sekolo sona ke gore o tla flata fela kolo sa tsoka hala ka re le mo o tlo le mo gare mo re kolong ra tsoseletsa each and every year or the 2 years o tsanga re ntse re nna re tsoseletsa ka re ditse o ka le bala melao ya safety back in the safety regulations ba tsano le bala ditse tse jalo o tsantsa o khopotsa le gore o tsereza ka eng ga ba tsano le bala ditse tse jalo so tsantsa a be le to rata ho go tseba wa bona.
0: Yeah. Oh, Elizabeth Mhlanga re thabetse ho bua le wena hle o mosadi ya nang le matla, o mosadi ya bohlale, o mosadi ya nang le boikokobetso re bo bone re ya leboha. Tswela pele mosebetsing wa hao o motle o modimo o fileng ona. Dula ntse o hlompha e ba palami jolo ka ha o tsho me o hole le semoyeng re ya leboha. Mamedi re ne re buisana le House Elizabeth Mhlanga yena ke mogane wa terene me jale monane re phamisa basadi ba bang ka yena mosadi yenwa ya gannang terene re le buile haholo ngwaneso ke ditabatse ntle haholo so we kutlwetse he hore e bang o batla ho ka tsela yena o lokela ho batswang o lokela ho ba le eng ke tseo he ditaba mamedi ere renke pina re ya ditabentsa hora ya le shume le motsumong ntumele kenke pina mona itla ka katoto are I'll be over you.

0: ditaba tsena tsa gorra ya lesome le motso mong di felela mo nama mela ditaba tse ding goreng ya lesome le metso e mmedi.
1: Ke rata

0: Hona le mifuta e mmedi ya bahwebi. Mohwebi wa pele a tsejwang e le tebello, o lefa basebetsi ba hae ka nako. Mohwebi wa bobedi ke bontle, o romela melaetsa e kang bo.
1: Guys, le tla fumana megolo ya lona bonyane ka labohlano kapa ka Moqebelo, ne?
0: Tebello, o tseba hantle tjhelete e kenang le e tswang. Bontle, o lekola balance utlwa sare. Tjo, ho etsahetseng jwale mo? Taba ke ena, Tebello o na le Standard Bank Business Overdraft. E mo fa monyetla wa ho ba le tjhelete neng kapa neng ha e hloka. Ha bontle ena a na le tjhelete tlasa matrasa. Jwale he, o batla ho ba mohwebi ofe? Lekola Standard Bank Business and Commercial Banking. Hobane ke mogolo ya nnete e qalang. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete wa semolao le wa mokitlane a ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Dankie gaitsedi ya ka hola man. A kere jwale mantswe a tsamaile le dikhufa gospel a tsamaile le retswa bo vale kwana ko re hobe. Moqebelo ne re le vale ka sonta ha re le mona Bloemfontein. Re le mantswe a ile. Marle mosetlang le mosetlang wa bona ke tse ba o kana kwe ke na kwe ha o ya o hola ha ba ne ke tsantse ke di nthontse o hake ke emela fela o tlobinela wena taki le seri hello mama di kimiso so elishumele mi sirobedi le sokoto ka mura hora ya le shumele motso mong katla
1: Shoprite e ufa matla ka pokotong ka nna ne o la meputsa le ithommeng pele mzantsi ka disolotsa extra savings tsa ka dimo 5000 di beke le beke o ka una hula me ufumane extra disolotsa jalo ka 750 gram ya Ellis Brown coffee creamer ka 49.99 le di 500 gram di fika pa di pizza pedi tsa spaghetti macaroni ka pa shapes pasta tsa fettis and monis ka 30 randa fela Di fumane ufihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha Shoprite fela.
2: Lepato, hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata. Clientele funeral dignity plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di plan di fana ka for a habedi ha le fuile la kotsi. Ho bonolo ho ifumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di forum. Kgetha sehlaiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Thembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
0: Ha se mo he mo medi ke metsotso e mashume mabedi ana le motso le mong ka mora hora ya le shume le motso mong tsere le mona le wena re batla go tlhona ke bo mang batho bana ba o ka jenu ba hulang re ba itsetse letsatsi lesedi khotso. Ha mo natle kae ga tola ka?
4: Tsetseng go le so tsatsing la ka jolo go bula motho a moholo go funwa go nne yena ke mama Maria Mosunyane o mane teka ha morena makwae ke re go yena go la go lehle go di mo metse tse di mo tse di tlengate
0: a o batla
4: ke mo tebo wa se kopa ka mo ya 6 deke o tsata 90 years tsatsing la ka jeno
0: a o batla
4: o le tsone le le tsadi
0: re le buile hle a ho le bone le motsedintseng ata
4: ya le bo wa swa
0: thank you ratola ka le seri FM le
5: hello le guys boy
0: ha mona tle kae ratola ka
5: re teng go le mtsidi se motlang
0: etsidi
5: tsatsi mena ho hula thata ya one mokanyane o tsa le motlele shomi ke re a hole a bone tsedintseng ata ngati
0: e ya hle ke le bua le ratola ka utla
5: thank you bye bye
0: a se mo hele seri FM le u Hello.
6: Hello, Sboshi.
0: Likai.
6: Hamunati Likai Sbosh.
0: Hamunati.
6: Awo, kyung khunutsela ne Matheo.
0: Eh, yang khunutsela.
6: Awo, Sbongile, kikupela. Moradu wa utu wa kase. Eh, unahula mafelo ngana beki akitika. Akata di lumo se 60. Kamaru ile mo matopo rong kwa na matopo rong. Eh, kamalakale takatla ule masalola aite mukiti wa mutu. Tona manuku matheo manuku matheo ke moradi o butwa ka wa ofelwa e le ntente ka nnete mo lakale tsa masono le go bana jalo o tiene ka lesakeng la makhwe
0: ao but
6: ka utlwa le ke tla mokopela nane o lane la bongkhono bana le yena ke ngkhono ka lesatsi lena mane plateng ya rona ya boikhutse o ka maqhekung ka labone se go tla bo holang khono malang futi khono malang futi se ke mokopela ka tla le masololo le yana ka hole o khono wa rona ka mo ka tlapong a o ke tselana matshwa ba kopela ke a le bo wa bongi bong
0: ke le bile ha holo hleng khono tsela tsatsi le monnati
6: ha monnati bongi
0: bye bye
6: bye bye
0: mamedi ere re tlornana neng la rona la e imatlafatse ka jeno re ka lebella ditaba difeng o tendi makatso o folotsi hello mami ki
7: hi auntiza
0: bonjour
7: ha monate le kae
0: ha monate
7: ntse sa bona ka jeno di sa jwala
0: e ga re di a watch
7: ke petsante auntiza
0: wena o hlirile le bo ha hlirile na re phetse hantle hle
7: letse ngwaneso
0: e di ring ka jeno
7: ke lebile ha hulu auntiza mo mamedi wa sebeletso ya lesedi FM lo wena ke sentse ke udumedisa ka jeno ho imatlafatse re fumana hore moetapele wa mogha wa Democratic Alliance Jordan Hill Lewis wa tsikaro province ya Free State ba tsamaisa matsholo a bona a mogha a wikitela dikgetho mme re tlatla re buisana le yena ho lena le imatlafatse ho rona ke di thing tseo ba di tshwaretseng ma Afrika Borwa sa le jwalo ho tlalewa diketso tse mmalwa tsa dipolao wa karo province ya Free State ga ta buisana le sepolesa sa Free State ka ditaba tseo tsena le setting ho lena le imatlafatse hang ka morao ditaba tsa hora ya le shumile le metse mmedi ke le buile haholo auntisa o bile le tsa sekolo
0: ke le buile ga tolaka mamedi e mashuma mabedi ana le metso e mene metso tso ka morao hora ya le shumile motsomong ha re tsole pele hle re ne re tlo rena ke mang enwa ya holang ka jeno le serie FM
6: hantle le cash ball
0: ho shapona na
6: a mona a tikere ke kopa ho hudisa mo radio ma mnono ye na ke tidima long kopang ke o kopela ke ndenzeni ka mona ka Bransford le ba tibo se ba holang ho shaba bele tsa tsim na a mo lo ena se hudisa
0: ke le bile ha holo ndenzi
6: thank you boss
0: as some here

0: Hallo, Sbotjo, le kae? Ke teng ha molato. Ke kopa kho ya ka mane ka Sontban. Ke kopela setloholo sa ka sona. Ke mpho, mpho moshane. Ke re mpho o hole, o be o hole. Ke kopa hore mpho o hlomphe. O be ka tlasa ya letshabo. Hlompha mpho. Ke nkgono Lydia ka mona ka Kempton Park. Nkgono Lydia moshane.
1: Kgotso Sbotjha, monate le kae Sbotjha? Ke kopela kgaitsedi ya ka, ke letsatsi la tswalo la kasheko. Ke re ntate Modimo a mo hlonolofatse, a mo etse hantle, a mo fetse dintse ngata hape. Mahlonolo ke ao, ke Mantombi Motshwane, ka mane ka lefatsheng la Wepener-Qibini. O bua le Pele wa Lekhosi, jersey number 10, ka Matlakeng Zastron. Dango?
2: Sibongile, dumela dumela, ke kopela Connie mokete ka mona ka di-W ngwahola ka sheko. Ke kopela le Nzotiseng Taopane ka mona ka di-W le bohle ba holang ba senang batho ba ba kopelang. Ke re ba hole ha monate, ba kopelwa ke nna Mme ya Madela ka mona ka di-W Botshabelo. Thank you Sibongile.
3: Ha se mo he mo medi e metsotso e mashome a mabedi a na le metso e supileng ao batho ka morao re ya le shome le motso mong ho batho bohle ba ho lang ka jeno sense re re le hule le bone le motse ding tse ngata ngata ha ona ntwe ntle jolo ka letsatsi la hao la tswalo mme ka jeno he mo medi e mong wa batho ba ho lang ke go rula ya lapeng e selwane sono po le ena ke re ya hule ya bone le motse ding tse ngata ngata ngata ngata ngata mme mamedi wena ya holang ka jeno ke kopa fela gore ke o nkele pina ena ke ya hao ena pina pelong ya ka go dutse yona gore ke tle ke o bapalele yona ka letsatsi la gago la tswalo ke nka pina mamedi e tla ka Lauren Wood are fallen.

0: ke nako ya hore chelete ya rona ya lekgetho e re sebeletse. Ke nako ya hore meaho ya masipala e lokiswe hape e ahwe. Ke nako bakeng sa tikoloho e phetseng hantle e bolokehileng. Ke nako ya hore ditjhaba tsa rona di nkele diqeto. Ke nako ya hore basebetsi ba masipala ba sebeletse baahi. Ke nako ya hore re boutele mokga o ka etsang sena se etsahale. Ke nako ya hore re voutele Freedom Front Plus. Voutela VF Plus ka la 4 Pudungwane. Ke nako.
1: Kgaso ena ya dikgetho tsa dipolotiki o ne o itlisetswa ka melawana ya tsamaiso ya ICASA nakong ena ya dikgetho. Maikutlo a hlahellang kgasong ena ya dikgetho tsa dipolotiki ha se ya SABC.
2: Lesedi FM ke molelo. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.
3: Mamedi, ke nako ya hore re kene lenaneong la rona la ditšhelete kwano tshebeletsong ya lesedi. Jwale wena Mamedi wa tseba hore mona re re shebe dintho tse fapafapaneng tsa ditšhelete. Mme hopola hore naneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano ho lesedi FM. Enriching Minds, Enriching Lives.
2: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.
3: Ha se mo he Mamedi re yao amohela hape karolong e nngwe ya ho tseba haholwanyane ka diofisi tsa mohlahlobi kakaretso wa Afrika Borwa e leng ofisi ya naha ya tlhahlobo ya ditšhelete le tsamaiso. Mme se e le letsholo lena le etsang bonnete ba hore dintho tsohle di dula pepenene. Mme sa le leqala Mamedi re se re ithutile hore na mosebetsi wa AGSA ke eng. Re ithutile hore na boikarabelo ba AGSA ke hore re netefaletswe hore tlaleho ya ditšhelete tsa setšhaba e nepahetse Afrika Borwa le hore baetapele ba phethahatsa ditshepiso tsa bona. Ka jeno re tlo shebana le mehato e latelwang haeba ho na le diphoso tse kgolo tsa tsamaiso e leng material irregularities. Ke yona tabakgolo Mamedi eo re tlo buisanang ka yona. Mme ka jeno re tlo buisana le monghadi Steven Kgeledi yena ho business unit. Jale tlo he Mamedi o tlo ikutlwela hore na ditaba tsa rona di tsamaya Jwang ha ke buisana le yena.
2: Tembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona.

0: fumana lesedi FM ke molelwa.
1: Mamedi ke metsotso e mashoma mabedi ana le metso e mehlano pele re fitla horeng ya leshome le metso e medi jalo kakile ka hlalosa mamedi ke tlo buisana le moeti wa rona kwano ele ntate Steven Kheledi yena o business unit bile ke moeta pele mono mamedi o hlaka mona ka Agsa Limpopo a ka tlo re fa haholwanyane he mamedi hore na ebe etse hore ka dilebella le tse hore lokela ngo ithuta tsona ka jeno ke di feng se gotlwaneng sena sa rona Mamedi, mamedi ari shebe he engwe ya dintho tsa bohlokwa tse o re tla shebanang le tsona sehlong sena sa rona ka jeno tla ke re tlo sheba mamedi hore na mohlomong ha re bua ka yona nthwena ya material irregularities re bua kang me bohlokwa jwang bakeng sa rona re le setšhaba ka kakaretso mme mamedi ke tlo buisana le yena ka tse ding tsa ditaba tsena.

0: disampotso selonifase ho ntla basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsana le eto la bona la bophelo ba katleho
2: mamedi o sansale teng he moeti wa ka ke ntate Steven Kgeledi ntate Steven re ya o amohela tshebelosong ya lesedi dumela
3: Kgotso le kae
2: ke a phela re thabetse ho buisana le wena ka jeno
3: ke a leboha
2: ntate Kgeledi a ko re hopotse fela le momamedi lapeng hore mosebetsi wa Agsa ke ofeng o ka sehlohong
3: mosebetsi wa rona re le mohlahlobi kakaretso wa Afrika Borwa ka sehlohong ke ho hlahloba dibuka tsa mmuso le ho fana ka ditlalego tsa ditlhatlhobo tseo jale ke yona tshebetso ya rona ya letsatsi le letsatsi eno he ya go hlahloba dibuka le ho fana ka tshebetso ka ditlalego tsa pele
2: re ile ra bona haufinyana mona mosebetsi wa lona o atoloswa e be re ka mohlomong ke hobaneng
3: Jwale mosebetsi wa rona o ile wa atoloswa hobane ho tloha mane ho bo 2026 ho fihlella 2019 moo ileng wa hla wa atoloswa ke mona moo mokgatlo wa palamente o sebetsanang le tsena tsa mohlahlobikakaretso wa Afrika Borwa a ileng ya hlokomela gore ditshenyegelo tse la tsela ga bua ka tsona be ke e fetileng di-irregular expenditure, di-fruitless and wasteful le unauthorized di ntse di eketseya selemo le selemo mme re le ofisi ya mohlahlobikakaretso re ntse re fana ka ditlaleo re fana ka dikgothaletso tsa gore ba etse jwang gore ba ka gotla mekgweng eno fela go bonagala taba tseno di sa nkele tlhoko le gona go ka ntshitswa pele ke moo mogato o wa palamente o ileng wa nka qeto ya gore motlhomong go tla tlhokagala gore e ke eketse taelo ya mohlahlobikakaretso e le gona gore ba tle ba kgone gore ba sebetsane le go gotlisa mekgwa eno ya go etsa ditshenyegelo tseno
2: Ke kopa fela ke mabenkeleng ntate Kgeledi ha ke khutla mono re tla re tlotsela pele ka ditaba tsa rona.
4: Gutlanta Legal o ka pela o tseba hore o sireleditswe. Di plan di theko tse tlase. Mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo, mathata a basebetsi, ho tshwara ntle le molato le tse ding tse ngata. Maqwetha rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
5: Haeba o ntse o na le bukana e tala ya ID e ka nnang ya sebedisetswa boqhekanyetsi, ke nako ya ho etsa phetoho e bohlale ho ya ho Smart ID Card. Diteboho ho dibanka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hola ya digital. Jwale o ka etsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo. Ha ho hloke ho tlasa dipampiri, ho beeletsa sebaka mme ha ho mela e meleleele. Mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naha ka bophara beke le beke. Ena ke Home Affairs at Home. Etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za. Ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
6: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.

0: Hi, this is Kelly Kumalo, Umametsi Siboshi Rakhadi wa ma 2000 Moli City FM.
1: Ke metsotso mamedi e leshomele metso e robong pele re fitlha horeng ya leshomele metso imedi mamedi ke ntse ke na le ntate Steven Geledi re shebile taba e bohlokwa mamedi ena ya mosebetsi o yetswang ke ofisi ena e kholo mamedi ya hohla ya mohlahlobi kakaretso wa Afrika Borwa ha re ke re shebe ntate Geledi. Hona le lentso lena le sebediswang o tla fumana ntso thwe material irregularities ho bolelwa eng ka se?
2: Swali material irregularity e bolela ke yona concept e hlahileng ka mora hore re ekeletswe matla. Jwale e bolela gore ke mo re fumaneng ho se ipatise le molao ho batlang ho na le ditlamorao tse batlang di tibile, right? Ke mona mo re fumanang hore a ke re o tla hopola hore ga jana re la ga bolela hore mafapha ohle a mmuso ha lokela hore a ka reka se itseng le se itseng ba lokela hore ba hlahlobe tsena tsa dimmaraka ba kgone ho etsa bonnete ba gore seo ba se rekang ba se reka ka theko e batlang e le reasonable eleng e tlase ka ho fetisisa go botlhe, mme gore ba etse jalo ba lokela gore ba ye mmarakeng ba request-e ba mmaraka gore ba ba fe di-quotation kapa di-tender jalo jalo e le gona gore re tle re fitlhelele bokgoni ba go fana ka tshebetso eo le gore theko ya teng le theko e batlang e le tlase. Ba sa itse jwalo ba ya fela mmarakeng ba fitlha ba reka price e nngwe le e nngwe ba kopanang le yona ba iphumana ba le ka tlasa gatelelo ya gore mohlomongwe ba rekile ka price e batlang e le godimo go feta e neng e lokelwa gore e kabe e rekile thepa eo ba e rekileng. Jwale ge re tla tla ge re le mohlhasedi kakaretso re re phapang ya price wena o e patetseng le the reasonable price e leng gore o ka bo o e patetse go ja o ile wa thutsa mmaraka jwale e batla e le ditshenyegelo tshebedisong ya ditšhelete, mme eo he e ba go se ipatise le molao. A kere o tla utlwisisa gore jwale go na le ditlamorago tsa gore tšhelete e itseng e re tlabe re e fitlheleletse ga e ya unwa go tswang gore le rekile fela ga le a thola boleng ba go lekana le tšhelete eno, so ebile tshenyegelo, mme gobane e na le ditshenyegelo e fola lekaneng lena lena le re le bitsang material irregularity ya o sesmo. Kapa re fumane gore go gailwe sepetlele gantle akere e mpa fela re fumana gore a re gotlela sepetleleng mono re thola gore aibo sepetlele sena ga se so felediswe go gang se sa kwetse, mme wa tseba gore thepa ga o laka wa e beya mono o sa e sebedise e a senyega kere e senyega ka mona le ka mona le bana ba qheketsang ba kena mono ba fitlhe ba inkele go itseng le go itseng motlhang o se mo gutlela gore o ne e sebedisa o se lokela gore o ntshe tšheleteng o itseng gape go e gotlisetsa maemong. Jale re na le o kopana le tsona tseno tse re tlhokomelang gore ha fela ba ne ba la ba ipapisa le molao ya re gang ga ba qeta go aga mo sepetlele sena babe ba se beya ba se kenya tshebetso sena di kabe ditlaesagala, so ke tsona go se ipapise le molao go go nang le ditlamorago tse batlang ditibitibile ya sesebo.
1: Jale go baneng go le bohlokwa kore e ne e ka nna ya ba dintho tse ikesagalelang fela ebe ga ona motho ya nang le tapa, baneng go le bohlokwa gore diphoso tse di sutswe le gore di tsebe go lokisa go baneng?
2: O tla gopola ausisbo gore beke tsele tsa go feta re la ka nna ra shedisana ka ona gore tshebediso ya matlotlo a setšhaba e ntse e batla e le go na le botlhokwa gore o ka e sebedisetsa ditshebetso tse e kgethileng ake wa e sebedisa ga botlhokwa gobane re a tseba gore matlotlo ana le ditšhelete tsena di ntse di batla di gaelela ga di lekane ditlhoko tsa Aforika Borwa yotlhe, mme bana ba mmuso ba lokela gore ga ba etsa tshebediso ga ba etsa tshebeletso tsa bona tsa semmuso ba nne ba etse bonnete ba gore ga gona ditshenyegelo jale melao ena e re lakaratla ra bua ka yona dikitsane tsa go feta e leng ena ya bo p f m a le m f m a jalo jalo go ya ka gore na ke karolo e feng ya mmuso ente e dijaonne ka tsela e e ikgethileng ao sesebo e e tsang bonnete ba gore tshebediso ya tšhelete e ba tshebediso ya e ntsweng ka boikarabelelo bo bogolo le ka tsela e batlang e fekile mme ga le saetse jalo wa utlwa gore jale re tla tlelwa ke ditshenyegelo mme ke yona ge se entseng lebaka-baka la gore go be le katoloso ena ya maatla go be le go tlhaga concept ena ya material irregularities ke yona ga gantle-gantle ntseng tlhoko ya gore re bele e sona senae ao sesebo
1: gangata ga se ofisi eo setšhaba se tsotellang ha se ofisi eo setšhaba se batlang go tseba ka yona ebe mohlomong re ka etsa jwang gore setšhaba se tsebe se kgothalele ofisi e gore dintho tse tshwanang le tse ba di tsebe ba tsebe o tseba le gore na dintho se ntseng di etsagala ke dife ka gare ofisi e
2: ke ka gona ge aosesebo re latlha ra bona lenaneo lena la kopanelo le SABC le motlhatlhobi kakaretso Aforika Borwa e leng botlhokwa gore re tlise one tshebetso ya ofisi setšhabeng re tlise ditlaleo tsa ofisi setšhabeng re tlise le gona gore ba utlwisise gore na ka gare go ntho tseno di fapa-fapana jwang gobane o tla gopola gore selemo le selemo ao sesebo re beya diripoto tse ka fetang sekete ge di etsa public ya ke gobane go tla ditlalega mane palamente mme palamente ge re etsa public mme re batla gore setšhaba se kgone go ikwisisa ditlaleo tseo ba kgone gore jale ba kgone gore ba ka sebedisa tlhagisoleseding eo e re beileng ditlalegong moo gore ba ka tla ba engage gantle ge le mafapha ba engage gantle le mmuso ba engage from an informed point of view ga ko etsetsa motlhala ka go tsona tsena tsa this material irregularity ga ke re tlabe gantse re etsa ditlhatlhobo tsa rona mole re kopane le gona go seipatise molao go tibileng gang ga re qeta go etsa jalo jale re notifya tlhogo ya lefapha akere re requesta gore a etse abe anke megato ya gore a thibele tshenyego eo a etse bonnete ba gore di-controls ka gare go lefapha leo di a improve akere le gona gore tshenyegelo eno e gutlhele mokotleng wa mmuso akere jale ga a sa tlholeleletsa seno e le wetlhogo ga e sa nkela ditšhišimiso ya rona tlhogong ga a sa nkela kgothaletso tseo tsa rona tlhogong then re gategapela pele gona ka gare go process ena ya material irregularity moo jalege re tla mofa sena se re se bitsang di-remedial actions jalo remedial actions ke dikgothaletso tse tibileng tse e leng gore tlhogo ena ya lefapha e ke ke ya seke ya dithethagatsa o tshwanetse kere ke molao go ka dithethagatse ga a se a sa dithethagatse jalo ge qetelleng ya qetelelo ke go kemona mo go tlang go mofa this debt certificate of debt a kere kapa lengolo lena la sekoloto kapa mokitlana wa gore re o kopile gantle ra leka go shedisana le wena
1: gore fela re ka mabenkeleng ka pele fela tlatla re qetelela taba
3: re leka go etsetsa baratuwa ba rona sotlhe se re ka se kgona re sa phela jwale ke ka gobane re sa ba seile seriti se tshwarelelang dipolane tsa Clientele Funeral di patala kontane o boela fumana molemo wa grocery dipalangwang le pulo ya lejwa dipoloko le ditheolelo tse tsotegang ke tsa gago Clientele Royalty, o family men e kgethileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana khaba ya lepato ka jeno. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke FSP, e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online, ditifiso ke tse tlwaelehileng.
4: Wa bona how le data ne ke December waya waya how tsware ke re manta le labohlano di a tshwana ho wena mona a se ka di khoma ke tlo tlo bona no mo bontsha ho data o tlo mamelori o boloke na kwana blom
5: o ntso le mo haleng data
4: how na get together e qalang ka please call me
6: eba data ne ya Telkom e kutle matla ka data di khontsa mahala le miputso ha o reka prepaid data bundle ho tloha ka 29 randa ka pa ho feta ho di mamo ipehe monyeteng wa ho hapa se abo sa hao sa miputso ya 500 million ha o kgetha tap to win dial *180# kapa o download my Telkom app ho na le melawana le dipehelo Telkom possible begins here
7: data bundles ho lesedi FM
1: Monete e dula ho e robo metsotso pele re fihla ho reng ya le shumele metso e medi ke kopong kenya le matsometseng ntate gele dikile ka ho ra qoqotho o sansaneng bua ditaba tsa bohlokwa hle re re lahlame re rekise
2: ke mino ke matsoho metsi
1: ke ya le bua ka tsela pele ntate
2: e ke ne ke hlalosa he ausi sbo ho re na tsa maisha ya material irregularity na e se di tsa jwang mme se ke la ka feta mane mo leng gore se la ra tsebisa lefapha la tlhoo ya lefapha kere mme ra mo jotsa gore a nke megato ya gore a emise kapa a thibele kapa gona go etsa gore tsena di seke tsa tswela pele a kere ka ba ka re o tla di a tlameya go etsa bonnete ba gore ditatlhegelo tseo di gokisetswa lefapheng moo go kgonagalang ka teng a kere so tsene di fola tlasa di remedial action ausmo ene ke e nngwe ya tse thiswang ke gona go atoloswa ga matla ana a ofising ya motlhasedikakaretso se sengwe se thiswang ge ke yona matla ana ke gore re na le sena se re se bitsang di-referral akere ausmo e leng go fetisetsa taba tsena gobane a kere o tla utlwisisa gore taba tse tsa ditatlhegelo tsa ditshenyegelo tsa ditšhelete jalo jalo di na le go tsamaya le molao intertwined akere jale ga re sere sele re bona gore a jale mo na le selephotse molao ka tsela e seng ikgethile gagolo mme go tlhokagala gore jale re fetisetse taba tsena dikantorong tsane tse nang le maatla a go etsa dipatlisiso kapa gona go etsa diphuputso then re ntse re etsa jalo mme re sebetsa le di-office tse ka reng di-public protector re sebetsa le bo SIU le DPCI jwalo jwalo mme re na le bona bokgoni boo he tlasa matla wa matsha a gore re fetisetse taba ena go bona gore e le bona ba tlang go e fuputsa ba tle ba kgone go tswela pele ka yona gangata re etsa gagologolo ausmo mo re fumanang gore tlhogo ya lefapha o batlang tsa keneletse tabeng ya go se ipapise le molao ke go jale ga a na sa kenelela mme re tla re be ena a fuputsang fela a keneletse motho go ithupitsa ga fitlhile a se ntho e ntle then re etsa tsena tsa di-referale re ithupisetsa go bona bao fela mme ga fela o sa etsa seo re tlhokileng gore o se etse seo re kgothaleditseng kapa the remedial action di se batlileng he ke mane mo o tla ba le le ngololane he la mokitlana kapa yona certificate of debt mo e leng gore wena o le tlhogo re ikopile gore etse magobontšhithi otlhe ya gore tatlhegelo eno e gotlhele mmisong mme ga o a etsa jwalo jwale he lengolo la gao ke lena la molato e leng gore jwale e se le wena personally
1: a lokelang go patalaobat ya hai taba se monate se monate wa tsama ga o thwe re ithuta o fitlhelela re tsofala ke dintho tse tshwanang le tsena ntate e geledi tseo re ithutang tsona tseo re sa di tsotelleng re le batho fela ge ke le buile gagolo go buisana le wena le ka go re bula matlho ka ditaba tsena tsa ofisi ena ya moatlhodikakaretso motlhatlhobi kakaretso re ya leboga ntate e geledi tsatsi le monate le senang tshitiso fitlhela re kopana gape nakong e tlang.
2: Ke a leboa o se sebolo le wena fela tsatsi le monate le bamamedi ba gago ba le sedilefela.
1: Re a leboa a o mamedi taba tse monate a kana-kana gopola gore taba tsena tse monate tse o re ntseng re bua ka tsona o ne o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwano go Lesedi FM mme motlhophisi wa ditaba tsena tsotlhe tse o ke ntseng ke bua ka tsona ke Thandi Tshabalala.
5: Lesedi FM ke
8: molle.
5: Mo ditaba di haswang ka nnete le go hlaka. Mmino o hapang dipelo tsa bamamedi mme setšhaba se bentsweleng.
1: O tle o gopolege mamedi gore le lona lenaneo lena ke ka kopanelo le Auditor General South Africa kwano go Lesedi FM. Re ntse go lekane mamedi ka jeno ke ne ke tsamaya le Maletsatsi Sejake kwano go Lesedi FM le DJ Lovers Minong mme o bile monate ka tsela e makatsang go fitlhela re kopana ape nakong e tlang. Ntate Modimo wa mpolokele wena ke o sia ka pina. Ho seng hona e monate-nate. Ke tlo nkela Jonathan Butler a re River of Life. Ho fihlela re kopana nakong e tlang. Bye-bye.

Asimohe mo chemotle ya ba pina monate na te mo re tshotho monate wa wali pata ruwa. Ke se ke le teng a kajeno ke la bobedi bekeng a dumela mothemo tla o hola kajeno ke re halala halala o hole o bo hole re utlwile ka kotsi e mpe hampe ka mane ka Limpopo mo thulaneng makoloi a mangata o na le mmila hona jwale o ntseng o kwetswe gobane makoloi a mangata a ile a thulana a ile a thulana a ile a thulana gona kajeno. Tsela re khannang ka yona mona he Afrika borwa letsatsi le letsatsi go tlokala batho wa mebileng ya rona letsatsi le letsatsi ke dikotsi mebileng ka mo re khannang ka tenga re hlomphe melao ya tsela ha re na mamello ntwenwe hape kholo re khanna ka lebelo le udimo. Metsotswe mashoma mabedi le metso e supileng hantle pele ho horam e ya pele horeng ya pele ke tla o tloela ke tsa Michael Monga ke tsa male thabanga wa morobane ke tla ba le yena o fihlela mane horeng ya boraro hona le moshane monga ke itsenga a ke a tle kwano ke tla utlwa taba ya hae moshane no hema me ke khola hore kana ko e sa fediseng pele o tla kena ke na le star me pinae ere hopola mo retswang.

0: How do you heal a broken heart? A pina manata nata ya Chris Walker. Ke utlwile re hona le batho ba ba raro ba ile ba hlokahala kotsing empe me ke ba sosolo kamane ba ne ba tswa mosebetsing wa mokha o bitswang me ba ameha kotsing ke rata re ho malapano pepi o bohloko a holo hlokahallwa ha holo e le hore ke kotsi le sa lebella re batho bana ba tla tsamaya ke utlwile ka kotsi eno hlokaetse batho ba ba raro Afrika borwa mona letsatsi le letsatsi letsatsi le letsatsi re na le bothata bo boholo mebileng ya rona mme bothata bona ke dikotsi tsa mebileng batho tsela eo ba palamang ka yona nako nngwe le mebile ena ha e metle e mebe ou ya ba ntho e bohloko wa kakang banna ke sa tswa bua le lona ka kotsi ya ka mona ka nthong ka mona ka Limpopo mo o thulaneng makolo ya mangata tlana makolo ya mangata a thulana thulana makoloi kore hoseng ha batho ba mosebetsing ho na le batho ba hlokalang ha ba khutla mosebetsing ho na le batho ba hlokalang kotsi tsa rona tsa mebileng di otla pelo ha bohloko di otla pelo mo mamedi nako ke hora ya pele o mametse le Sedi FM khutlong la gatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hore ya pele o tla di ballwa ke tsietse mohala di mpa pele ho mowa. O tla o balla dihloho tsa tsona.
1: Batho ba bahlano ba timella kotsing ebile mmileng wa R524 ka ntle ho Louis Trichard. Ba presidente ba babedi ba mehleng Thabo Mbeki le Jacob Zuma ba tlile ho hlahella ka pele ho komishini ya TRC. Ho tsa matjhaba. Israele e lota ho kwala ntlo ya bonqosa ba Britain na inyewo. Dimamele ka botlalo le bolipi di a latela hang ka mora mona.

0: di taba tsena tsa ka re tsantsa lefatshe gore reng ena ya pele di felela mona mme re diphetela ka lokola tsa bolepi bakeng sa letshare lena jalo ka ditlhophisitswe ke ba mokgatlho wa bolepi Pretoria Gauteng. Le godimo le kwaetse ka go gata dibaka o phodile empa o futhumetse ka leboya. Mpumalanga le kwaetse ka botšhabela ka mafafatsane a itšadileng ntle le mona le kwaetse ka go gata dibaka o futhumetse. Northwest Province le Free State ka bobedi le godimo le kwaetse ka go gata dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itšadileng a Diaduma. Northern Cape le kwaetse ka go gata dibaka go a bata ka mafafatsane a itšadileng a Diaduma a tlang go namela ka bophirima. Western Cape le kwaetse ka go gata dibaka go a bata ka mafafatsane a itšadileng a Diaduma a tlang go namela ka bophirima le ka botšhabela. Karolong e ka botšhabela Eastern Cape le kwaetse ka go gata dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itšadileng a Diaduma. KwaZulu-Natal le hlakile go futhumetse. Di taba tsena tsa ka re tsantsa lefatshe le bolepi goreng ena ya pele di felela mona boela mamela ditaba tse ding ga gora e tlabeile ya bobedi tao.
1: Ke leboga monšhane so ompe metsotsonge re bonele sekoto ka morago ram e ya pele he mme ga nako eme tena e mpolelela gore jwang kapa jwang ke lokela go ya mabenkeleng e re nna ke kgotse ke fete go bo rrakgwebo.
2: Tsela e ya ntlholong ya diolympiki e tswela pele. Mahumatsana a rona a Aforika Banyana Banyana ba lokile bakeng sa o e sanaka ga baisano di boletlase le Madagascar bakeng sa dipapadi tsa go phunyeletsa tsa diolympiki. Dipapadi tse pedi tse masonoko, maikemisetso a le mang. Gore toro ya diolimpiki di le tswela pele. Tshehetsa banana ba rona, jwalo ka ha ba lwanela boikgantsho ba naga, le sebaka tseleng e lebisang tlholong ya diolimpiki. Boga Banyana Banyana ga ba huraurana le Madagascar ka otloloa ka larobong kgweding ya Mphalane go tswa ka gorabora ro thapama. SABC 1 le SABC Sport Channel le kana leshome le metso meraro Mphalane go tswa metsotso ke mashome a mararo ka morago ra bahlano thapama. SABC 3 le SABC Sport Channel o itlisetswa ka motlotlo ke SABC Sport.
3: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Metsotso ke leshome le motso le mong hantle ka morago ram e ya pele. Antle ka morago re ya pele ka mane ka Reige Park mo ileng a thungwa mapolesa teng. Tseba gore go na le ba ka gola ke ba babedi kapa ba bararo ba sa fumanang beile. Go na le ba bangwe ba fumaneng beile mpa he go na le ba bangwe bona ba itseng ga re lefe beile go ganga ga ba ka ba ba fa beile. Ke ba opola mane mo ileng a thungwa maponesa ga ba thungwa le bo ausi ba babedi ka mona ka Reige Park. Go na jwale metsotso leshome le metso mmedi ka morago ra ya pele. Ka jeno o na le dibaka mo teng. Re tlang go fumana pula. Na le dibaka tse dingwe ke tla o fa tsona. Tla o fa tsona dibaka tsena ba re a pula e tlana ka jeno. Goreng ya leshomane motsolomonga gona ka jeno go ile a ba le moyanyana o batang o tlabang ga botlhoko provinceng ya Freistata. O le ka mane ka bo Bloemfontein ga o tsamaya ka mane ka bo Thabantsho. Go ile a ba le moyanyana o phodiphodiphodileng o phodileng. Ga ke tsebe rena gona jwale e be wena mo o leng teng ka morago re ya pele maemo a le godimo. A tswanga tla metsotso le shumane metse medi ka morao go ra e ya pele o mametse le CD FM ire motshemotse hona jole he o satswa ke na bontate mona ke mo he ke utaba ha ntate le siya so le teng ke a leboa ntate ire ke hatefela mona

0: le botata mona ke rutuwe president ya ntsa bua matsatsi yana a re dwele tshwantse re tsebele di baka tse kotse re tsebele le di maspala o di kentse le tsona re ibile tsona he o itse hle di qala bona dwele di kenye mabone di hlwekise di etse ntho tsena ka ofela ke baka di fentse hore ai mona motaung mona mo mamedi re tla meo sebetsa ka thata jolo ka police
1: nda demita ung me hatwe president a batleng hore e kene tshebetso re ananela me rona re le sponsor etla re thusa ho lotla ho pola hore di bakentse tse senang ganya bosiu di bakentse kotse di building house ama ha ga ditoropo mona tse emimfela mo batho ba etsa motso tseteng e se bui ka ho le ba sponsor impaneng me how to present in killing etla hlokomela ho batho ba tla mile ba hlokomela ho ntotsi di petha hale e lo risk ga ba le mahlatsi pa ka bakala ho hloka lesedi ntwe re bitsang light e seng radio le sedi ka bakala bojwang bo botelele ka bakala matlo a tshithelo a sa kwaleng kana go tlamile ba kwale ka pa matlo a tshithelo mo fumana motho ya se anwele ha ho lontsa gitsetswa notahi me motho ya jwalo ha sa na buitaulo ke nthwelo la e bua mal magulong ya hore batho ba rona nako nga ba ithathe
0: ho se thate.
1: Yes, that
0: mutamo. Ho se thate ke bona bothata bo boholo bo rena le mbona. Ke bona bothata bo boholo holo bo rena le mbona kwa nola pembona. Ho se thate ho etsa hore batho ba se ke ba hlompha, le molao.
1: Yeah, impaneng he ha ke ga ba ka botlolo wa potso e butsitseng ya hore ke dibaka difeng. Rena le bothata bo boholo di bakentse na tsa sebaka sa Bloemspruit. Movement and the face mona of manauri. Di nyemetseng ngata tse reportwang baketsa tsa tlhikifetso ya bomme le bana mmoho le dipeto di etsa la dibakeng tseo.
0: Bloemspruit
1: ntate Mtau re be le bothata sebakeng sa Phuthaditjhaba.
0: Kwa ya hlaha.
1: Ya hlaha le yona. Le yona re tsi rena le bothata mo ntate Mtau ka bakalana ko ngo fumana hore batho ba gaoletsa dibakeng tse batlang o fumana gore ke yena fela tsa masebakeng seo mme a ba ba letlhasipa moo jale ke tseng dibakeng tse re na le bothata ba teng bothata bo bong gape ke nana gore batho ba tsamayang le batho ba bomme go ya matlong a thithelo
0: di-tavern-eng
1: ntate Mtaung ba bangata ba bontate ba na le kgopolo ya gore ga ke ile ka o rekela notahi ke tlamile ke tla botla mpatala ka mmelo wa gago ke bothata bo boholo bo re nang le bona bo empaneng taelo e ke ntshitse mona Foreisetata ntate Mtaung ke gore motho e mong le e mong ya tlhekefatseng motho e mong go ya ka molao e re e bitsang gore ke re ipi kapa tlhekefetso ka motabo kapa ya lematsang motho e mong ntho e ke batlang go tsiba ga o nanyewe re tlo e tshola motho yo o tlamehile a tshwagwe nyebe yo o tla tsholwa legotlhe motho ya batlang go tsholola nyebe ga a tla sponiseng a tsebo ga go tlonka ntho e re bitsang withdrawal statement ga re tlo tsholola dinyewe re le maponisa ga o tshwarisitse gore member mbo o tlhabile ka thipa ke batla go bona member mbo a tshwerwe a ile legotlhe la dinyewe
0: o mametse lesedi FM metsotso ke mashome a mabedi le metso meraro ka morago ra ya pele ya ntseng a phefumolo wa gona jwale ke General Lesia ya okametseng sepolesa ke ena mokamedi wa maponisa profinseng ya Foreisetata go tloa kwakwa o ya fitlha bo lukofo wa la Foreisetata
1: hantla o le Mtau le teng re hloma Mr. Station Commander Mabane e se ne se le nako re sna Station Commander Lukofo mo
0: aka lukofo
1: ka lukofo ntate Mtau e
0: mo mamedi ho tloa lukofo ho ya fihla ka bo Harris Smith ke na ya tshwereng ntate General Lesia ntate Lesia tabe mwikena o bua ka kwakwamane o lena le bothata o bua ka Bloemspruit lena le bothata ba kentse dintsenyane ho jwang
1: di ba kentse nyane ha ona mathata a makalo ntate Mtaung empaneng na go ngo fumana bothata bo go phwa fela se ba kentse ntse se sna mathata ha re sheba se ba kentsa sa phumulong
0: Henemane
1: ene ke ntho yo no hlola bo ibua ka mihla go ha o ka ba le mifirifiri ka mo ga mifirifiri o etsa la ntho tse tsabe ha
0: merusu e tswala merusu
1: hantla ho ntate Mtaung
0: bobe botswala bobe
1: hantla ho jwale dibaka tse nyane tseo se seng sa sebaka seo se senyane mo re bileng ga ba le mathata nakong e fetileng ke sebakeng sa Windberg
0: Hona le dibaka tse o reng ntate le sia ha thetse tsebaka sa rona re na le bothata a go re letsetse fela o re bolelo re ko kae mo le na le mathata teng ke batla utlwa gore ke kae mo le na le bothata province ya Freestata utlwa harassment ho ya fitla Lukof ho tlwa Lukof ho ya fitla Hopstad ho tlwa Hopstad ho ya fitla Hophouse ho tlwa Hophouse ho ya fitla Ladybrand ho tla fitla Sasolo ho tlwa Sasolo motho mo tla wa fitla Tweleng ho tlwa Tweleng wa fitla Delsville o tlo mona wa fitla Botshof akore letsetse hore mona ntatelisia rena le botata me botata ke bona gore how bua le rona moyeng wena mo mamedi wa re bolella hore botata ke bona o tshojwa no fela wa re jotsa hore ke sebakeng se itseng me botata ba rona ke bona sebakeng sena ako ntetsetse ona jwale nomoro ya mohala ke 086-000-3084 kha itsiri yaka utswere pampiri ya motla ngola ngola teng ha ba ntse ba di bitsa mambambo ke a leboa ke leboa ho le thaba monna e fa me pampiri kholo mono hantle a tsebe ngola mona a thuse a general le me mambambo teng kwano mona ke na buellance police le a tseba o na le mani Pretoria o gotlile ngwana na re kae ke a hae ke a ke lo sebetsa le ntate ke
1: se ya go tlile mme no ntsa felle
0: mme no ntsa wona o tsama la tlwa e re ke ke mo mamedi hem re tle rutle ntate ke se a go rutle kutle bona mo mamedi dumela o moyeng khotso
2: ntate ke tlo nka
0: ke a phela ntate o le tsa o le kae
2: ke le tsa ke le ka go pishia mo
0: copies
2: e ya ntate ke
0: botata bo kae copies ke eng
2: ndate ta uruna re shota dikoloi kana
0: dikoloi
2: di robei
0: dikoloi di robeile copies
2: sam please ndate ndate o go yete ntate man ar ke re tse plana re thole dikoloi di feletse
0: ke le bona ntate ke le bua holo
2: ra mo man ntate
0: thank you ndate wa ka ke ka copies ballaka makoloi ballaka dipalangwang re reng ke mo mamedi mo hape rutle he re fitile copies ro ka jwale hi
2: ndana mo dang khotso
0: eh mntat
2: eh ndata mo dang ke sabata ka di go tsoka mo
0: sabata o kae di vetsor
2: eh vena le botata ba di thunya ndata mo dang batho ba thunya go nna thunya di vetsor go ndata mo dang ro shoka na pore sa ka re thusa
0: eh e hle mena go be bitla e motswalle ka nnete
2: bitse ndata mo dang
0: a mkhotsi yaka di vetsor pu mo ho bo boleke
2: mo na mo rojane ndata go nna thunya ndata mo dang
0: selaneng bisiu bo motsiare tshe batho ba le motsebetsing
2: ha fela ho ba le fifi fela ho nna student ya temotawu
0: diverse dorpo
2: mo roja ne ntate temotawu
0: jo a unthutse ke a leboa ngwana mme ba ntate lesia o ya ngola kwano mona le kgaitsedi ya ka kwano mona mme mamba mamedi o mo yeng khotso hello mo mamedi o mo yeng dumela
3: ntate tshisho
0: e ya mme wena o letswa o le kae
3: ila tsakile makwasi no tweste ntate wa
0: ka tshwaranya ne fela ka makwasi thabang o tla bua le wena bile o nantsa o emetse ka mo ka makwasi mo mamedi mo tle dumela o moyeng hona jwa le khotso
2: eh ndate mtau bua le Timothy Ramago mona Bloemfontein
0: Bloemfontein Timothy
2: e ya ntata mo Bloem Street ntate ke mathata mona ha khona mo thuso ha e ho hang ba ka nnete e ka nka thusa ka pontate ra fumana dinomoro tsa ene ka gona gore mofumoge re bue le ena teng a thuso mo Bloem Street Bloemfontein ha e sale ke etsa case 2024 le no tjena ha e soka e tswela pele next
0: mamela bothata ba Bloem Street ke eng
2: ha ba tswele pele ka di case tsa batho
0: ke ntla ya pele o la ka police station mure di case tsa batho ke ntla ya pele o lang ka yona hape botlokotsebe bo mono ke bo fin ntate
2: botlokotsebe bo mona ntate batho ba le matsa batho ha o ile mono wa loka nna ona tsena ke le netsa sa le ke bula case ka 2024 ha ya tswele pele ho hana attempted of murder
0: mogotsi yaka re ngotse taba ya ya K6 re ngotse ndate le sia go ngotse le nna ke ngotse ke tla ba botsa le bo member mbo ba ngotse ke re ho
2: wena re ke mo fa case number re ke mo fa case number
0: mphe case number
2: ke 2024/2 ke 617 617 02 2024
0: o ilukile eno ne pa itse ke mbao trapile
2: eh ba ke le metsa bo tlhoko ntate mtaung ke na le maqeba e bile le mosebetsi a ke gone o sebetsa lotse
0: ba ba u shapile ne mbusi u motsiara
2: ka bo 80 mo no no
0: ho etsala jwa no ya kae
2: ne ke nang ko
0: o tswa mosebetsi
2: a ke ne ke tswa no na le mene re tswa mkhuku teng re tswa etsa mkhuku
0: ya ba batho bana ba o hlasela
2: eh ba le madi tsa botlhoko ntate mtaung ke kopa ntate ampa etse ebile ka nka mofa le dinomoro
0: tsakake
2: kopa mofa dinomoro tsaka e
0: ako pele ka dinomoro tsa wako mamele nna ke sebohodi mona ako mamele pele
2: ke mametse ntate mtaung
0: ke a leboga ka boikokobetso gore o fumane ba o lematse jwalo o re no tswa etsa mekhukhu ile ga e tsala eng
2: tate mtaung ba nne maditse hona mo ke tsa nthong ke le tseleng ke le tseleng ke tla haka and then ha ba tsata le matsa ba bona gore ke le metse haholo ba tsa mabalo bula case ba re nna ne ke tshwara bana ba bona matswele ha e sale ke matha case yone ba ya fela ba hlole ya ba le khotse ya
0: kana o no matswele nga bana
2: e ba ne ba tshojwalo ba bona gore ke shele ba le ka ho itsireletsa
0: mara case ya bona ho ba nwa ke a kere ke monta tele sia o tlo se ba case ao o a phela o so shumos man
2: e ya ntate go pa fana tele sia ke no mo botsa ga ka neta mpa go kele go ne
0: ya tlo re na le case number tla di sheba mono o gawane le matswele wa utlwa
2: e ya ntate mtaung mara ke a ka
0: ba bana metso tso e ma shoma ma bedi le metso e robong hantle fela pele ho hora ya bobedia re tswile ka matsweleng ona le mo re anteng re a sebakeng se seng ntate ke yo he o re bana ba motlela o tshwara bana matswele ka ba ka opula pina ya Peter Tinente ne re skantswara matswele ona le pina ile nga tuma gale ene e binwa ke Peter Tinente le Thabang ke gola wa itse ba ka pona e bina le yena Thabang wa itse ba pina ya Peter Tinente wa hopula skantswara matswele ere ke fite ho Thabang ke nka mo mamedi e monga mo mamedi o moyeng hona jwale dumela wena o kae
4: ke fit quick ntate thuso dumela ntate thuso
0: o kae fix back
4: a stack spray
0: o a butlanya le tswaranya le fela ka stack spray ere ke nka mo mamedi mo Thabang o tla bua le wena ka mo mamedi dumela
5: ntate thuso ntate thuso ntate thuso a ikho a no yana o ka gana ska bana le nna ka nnete
0: wena o kae mo mamedi dumela e ke tenta to wena o le tsa le kae
6: ke le tsa nne tuele mafatlaneng
0: botata ba tueleng
6: nda ke mo tawu di pompo ri jo tsa di pompo lo kenela batho ai khona
0: ho kenela batho tueleng
6: e ha ra kenela mona mabengeleng yana ha rona nda tenta le na deke se se bankele se bona nda tenta u
0: ke ma ke skeme ke
6: e ke ana skeme ke nda tenta u
0: ba kena a mana tueleng le nyane ya kana skeme ke ma le tsebe batho ba kena mo mabengeleng
6: e ba ntate mtaung hubi ri aba tsiba mara hubi ntate mtaung mana ai khona mana ai ai ba rkenela mana
0: skeme ke marwa ba tsiba he o tla bua private a bua le sponsor mo mamedi o kae ke a kwala jwale hai hello mo mamedi o mo yeng dumela wena o le tsa o le kae
7: sa sa ba re khende mtaung
0: botata bo kae so solbek
7: a ba se yana ba teng bana ba tsiba ntlo ba tsiba le ra tsadile na ke ba kenela batho ya u dilo class nda teng ba u ene ba tsiba ha re shimane ba
0: ba kenela batho ka matlu
7: nda teng ba u ka tsa tsile le leng ba kena matlo a fo
0: ba se ba di baka di fing e ka ba di bakeng di fing ka bo Amelia kai a go re fe di baka
7: a so mas so mas so mas so mas Somersault Sport.
0: Somersault Sport, aki itsebi.
7: Somersport.
0: Somersport, eke?
7: E ki te mo haholo ba ntibula la letseng.
0: Ka moka Somersport bo ntate ba tla itse ba batla botsa maponisa ke sosolo hona le ba shiman king ke di genge ho etsa lwang hona le di genge.
7: Ke di genge ntate di le ba tsa bahala.
0: Ke di genge ba bile ba tsa bahala.
7: Ba tsa bahala le dintong.
0: Ka le maponisa.
7: Ke di ke la le kansela ka mono ke go bua taba.
0: Ne le bua le kanselara.
7: E ya le dintong.
0: Ka le maponisa ha ba nkiking a lo ba kwalla sosolo mo mgotsi yaka.
7: Ke ke ho khokolo teng go re botaka wa tswa sosolo. Ha ba bulu chase go teng teng ke ona ntse o tsang re ska hlaela go ka mo go botlhatso bo ke bo jwang ka mmu.
0: Bo e ba tsa ba bula di case. Re utlwile ntate o ntsa ngola me thandi ntse le ngola ntate le sia ba o shebile ba bona wa ngola mo go bane o Facebook o nya le CDFM. Eh ha re nke mo mamedi mo ngwena o kae ngwa leso? Hello.
8: Hello le kae ntate?
0: Ke teme wena o letsa o le kae?
8: Ke letsa ke le Majazana Mountain City.
0: Majazana?
8: Gauteng. Gauteng.
0: Thabang wa o batla Majazana mo Thabang. A ko tshware ngwaneso mo Thabang o emetse ka Majazana. Thabang bua le mme ka Majazana o ngole taba ha e fatse mo. Wena o tla no banke o tla banka ka bo o kinu tla banka Majazana jwalo jwalo. Ere ke nke mo mamedi mo re tsebe o kwala mo mamedi khotso hi.
9: Ke
0: teng le ntate o letsa le kae?
9: Ke tang ke somo na ka dipela neng ho pao shin tato wa ka.
0: Hop house. A hona botata ho pao se mna ntate am to pao.
9: Tunya se a du ma ka ho pao shin tato le ta u.
0: Tunya. Hop house ba la ka ditunya ntate le sian ke o taba he sepolisa ba la hore ditunya di. Ba di du ma ke e ba bu si u ka pa misong.
9: E ba bu si di ntate mo ta u ho holo ka masolo nga beke. Di bone sa le ba bona wa ka ho pa usuka mo no di tshetsi ka bona di thelle ke tsena ha ke re ho etsa la ga nna ke mo taung.
0: Stunya hop house. Di vetsa ro pulo hop house ke mo palla ka di thunya. Mo mame di re akwala ka wena. Ka. Hale u.
8: Mme nante te tshuso.
0: Wena o le tsa le kae?
8: Ke le tsa ke le kana na ke nna busitso ke ne ke o le tse di tebe ke.
0: Ha jwa ho tswara jwa lo tabang teng tabang kitso o tabang ka kanana. Ke tso tla banka ba kanana mo mamedi dumela kotso mo mamedi ke akwala ka wena hi hello le sedi fm hi
7: e go go tsho le kae
0: ke teng go le tsa le kae wa o qetela
7: ke le tsa le Frankfurt
0: Frankfurt
7: ke go go tsho on that day
0: tswara jwa le ka Frankfurt thabang o tla o thusa e thabang o tla mo ka fenta til sia ke fella hona mona ke khola utlwile ntate
1: tsheno re khutlwile ntate mo taung di tlhobo tse teng mme tse ding tsa tsadi tlhobo e kinyeletsa taba ya makolo ya sponisa na go ngwe ke tshebediso e fosaitseng ya makoloi mme re rata go etsa le boipiletso re ba mamedi ba rona ha ba bona makolo ya sponisa a sebiswa ka tsela e fosaitseng ba re tlalele taba yeo mme re tla shuputsa le dikoloing tsa rona re na le ntho ene re bitsang ke tracking device mme ha motho a tlaleile gore koloi o e bone sebakeng se fosaetseng kapa e etsa mosebetsi o fosaetseng re tla ba le bopaki go tswa di-tracking system tsa rona re kgone go sebetsana le yona ko nngwe ga gona tlhokalo ya dikoloi nako nngwe ke tshebediso ya dikoloi empane ke a tseba gore ne ntse re na le bothata sponiseng ba
0: kopisa
1: ba taba ya ba taba ya makolo ya sponsor lo fela ha ntho re bitsang di thaire tsa teng empaneng contract ya teng e se e hlopisitswe re tshepa hore dintho di tla tsamaya ka theko bothata ba diverse drop re butlwe na te mtaung re tla botonela mahlo le bona motho mani morojane hona le sithunya se atlabola ga busiwe e ka ka hola ba hola ba leketsa halo mo ile ngwa thunya batho mo impaning here re rometse ba fuputsi mo ba lo sheba gona ho etsala eng impane le teng re tla tlonela mahlwetse ya blue spirit ne se ke buile ka
0: ke
1: etsala blue spirit impane re tla sala morao nye wena ya ntate ba ne re na le case number tla re fa telephone number ya hae ha re fitela ka mane ka mafahlane e ka kaona le bothata ba utsuwa ha di pompo tsa metsi ene mo le njwalo u fumana gona le bothata ba di thithifatse
0: eke di scrap ya tse rekang
1: ha ntla ho lo ntate motau ke thabile ho ile wa fa monyetla bona e re ha re lo shebisana re re romele bana ba hlahlwa di bakentsena tse se re buile ka tsona bana lo fa ba mmedi monyetla wa hore
0: ba ke ba ba bu e re ha re khutla rutlo rena ba ile ba bona e
1: ha ntla ho lo le botata ba ka mane ka dipelaneng ke botata bo kileng ba etsala nakong e setswa ho feta mme re ile ga sebetsana le yona ga ke hopolo re na ise ropuile hape taba eo o tla hopola hape le sebaka sa mane dipelaneng ke sebaka se mabapi le naha ya boahelane e jwale nakong fumana batho ba tla ba tswa ba etsa botlokotsebe ba ba gutla empaneng ha re le mo re sebetsana haholo le sponsor Lesotho le ka mona ka Afrika Borwa hona le monna ka e re tlo mogutlisang ka Lesotho ana ba leile a ntse botlokotsebe ka Lesotho le khotla le nyao le dilumetse lo ga mogutlisetseng a lo emera taba ya ka Lesotho le gona fela jwalo rena le banna ba bangata ba se tswagatswa go balata ka ga Lesotho ba tlo emera dinyewetsa bona o lo lo nyewetse tsa dipolao rena le nyewe ntse le teng ono jwa le high court ka Lesotho mo ya ile nga etsa dipolao tse mmalo ka Afrika Borwa ba le ka Lesotho once hang fela ha le khotla le phaming la dinyewe ka Lesotho le qeta batle ba re lokulela monna yeo a tla atlo tobana le molato wa ka go Afrika Borwa bothata ba rona ba batho ba etsa motlokotsebe dine ho tswa ka na nyewe mabapi bo boholo a ho ntata motabung le diverse dorp bothata ntse le bona bo
0: ke batho ba tswang ka ntle jwalo
1: ha ho loholo batho ba semolao jwalo batho ba
0: rona ba semolao
1: batho ba rona ba tla le ya fela ha ho so na le ntho e sa shabane le yena ha ba e tla le ha ba e bona ga nthwena e etsa la mona ha ke rate
0: ndate ke le bo re ya paleng ke kitse ka general sedi le file nako jolo ka sepolisa ra hlompha presidente ra hlompha ndate le siya general ha hulo ra re ke ro fena go go utlo rena se tshaba sa ha o sireng botata ba botlokotsa
1: ha utlo ha bo fano re ndate motau
0: re tswa tla utlo ha bo fano jwale kana pena ya monyaka o tshaba na o mamela monyaka ndate le siya ra le bo ha bo fano tla ke na ho re jwa le ndate wa thank you ndate re le bo ha
1: re le buile le ba mamedi ba 100 motau
0: general
1: thank you
0: ha ke le bo kwa no ke le bo lwana thabang morobane jolo ka bile wa re tlisetsa ndate mona le ausi e leng maradi ya mbambo re le bo hle thandi re le bo ha holo ndate re le bo thank you re le bo ndate wa ka thank you e amshane somo e kofane e mna mshane so oh go kona go ke se kutsi ba jwa ai o tsho ka manta mna re tlo hloka fela re tla tsebisa mme ra kre di manta mufu ne re mo sebedisa di manta a re fa ditaba go tloa ka kodatu go ya fitla man ka bo 1 o'clock fela re ke paling e mahanyane fela ntate Qovane ke batla ha bo fane ntate Lucia o tla lwana mpe a sa utlwa ha bo fane ka jenne a ka utlwa ha bo fane rena o reng o ka ya bo fane le he mona kena mbanna kana e ka e pali ya rona ena munyaka na o kiene ke na he munyaka ke o taba ha

0: aga mo ebile wa tshwa from bula le madizi tsitsi o no sa lebella re ke tla fitla ha
1: o tena ha ke a tshujwalo hona ke wena ha
0: dintsane ke nge ne o limbizi ka yona kana go ya bosiu ye aga mona ke ya ke hlavela o zokwala laptop o etsa ba
1: temontse ke sebitsa the mara le wena wa ntshosa
0: oh wa sebitsa wena eh ke yona karabo ya hao yeo nna monga marulelo a o le ntla sa ona nna monga motla ka zoo o gantsitseng ka ona o nna monga dijo tsetso tseng o ipha matla ka tsona gore o se ka age e ke tlameya go amogela gore o nkarabile ga ore wena o a sebetsa e ga ke a tshwanela le o tseba gore o sebetsa eng e kana-kana ka di-resource tsaka
1: tem ke ntse ke za mo iketsa zaka
0: o
1: tama ke thusa batho o designa dilogo le o ntlafatsa presentation tsa bona ke yona le dinye ke itshunang e ntse ke le busy ka yone
0: okay young man thabiso ka mantswa mangwe o botsi a small business ka gara ntlo yaka o sa nkopa le go nkopa ga ke ne ke tsetela mona o ne o sa batle utlwa letho ka go fane rante wena empa di-facilities tsa gae tsona o a di tlhoka
1: etema dilalwana
0: e sebetsa jang
1: tema
0: a ke batla
1: bona tema ke tla itima ne
0: tema
1: ke timele le bone tema
0: tima
1: e ke a robala
0: tima
1: so ke ebe ke o flopitse
0: lebete o lo robala go yona ke a this boy wa nkutlwa
1: a tema
0: sapa le wena o ye mongwe wa batho ba monna ba reng ke mpe ke agele tou kapa wena o bana ba reng a ba kgathale le rona go e tsala a se ka ntonela matlho wena ke a o botsa manosonso brodop kapa le wena o se o tshetse boedi wena monna o sebetsa le dira tsana o wela ka ya jang e o matha le bo mang wena thabi ke haka mona boy wa nkutlwa mona ke haka ke o godisitse mogolo a o le mokana o tso le poo wena o lo ipatlela haha o tso bula di-small businesses haka mo o patalang nnate semete ga o ntsebe gantle wena le tlo ntena ka o fela jantle especially wena le tlo ntena o nonne ebile ntse ke o shabile lastim marugana sa o tlenya mona ke dijo tsaka tse wena my food ke sebetsa ka thata mo ke a lwana ke itse wena o nketsetse ntho tsena tsa di-social media o ganne o tloetsetsa batho o ntse re o etsang haka o ngadile ka batso mametse ka moo wena o lo robala le betheng yaka freedom ke tlo tena ya kana-kana ke tlo tenwa ke batho ka mona ke mmae ka mo ke ena ka mo ke modiei ka mo ke bomang ba batla mpona ke seng and ga ena sone nna ke ntho thata ntate a ke lasmesitending man of the match a ke fumantse red card ba kaya kae kapa kae ke man of the match is got that is educated ntho ya ga e tlama le banana ba smile ya ba bone ba re chatse ba re enwa ke chama boy ba kena ka bojana nthonyana tse romantic ba re even in my heart I would like to come around you and comfort you and I'll be blessed.
2: Puleng, ke nahana hore re ka qala jwale. Ke tshepa hore ausi o se o le malala laotswe.
3: Butle pele Mpolokeng, o itse re ya life kapa re sana le monyetla ho edita pele batho ba e bona.
2: Re ya life ausi. Ke batla hore live stream ena puisanong ena ya rona e be le bophelo wa utlwisisa. E bonahale hore ke a nnete. Ke batla hore le wena o bontshe boitshepo ausi wa bona. Le ha e ka ba ho ka ba le diphoso mona le mane, e mpebe tsenyane tse ka amohelang wa utlwisisa.
3: Okay, ho lokile. Ke nahana hore ke ready jwale. Re ka qala.
2: Okay, mamela he. Ke tlo botsa potso tse mmalwa fela tse tswang ho balatedi ba lona. fela ke batla gore o di arabe go tswa tlhogong le pelong kapa maikutlong a gago. Ke ka go ge ke sa tla o jwetsang gore na dipotso tseo ke dife pele re qala go utlwisisa.
3: Okay. Ba se ba le teng ga e beditswa go balatedi ba rona, ga ke na lebaka la gore nka se di arabe. A kere ke tse ke batla go arolelana bophelo ba rona le bone.
2: Okay. Puleng Mahale, barati le balatedi ba podcast ena ya lona ba rometse dipotso tse mmalwa, mme ke batla go utlwa go tswa go wena gore na o ka kgona go di araba. Gobane tse dingwe tsa dipotso tsena ke dipotso tse personal gagolo, na o ka ba le bothata?
3: Je, ga ke no ba na le bothata gogang.
2: Molatedi wa pele o na le potso ke ena o re, ga o phela ka gara katlego e jena mo ntho e nngwe le e nngwe e tlhagelelang e tlhagelela e fitlheletswe, ke toro efeng gape eo re ka reng Puleng Mahale wa e phelela ebile o labalabela gore a ka e fitlhelela?
3: Ga ke dumele gore go na le phitlhelelo ya go qetela, metlha ena go dula go na le ntho tse ntšha tseo re sebeletsang go di fitlhelela. Motlhala, ka metlha re labalabela go bona basebeletsi ba tsa company tsa Mahale ka ofela ba na le diabo ntle le go phelela meputso ya kgwedi le kgwedi. Ke tse dingwe tsa dintho tse re tsosang moseng tse re robatsang le masigo.
2: Ga re fetele potsong ya bobedi he, e re mo na lenyalong la gago le Mahale, ke eng ntho e kgolo eo o santseng o e tshaba mme o sa batle go bona e etsagala gape?
3: Sure, e boima ena. Empa he, ke tla re ke o latlhelwa ke Mahale gape, mme ke iphumane ke le boemo bo e le goreng ga ke tlo kgona go etsa letho ka bona boemo boo.
2: Jale, ga re fetele potsong ya rona ya go qetela he, petso ene e re, ke eng e o ileng wa e etsa letsatsi la pele ga o khutlela ka gara ntlo ena, o khutlela ka moreng ya gago le monna wa gago, ga o gopola gore go kile wa ba le mosadi e mong ka gare go yone?
3: Sure, bamamedi ba gago ba fela ba le personal he. Wa tseba ntho e ke ileng ka etsa ke gore ke ile ka gobama ka mangwele a ka fatshe ka gapeng, ka mo kopela tshwarelo, ka ikopela tshwarelo le nna. Ke ka gao ke kgonang go robala gape ka kamoreng eo ntle le letswalo le lefe kapa lefe, ke robala ka letswalo le gotsitseng.
2: A o e qetile, a o e qetile, ke leboela nako ya gago. Mmohi wa Surprise News Online, di ne di le gakana tse ne re le tshwaretse tsona tsatsing la kajeno. Ke tswa go nnang Polokeng Mogolobela. Get it, it's a hot.

0: me mabakiso me wa ka yo ke moratang ebile ke mohlompha ha o tsebe gore ke o hlompha jwang
1: a bofano ganteng ke eng ga o se kae ka go maipolelong je kapo go na le ntho engwe e o ebidietsang kapo o habileng
0: no
1: dumela ntate
0: eya mmeno nna ke motho yo a nang le nnete and I must give you your flowers o ntse o phela mme go bua nnete fela o ye mongwe wa basadi ba maatla gampe ka gara community ene ya rona ee lentswe la gao le agelwa lesaka mme
1: taba tse monate ka nnete
0: ka nnete re ke se iphapanye matla a
1: ntate hampo ke a itebogela
0: no there's no way ga ona gore nka o phoka
1: empa ke ikopela fela ntho e le nngwe gore taba tseo di seke tsa mmathela tlhong ya bake ya lekgongwana o dira
0: ya jalo ka ga ke se ke tlhalositse ge gore nna ke motho wa nnete ebile ke motho le nnete ebile ke phela ka yona ke batla go bolelela sefatlha matlhonne waka wa bona moferefere ona o eteleletseng pele o ntshitse campaign ya ka mabidi ya e beya go duma ditena jalo ka koloi ya sekorokoro wa utlwa ka o tsho jalo ke re e ka re o so fetoa sera bophelong baka
1: kabe e kana ntate ganti empa mamela mona he majogo aka e ne se maikemisetso a ka ano go hanghanghang a bofamo wena o ya tsebang gantle gore na ntho eo ke neng ke e lwanela
0: ano wa tsiba advocacy ke ntho e re tsebang mme mabakiso empa le ga o ka batla gore ke golwe ke tsena ya gago gore e ne e le innocent go thata go nna go dumela gobane timing ya teng it was well calculated e ka re ntho e ntseng ka bomo
1: bona mona mazoo mo o ne o teng o etsa phoso nna mabakiso ke kadile go emela taba ena ka maoko ka nako eo ke neng ke fumana sello go tswa go modieng
0: let me tell you, kine ke tla gola. Ho ja ntate potlaki ana sa jelle ka hara le tsola mohale. Ba utlwa ke tshepa hore wa mkutlo hore na ke ya ka.
1: Ke utlwa hantle mme ke ya utlwisisa. E le wena o nahana hore ke eme ka maoto je hobane nna ke le sesebediswa sa mohale. E ka nnete. Le ha e le mona ke utlwa taba hao, empa se o bolela hore o lepile ntate. Go ja wa tseba gore na nna le monna wa ka potlaki ga re bone dintho ka leitlho le tshwanang jwang ga re ya re lebile mogale ene o ke bonang gore wa motshaba kapa o motshwile ntate
0: wena le ntate potlaki ka nnete lenyalane in community of property
1: e jalo
0: ee monna ke o tsheetsa mosadi a ga e le mosadi ke o tsheetsa monna
1: empa maikutlo a ka ke maikutlo a ka
0: ntate
1: a tshwanetse a elwe lesaka
0: ga ke o golwe he ke o bolelele waka outlwa ke mpa ke sa batle gore fela o leshano kapa ke re ga o bue nnete empa ke batla go bolelela ntho e le nngwe fela wa bona ga le ka atleya go ntia ke gona le tlo o tlhokomela gore le entse phoso e go le tlo rwala matso tlhogong and I'm telling you ga gona motlha le tla kgonang go lokisa phoso eno gobane tlabe le se le entse
2: ke nonetse puisano ya gao le mpoloke motsheano
3: ai
2: o itabotse ngwana o ishapile utlwa bona o ntshile ke a tlame mane
4: atho mohale nna bua nnetee o seka tshaba go mpolelela se gae ga ke etsa tsona
2: bule ga ke tlo tshaba go bolelela go entse difanya motho wa
4: ka nnete
2: bona o buile jalo ka first lady
4: jo ga ka tseba ke ne ke tshwile jwang ga kutlwa go thwe ke tlo botsa dipotso tse personal ebile ga ke a fua le monyetla wa gore ke di bone pele re ya moyeng yo letswalo laka
2: a ke motlotlo gagolo ka wena puleng ma e puleng wa tseba keng o tswe ke re ya lešhelešhele laka
4: manwa
2: tseba bophelo bo bodutu ga o le seo pule man
4: tsotlhe ke lebogela feedback ya gago kore ga ke tsebe ke re engtle mogale wa tseba ebile ke thabela gore ke kgone go tshietsa ka nako e le gore o ne o tlhoka tshietso yaka ke a leboga gagolotlhe motho waka
2: ya wa tseba ga ke dutse ke le mongwe le nna ke na le go ipotsa gore banna ebe ne ke tlo bona ke ntse jwa nne ke tlo ba wa mang ka ntle go wena ga o ne o le seo bophelong bakawa
4: mona ga le ntse o phela wa tseba empa ke kopa go kopa ntho e lengwe fela tle mogale
2: bua fela ke omametse rato laka
4: ga e bo batla go bona dintho di tsamaye gantle ka thelo go sena nix e di setisang o tlo tlamewa kore o lokolole mmemamokwena a ikele gaetle mmemamokwena o tsa team mogale
2: putla pele ganyanyana pule ena ga se nako ya go tšhintšha dinthosi ouka mamoko wena re tswa go le
4: gampelengme
2: ke kopa o mmamele ntho tse mamoko wena a di entseng karolo a e bapetseng e kgolo gampe gore re ka tlo monyatlhatsa fela ntle go mabaka
4: monano a motho waka o lwanelantle man o tlhabo o tsofale ka pele ko dula o lwana o sa tlhokagale mamela he morato wa tseba gore nka se o latlheise ke bua tsena gobane ke buelela timi kao fela a ke re bona ga bana monyetla wa go bua le wena jalo ka nna jemo sa mo
2: wa bona ntho ya nkopanya business le mosamo no
4: o ka se bolae morolo wa timi ka lebaka la motho wa le mong fela
2: no pule nna ga ke se o bone letho le mamoko wena a le etsang le phoso ebile o e sentse fela ga o ne o tlala gore mosamo
4: ao my love
2: o e fosise
4: ao pumpkin yaka
2: no
4: lerato la ka botletle ka lwana
2: lebaka ke lefeng o tsekisa mamoko wena e
4: ga ke mo tsekise letho mme mamoko wena o godile mogale sena ke molemong wa team
2: bona nna o a tseba matlho a re shebileng ka ntle ka moo a mangata a kakae gona wa tseba gore na go na le batho ba ngata jang ba re supportang ka baka la obane fela ba bona re sebetsa le ena mamokwena
4: empa babyle mare le wena wa bona gore dintho dimaamoyeaatena
2: a re supporta gobane ba bona re tsamaya le mamokwena jale wena o batla go ntlhotha divoutu ka ntho o
4: etsangempa ke letlhakore la gago
2: a nna ka nnete ya ke utlwisise ebile ga o somfe le mabaka ke utlwa fela o mpolelela ka mosamo
5: taba-taba ke mosamo sefeto ke kgaolo latelang ka moso
6: ke o taba ao ke a lebogatlhe wena nthabiseng mmogo le wena malende lende lende e re a letswa jolohe ke tle mona
7: motho e mong le mong ya sa dulweng gantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki go le sedi fm a ka ipelaetsa matsatsing a matlhano a o taba eo e gasitsweng ka ona go ikgasa bakeng sa go ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamaganyo la ikgasa go 012-568-3233 kapa romelela emaile go broadcastingcompliance@icasa.org.za le go complaints ccc@icasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za
8: wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town ke a o jwetsa e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo ebile morwa wa gae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwa lejenana ebile ke a bona ga ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa gotlhe moo jwale ke a elelelwa gore mesebetsi ya tlhaga ditoropong tse e tsamaiswang gantle ke laba ka utlwa go thwe mesebetsi e gola ka potlako e menaganeng gabedi mo Democratic Alliance e busang teng le nna ke batlela motse wa heso seo ka go he dikgethong tsena ke tlo votela DA.
9: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
10: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplane di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e ufa melemo e kgetheileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover ka jeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
6: Nako ke hora ya bobedi. O mametse Lesedi FM kgotleng la kgaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora ya bobedi o tla di balelwa ke Tsietsi Mohaladi.

0: ke lokisitse hantle ntho ya bohlokwa tao ke mona mo e leng gore motho ga a tlogele company fela ga e nyatlhatse fela a na le basebetsi a kwale a tsamaye ntho e e leng gore ke ya utlwa mooko gore o fane ka company ena kapa o e rekisitse kapa company e se e le tlasa taolo ya motho o mongwe a motšha jwale karolo ena ya 197 ya Labour Relations Act e totobetse gore ga o ba le thekisetsano e jalo re bitsa ka gore ke going concern ke mo e leng gore dikontraka tsa batho bao ba o sebeletsang di a fetisetswa di fetisetswa go ena ya motšha a nkang boikarabelo botlhe mme ka mora moo eo ke ena e leng re he o tla tlameya gore a nke tsotlhe tse e leng gore di teng kontrakeng tsa basebetsi go kenyeleditse ka gare gore basebetsi ba kgone gore ba lefuwe meputso ya bona ya kgwedi
1: o o ke se nyatlhatse company fela
0: o ke se nyatlhatse company fela tau o bokwala jwale ena le yona e ke utlwisitseng gantle ke ya gore ebile ga e nyatlhatsa yona o nkile company a re yena wa itokolola mme o e fetisetsa go ba batšha jalo bao ba batšha bao ba tlamehile gore go ile ka ba le dipuisano pakeng tsa ba batšha le yena a e leng go tlwela company le basebetsi kao fela ba tsebe gore go etsala eng companing gore ke bomang bankang taolo ya company ena mme le tsotlhe tse e leng gore wa ding nka o dinkang tse di le jalo ga ona diphetogo tse tla ba teng ntle fela le ga e le gore o batla gore a leleke ba itseng mara empa le yona eo go tlo tlameya gore ba dule fatshe ba shebisane tau dintlha tsotlhe tse amanang le company eo
1: kore le bana ba llang ka gore ga ba fumana meputso ya bona
0: le bana ba llang gore ga ba fumana meputso wa bona tau tla tlhokomela moo gore ga ba sa fumane meputso wa bona ke mo e leng gore ba kenya tshebetsong karolo ena ya 73 capital A ya Basic Conditions of Employment Act mo e leng gore ba ya CCMA ora ga re a fumana moputso ka lebaka la gore company ya rona e se fetotse batho ba e leng gore ba e laola ba tsamaisang company ba fetoile empa ga re a fumana moputso jale go a kgonagana gore ba enke ba entshetse pele goba le bao ba batšha ba nkileng company e ba ntse ba na le maatla a gore ba nke tsotlhe tse e leng gore di teng company dikoloto tsa company di wela go bana ba batšha
1: o iqetile motlho ngwe motle mona motho motle ne re tshwere monna ke monna ithutileng monna tsebang molao ga go le tseng ganyane monna a dulang a bala letsatsi le letsatsi obane molao o batla gore o bale letsatsi le letsatsi o utlwisise ke bua ka matšhini moramotlong ke bua ka mošhane mosetlha mošhane a thewang thabadimogodi qwaqwa ga ko leboetle matšhini monna ke a utlwa o gole gagolo gole gaolo le aforika borwa sebetsa gantle mono ngwaneso
0: ke a leboa tau ga e phaphathwe
1: re ke fetege lona ba tlileng kwano ba le lesome le metso e metlhano le batla utlwisisa ke mono re le fumanetse akgente e tlalositseng gantle ya tlalotsa gantle gore na motho enwa o tlamehile gore a tla itse jwang jwale lona o ya bonala gore le tlameya gore jwale le buisane le enwa ya seng a tshwere company ke a feta moo ke ka moo re sebetsang ka teng go le sedi fm re o fa karabo tsa gabo gonna jwale ntate lesia re a leboa tlhe general re a leboa thandi re a leboa ntate kgofane jalo ka lebile teng kwano mme momamedi wa lesedi a letsa ba tla gutla gape ka mora beke tse pedi he ba tlo re fa ape ditaba tse dingwe rena ba ile ba sebetsa jwang Divisor ba sebetsa jwang Hopstad ba etsa jwang ka mane ka bo Sasolo ba etsa jwang ka mane ka bo Bloemspruit jwalo ka ntate a lela gore ga ka sebetswa gantle ka Bloemspruit ntate a ileng a otlwa ya ba o qoswa ka ditaba tsa gore o etsang ka matso a gae mme ba tla sheba mono obane ba tshwere le case number ba tla re fatlaleo ke a leboa fela a tswa momamedi wa le cd fm ele a tswa le yantsetsa a tswa momamedi kore le yantsetsa ke a bona mo nagane re bua taba ya ntate yano ka Bloemspruit kore letse dj singapore dj a lona a le a qabola e mongongotse ntho tseo di buang motaung ntho tseo di buang le thabang yo e raoletsena kenke

0: Pina Manata Rena, Kikin, Roger Satama, Dolly Parton, and Pomona Dolly Parton. Oh, listen, FM, at Sabelito Holo, Metsotoma Shoma, Bedi, Metoro Bedi, Hante, Kamra, Yabu Bedi, Quaqua, Q, Tulila Kamonore, Botata Bubungata Banaba, Butukutsebe. Hela kwa kwa kile rabala buka bana hana notu kwa kwa haina tsotsi maine wa hopola buka yo ene re mona kwa kwa hauna tsotsi ha ke tsaba be maine o santsana e hopola bana ke tsaba be batho ba bangata ba santsana ba e hopola jwa le botata bona botswa kae thaba di mahlwa botswa kae ka mona ka thaba a di mohudi hona le mme ka khutlo tharo ya lekwa le modimo a shoma tsheletse le metso meraro e wi la tletleba haholo ka switch batho ba lla ka switch ya ka Funda Bail Park ebe ka emfuleni ka etsa ka matla sebetsa ka matla ha lukiswa botata bona ba switch ya Funda Bail Park ona ka mono ka bo pilong ebe ka le ka sebetsa ka matla bana le a tsiba ho kwala mahlo gore le re jwa le nthwena re ya yetsa ho hotla hampe gore na kongwe le ka kwala mahlo fela le ra re nka le di company tsa botsa private u di tlo re thusa botateng bona ba switch ho bana switch ya kudisa na kwa nngwe jwalo ka kile ka bua ka mongodiane ya reng o keke wa rarolla mathata keke wa khona ho rarolla mathata ha ntso ya ka tsela ya na re o tlalatela nngwe pedi tharo nne no o ho bi mahambi to solve problems whilst playing by the rules. Hona le nako o tlamehileng gore jwale melao ena o e tlole o etse tsela e itseng tlole melao e itseng o kgone go fitlha mo o batlang go ya teng go na le nako nngwe e jwalo Tennessee America mosadi yane a neng a ile go bolawa yane a ileng a tshwarwa ka lemo sa 1996 ka moraoba a bolaye classmate ya gae Gula bula ngwane mong a bohlokwa mpe a mmola a qetile ba mo tshesa ke ka ho ka 1996 a ile a hlolelwa lefu empa o hlotse dinality tse wa neng a bolawa ka tsona picking e fitileng o la hlajwa ka nality ya pele ba ra o tsamaile ba mmona hema hantle a hlajwa ka nality ya bobedi ba mutlwa sa gona fela o spetlele ontsa phela hona jwale Tennessee ba re ba emisitse ka hlolo ena lefu ba re ha eme hanyane bophelo ke ba modimo batho ba bang ba re ha modimo a swa batlotsa mai ha batho ba re bophelo ke ba modimo a se ba letsola motho le tla laola motšhini gore motho a bolawe ba mo hlabile habedi ka nalete habedi e bolayang e na le ntšhefu e emisang pelo e emisang ntho ye nngwe le nngwe mmeleng wa gago o a phela ba mo tlhabile ka ya pele ba bona matlho a ya ntse a shebile a e tsa mmele ba tlhaba ya bobedi ba mo utlwa a re ba re ai ke eno ga a tsamaye mme a sekgetlho la pele ke motho wa bobedi moo e mongwe itse ba se ba mo robaditse betheng dinality di le mona ba tlo mo tlhaba ba re ba batla mothapo o batla kenya nality ena teng gore ga e mo tlhaba e mmolae ba seke ba o fumana mothapoo ba o batla mothapo ba o batla ba e le gore motsheare pele o seng pele ba lo mmolaya ba mothapo o ba ile ba o fumana ba o bona ba re ke ona mothapo re tlhabang go ona le mona ke mona itsa ba se ba fitlha mane mo ona robaditswe teng e re jwale tshwanetse ba moqete le ena o entse ntho e mphe hampe ba o batla mothapo nekise ba re ba beya nality eno gore e tsome mothapo ya seke ya o fumana ba beya motšhini ona o tsoma mothapo o batla tlhaba teng ba seke ba o fumana ba mo tlolela le ena a tswa ka moo a tswa ka moo ke motho wa bobedi ba re jwale ona jwale ba re ai ka tlholo la lefu e jwa nna batho ba re tlholeile gore re ba tsamaise bana re tshwere dintho tse reng ba tsamaye e mongwe a re go bona bophelo ke ba modimo o mang wena bophelo ke ba modimo e mashome a mabedi le metsorobedi metsotso gantle pele go gora ya boraro ebile ke ena ga ya mashome a mabedi le metso e supileng ba bapetse bashemane ba ka e gepeta mane le bapetse ba nna pitso nako nngwe ke tla bua le wena motswalle wa ka nako nngwe ke tla koka le wena le bapetse mona ke bone o dumedisa tlhopha sa e gepeta ka o fela mane Aumram Sima. Ha o tla pela bona ba ema ka maoto ba o dumedisa ba o hlompha ka o fela wa ba dumedisa ho ya kwana ba bang ba bona ke kgola ile wa ba kwetlisa re le bo wa monna pitso monna o sebetsa jwalo wa ikaha lefatsheng mona ha ona motho mong a tla o aha wena ka bona wa ikaha o ithate o ithompe o ipuluke o ikahile monna pitso mosimane re le bua a shapa e kepeta ha bo yona Una mme shibana ile nga kena ana peri number 9 a ile nga o tla boloka hlo ho lelele tjena ke bone ha qeta o fosa ntla yenu itsa ke mme sheba se fatlo ntsae mona ka bona potifaro gore ka bona fatlo sai e gore se senye ile a le bohloko hloko hloko ra gona o hlaba ntla yeo jo ka mona potifaro ke ba faro bano ba e khepeta Mobane Francis Chapile Belgium 4-1 Ay batsa ma bashimani ba Zidane man. Batsa ma bashimani ba Zidane. Ay batsa ma man. Hatsa ba kana second half. Aw suka. Ay. Batsa ma bashimani ba batho ba batsu man. Tsele bana ba ba palang ka yona. Mme ke bongata mono France ke batho ba batsu. Check ke bone le yena le kgwa mo. Bongata ba ke bashimani bana ba batho ba batsu. Ke pitsa ntshwena. Ay. Kabatsama batsama jwale o tlwampe mmane bo o lise jwale batsama ka mmane mushimane yana ba nna ba reng ke diwa ka pa mang a ile nga hlaba ntla yona ya re 1-1 o tlwa mo ya ba ba se ba ile ka ofela jwale jwale ka hai 4-1 Belgium tlhopha sa Lukaku
1: fukotsa lebelo Fasa lebanta la hao la phologo. Seke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelwa.
0: Blues a makhene, blondie makhene, mona blondie. E mona, mona mtswalo ha wile mona babsi mlangeng. Ao, blues a... Oh baby, I'm missing you. Mushimani wa tladi man, tladi ka mona ka khoneng.

0: re tloya mabenkeleng ntate thuso ntate wa ka ona sebetsa di mining aba tlokala a so afumana le haile sente empa ase aqadile process ase aqadile process yaba ntate wa ka o ya hlokahala o ngotsi jwalo monna ke bala o ya ka mo o ngotsi nkatenga jwala haritse burna jwala wa ngolla ntate ona sebetsa ning di mining ona sebetsa nimono di mining re tle ke ino le mona a re tsebo tlang ka dinomoro tsa hantle le tsa makholoskopo le dinomoro tsa ho tsa mahala ba khona ho fumana le makholoskopo a hantle ehe a re shebe ke a ka a utlwa re tloa mabenkeleng re tlo mathela mabenkeleng hona jwale hona le batho ba o ketla kopa hore ba tle ba o letsetse mono re ke bona makholoskopo ena ntate wa mona hantle rona o ke na motho go
1: o ka tsepa manka Toyota ya ha se Toyota ka sebele ke ka ho Toyota e le tsebisang ka T-Select le thathamala diphatsa tsa koloi tse kgethilweng ka boqhetseke tsa boleng bo hodimo bakeng sa di Toyota tsa kgale di fumane ha bahwebing ba Toyota diphatsa tsa T-Select di ufa boitshepo bo reng o etsa kgetho e nepahetseng Toyota ya ho ya kgale e lokelwa ke diphatsa tse sabitseng haholo tse tshepahalang tse o fang tshebetso e tswileng matsoho le boleng T-Select Trusted Parts The Trusted Choice
2: Lokolla botlhatsake ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana 80% off pudi 70 sota Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka ditlhahiso tse jwalo ka 1 kg stock country spread tub ka $44.99. O boloka 15 randa. Kapa 500 gram Rama original break ka $26.99. O boloka 10 randa. Ditheko tsena di fumane ha o fihlela la 6 October ha thepa e sa le teng. Spa fela hona le dipehelo.
3: Atlanta Legal. O ka pela o tseba hore o sireleditswe. Di plan di theko tse tlase. Mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo. Mathata ba sebetsi, ho tshwara ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha rona, a malala la o tswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online. Moho le tefello tse tlwaelehileng.
0: E dumela nako. Me dumela jalo. E re bona ke tsekeng ke mo mamidi mong. Ke mo mamidi ha re linkile ka jeno. Re linkile ha holo re mathile le lona ha holo. Re ke bone mona he. Molaetsa o rometseng ke 999. Dumela ntate thuso. Ke rata o leboa ka seo nketseditseng sona. Ke ile ka fumana thuso sasa. Ke kopa o ntebohele le ho mme Masabata. O ile a ntetsetsa ka lehlonono a mphumana ke le hona teng sasa. A re ke ba fe fono. Ka thuswa ka yona nako eo. Ntate Motaung, ha ke tsebe ke reng ho wena. Ke rata o leboa haholo. May God bless you. Amen. Ke nna ka mona ka Slovoville, ngwana Mokwena. Ke leboa hle Mokwene motle. Ke leboa ho menahane ha re kgonne ho thusa. Ke leboa ha o kgutlile hape o re ke mona. Sasa ba ile ba o thusa ka metsotswana fela ka ba sebeditse bothata ba hao. Re leboa haholo. Thank you. Re leboa haholo. Re ke tle ke fete mona he transporotong ke kgwedi ya transporoto.
4: Kganna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa.
0: Go na le mmila o neng o bulwa e be banna lesiba mtja o kae moshaneno ke tla mo fumana nna. Ke tla tle ke mo cheke lesiba ke bona gore na ke a mo fumana wena ntate motlong ka Frankfurt ke nkile ditaba tsao ka di fetisetsa ho lebo kantorong ya ntate Saki wanene ke itse ke tla fetisetsa ho ntate Saki jwale ke a utlwa o mosebetsing ka mane ka Friday matlong Wale, hakeno o mofa lengolo lena la hao, lengolo ke tla lefa lebo. Letsa maile he, o hlotsebe, o ska wa lwana re ntatemme, o bana ngotse bona bile hore o se fofu monna. Ngotse bona bile ba re ntatemme taung ke se fofu. Ao, ngwaneso. Bapsi mlange no nasa batle hore motho a fofetse botho out shame. O nasa e batle bapsi. Nasa e batle taba eo. Skare ya o shame. Ha ke fita ka tsela. Eh, are nna ke a phila ebile ke a ikgantsha ke le tje. Bapsi mlange no na tsho jwalo. E ne e le sefofu le yena. A re Modimo tla o fa se seng, a nke se seng. Wa etse bapina eo. Eh, na tsho jwalo. Ndate Bapsi Mlangeni Riki fete mono Mafelonga Kekola ke mafelonga na beke Pirates tabi bapala le Sundowns Mohopengwa MTN Ah Toshua Kekola tebo mukeno Taba sa fodile Badume la jwa loba Sundowns Oro taba sa fodile Mea fodile Kwa etsa la roba Eta ba papa di matla Inyaman barmana di ay utla ba papa di ma ta batla hata bashimane batla hata bashimane batla batla itshwara ba itlwele batla itshwara ba itlwele itla ba masanda wa na ka mona ebe thibang thibang ebe Orlando Pirates mona tsentsho banna le mon ebe thibang thibang ba poteka mona ba poteka mane matheka mona matheka mane ba thibe bashimane ba thibe jwa ye aha re tla bona rona ke mang ya tlang hapa mohope ona e mehlano pilo ra ya bararo le bo mawela uteng a thabo mokoni uteng a mora tshabala la uteng mohole e ka khisho subudi batla ba teng ho fitlala mana ho renya botshelela motshero mantsibuya ba ile le nanon la la matshotlo polo no tuma tshotlo ke na thotsa thotsa pelo nga nyolo sa a police a kelello mo pula ntate ona le qoqwa mane wa North Fouf una ibitsa Naibetsa bohloko tsane ke la boraro ke letsatsi re tlabela re kopana le wena mme ke a leboa go bana ke mona we le want to mella le UIF want to mella tabatsaka diloka fela ke tla tshwara ntate bolofo tlo mono le lesiba re tla monka hape ke batla onka le industry ya di tax petrol ya nyolo wa ka jeno bosiu ha bohloko e seng hanyane ya nyolo wa petrol ay ya nyolo wa petrol ka jimo haholo diesel yona ke sabua ay ya ke sabua ka diesel a ka itshaba ntwa ya Iran banna America a le re baketse mathata ay le re baketse mathata a maholo singa manyana ya petrol litara jwale o tswa ho phama petrol le dijo litara fela 31.95 mona Gauteng 31.08 sente le mabopong ra shwa ke diesel fela ba kupile mmuso ke bone le di union le tsona di a bua ba nna ra mmuso thusang e wotle ka nqano 30 randa a liter khatlo la pil America to ena e mona Iran la America harna chale tya re ka kolo itsa mtlakase di atura ga ba pa le kolo ya mtlakase ya bitsa ha o tlatsa kolo yo hona jwale o ya mano bo 1700 tsena tse kgolo tsena o ya go 2310 dipoho tsena tse tshabeyang tsena ke bo 2400 2600 lori yona ha o itlatsa ile re ona le kgweba di lori ke 30,000 dikete tsa mashoma mararo tlatsa lori ha o thiba ka diesel eng ka bona o thiba ka petroleng mtlaka silona ku mtlaka sikona ha o thiba ka bona ka dijo le tsona kitse le nama jwale ya dura nama ya dura transport le yona ke mne ke mametse memo motsekapa mane a bua le ba mekga entseng iketela dikgetho a re menwa ke professor university a rona le ntwe kutlwane le sa bui ka yona dijo go tura dijo a kutlwe le bua le ka o buile le ka transporoto ara kutlwe le bua pele ka tlala batho ba robalang ba sa ja re ke utlwa le ya bua mona eng empa so utlwe ga ra lona kaofela le le mona le bua le ka batho ba robalang ka tlala bo parafini ya nyoloa parafini mme ra tsa gore batho ba bangata ba kojwana dimahetleng ba sebedisa parafini nako ke hora ya boraro o mametse le Lesedi FM kgotleng la kgatso la Aforika Borwa ditaba tsa o raboraro o tla di balelwa ke Tsietsi Mohaladi.

0: Lesedi FM ke molelwa. Mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle.
1: Seli tu kisite palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paralyzing ha ba o tswa etale le Sedi FM ya Valiant ditifello tsa how di eme jwa ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke ekeke ifihile jwale nako ya ho paka mipotla ya hao nana fela o sole mabopo a matla a le watle sweet a neile le tsatsing la mo ho ithuta ka botshaba bo iphetang le o iketsetsa mehopolo e o keke ngwa e le bana bophelo bohle ba hao ya se hleke hleke nse Thank you.

0: go ba sebedise bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphemela ya tsela ke boikarabelo ba rona ka ofela hore re etse ntwe ne pa itseng o seke wa nwa jwala ontso ganna o seke wa nwa jwala e ba utlula mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di influencer kapa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a Gauteng ha se hlasena e be nako ya o ketika le o ba le ba lelapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang risa Afrika borwa pele
1: wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town ke a o jwetsa e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle ke laba ka utlwa go thwe mesebetsi e hola ka potlako e menaganeng habedi moo Democratic Alliance e busang teng le nna ke batlela motse wa heso seo ka ho he dikgethong tsena ke tlo votela DA
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC. Re a tell.

0: Ke pofeta YouSave ho belelang hore o tla boloka haholo dihlahiseng tseo di ratang ditlhokontsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Nola Original Mayonnaise ka $38.99 le 10 kg ya rice ya speko kapa Golden Delight ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R289 di litharo. Di fumane ho fihlela ka 11 sa October 2026. Sefoso ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave fela. Modi je samay ma divitsang hanyane ka mehla
1: 359,900

0: tsone fela jalo ke ratella afternoon drive mashwa bele motsulo mo gametso tsa bora hore na ya boraro ke la bobedi ke Tuesday re gata wena mme re gata ba holo robe le rona thaba benyane ka jeno tsa mashalo ke le TLB ke bongane ke tabo ke le bo ke ka khisa no e da hle nene go jetsa tshimola ta holo ya kelane ya re after hours pija na motlo jalo di TPLR le khutuza ba re natala ke lo fata mezunzunya
1: I'm going to go to the house.
0: Ka jeno khaitsi la ka ke letsatsi le leholo ha holo melefatseng ka mphara ke World Cerebral Palsy Day. Me he cerebral palsy ke bohloko bo bomba boko ka pakanke ga boko e leng hore hangata e tshwara dinampilasi bana ba banyane.
1: Sho. Me ke batho ba ka bang di milione tse re shumela metsi supileng ba ile ngore lefatse ka bophara bana le uiphumana ka ba fumanwa bana le bohloko bona ka pa le fulena.
0: Ho jo le fela gaitsere motho ke ka ho ho hlokomediswang batswadi mmoho jo le ba hlokomedi hore ha ngwana qeta o hlaha ngwana ha qeta o matsatsi a mararo matsatsi a mane le kula go mmala wa mahlwa ha ha fetu ha o fetu ina le kula ngwana ka morao ho hloho ka mona ke ka ho ka fumana bonkgono ba mo fetula ba mo sheba ka sekotlo nka mona ngwana a fetula e le ho sheba a mang a matshwao a leng hore a bakwa ke bohloko bona
1: yo mamidi ka nete re a kopya hore re tle re hlokomele ha holo holo jalo ka lebo a tsholo re hlokomele bana hona le ntho tsengata tse o bonang ka tsona hore misifa ena e tsamaisang madi bokong ngwaneng ha isebetse hantle ka tsela e nepahetse mme seo se bulaya hore puisano communication ya ditho ya madi ya misifa bophelong ba motho e sebetse ka tsela e nepahetse
0: go jalo ga itse da motho me ke botlhoko bo eleng hore bona boka gwa kgonagala gore bo thibelwe ke ka go batswadi ba tlhokomediswa mmoamedi gore ba dule ba lekola bana ba bona ka dinako tsotlhe mme gape taba e nngwe ke gore re tlose le sekgobo se e leng gore se teng wa fumana gore nako nngwe ngwana o se ana le bona botlhoko bona mme wa gola jalo ka motho e mo le mong fela o fumane gore ka baka la tsela e leng gore o bopeile ka yona e be re ntse re na le sekgobo se re se beileng go bona gona mona a mawela a re tswa le bana ba tsena athi e le gore ga re a tshwanela go ba jalo re tshwanela gore re amoele jalo ka ga e le gore go ka ba le diphoso le nakong ya ngwana ga a tswang
1: mme go thwe batho ba kgothaletse go apara green go bontsha tshietso bakeng sa batho ba nang le cerebral palsy
0: go jalo fela ga momedi ka nnete batswadi ga re e leng tlhoko e ya kgona gore e thibelwe cerebral palsy ke ka go le ga o bata go bata jwang mo ntse dinampilas mo ntsantsa le matsatsi a magago jala le matsatsi a matlhatlha o mo shebe o shebe ngwana gago o bone matlho o dule o shebe matlho a gae gore mmala ona o ntse o le mosweu ga o mosetlha ga ona methapo e leng gore o se bona e tla go ka o fetisisa go yena mona ga o shebile botlhogo ke dintho tse e leng gore di tshwanela gore di shebe mme ke bua ka tsone tsena gobaneng re batho ba bašwa odima re le batho ba bašwa re ntse re ba re ntse re ithwala mme o ithwaleng ga re nkele ntho tshwana le tsena tlhogong jale re tshwanela gore re di nkele tlhogong ka dilete
1: mme ke tlhokomele top lama 7 ke na le batho ba ka bang bararo be ke ileng ka tlhokomela gore bana le bana ba mofuta o mme ke ne ke bona kgatelelo e ba nang le yona jalo ka batswadi ke batšha o mongwe ebile ngwana teng o le a tlhokagala setse ka ba babedi be ke ba tsebang ba nang le bana ba mofuta o mme o kgona go tlhokomela go le motho ya tibisang maikutlo dinthong o kgona go tlhokomela gore motswadi ona ha lokoloa ha kore o na le ntho eo ya o na le tshwabo e teng o na le go ikutlwela botlhoko bo go teng gore o godisa ngwana mofuta o jalo mme re lokela gore re lokise ntwa ba mofuta o jalo gore sekgobo se se tloe batswading ba nang le bana ba jalo le bona ba tsebe hore ha hona phoso
0: le bona lape mane o na le ding ngwana wa mangwana wa ka lehlakore lena le ka mana me aba wa hlokahana o hlokatse selemo se fitileng me taba ke go ne se a re motlwaetse re se re tseba hore o bapala jwang tahlelo ha ile ba e bohloko ka ofitisi empa ke nana gore ha ona le tshehetso eo re tseba go ngwana ha se wa hao ke wa rona ka ofela ke yona ntweletsa gore le ho mme wa ha di ntho di be bonolo ba ona tseba gore ke lo sebetsa ke na la usiwa ka tla ntshalla le ngwana ke lo etsang ke na le bana ba sebeleng gore batla tshehetse jole tshehetso ya hlokala ho batswadi ba leng gore bana le bohloko bona
1: ya hlokeya ho le ngwana se ka hopola wa ho hlokahala dinga ka hona le mo ha re ntse re utlwa ka re dinga ka di ne di mo file ho phela ho fela nako itseng a e feta hole nako eo a phela ba ba moholo haholo fela wa fitla nako ka nnete ya hore a timele a shopa mabedi le metsotso ke fela metsotso ka mara hora ya boraro ke kopa ko nke ka tho ke o kenye ka siatla fa ke ka slam a re tshe

0: Pobre ke June MC Puma EIO fela ke sticks remix imnati imnati ya hotle imnati ya hotle ya hotle hotle ka nete
1: no ke di dipitse imnati ke di dipitse imnati
0: hey
1: di pause imnati
0: tso re rata tso imnati he
1: ah na ke motho mmino bdati bdati bdati
0: ke go paga ke re mjolo tshisi
2: exe
3: hola
2: Lesedi
3: hola
2: chapo joang amonate e wena thabo le ntshole lele nda bona re tswang thontse jwalo ntate ga sa ditshoa lo ditshoa ha o sa tseba le mhlangwe le o leng handle ha o wa bua mthotla o blela re galatse a go ga sa tshoa lo tshoa ntate engwe le engwe a etsa le ka mokgwetsa la ntate o rena o fitla o seng o tla o sane wa tshwana
0: ke le phela bang
2: Hey man, ah,
4: Tim sa tracta lo le le. Ora robo kopane ke tswa ho tsona dikamano tse jwalo. Ya ba ke thula fela ke sheba dintho di tsale. Ene tse iketsa hala. Ke ba pibo kona mo se ntse se ntse go skip.
5: Oh. Ka bo le le.
4: Mm.
5: Ka re di bua ka nna se.
4: Lela.
5: Ach. A tlo pikelo na ga je. Ach. Kore in saba hon sa.
4: Askis.
5: Yan saba. Watsa di bua ka nna. To. Na se ke khetlo o thula hle ka nka mo. Ke khetlo o thula. Se ke khetsa fela o shebe la fe. Ke mo so ka le bitso ka mo.
1: Na o tla re ka tlung ka mo.
0: Mm.
1: Ka tlung ka mo.
0: Mm.
1: A se ntha a ke ntha ba ka tlung. Asa pikana ke mampina nthula wazi nguthi thula wazi
0: shikisa upula ke
1: ah we now to be pinam bye
0: marikyo
6: lo thabolelebo ai khona ka mola ka tikwana webstar ka mola thabolelebo sihlosele sithureng hi e ka re le bua le nna thabolelebo na ke batla kana ka ra kereke thabolelebo ke batla kana ka ra kereke kore bile ha ke nana bula bile ke nana hore la thebolle bo ke ne kutwa ke tshaba ba the ka fumana le ngwele le mpha mmatla le nkhota tsa thebolle bo ke ka tshaba hore la ka ro kele ke bane ha ile hantle be bile tse di tsweng na na le wena thebolle bo a ke ne ke tshaba hore la ka ra kele ke bane ba thore la ka ra kele ke ba ro rena ka bona thebolle bo ba ro rena ka bona ba ro bua ka bona o buka be bile thebolle bo tanko
7: Hello TLP e tsopika lona e bona tshwa ntse. Hello na, hi Luna leng. Ai. Lenka o itse lenka motho from fat le miso kwa. O tlusisi. Ntshapile re ko tshwetse. Nna o tla. Nna o tla mpotsa gore ke khutle na komana. Ke ra ke tsotsa mo wena. Ta ra shebile go tlaka 8. A ke botsa. Ke khutla na koma so go thula haka sampo se ke khutla kana koma ka 8 or ka 6 so ha ke sa botsa motho ke go mo hola na le ID ka ikutwe
3: ona le ID okay abini re letsetse 0863084 sure
1: ga ke thula fe
0: ke mehleng yo mhlaba ha ke wena ke bo yang khotsa
3: Alo tate le kae?
8: O sa fuzwa.
3: A mona te fanya.
8: Eish, nna ka gara tante, re motho ke ona. Re gile tshe de ke senda fela ke tswa ke ritu, ha se tlo go tlokwa.
3: Ah, buklepe.
8: Ah, ko la la no je mafela go ke se di le fela ke tshwe ke tu. Ke senda message ka WhatsApp o ithuti ke fela mo bana. Eish. O tla nka complain le no.
3: O complain la tshelete o mo fanya yona.
8: E ke mo fanya yona nta.
3: Ye ya hawe o mo fanya yona.
8: Eh na ke pa ke izulela nje.
3: Are nyane.
8: Nyane.
3: Yala o sabu. Wa thula fela.
8: Aba e kwate.
3: Yala wa thula fela o sabu.
8: Ah, ke sa bua fa jana se bile ke senda fela ke senda message so tsama le message ka mora o ke o thotse message.
3: Message wa o reng o latelang chalete?
8: Ke o thotse message na.
3: O ke fa ya.
8: Ba ba ya ba tsa kopa ke ringe ka thuko hle batho ya kopa.
3: Okay, ka ge sa ko mong ke da line number 1.
9: Ke tshola fela ke ile ga shelela sa lotse ke kwatile ene o to hore ka tsatsa sa lotse kwatile ke go lwana ntle o ronye ka di ne ka ga le nela
0: fela e ba kwa ke eng tho eno ha le gone o iqeta e fele e se ka ba ntweteng
9: a o se ho go bua le motho a ya ka o ka ho tsana a ipheta e bile a etsa e ka di munyana ho e o tlo ke nne o nore e bo
0: ke o
3: so so itshola fela
9: a ngona nne se ke bina ga shelela
8: Bye. Hal ke tshwere mathata ba ya.
3: Ke mbra.
8: Ile ke tshwere ga mla ga mbana ba ya street.
3: Ai wena.
8: Because ke mo ha ka mme mme ke ya church mo ha ka.
3: So how bui le tshotse fela?
8: Ha ka bua le ga khona motho a khatela ga tsaka. A ba le tshwere tsa ke pile mo ba. Ha mo ga ke ja ga taxi wa le mo.
3: He?
8: Problem.
3: Ai wena mme.
8: Ha gore ga mo ka mo ba isa.
3: O so mo jo tsitse jwa lorra a tsa mic up ontsona hana. Ai khona man.
0: Sho.
3: Ai man.
0: Ai. Umeng khotso.
3: Hale. Ho tsala Joanna.
0: Umeng khotso.
10: Tuo tuo.
3: Oh.
10: Hey lawe.
3: Le kai.
10: Eh sha bua di bo.
3: I'm not.
10: Ah u a tsaba to marwa.
3: Eh tebas.
10: Hey, ai di tawa se tlo sele skeneng o sona se di ma ho mo ba ba.
3: Hey.
10: O thola go ka mora le nna ke a go le khalongwa lo ma ka motela jwale yena ba ano a gile siko ga ke ke a botsa go na yo le ka bana lo yena wa nwa
3: yo
10: yo re go go tabe di ma jwa
3: le ya le a tlhudisana jwa
10: a tlhudisana jwa le ne jwa re wa go lo yena o thotse pira ha o gwa botlhoko
3: tsene wo tsa jwa ngwana mme
0: go ba no sa botlwele wena
10: Ah, si si se gana o botwela gore tshimo.
0: Botwela.
10: Ha ke di batla o botwela ja. Nena gore le teng o bima bana gore ke bona mogoti a ka ntse. Gore a ke ke tshaba go ke ke bua le ena ga o ka se bua le nna o tau.
3: Ene ke bona bo fa matla go bua le.
0: Fela ba ne o wena o ya ha holo ba o ka nka tse pedinyana fela ba hantle wa gona o bua.
10: Ke a ding ka gara ya ke ding kile mo ra tla thola yo le manganga fela yo re tsuti ya ke no plaga.
3: Ah! Mamai. Yo!
10: He
3: rawa.
10: Ba
3: la mutshewa. Ai ga tanga tella tle. No! Pinering, ering pine.
0: Love, peace and happiness.
3: How le dikamano ntsa mangato le motho tsa mmeli o be le love.
0: Peace,
3: happiness.
0: Yes,
3: ah, and
0: yo.
3: Relationship
0: with
3: love and peace.
0: No,
3: happiness.

0: nete mame dire kana khutana sa 30 under 30 go re tsela afternoon and drive kana bobedi tsene tsa khutana tsa ke ga tanga ho le mo reng ka mba cha ba ka tsa sudile mo tsema shoma mararo ba etsang di ntho tsentle Africa borwa mo mamedi ka nete bile ka jeno monene re dutsing lena yo kuri ke tlotlwa tlotla ena ya haisale hore re be re dutsi lena ka ba ka mmona qetello monena lebo.
1: Mamedi ka jeno re dutsi le moithuti ka mana ka University of Johannesburg e leng jalo Thabo Sejane mme ena ke secretary ya the Blind SA Youth Committee le ga ngwane so
2: bana ba se re keng ke mo tlona ke dumedise mme ke lebohile monyetlele mphang wena tsatsing la ka jeno
0: Thibos
1: yo ke smile fela
0: ke
2: zwe ya no ke thabetse ba ka bona ebile ke dumedise le ba mamedi ba le Sege FM dumela ho hlele ho hle mo le mametseng sena se ya lengwe ya se itlhomeng pele le ona teng
0: Thabo original uso
2: e ya Yesu ke sa Solberg e Zamdela kriking etala e ke mo ke tswanti ke ha Yesu mo
1: Thabo o ke batla ga ka le mo o hlahile o sontsona le botlhata ba pono ka pa botile ha o sontso o hola
2: butile ne ke santse ke le monyane haholo a uslebo so naturally nkare ke hlaile ke sa bone but technically nkare ke hlaile nthongwe lengwe le handle o fitlheletse batswa di ba hlokomela hore noma mahloa ya ntsa fetwa dikala jole ke mo ba ile mbanka step ibile mo ke mo dingaka di ile diagnose ka glaucoma so ke yone ileng ya utswa pono ena yaka
0: ono le morika e ono sale mnyane hawo
2: ne ke sale mnyane ba hlokometse ka dumela ne ke sale slim aba e hlokomela ba bona ngwana ntsa thula ba re ke ka ngwanini athi ha ikona ho so lose wa lo he le dingaka tsa netefatsa
0: monna ke se bone monna sa boneng a se beti jwa lo ka wena a itsa ndintho tse o di etsa re sa tlokokela mo mamedi re ho baneng ke tshojwane le ho baneng ke re ke thabetse re qetellong re kopane ho baneng ke tshojwane re fete mabenkeleng ka pelenyana fela re gotle
3: wa bona how late data ne ke December waya ha o tshware ke re manta le labohlano di a tshwana ho wena mona a se ka di khoma ke tlotlo bona no mo bontsha ho tswa data o tlo a mamelori o boloke na kwana blom
4: o ntso le mo haleng data
3: ha ona get together e qalang ka please call me
5: Eba data ne ya Telkom ikutle matla ka data di khotsa mahala le miputso ha o reka prepaid data bundle ho tloha ka 29 rand ka pa ho feta kodi mamo ipehe monyeteng wa ho hapa se abo sa hao ka miputso ya 500 million ha o kgetha tap to win dial *180# ka pa o download my Telkom app hona le melawana le dipehelo Telkom possible begins here.

Reatella, Holy City FM, back in the beat. Drive time,

0: le mahlong go baneng kere ke thabetse re qetellong ke mmone ke ka lebaka la gore ke na le le motsengata leboga ke sa gasa lenaneo la motlobelo la tse ratwang top 30 ke ne ke na le molatedi e mogolo Twitter mo ya nna ba ka le rata a holo ka nna Twitter mona a mpontsa tsietso a bua dintho tse ntle letse ke di lebetseng gore ke di buile fela ka tello mona na re o tseba ha ke bone mona mme ke mo ithuti ka mona ka vets ke ga bo bitle pele wana mona a ga ke bone mahlong ho ha fela ke mo ithuti ka vets ke etsa hona le hona le hona ka UJ sorry ka UJ what's a log
1: e ke log ke log ke se sa ga sa sabone
0: selo sa sabone
1: e ke a ga di ga ufela be ke fitileng ne ke tswa la tatse dintse tseletseng jwa e se ke dutse ga ntse le shomelena le metsemene
0: ntho ka le bomawela
1: ntho ka le botse ke radika
0: a u ke ha ke swasa ke bua ke ga thabo wa thetsa wena wa bona
1: wena ay no scheme e sentse jwa le esko me sentse jwa
2: ga itse re ka ha re bua ka blind SA youth parliament re bua kang
1: blind SA youth parliament ke initiative e qadiweng ke a blind SA so blind SA ke organization e representing the interest ka pa ditukelo tsa batho ba sa boneng jwale ile a hlokomela hore ho di activities tse di etsang batho ba batjha ba salla mogao e jwale ka ba ntse ba le ka onana ba tla ka mano aka accommodate batho ba sa boneng ba batjha ke mo the youth parliament e ile nya hla because I mean in sports re ka tshore re bona le ntsetsope ba ra utla ho ditabatsa advocacy activism ke mo re bone hore batho ba batjha ba salla morao ba sa boneng mme ke mo ile ya qala mme qadile 2021 hona le sekolo ka mara ka Thabantsho ba re ke Bardimia ke mo parliament ya pele e ile nya dula teng e qadile dikolo mme e se hudile mthating wa jwa le bile se keng ka le batjha ba ileng dithotsa makalatsa a applying this year
0: mosebetsi wa lona ka kakaretso jwalo ha o so sheba Afrika Borwa ka bophara mosebetsi wa lona gore o le reng core business mosebetsi wa rona le mosebetsi wa lona ke
1: mosebetsi wa rona ngwenya o ke o mohulwa ho mme ntlha ya pele gore re ntsetse batho ba sa bone mpile and ho ba ntsetse mpile a re re ba fa di resource ka pa eng ba ithute ho ikemela ngwenya ba ithute ho ipea maemong a batle mo e loreng ba tla hula jwalo ka batho because bothata bo ke na leng bona mthating wa jwalo kore batho ba sa boneng ba bonelang haufinyana economic independence ke ntho e siyo jwale re leka ho tlisa di-dialogue kapa di-topics tse e loreng di tla ba challengea hore ba ikemisetse ba sebetse ka thata ebile ba ske ba tshaba hore ba advocate le di interest tsa bona
2: Okay. Hona le seboka se neng se tshwerwe ho ne ho etsa halang sebokeng sena
1: o fela o ne pile le boka la mashuma mabedi le metsemene ho isa ka le mashuma mabedi le metsetsiletseng blind se ile a tshwara ka dumela ke a botselela jwalo blind se youth parliament ne tshwere tsu ka mona ka Gauteng legislature ka dumela ka sotho ba re ke sebakeng sa ketswa molao hona kwano Johannesburg mme ne re sebedisana jwalo le lefapha la thuto le di-organizations tse ding tse ileng tsa re blind se re ka lakatsa ho sebetsa le lona kwano mme ke moo re ile ra sebetsa le yona ka tshebedisano mmoho le Gauteng legislature le City of Johannesburg mme ntho e re etsang mono Tibos ke moo e le reng re kgetha di-topic di-issues tse affectang batjha ba sa boneng specifically batjha ba sa boneng mme bona ba leke o tla le ditharollo ba utlwisisa mme ha ba tlile ka ditharollo jwalo Tibos ntho e re etsang re adopta di-resolutions so ke eng di-resolutions Tibos di-resolutions di hlalosa hore ke eng re tlo e etsang jwalo ka committee because rona mosebetsi wa rona jwalo ka se ke boletse a re ne re qala puisano na hore mosebetsi wa rona ko ho advocate la di-interest so na rona mosebetsi wa rona ko hore re reach out to mafapha a fapaneng di-organization for example lo hlaile tabekang ya di-career choices hore dikolong tse itseng rona ha re fumane meetla hore re ye di-open day-ing jwalo jwalo jwale ke mo rona jwale ka blind se ge kenang ge reaching out go di university tse fapane for example ke a tseba hore university of free state ke sebetse le yona haholo hore e kenyelletse bana ba sa boneng go di programs tsa yona university of northwest as well li mo tax jwale ke ntwe ke etsa hore ha di tharollo tse di sediliteng rona jwale ka blind se ke nge ri etsang go tswa matleng a rona hore re reach out ho di organization ho mafapha a fapaneng hore a tsebe hore ha ba designer di programs those programs di be accessible di be inclusive and di be le reasonable accommodation e botlhokwa haholo tibos
0: monna le tsa mosebetsi o moholo haholo hona le batswadi hana jwa le ba satswa fumana hore ngwana o na le bothata ba pono hona le motho ya satswa mlelwa ke dinga ka gore mona o sa hlala o bona mme nthotse o ka ofela ke lelong ya motswadi eno ka kelelong ya motho ena sa tsa utlwa taba tsa mofuta o jwalo di batla di mo imela haholo hobane o bona go fedile ka yena bophelong o bona gore a se a sena chance ya bophelo hore a ka ntshetsa bophelo ba epele ka tsela e jwang batswadi ba le fumana jwang ba o fumana jwang mantswe a hao go batho ba mofuta o jwalo wena ke afe
1: okay ke a leboa tibus ntho eno ke e o e buang e bohlokwa haholo o kopana le batho bo di molong o kopana le batho hona kwa no bo CBD ba o joetsa o ga butua ka wa tseba ona le pona thata ba o bona ba be utlwe bohloko tibos because ba feletswe ke msebetsi and o felelwe ke msebetsi o fumana hore ntwe ha motho na naka thola maybe training ya computer because ke ntwe e re encourage ga holo happy blind se o robe a tech savvy so ha uno go thola a training you in a cloud to sa ho so ho batho ba mfuto jwalo ntwe nka e buang ko re ha re tloeleng taba ya o sheimane but ntwe ve tlamile re be concern ka yona ko re motho na o build a future ha jwalo because jwalo ka motswadi o keke wa mprotector o isa o ile o ya o ile ngwana ntwe mme wa ka ratang o bua e bile ona ho latsatsing la maobane a ratang o bua hore ngwana wa ho mopatile o tla mosia tla mosia jwale ha mosile o tlomietsa a sokolelo o feta bana kana go uno le teng uno ka gona mo tshietse jwale ntho e ke buang ka pek enka e toboketsang gore ha re nane le mbukamoso mbukamoso bo bohlokwa haholo a mi le bona bana ba kitaba tabelo ba bona o reka ntlo mona bo Sandhurst o reka ntlo bo Sandton so ha re bo pelo bote taba go re fela wena jwa le ka motswadi o mo supporta jwang o ntso le teng and support doesn't mean you have to prevent or hide the child ngwana ha bona ja le bo tibos ka e me mo ba ka re fumana nteng nka rata ho fana ka private email address ya ka pele so private email address ya ka ke tabosejani558@gmail.com ka e peta habe tabosejani558@gmail.com ha ona di caps mintle le mono email address ya meta pele wa ka ke chairperson.youth@blindsay.org chairperson.youth@blindsay.org me ha yentse jwalo a ka ncisi ya retse bonnete ba hore le nna jwalo ka mongodi wa committee ke a weka ka taba mfute tla ibile tibos sentse ke kwala tshe re a sebedisana le di organization especially di organization tsentsetsang pele batsha re available ha mhlomong organization ka by particular department re batla ho etsetsa batsha tjena empa ha re na bonnete ba hore ntweni e re na le e re yetsang program ena e accessible ka ba inclusive ho batho ba batsha ba sa bone le teng re available ka di expertise le experience ya rona jwa le ka batho ba batsha ba sa bone hore re katla re tlo thusa
2: Ga itse motho Thabo Sejane re thabile haholo re be re buisana le wena ka jeno. Me re a gotsofala ha ntsona le batho ba ba tshaba tsona le wena ba leng hore tse ba etsa halang ka pa selong hore ba hlaile ba le sona ha di ba kwalile dintho. O motho leng hore o feta le dipepeso tse leng hore di letsa behwa fela wa diraela kona wa re nna ke lo fihla ba emong bo itseng. Me ke na ano fitile mo ka wena ngwaneso. Ke rata mme wa hao ka tsela makatsa lore o ile re ha ke tlo pata ngwanaka. Me bona ngwana hae o etsa matchabeng jole re thabile haholo ga lebogetse la mo
1: ke leboa lebo ntwe batho ba lokelang wetse ba ya gore o keke wa jiswa ke ntwe ke ngwa ifetole empa se o tlamile se o setse gore o phila le yona joy ke leboa ka mnyetla mme e bile a be ke kenge mnyetlona ke la ka letse mme wa ka na ho latsa tsibila maobane mme masjane sentse fela ke re a hola hola re holele mme ya bone dikatleho tsa rona mme ke leboele lona le tsa mosebetsi o mo ke le mamela haholo haololo lenaneo la labedi ke le rata ka pelo ya ka kaofela 30 under 30 Hustlers Tuesday Black Excellence ke tsa ke be emotional nyana sometimes yeah but ke le mamela o le tsa mosebetsi o mo repo ya lona ke a e rata man yeah ke a le ebile pele ke tsamaye wena lebo Tibos le Bongani ke bile le mnyetla hore ke le mamele le santse le community le di campusing hore le be mona tsatsing la kajeno tsebang hore le go thatsa batho ba bangata o bo ietsa tsatsing la kajeno Auckland Park tseba go thatsa batho ba bangata ba ba maybe a se industry ya radio mara motho a na dutseng Orange Farm a re Thabo Mkono na ietsa mona Orange Farm ne tsatsing la kajeno we Water National ke go thatswe golo mme ke a leboa ke a leboa
0: Thabo mme masejane o dula sosolo kae le bitso la le ke batla ba utlwe ke yena ke batla ba phokole
1: ke Florence Sejane
0: ka kae ka sosolo
1: kregeng eta ha ba mtsip
0: Florence Sejane
1: kregeng eta la ka re mme masejane kregeng eta ha ka fitla ke kregeng eta la hore batla mme masejane a motsiba antle
0: Thabo re leboa mfitho
1: ke a leboa mme
0: re ntshotse re buileng ka jeno ding kutisa botlhoko hore motho re ke ibele jwa le ya saboneng jwa lo ka wena o gona ho bona se se kana kana se re setsa motshero wa mantsi wa lenane o re le botsa
1: thank you
0: re le botsa
1: thank you
0: re go go bitsa le wena o tshwara jwalo ti mo nna bo hlale ha go Thabo bo hlale o no ntsho sa twitter ka di satreta ha ke tsa show ntho tso no ngola o ga itsa o ga o bone ka ga yona one thing
1: o ke ka scam
0: ha yona one scam
2: no mra le bo ho lo ga itse da motho e ka ga ka dilo lwana ya tse ba ba ga ditse
1: ha le bo lwana e sa le u fihle ke le mo sa bo love sa bone ne
2: yeah
1: Hai man o ke ntse fa fa vum man le bu man.
2: Stop it.
1: Hai no.
2: Ke tla ke skara wala ga tlile.
1: Hai no. A no bo re tla bona hore se ya bonga o jang la sa re le.
2: Bo ja wa tse wa tse. Yo, ai Thabo hle.
1: Hai no tsebetse ntle batho ba. Me ka laka tsa se qadile tsena tsebisano mo le sedi. Re ka rata hore le nakong e tlang re ne re tswele pele me re empower batho ba batjha re nakong eo batho ba batjha ba losing hope ka pelenyana jwale ka manane wa ka nga lona Thibos le tsa ntho e kgolo ho motho ana dutseng Kestell ho motho ana dutseng Kimberley ya reng a tsinla ka jeno ke kgetha ho mamela Thibos jwale ha le tlisa di perspective tse fapaneng from different and diverse groups of societies le tsa msebetsi wa bohloko ke yona e re bitsang ka hore ke public broadcasting station ya lebo
0: hona le monne mong ne re bua lena o ntshwarele ka pele one wa bankile ngo ho tloa Johannesburg
1: beke fitile ke mo
2: tlile ke
0: magazine
2: yes
0: ka jeno seng ke a ke fumana mohala wa hore wa batleya monne o ka lebaka la se reneng re se etsa le yena ba mo tlile mona wa batleya tshwantse ile bua platformong e kholo ka ho fitisisa e emelang batho ba nan le boqhwala
1: ya lebo
0: ralebo Thabo ralebo tsola pele ka ho etsa mosebetsi o etsa
1: le lona o bejwa le bona be suri ya lebo bona
2: ralebo
0: bobo
2: bonga ni kira go di papa di wa tsaba
0: o hela a tsa
3: papadi hore ya thella le bongane tshabalala
0: hore sare le bong
4: a ke le bula holo tibo se le lebza le thabo ya bohlale ya ke hotlo ho bua ka ntwe na tibo South Radio is the theater of the mind
0: yes
4: eh bua ka tsona ntse tsona le tsena he mshane simpa ke le bula holo bana be sa re tla le ka tsapa pa dia bolo re emane hlopeng sa naha ya Kenya mokotlisi mono Benny McCarthy o bona ala ha botha ama thata ha yantse a hlomana no dimo jolo ka ha ile mona he a sa tle ya ho hapa papadi le ha ile lengwe go tse tharo tse o ba di bapetseng na konyena ya phumulo ya dipapadi tsa FIFA tsa machaba maobane hlopa sa Kenya se bapetse ka noto noto kgahlano le sa Rwanda mane Kigali papadi nya setswalle mo se tipa tipa ne sa Kenya e leng Faruku Sikhalo a sebeditseng ka bagabane le uthiba bolo tsene ndi rawa ke se hlopha sana ha ya Rwanda hlopha sa mokotlisi makati se hlotswe ke menyetla e leng hore e mmalwa ya hore se ka hlaba dinthlalo ha papapadi sena he se ke ditse gatello ho tswa ba tsietsi ba ile hore ba ikenya ho mokotlisi makati jolo ka ba sentse ba ina le ditletlebo ho mararang ga dikgokano sa setšhaba mane ka mora hore hlopha sena se se ke sa ha papapadi le ha ile lengwe ka opola hore ba bapetse ka 1-1 gatlhano le Eritrea ya ba tlo mo ne ba hlolo ka nthlaileng ho noto matsatsing a mmalwa fitileng dipapading tsa 2027 Africa Cup of Nations ile tsa ho phunyeletsa bela ka tla bona rona be jolo ka ha ile hore ba se ba emetse dipapadi tsa kgodinye tlang se batho ba pala gatlhano le hlopa sa bafana bafana ibe mo kwetlisi o tla le ka hore a sebetse hantle le ho hlola bafana bafana ho khutlisa tshepo ya batsietsi ka pajwang re ntse re lo tsona tsa papadi ya bolo re tla lapeng kwano he hlopeng sa rona sa bafana bafana sona ha e ka o le leng se a pele dipapadi tso hletse tharo tse o se di bapetse nna go nyene ya phomola dipapadi tsa machaba ibile ene le dipapadi tse kalang tsa mo kwetlisi pitso mosimane jolo ka hutla tjena sa ke khatlo la bobedi u ba mokotlisi wa hlopa sa bafana bafana anka marapo ho mokotlisi wa mehleng Hugo Bruce mokotlisi o re o fihlelletse se waneng a labalabela o se fihlella ka ho khonne o sebedisa dipapadi tsohle tse mashoma mararo tse waneng a dibitsitse ka mpong a re mamela hore o dibeile jwang mokotlisi Pitso Mosimane.
5: That was a little bit difficult, you see, the first 5 minutes we could not find our feet. It's normal to brought the younger one, change the whole team, it takes a little time to gel and to come in, but then the game progressed, the game confidence. But what I like is they're not afraid to play, and we need to give them a chance. And I let them swim with the sharks, throw them in the deep end. Yeah, they swim, eh? So it's good to see Sandre, Kuso, all the young Siema, big game. They played, we have to put Ndaman there. Matuidi has been there, you know? So, and also it's good to bring back Basahin, because he was with the national team right now. Yeah, we were a little bit thin in the midfield. I had to play Makaya at the end. But it's part of football. We've got to do what we have to do.
4: Atie mamari wa sebeletswa le sedi ha re di kwala ka tsa papadi ya rugby re fumana hore mo kotlisi wa mehleng wa sehlopa sa Springbok Women Swiss the Brain o thontswe jalo ka hloho e teletseng pele le le kala la ba kotlisi ha re sheba mane sehlopeng sa Paarl Boys High ke sekolo ha ile antle sa Paarl Boys High mono jale hona le sehlopa sa ba kotlisi se weleng hore o se teletse pele jalo ka se le mosebetsi wa ho motsha jwale jalo ka ile hore o ile a felisa contract ha ile se hlopa sa Springbok Women di khoding tse fitileng di brain he o kena jwalo di eteng tsa mara wa hai eleng nil eleng re o nantsi a sheba sheba jwalo le maikarabelwanu e o leng re ha jwale e se le karolo ya ba kotlisimane so hlopeng sa Bulls me lokare ya mehlenya so hlopa sa Springboks George L ke mo kotlisi ya ka sohlonga wa so hlopa sa Paarl Boys High me o tla ba sebedisana ho lofela le mo kotlisi wa mehlenga wa Springbok Women eleng Swiss di brain ho le ka ntlafatsa le ho hudisa papadi ya bi dikolo mane jwale ha rata o hlaisa maikutlo ha ya ka lokalo ka hore be ke seng sentseng ra qetelle a hlakotse contract ha ile se hlopa sa naha sa rugby sa basadi ka le ring che ha hona le litho le libeletsa itseng o nampa fela ba tla o fetula mosebetsi jwale ka ile mona a tloa be momba naha a sa ile go tlisa ma a sa ile o thusa ka hudisa papadi ya rugby mane sekolong sa Paarl Boys di bile ka lo mamaditse o ke neng go swara tsona kwa ano mona he hore ya thella tsa bobedi tsa o qetela di mane metsotsunge e mashoma mararo kamara hora ya bohlano bana beso ke tsebo
6: re
2: Hakule bo box mo holona ba tibla mo bele kena jalo ka N4 westbound ka mara ho mutinya wane wa Resource Street le phiole le tuna la milala a mehile ka mo hona le kotsi e a manjalo makoloi a mabedi N12 westbound pele futa jalo reading interchange le phiole le tuna la milala le a mehile ka mo hona le kotsi e amanga makoloi a malwa mo mo dikine go tshwaretse hakana hore ngena me ba bona tsodi bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos underscore mokone at lima wala 1x #ratella traffic
3: Riatel.

0: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka ho he dikgethong tsena ke tlo voutela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Tsona we go bine mehlahella ke dumela ke setheo sa lebokatsebeng utlwa fela sa siwelela la.

0: ya tell.
1: Re bonga fela metsotso pele o raya botshelela mamedipine o thuleng ke izulu ke sanethe o tsama le Raptured Roots le BK Mona Lisa pele mona re bapaletse jalo Khaliswag District BOB Sean Kingston teach me how to do. Teach me how to dredge.
2: Mero ba di metsotso pele re fitla go ngena ya botshelela mo bedi sentse re kena jalo ho hashtag
1: we to delay. Dula ga itswa hema America la bobedi le leng gore ha e bile tsatsi fela. Le o ka lona o tswang o seng o le o phetha mabaka o bo gutla o sna ntwa bo hlokwa o iphuma netseng yona ya bophelo ntse re bua le Thabo Sejane mona off e ntse le tiu ntse di tsile rona ntse ke mmotsa dipotso ka bophelo bo a bophela jalo ka monna sa boneng ai ke ithutile ntho tsengata ithutile ntho tsengata mo mamedi hore o sebedisa tsebe ho utlwa sebaka hore kolo e bohole bo bokae ka pa se atametsi ka pa sa le hojana o ku ka ho imamela ka tsebe hore a tshele mmila
2: na ke ithutile ke keng tatla ko jwetse
1: o tatla ntso ora thare mo mamedi ha
2: so meng khotsa
3: hi lebo
2: le kae ngwanes
3: ke nne kae
2: rete
3: nna ke ithutile hore o seke wa etsa qeto ka ntho sena bonnete ba yona goba o tla qetelets o kgabane le
2: bathoka
3: tunde paris
1: thank you maleboeng
3: ke a leboa
2: thank you ngwaneso moyeng kgotso
4: kgotso hei le kae
2: ute le kae ngwaneso
4: thabolentho le nna ke ithutile mo gong ke gola le mekone kore ke ithutile ntho eno le sa le banyane haholo ka gola le tsoka le ba mmu ke go di dipotsa ona me sela ka ofela gona ke kopa ka ga bolo le ba tswa go teile mtho ba tse ba se tsa di social media ba tswa go tsena thabo ke tla e supisa ho wena gore ke tlo etsa mohlala ka wena thabo gore ke etsa mohlala empa a se go tsena wena o go jwetse hantle thabo go ba ni lula di celebrity tsalo tsa rona le le ha le foka hala le foka hala le be gratis so why kore ke ke bona se ba kore ke a bona ntse di thuleng yona kore ka ofela di bini di celebrity di nka ka fela tshe ke ka di bitsa ka mabitso ba tsoka la ba sina dip go ba ne ma ha o tsabe ya ha ka ba ke shipi ya 50,000 ba ntse mo no wa go yena wa wa itsa di banke tse kholo wa e bia go yena e tla mpata go ba ne le fokala le le bankrupt lona thabo le be le le ka mmuso le ka mmuso o le part e mo bila bua le tate Tshomane mona e ne le presenter ka ya radio a o siwa hai a ba ya mono le sedi mo a tlo botsa a re tate Tshomane mamang a bua ka o hloka ha ona le niks ka ya mo patang ka yo a tate Tshomane o na re a e bonne wa swasa hle a re ntate Tshomane ha e yo tshelete ya go tshepate motho e ne le presenter ga ntate ene ba bangate ba nka o jetsang ka go bani eng ha o etsa la so go go jwe tsa go
1: pra le bonda tota o tla mamela selmoe
4: o go mamela tsa tsa go pa le gale ma ja ga ja hana
1: tata mazara o tle o ihlokomela nthwe
4: nthwe
1: e o tle o ihlokomela neng
4: ntate 80
1: ka di 80s
4: 80s 70s hona le mongana bina le ba bang ba bangata ba neng ba bina a tloa mona a ya kwa gao ntho mo sepwa o tshola ye ne a itekena magwa a mo shebeletse ba go tota o tshola go motho kana go modimo a mo hopolang hana nix ya go a ya fa tsibitse
1: re
4: le ba ke ndare ma
1: re le bona tlhomela
4: re le bona ntse ke le tsena ntse ke tsa go pa di bishop mo ke a tsiba go itlamela ke ke ne ke ne ke pata pata le mo shaganyana mang ke ne ke pata le mo mo shaganyana
1: ra le
4: ba bona ba hlile ba etsa bo ma 200,000 ka le ka
1: tate maja
4: ba yentse ma aba hlile a go patuwa
1: why tate maja
4: tate
1: re a le bo ntate go re fefela se ba ka re fe ba bang ra le ba re tla re tla wa ra ba sele moye
4: thank you ntate
1: thank you ona le kara
2: mm
1: ha ke na yona karabo ho ba neng ke sna karabo ntate maja hona le nthongwe ke batlang re lukise o qadileng o e bua ha o qala o bua o itse lona ditsebi jwalo ka batho ba rutileng jwalo ka dibuhudi tate majara ho ba se buhudi ha o bolele hore o expert kapa o tsebisa ntho engwe le engwe ya bophelo na ntho tsengata tse re sa tsengata tse tsejwang ke mo mamedi a mametseng ana jwa tse rona re sa ditsebeng re le bothabo go ditsimo sa rona fela ke o facilitator dipuisano mo jwale ha hona re ka ba le dikarabo tsa ntho engwe le engwe ho ha empa potso o ibutsitseng ai ibuima ntato waka nka e araba ka ya araba ka tsile nna ke nana nka yona mothimo nga ya araba ka tsile nana nka yona mothimo nga ya araba ka tsile nana nka yona jwale ha hona karabo nka o fang yona mathata rona ha tshwane mo maphelo a rona ha tshwane le di priority tsa rona ha di tshwane. Hona le motho ya kholang 2000 ana jwa le mona o shejwe ke batho ba 12 ka tlo. Hona le motho ya kholang 2000 ana jwa le mona o na le batho ba 2 ka tlo. Ha ke re ke yo sempa fela ke tshofela.
5: E dewe.
2: Moeng khotso.
5: Ke bla thaji Lima wela.
2: Ntate le tsie.
5: Ha mona dile ga bana bese.
2: Kapitse ntate hle.
5: Ke tse mazaga ke eh bana be di tshutile go ka jeno lena eh ha o le motho o nke nako pele wa hlola o ithute seemo o ithute le go na motho yo bang wa mo hlola kampo seemo se bang wa se hlola go tle jwang se be teng kampo motho go tle jwang a etse ntle bang wa yetsa pele o ka hlola ke se di tshutile sona ka jeno lena bana be
2: khale bo a ho ronta te litse ke botle ke ne tema ja gale bo le tse o tla
1: thank you tate litse
5: thank you bala
1: e thank you ke kwa ga ha wa
2: wa se ke tshitileng maobane hantse ke shebile tseding tsa di gatiso wa tseba ke motho wa motivation o ntlhola holo fela ke ile ka shebella video eno maobane ka yang kana nako yaka empa ke rata metsotsonyana metsotswana bile qalang fela e bua ke the 5 second rule meno ke rutile bana ba ka the 5 second rule metsotswana eo e mehlano e botlhokwa haholo hona le ntho e leng hore thabo ka metsotswana e mehlano ka re thabo etsa tsena lihlo o tlose sena se ka se lihlo ebe wa tlosa ke 5 seconds ya tloa fela o kekeng wa re hona le bo fetola sena ka wena impaketse ba hore ke nthweleng hore e ka nka nna ko etelela haholo re o yetse jwale are metsotsonyana ena e mehlano ha o tseba hore ntho tlo e bua ho motho kapa ntho e bona motho a le yona kapa seo bonang hore o ka se bua fela se kekeng sa fetuwa ka nako thula fela ha ile hore metsotswana nye mehlano seo se buang se a kgona hore se fetuhe etsa jwalo jwale ke the 5 second me botlhokwa ho lotswanela ge le batho ge nna hane pele re etsa dintho hore e tloa hona jwale kapa ke ntho e tlang ka nako
1: yo yo e dibile o feta ntho ene o buang fela re le bo ithutile ntho go ke ntho re etsa le baneng ba rona a o le motswadi wa mona ngwana re o sokola ka ntho itse na kwa ngwe le ho yena se o rwa sokola mpa wena o le motswadi o bone ka wa sokola mme o batla tlwele ntho hang hang
2: ei
1: tsantsa mo rute gore a tlwele ntho
2: ke ithutile yona mo ba le nna ga itse jaaka Mama de re sebedi tse tlhobile bonate ho lo balwena ka jeno ha re bona after the afternoon ke la bago zwane a hle a tsiba October ya mata e se la bago go hape o sasa ja le ke la bago zwane me he Black Excellence Wednesday mo ho jalo le gospel hour diteng ho sane re sentse re bye du re fitsetsa jalo ditapo ho mo ifontse ntla mathata wa matsohlo se buhuri ke di bona le mo ifo ba isa renga ya bo super bye

0: Ditaba tsena tsa ora ya botshelela re di feletsa ka olekola bolipi bakeng sa osane re kala ka province ya Gauteng. Lori mo le tla kwaela ka go kgetha dibaka o futhumale ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Mpumalanga le tla kwaela ka go kgetha dibaka o pholo go fitlhela go futhumala, empa le tla kwaela ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka botšhabela. North West e Augustana le Free State wa Tshwana le godimo le tla tlhaa ka go pholo go fitlhela go futhumala. Northern Cape le tla kwaela ka go kgetha dibaka ka borwa, ntle le mo le tla tlhaa ka go pholo go fitlhela go futhumala. Western Cape le tla tlhaa ka bophirima, ntle le mo le tla kwaela ka go kgetha dibaka o pholo empa o futhumale ka lebo ya bophirima. Ka golong ya ka botšhabela ya Eastern Cape le godimo le tla kwaela, mme o thibe ka moduseng ka leboya ga ka mafafatsane a itjadileng a diaduma, ntle le mo le tla kwaela ka go kgetha dibaka go phole. KwaZulu-Natal le tla kwaela mme o phole ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ntle le ka botšhabela. Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di felela mona ke gotla gape ka tsa gora ya bosupa. Le ke nang ga jole ke la ditaba matshoso.
1: Re utlwisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng.

0: Mamele motle wa tsabele tsa se di ke o dumedisa hle la bo bedi bekeng a hohle mo metseng o le teng dumela na le bitso la ka ke se bi di mo le fe ha ke tsama ke le mong ke tsama le mo hlophisi wa lena la tsa di papadi leng a izo ke thabiso motlong re tlo ba lwana ba meditlo a jole tsena fela mana o reng ya borobedi a o ga di ganna mo medi ha o mo natele gale di papadi mona weso metse ba he o re o mametse sia le moya sao kana ko ene pa itseng ha o lolo jwang ibile ba ngole mo mamedi wa tsabeletswa le sedi ka metla yo hle wa tsaba mamedi o re re go hlaba malotsana bona ya ofahlolla o rua tse molemo tse ahang ha o le botlhokong go thoba maqeba jole ka nete ke a utlwisisa hore go bana nke ke ba batla o fetwa ba nke kgetlola pele bulela tsebeletsa le sedi sentse kwa bola hlele na ke la tsa dipapadi me ringa tsena thapo tsena he re tla hlere mathele tsona ke le go lala gae bane ba sebetse mo le sebeditse bana ba eso 365 selemo porta re ne letsana ena microphone mo wa medi go tla ba monatu lena la tsa dipapadi sumbona ska ba fetwa ke a tseba hore re ile nna ga bona melaetsa ga bona dipotso hao sumbona renyolwa le tsona dikakapa me ka u bere me busumbona baiti ba gona etla ba lovers mohlala le fees mo lo ire le go le he tsebetso ya di tlopatsana ga shebile bolong re bone hle mane under 23 ba sebeditse ka nete ba hlankana ba mo kotlisi Raymond Mdaka go bona etse ka nete re tsebetso ya bona e salentse le matla le nakong ene wa nga le siko a hlaetswe ke mogohlane fela ba ile nna batswela pele handle ka magabane le mothusi wa Raymond Mdaka ntle le mono he mamedi re tla re shebe tshebetso ya bafana bafana papadi ntsena tseo ba di bapetseng nakong ena ya FIFA ya phomolo re shebile he di likitse fapaneng lefatsheng ka bophara di sa tswatswa di emisitswe he Mohamedi ka lebaka la yona FIFA break jwale he re tlo fatsana le tsedi go lena la tsadi papadi sentse ko mamahle ho marangrang a rona at Lesedi FM Facebook le X e bang o batla o tshwela e bang o na le dipotso mabapi le tsena tsohle kena he Mohamedi at Lesedi FM Facebook le X hashtag ntshamaikutlo fela he mamedi pele re ka ka ka e re fitoga mabenkeleng ha ke khutla mona re shapa pere away
1: Shoprite e ofa matla ka pokotong ka nna ne o la meputsa le ithommeng pele mzantsi ka di soletsa extra savings tse ka dimo 5000 di beke le beke o ka una hula me o fumane extra di soletsa jalo ka 1 kg ya Kellogg's cornflakes cereal ka 76.99 Lidi 2 liter difi kapa difi tse pedi tse noma podi tse Fanta, Sprite kapa Stoney ka 38 randa fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: Ho ba sebedisi bohle ba mmila. Bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto. Ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala ntso ganna. O seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
0: Ke nako ya labobedi la jackpot ya Powerball. Labobedi lena, o na le monyetla o hapa jackpot ya Powerball. E le kanyeditsweng ho 103 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi, e ka nna ya ba wena. Shebella ke tsalo ya hulwa dinomoro ka kotloloho. Labobedi lena ka hore ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka nna ba e mong wa bo madimilione. Le bogadimilione ba latelang ba Afrika Borwa. E wena. Lotho ya naha dipapadi ke tsengata le menyetla e mengata ha ile di milione di bapala bana dipapadi di tshwana le ba di dilemo tse 18 ka pa ofeta bapala ka boikarabelo national lottery etsa maiswa ka molao ke sizekhaya

Pabedi motle metsotso e dula ho ele shume le metsume raro ka morao ho rena ya bosupa me re dithagola ka tse ipetsang hema me di tseletseng ka mahetla di papading re sheba ho tse mabapi le sehlopha sa Kruger United tsaba ma me di sehlopha se arohane le mokwetlisi Masutha wa opola ma me di assistant coach sehlopheng sena sa Kruger United me netefaletso ke yone re bone hle phatlalatsong ya sehlopha a o le PSL se fihle mo wamedi ba e amohetse ena ntla nakong ena he e bile balakaladitse mokwetlisi ka tlo le mahlonolo ba mo leboha ka seabo le tshebetso ya bileng le yona ho the village boys me ba re ka nete mosebetsi wa hae e bile o tswile matsoho ke ka bo mo thateng wa jwale ba mo lebohang le mo lakaletsa ka tlo le mahlonolo. Yeah, mamedi ke sempete ke o fete re bone ka nnete ntsenyonwa jwalo taba ena ya dihlopha tsentseng dilokolla le ho arohana le bakwetlisi le ha o itswe ka nnete ebile tumellano e weleng hore ebile teng pakeng tsa botsamaisi le mokwetlisi empa he wa tseba hore boholo ba nako taba tse ka ntsena ha di di hlae fela sentse re lebeletse ka bona hore na ebe mohlomong hona le makgulu a matala kapa chea e bo skabe hona le ho honyana fela he re tla tswantse re beile lehlona kong ena e o retla hlompha phatlala so entsweng ke sehlopha sena sa Kruger United tla kgone leng hema medi se o re di fumaneng ho ya ka ditlaleo sehlopha sa Gomora United ditlaleo di kuma ha di bapadi di beile tsohle fatshe di itse ho hang ha re sebetse ha re boikwetlisong ha o letho le o retla leetsa mothating wa jwale ka lebaka la obaneng ha re soka re patalwa mogolo wa rona yena e batla di megatlo ena di bapadi hemo wa medi ke a dumela botlaelo batla meile ba nyolwe le yona ba re fea holwanyana gore na ibe ke nnete o luka e taba ena empa mothating wa jole mamedi ho bona la ihle etswa ho bana ba fa post me ba hlalosa hore Kruger United di bapadi tsohle di boikotile boikwetliso ile habala ka hore ha ba so ka papatalwa di salary tsa bona jole ke ipotsa ba neng ba ke nyane ntsa o feta mona ke le ka utlwela taba tse dintse monate tsa gore eka hona le ditshetso tse seng di kene hape se hlopheng la ha ile hore tshene sa hla ka ntle mohlomong ke ditshetso tsa ditshelete ka pakatsela e joang fela he mo medi re tla tswantse re bele lihlo le ho isala morao ena ntla hla ko reng la hore ke re utlwa re na maemo a ditaba ke afi ha ile mona essence e hlile e tlalatlala ena taba ya dibapadi tsa Gomora United e mane ho motsepe championship tla go neleng hema medi le fatse le tla hle le tone mahlo e le hona ho boha papadi ya o qetela ya Leo Messi mona mo hema medi re lebeletseng ho mona le kgetlola o qetela ka mona ka Buenos Aires Estadio Monumental papadi nya ya o qetela aba palla sehlopha sa naha ya Argentina nete bello ke re mo medi stadium se tla be setletse ka ba tsietsi ba balwang 85,000 ba batla go tlo bona Leo wa bona ha be a meja fantsi bo mo bana ha a le mo di mashomago le metsi go bong ka ofela ba go sebeditse monna ka nete o sebeditse 207 ya dipapadi tse wa di bapetseng sehlopheng sa Argentina mo medi sana ha o korile dintla tse le kgolo mashoma mabedi le metsi metlano ka ofela na kong ena e wa bapaletseng sehlopha sana ha magetlo a 207 ya ba ho hlanjwa tse dintsa dintla tse ka bantse 68 tse wa bileng le seabo ho tsona ho thuseng hore di hlanjwe sehlopheng sena sa Argentina a hore mone le papading tsa mohopo wa lefatshe ka nnete hore o na utlwe bohloko a shebile hore o tla beya meja fatshe ka nnete le hore ba ile ba hapa mohopo ona hape wa lefatshe e le naha ya Argentina e re tla hle re bone hema medu re na e betsa majwang papadi ya bona ha bankana le Benin me ke a dumela hore e tla ba papadi e ikgethileng e kekeng ya tshwana le dipapadi tso.

Mamedi tsela tsohle mafelong a beke di libile Moses Mabhida Stadium ha o kutle batho ba monate ntse ba re fela ba ilo shebella MTN 80 magaola gaung ska ba swenya mamedi bang he o saka o gona ho reka tekete jo lokagile ga bona tshubutlhellano lo gao se di rekiswe ka ofela tshebeletswa le se di FM tla dulantse o seta ka metle o tle mamedi ka tsedintsa dipapadi tse botlhokwa jo lokaine. Next year, bidena mo kotlisi Benny McCarthy ke re ya ipotsa gore na ebe e reng gatello yena Mohamedi ha ile mona papa dintsa bona tsena tse pedi tsena ba boetse ba hlulele hape ha papa di ya bona na kong ena ya FIFA break ke se bile papa ditsena tsa o phunyeletsa Afcon wa opola go maba mo na hle a antsha maikutlo a ha e ka taba ena o re ditokomane ha di yo tsa tshebetso ke ka ho wa sa gone ngore a dule Kenya ka dina go tsohla ga ke kena ka tshebetso ke sentse bile ke etswa jwale o ka hla ipotsa ne ke shebile maba mo na he le hona ex mona Mohamedi a manga maikutlo a ba a hi ba Kenya ba rati ba bolo tseding tsa di journalist ba qolutse ba ditaba ba hlile ba lla ka tseding tsa dintho re shebile mohlomong hona mo mo aneng antsha maikutlo a hae ka taba ya tshebetso ba gae ka nnete monneno a ihlile ka ga se yena jwale ke ga o bana beso se ba ka tsitsinywa fela ke na konyana ya ba medi a o ka nnete a ke ba febeni nako man ba tlwelo tata man a ba tlwelo tata mamedi re ke se tsena mamedi a khutla bona re ke ene so wethu

0: σε παινιέ. Μα με τι τζουμέλα.
1: Papa di papa di police CDFM.

0: Mabri motle e supile metsotso pele hora ya borobedi bana ba se re reng ke mo mamedi kwa no go utlo rena o reng wa medi re tswe re yena taba ke na le wena we se dumela le kae
1: wa tsena tsho wa mo ntse
0: ke fetse ntate
1: go kutsa go na di buile nnete ke re sala a e tswang ha ka tswa foka ntso kre
0: O re re ntate re sie ntlo ya hao le wena.
1: Ba tsia ntlo ka le nna a e ke fa foka hana le ke. A tla fitla se tshintsha tshintsha la tiri.
0: Ya.
1: Ke tla tsena le sa e sa hani, sa tsika sa mmile yi.
0: Mm.
1: Ke tla le tsaka ga tsa aibo. Kwang ha ka ke foka.
0: Re le bila ho le ntate o tla.
1: A mona ke mo ko.
0: Re le bila hole ke le bile hle mamedi rena le wena dumela ei e sa jonjwele jonne we se kampa ba jole re tlela ka mathata e me haleng ya gona ha e se tsa tsena dumela
2: siri
0: le ga siri
2: amna do jon siri
0: mona te tla ga itsira motho ke ba le mangwe kae
2: siri o bua le pitso wa le khosi ke o duma Toronto romo
0: ah pitso wa le khosi
2: Bona siri South Africa e fumane motho a lokileng e fumane ntato a tsebang South Africa.
0: Eh.
2: Re santse re tlo ya hole ka ntate Piso Mosimane, a re ka ramonkang ramongla sa wola ina go salite. Papadi tsena tse tharo o santse bona hala rona o ya kae. O tlo hlofumana sehlopha sa se batlang. Se leng gore le rona ke le ma South Africa re tla be re dumela re re ntate Piso wa leno o fihlile ka ra South Africa. Kana yeta o santse o sikena wa yeta. Ara dira ra mohametsa ka ofela ka dipapadi tse nna ke thabile hore papadi tse ka ofela tsona tse campaign di fumane monyetla ka ofela tsona ene ke sa tsebana ba batla santse ba tlo ya pele mohlomong hanta ya pele le ba ileng re ba ka tlo ba fumana ba ka tlo etsa mosebetsi sibidi
0: ai tsona dipapadi di tentate kgetho ke e batsi ko re ha o sheba fela dipapadi tsa di sebedisitseng papading ya Guinea le Eritrea a etsa phetho a yentseng ya dipapadi papading yena e gepeta bo modau ne ba le siko bo mbogazi ne ba le siko ho tswa ka Afrika bo ga ntwe ntle tsalang ke dumelana le lona ke le buila ho lotleng tatwa ka
2: sibini re lona re a dumela a tshara fela jwalo le lona le tshara fela jwalo tango sibini
0: Thank you ntate. Ba medi o hana na le tabentse re tshotla e ka pa o dumelana le yona. Ke yena hefizi le lava se se ba a di le dumela hle. Ma medi ke go bona la matso metsi hle e ka ke mohala o le mongfela o go dubantjena. Re rutlwe ka mona. Dumela?
3: Medi.
0: Ele kai.
3: Ke tlo le ka medi.
0: Tsile hle ke bo le mangwe kai.
3: O bua le ntate Mthimkhulu wa Bethlehem sekolong sa ntse se didi.
0: Ah, ke o tseba ntate Mthimkhulu, motswalle moholo wa Fizmoloi.
3: Ke hantle haholo ke dingwe.
0: Ke a le tshepa bana le soka tshebetswe ntle e le etsang yena le coach Fiz ntsetso pele mona. Jale he re ke no yena coach e go.
3: Wa tseba se bidi, ntlhaka ene le pela go bona ba banyane wa le. Nna mo khoga ke seletsa ka ba banyane. Ke dipedi sa ba ipiwa ga ba ba bedi mono. Lava se le Fiz mo. Se bidi, be ke tsetse dilo ke ne re khutla go motsepe cup. Sibidi taba ya ka mona fela ba memba banyane gore bogolo ba di team under 20 ka gore ba ba bogolo ba di tlhopha bo shebile bana ba di academy man sibidi nka fela ha re tswa number 4 national ka team of the cup and then never say ke bua ka go tsela di ordinary school ha di nka never say ka nka cup yo e nka go di academy sibidi e bolela gore Sina le motho ya hlokahalang go tsapa ya tla sebetsana le dikolo go go le motho a tla ba mono a shebe dikolo ga di bapala se bile ka ba le tshopa se se tla hampe ke tla go tla go ya di academy ga ke re tla dikolo fa tsone la sebile ke tla go tsong go tla sebile
0: ke utlwa hantle tsena ntate o tsebe bile o e tshwara tsena ya ke motsepe dikolo mona re ntse re hlophisa mona gore be ke tlang re fumane mokwetlisi mzwakhe James Ubani ke yena winkile national championship ka mona ka he ka naval sege mme re tla bona o sebetsa ka tsela efe fela he re utlwa hantle tsena tla beta ba yelo go mohlomong safa e tla tla me ke sheba ka tsela itseng ba ne monate le a e bona le a itseba le a iphela le a e bona talent ena mehla yohle dikolo mona me ke hopola hantle tsena le mantsoe a hae lava se le fizina go nya o feta ba dikolong talent e ngata ke o le bula ho lo tata Mthimkhulu
3: ke ka hona ke tsho tsebi la ha ba tsa bua le coach le rose le ke le fodela le coach a ntse ke le botsa bona ntse yena e etsa e ho bona hore ha re academy tsebi
0: eh
3: ke ba petse le ke ba petse le Saint Mark ya le ya Mpumalanga ke academy tsebi ba pa di entla ka lokalo ke ne ke ba petse draw ya 1-1 le Saint Mark.
0: O so mphile le yanong tate Mothimkhulu, se ka ba tshwenyega, re tla e sheba nako e tlang. Obane ke a utlwa o buelela le ntsugo e nkuwe, nna ke re ke nka champion coach o buelela ntsu, empa ke a e rata ge ntate wa ka, re tla e sheba-sheba re bone gore na ebe re ka enka jwang tlhakoreng la dikolo, motlhomong ba bakwetlisi ba bahlano nakong e tlang. Ga jale tjena e re re tlwelele fela mona, e se registerile ntate wa ka, ke o le buile golo utlwa. Ke le buile golo ntate. Ah, mamedi. Bana beso a lwanela ntse ntate Mothimkhulu fisa. La base. Ke dumela gore ka nnete ho ya ka mogore e buisaneng ka teng le moamedi a keneng. Ha monate ka teng. Ka nnete e kopane. Ntho di dutse monwaneng wa botshelela. Re ya pele le coach Pitso Mosimane le bo wa mphato ba hae. Ha ke tsebe mohlomong nna le mantswe a ho qetela le batlang ho tshwaela ka ona bane. Ne ke tena ke re le se ke la tswa tjena mohaleng. E le ha ne ke shebile hore mona le mane ho no ntse ona le batho. Bareng ho hang nako ha e so dumele jwale se le ya lekgongwana hodimo a ke le tswentse le eme fela mehala ena e keneng re tsamaya ka yona sumbo
4: ga dira motho re tsamaya ka yona hantle ga dira motho bana o ka sheba ke yona e ne ba mamedi ba buang le yona le yona ntse re bua gore papading ya o feta ya e gepeta mokwetlisi o entse diphetogo tse robong ga dira motho a nna a bapaliwa hantle fela ke ka gona ne re re o ile mane chacheng ena e ntšha a tla kgona go ya le yona go jana ga tira motho ntho e ka godimodimo yaka ga tse dithapedi yaka ko gore re motsheetse a tlhalose mokotlisi gona o tsheetsa jwang ke safa o tsheetsa jwang ke naga ya Aforika Borwa gore re mmone ntse re ya pele ka setlhopha sa naga le mokotlisi morena ra borebodi.
0: Ke le buile golo kgaitsadi ya motho Fees Moloi tshebeletsong ya lesedi Lovers e kwa le ngwana mme
5: chocolate nna ke re fela ntho ke nka llang ka mokotlisi wa setlhopha kore ke kopa fela ka di-interview tsa gae a balance di-statement a se ka refera di-player as di-teams a di refere as national team a se ka etsa di-example ka di-team gobane e tlisa lehloyo le negative impact from defense le social media nna ke kopa fela gore ga a bua puong tsa gae a balance a etse sure gore ditlapa ga di challengeane in terms of mantswe criticizing ebe South Africa ebe setlhopha se le sengwe fela Sundowns, you must play Sundowns like Sundowns, you play like the national team, he must maintain this thing a national team to become a national team, not to become Chiefs or Pirates or Sundowns.
0: Kgaisedi tsaka ke le lebuile golo ela o feta beke e fetileng ge e tshotlha ngwane se ke a opola o na le bothata o letseleng empa re lebuile ke a dumela re tla buisanang gape nakong e tlang bosibo monate a kere mamedi re ntse o lekanetlhe bosung bona le nala tsa dipapadi go sia matsong a mofuthu ke yona Neso he o sa le teng Neso
6: we
0: ausi a e sa batla le gore nne ne ke ye kae kapa kae ke re nna ke ke tseo go sia le tsona dithapo ke a tsebano matso a mofuthu jalo ka na ka ona tshwaga moamedi a monate gato la ka rena le wena
6: ke le buile tlhetlo kwa le motlo ong ka moo
0: re le buile gato la
6: ga se moo mamedi e re ha nneletsa tsona tjena sebidi molefele nna ke tlhekile dipatipe ke kopane le moifo wa monyaka ke bakeng sa kgaolo ya dikete tse tharo magolo a supileng 50 a mahlanwanang le metso e meraro monyaka

e fitlhile sa gane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano gaolo ke ya dikete tse tharo magolo supile le mašome a matlhano a metsemeraro mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le ana thikontla le lendiwe nqothwana.

0: Eh, agamo, e bile wa tsoa.
1: From bula le madisi tsitsi. O no sa lebella gore ke tla fitla ha.
2: How ten? How? Ha ke a tshujwalo. Hona ke wena. How? Dintsane
1: ke ngwe. Ke nge ne o limbizi ka yona kana gwe ya bosiu ye aga mona. Ke ya ke hlavela o zo kwala laptop o etsa ba.
2: Temo ntse ke sebetsa thema. Mme wena wa ntshosa.
1: Oh, wa sebetsa wena. Eh? Ke yona karabo ya hao yeo. Nna monga marulelo a. Ao le ntla sa ona. Nna monga motlakase o o gantsitseng ka ona o nna monga dijo tse tsontseng o ipha matla ka tsona. Gore o se ka age ke tlameya go amoela gore o nkarabile ga ore wena o a sebetsa ga ke a tshwanela le o tseba gore o sebetsa eng e kana-kana ka di-resource tsaka
2: temo ke ntse ke za mo iketsa zaka
1: o
2: temo ke thusa batho o designa dilogo le o ntlafatsa presentation tsa bona ke yona le dinye ke itshunang e ntse ke le busy ka yone
1: okay young man Tabiso ka mantswe a mangwe o butse a small business haka ka gara ntlo yaka o sa nkopa le go nkopa ga ke ne ke setela mona o ne o sa batle utlwa letho ka go fanela nte wena empa di-facilities tsa gae tsona o a di tlhoka
2: itema le lalwana
1: e sebetsa jwane
2: tema
1: a ke batla
2: bona tema ke tla e tima ne
1: tema
2: ke timmele le bone tema
1: tima
2: e ke a robala
1: tima
2: so ke ebe ke o flopitse
1: lebete o lo robala go yona ke ya this boy wa nkutlwa
2: a tema
1: shapa le wena o ye mongwe wa batho ba monna ba a reng ke mpe ke agele tou kapa wena o bana ba reng a ba kgathalele go rena go e tsala a se ka ntonela matlho wena ke a o botsa manosontso brodop kapa le wena o se o tshetse boedi wena monna o sebetsa le dira tsana o wela ka ya jang o matha le bo mangwe na thabi ke haka mona boy wa nkutlwa mona ke haka ke hodisitse mogolo a o le mokana o tso le poo wena o lo ipatlela haha o so bula di-small businesses haka mo o patalang nna teng semetse ga o ntsebe gantle wena le tlo ntena ka ofela jantle especially wena le tlo ntena o nonne ebile ntse ke o shabile last time marugana sa o tlenya mona ke ditho tsaka tse wena my food ke sebetsa ka thata mo ke a lwana ke itse wena o nketsetse ntho tsena tsa di-social media o gannne o tlo etsetsa batho o ntse re o etsang haka o ngadile ka batso mametse ka moo wena o lo robala le betheng yaka freedom ke tlo tena ya kana-kana ke tlo tenwa ke batho ka mona ke mae ka mo ke ena ka mo ke modiei ka mo ke bomang ba batla mpona ke sen ana ge na jone nna ke ntho thata ditate a ke lasbestending man of the match a ke fumantse red card ba kaya kae kapaka ke man of the match It's good that he's educated. Ntaka hlamba ndi banana ba smile. Ya ba bone ba re chatet. Ba re ina ke chama bo. Eh wa ke na ka botsa. Ntunya na di romantic. Ba re Even in my heart I would like to come around you and comfort you and I'll be blessed.
3: Puleng, ke nahana hore re ka qala jwale. Ke tshepa hore ausi o se o le malala a laotswe.
4: Butle pele Mpolokeng, o itse re ya life kapa re sana le monyetla ho edita pele batho ba e bona.
3: Re ya life ausi. Ke batla hore live stream ena puisanong ena ya rona e be le bophelo wa nkwisisa. E bonahale hore ke a nnete. Ke batla hore le wena o bontshe boitshepo ausi. Wa bona, le ha e ka ba ho ka ba le diphoso mona le mane, empe be tsenyane tse ka amohelang wa utlwisisa.
4: Okay, ho lokile. Ke nahana hore ke ready jwale. Re ka qala.
3: Okay. Mamela he. Ke tlo botsa potso tse mmalwa fela tse tswang ho balatedi ba lona. fela ke batla gore o di arabe go tswa tlhogong le pelong kapa maikutlong a gago. Ke ka go ke sa tla o jwetsang gore na dipotso tseo ke di fepele re qala o ntlosisa.
4: Okay. Basaba le teng ga e beditswa go balatedi ba rona, ga ke na lebaka la go nka se di arabe. A kere ke tse ke batla go arolelana bophelo ba rona le bone.
3: Okay. Puleng Mahale, barati le balatedi ba podcast ena ya lona ba rometse dipotso tse mmalwa, mme ke batla go utlwa go tswa go wena gore na o ka kgona go di araba. Gobane tse dingwe tsa dipotso tsena ke dipotso tse personal haholo, na o ka ba le bothata?
4: Je, ga ke no ba na le bothata gohang.
3: Molatedi wa pele o na le potso ke ena, o re ga o phela ka gara katlego e tsena mo ntho e nngwe le e nngwe e tlhagelelang e tlhagelela e fitlheletswe, ke toro e feng gape eo re ka reng Puleng Mahale wa e phelela ebile o labalabela gore a ka e fitlhelela?
4: Ga ke dumele gore go na le phitlhelelo ya go qetela, metlha ena go dula go na le ntho tse ntšha tseo re sebeletsang go di fitlhelela. Motlhala, ka metlha re labalabela go bona basebeletsi ba company tsa Mahale ka ofela ba na le diabo ntle le go phelela meputso ya kgwedi le kgwedi. Ke tse dingwe tsa dintho tse re tsosang moseng tse re robatsang le masimo.
3: Ga re fetele potsong ya bobedi he, e re mo na lenyalong la gago le Mahale, ke eng ntho e kgolo eo o santseng o e tshaba mme o sa batle go bona e etsagala gape?
4: Sho, e boima ena. Empa he, ke tla re ke o latlhelwa ke Mahale gape, mme ke iphumane ke le boemong boo bo e le goreng ga ke tlo kgona go etsa letho ka bona boemo boo.
3: Jale, ga re fetele potsong ya rona ya go qetela he, petso ena e re ke eng e o ileng wa e tsa letsatsi la pele ga o khutlela ka gara ntlo ena, o khutlela ka moreng ya gago le monna wa gago, ga o gopola gore go kile wa ba le mosadi e mong ka gare go yone?
4: Sho, bamamedi ba gago ba fela ba le personal he. O tseba ntho e ke ileng ka etsa ke gore ke ile ka gobama ka mangwele a ka fatshe ka gapele, ka mo kopela tshwarelo, ka ikopela tshwarelo lena. Ke ka gao ke kgonang go robala gape ka kamoreng eo ntle le letswalo le lefe kapa lefe. Ke robala ka letswalo le gotsitseng.
3: A o eqetile, a o eqetile. Ke leboela nako ya gago. Mmohi wa Surprise News Online, di ne di le gakana tsene re le tshwaretse tsona tsatsing la kajeno. Ke tswa go nna Mpolokeng Moholobela. Get it, it's all hot.

0: me mapakiso me wa ka yo ke moratang ebile ke mohlompa ha o tsebe gore ke o hlompha jwang
1: a bofano ranteng ke eng ga o se e kae ka go maipolelong je kapo go na le ntho e nngwe eo ebidietsang kapo habileng
0: no
1: dumelantate
0: eya mmeno nna ke motho yo a nang le nnete and I must give you your flowers o ntse o phela mme o bua nnete fela o ye mong wa basadi ba maatla gampe ka gara community ene ya rona ee lentswe la gao le agelwa lesaka mme
1: taba tse monate ka nnete
0: ka nnete re ke se iphapanye matla a
1: ntate hampoke ke a itebogela
0: no there's no way ga ona gore nka o phoka
1: empa ke ikopela fela ntho e le nngwe gore taba tseo di seke tsa mmathela tlhong ya bakea le gongwana o dira
0: ya jalo ka ga ke se ke tlhalositse ge gore nna ke motho wa nnete ebile ke motho le nnete ebile ke phela ka yona ke batla go bolelela sefatlha maso mme wa ka wa bona moferefere ona o eteleletseng pele o ntshitse campaign ya ka mabidi ya e beya godima ditena jalo ka koloi ya sekorokoro wa utlwa ka o tsho jalo ke re e ka re o so fetoa sera bophelong baka
1: kabe e kana ntate ganteng empa mamela mona he majogo a ka e ne se maikemisetso a ka ano go hanghanghang a bofago wena o ya tsebang gantle gore na ntho eo ke neng ke e lwanela
0: ano wa tseba advocacy ke ntho e re tsebang menopakiso empa le ga o ka batla gore ke golwe ke tsena ya gago gore e ne e le innocent go thata go nna go dumela gobane timing ya teng it was well calculated e ka re ntho e ntseng ka bomo
1: bona mona marong mo no teng o etsa phoso nna mapakiso ke qadile go emela taba ena ka maoto ka nako eo ke neng ke fumana sello go tswa go modieng
0: let me tell you, ke ne ke tla gola ho ja ntate potlaki a na sa jelle ka hara letsoho la mohale wa utlwa ke tshepa gore wa nkutlwa gore na ke ya kae
1: ke utlwa gantle ebile ke a utlwisisa e le go wena o nagana gore ke eme ka maoto je gobane nna ke le sesebediswa sa mohale a e ka nnete le ga e le mo nako utlwa taba gago empa se o bolela gore o lepile ntate goja o a tseba gore na nna le monna wa ka potlaki ga re bone dintho ka leitlho le tshwanang jwang ga re ya re lebile mogale eno o ke bonang gore wa motshaba kapo motshwile ntate
0: wena le ntate potlaki ka nnete lenyalane in community of property
1: e jalo
0: ee monna ke o tsheetsa mosadi a ga e le mosadi ke o tsheetsa monna
1: empa maikutlo a ka ke maikutlo a ka ntate a tshwanetse a elwe lesaka
0: ga ke o golwe he ke o bolelele wa ka outlwa ke mpa ke sa batle gore fela o leshano kapa ke re ga o bue nnete empa ke batla go bolelela ntho e le nngwe fela wa bona ga le ka atle ya go ntia ke gona le tlo o tlhokomela gore le entse phoso e
1: kgolo
0: le tlo o rwala matsotlhogong and I'm telling you ga gona motlha le tla kgonang go lokisa phoso eno gobane tlabe le se le entse
2: ke ne ke nonetse puisano ya gago le mpoloke motsheyana
3: ai
2: o etabotse ngwana o eshapile utlwa bona o ntshile ke atlame mane
4: ache mogale nna bua nnete je o seka tshaba go mpolelela se ga ere ga ke etsa tsona
2: ule ga ke tlo tshaba go bolelela o lentse difanya motlhwana
4: ka nnete
2: bona o buile jalo ka first lady
4: jo ga ka tseba ke ne ke tshile jwang ga kutlwa go thwe ke tlo botsa dipotso tse personal ebile ga ke a fua le monyetla wa gore ke di bone pele re ya moyeng yo letswalo laka
2: a ke motlotlo gagolo ka wena puleng ma e puleng wa tseba keng o tswe ke reya lešhelešhele laka
4: manwa
2: tseba bophelo bo bodutu ga o le seo pule man
4: tsotlhe ke lebogela feedback ya gago kore ga ke tsebe ke reng tle mogale wa tseba ebile ke thabela gore ke kgone go tshietsa ka nako e le gore o ne o tlhoka tshietso yaka ke a leboa gagolotlhe motho waka
2: ya wa tseba ga ke dutse ke le mone le nna ke na le go ipotsa gore banna ebe ne ke tlo bona ke ntse jwang ne ke tlo ba wa mang ka ntle go wena ga o ne o le seo bophelong bakawa
4: mona ga le ntse o phela wa tseba empa ke kopa go kopa ntho e lengwe fela tle mogale
2: bua fela ke omametse rato laka
4: ga e bo batla go bona dintho di tsamaye gantle ka thelo go sena nix e e sedisang o tlo tlameya kore o lokolole memamokwena a ikele gaetle memamokwena o isa team mogale
2: putla pele ganyanyana putle ena ga se nako ya go tšhentšha dintos mamoko wena re tswa gole gampele
4: tseba baby
2: mme ke kopa mmamele utlwa ntho tse mamoko wena di entseng karolo a e bapetseng e kgolo gampe gore re ka tlo monyatlhatsa fela ntle go mabaka bona mano no
4: a motho waka o lwalelantle man o tlhapa o tsofale ka pele ko dula o lwana o sa tlhokagale mamela he morato wa tseba bone ka se o latlheise ke bua tjena gobane ke buelela timi kao fela a ke re bone ga bana monyetla wa go bua le wena jalo ka nna jemo sa mo
2: wa bona ntho ya nkopanya business
4: le
2: no
4: o ka se bolae mogolo wa timi ka lebaka la motho a le mong fela
2: no pule nna ke so bone letho le mamoko wena a le etsang le phoso ebile o e sentse fela ga o ne o tlala gore mosamo
4: ao my love
2: o
4: pumpkin yaka
2: no
4: lerato la ka botletle ka lwana
2: lebaka ke lefeo tsekisa mamoko wena e
4: ga ke motsekise letho mme mamoko wena o odile mogale sena ke molemong wa thini
2: bona nna wa tseba matlho a re shebileng ka ntle ka mo amangataka kagona wa tseba gore na go na le batho ba ngata jang ba re supportang ka baka la obane fela ba bona re sebetsa le yena mamoko wena
4: empa babyhe mare le wena wa bona gore dintho di tsamaya ka monyebe ka lebaka la mamoko wena
2: a tena a re supporta gobane ba bona re tsamaya le mamoko wena jale wena o batla go ntlhotha di-voutu ka ntho o etsa
4: noodivoutu baby empa ke letlhakore la gago
2: a nna ka nnete ya ke utlwisise ebile ga o so mfe le mabaka ke utlwa fela o mpolelela ka mosamo
1: taba-taba ke mosamo sefeto ke kgaolo e latelang ka moso
5: thenthabiseng le gale ba re taba-taba ke mosamo ngwanaka mosamo e ke kutlwe go thwe lerato lo tswa mosamong eya a ga ebe go na le go ileng ga e tsala motsherebe e mongwe letlakore le leng ga le a kgotsofala e ka ba ke ka go mme kapa ka go ntate ga o tlhoke o ga sepola gona mona fale o thole a sa kobile tlhoke ke botse bale gore ba kobe tlhoke ke molao wa mang a moemele fela le yemane le ditlotse se o le mosamong o tseba o motshwara mo wena o tlhokang teng penye tshutshutse na le le mosamong mono a keke teng o tseye motshwe ga re tlo le go utang tso tsena ka bofe jale he ke seo he o ka gore my love se ka etsa my love mono pola rona wena hei luna

ka ba bohlokwa ke hle ke di batalatse ke bone na re tlo di tshokela vang ba kensa lena no lena le bitswang re moho wa tseba ibile nna no lena le ya gagwebo e teng ka hare gwebo metsotso nye mehlano ka bora hora ya borobong ke lena no la lena ka la motheo borapedi ba moetlo mo re tlo shebana le tabe bohlokwa haholo ke la nna ka ebe ha ke tswa kwano re nyala tshumele mtsimbedi ke fetela ho ponto hore ona di ntshotse ngata tsetsa halla motho e bang o ipulaile ka bo yena o ile a khutsufatsa ditshiutse ha etsa bophelo ka pa o bolauwe ha tshwane le motho e bang ka kagago o kutsi o fitleletse monga bophelo a lata se bang ke sa hai e le moya ona wa ile nga ubudulela ho sena motho a tsebang ubudulela ka tsela efeng o tshwana fela la o lata ha kope kopo ha kope tumello ya mang ka pa mang jwale wena o nka qetwa hore a kore kilo iki iphinithe ebe he jwale ke hopola nakong ya o feta gela nna ga etlo katamena le ntate la buti Patrick Romeo Rampai gore motho wa mofute o balo o mekgwa e mengata hampe o dintho tse ngata le pele ya ka iswa mobung o batamane tshwantse e kebe mofu a sokodisang tjena o sa le bima ee topo se bima fela sa e ke se makatsang ga a tliswa lapeng monana tshwantse o kotlhae ntho tse ngata koloi di shwetsileng mona ka ena e ka reng ke koloi tse ntseng di kula tsena tse laišiseng mmele wa gae o fitlha gae mona sokodise o kena monyako helang se tshwantse re qhakge dikosene jwane a re motho a balentswa ke uko nno botse le batho ba sebetsang ka dimmošageng ke batho ba sokodisang pe ba dulang ba fetola le difatlhong mona o sa tshwere matsoo ka go a lwana o shebile kwana le mo shebisitse kwana koo ke ntho tse makatsang ba le ga lo kena ka ga lebitla ka mane moralo o entswe go le wa ralo lebitla tshwantse se ka re jwale bontate bana ba etsa moralo o motle go sose tshwantse o chepe ka ga le legolo ke motho yo ke mekgwa o ntsana le dipelelo bane o bolaile nama mmele e le mmele moyeng se moyeng moya ona ke ona o ntse o etsa metlholo e ne e re sa itsebeng jwale ke ona o thole monyoke le monyoke ntse ebile le mokomela ore a o tlogetsa bala ke kgetho ya gao mo ntle le kgetho ya gore ebe ke motho a itseng a le itsamela ka ya mothunya a motlhaba ka tipa kapa mo etsang le gona moo ntse le lokela go mokomela gore yena e ne se ka odima rona kapa e ka odima rona gore ebe nkebe go na le ntho e bang re ena jwale taba ena ya gore motho ebe wa iphinete kapa wa ipolaya re tlo sheba boemong ba mafatlha gore na a e sebetsa gala bang ga le leng le ntse le phela gobane re a tseba mafatlha ga a sa ka go angwa go gang ke mane mo go bonang yena lena le ntseng le phela le setseng le kena pele ka ga ntlo ya mofu enwana ka ga lekese ka mono pelo yane ya kena ntho e tseno ka o fela o tsamaya ka diaparo tsa eno a phelang yeno a tsamaileng a thobileng o tsamaya ka tsa yeno a setseng ka tsela e tshwanang ba yeno a feletse go ya motseng o gotsitseng mane e le gore ka a kene mokoting mono pele ngwana a bo a kene ko go ke ntho tse makatsang ga e ba mafatlha a sa ka golwa go etsiwa dintho tseno fela ka go anya ya bona ga e ba ile ba golwa ke mo e bang le leng galeile le tla patha balo ka motho fela motho jalo a tlwaileileng fela fela ga re shebe boemong bona bana ba mafatlha a sa kang a golwa e be ba le leng leng ka bophelo ba lona le a iphinetha le fedisa le kgutsufatsa ditshiu tsa lona ka tsela lefu go etsala bang ka le e le phelang ge ke re tlo buisana le moeti wa rona dula le nna ga tla ba ditoboketsa gantle abuti Patrick Romeo Rampai go sesiu jalo ka re le kgweding ya dipalangwang tjena ge ke re tlo sheba go ye go etse mesebetsi kapa tshebetso e ikgethileng bakeng sa meya e ntseng e solola mebileng ya rona ya naga mebileng yotlhe monana mo o tla bona go ntse se go bona motho pai a re tshobe kapa eme ka ga tsela fela ka ntho tse tsho ga rampa ya bosibu ke eno motho o ko o sa ukwisise o bone ebile a kapa tshelatsela a tshela mmila a e ka hana maoto e ka o fofa moyeng mona o bona le terate e ne ka ga ithule o itlola fela ke amang a matshwao a batho be bang ga ba phomola mebileng mona ka lebaka la dikotsi tse e leng tse e tsala gobane ga ba latwa nna ke ntho e ka re sebeletsang
le ho fokotsa segahla sa dikotsi tse etsahala e dikotsi diteng segahla tsa tse ding tsa tsona di ntse di etsuwa ke bona batho bana ba ba moya bona ha ba phumula hona mebileng mono ntse ba lwana ke batla diketola dikoloi tse o thole koloi bo streeting fela le ikwele sa ukwisi motho wa modimo o la isebetsa ba mmo e shebise mabidi bidimo ko go le ukwe sa ukwisi ka take motho yena jwale batho ba sala tuwing ho qetelletse ho etse ba bana tshwantse be ba ha ha bo ba molatang ba ne tshedumelo tsa batho di fapane fela o ntse ipitsa mofokeng mo hona mono mo leng fela o tseba ho hona le emong wa bolona a ileng a hlokala ka bakala dikotsi mebileng kwana o ntse solla mono mme le nako ena a patwa ha la pota mono hore le tlo tla motsebisa hore re utlosa mona nna ke o solo phela motseng o khutsitseng ke re tlo tla di shebata batseno athi ho educated development study groups ke tabe re tla buisana le yona le mong ha di politics sa hore nge le tshumele motsono mo ke tla ke go tlo shebana ho bobebe ha ka kang ho ka gaola se bang uitse dikano e ho gaola dikano he ke a rata ho sanu so ga ke sa rata nna ke ntwe bobebe ho ka pa nontso o sina moye boye mo ba mofuto vana nka na go motse ba mpharanyana.

0: ya Ringo Ndiyakhotola le shumele metso mihlano la metsotso pele hora ya borobong mo haleng kwano kina la Butineo wa Mphabutineo dumela bile ke wa mohela tshebeletsong ya lesedi
1: khotso mentso a ke dumedisa lona ba mamedi ba lesedi ya FM yena ya le dumedisa ka sheno Ineo go tswa ba mphoe ba le remedi ba mamedi e una go khalele emetse e se fitlile bona ga le ba mphoe ba le remedi rena le ona mriana tso ka lantsa mafuka fa pana mriana o tengwa tsikire wa dropo wa di pulse wa popelo wa masapo wa di alsa wa le banta wa after operation wa madi wa bontate wa senya wa mala wa maoto a ruruileng wa pelo ka sheno re tla bua ka mathata ana a latelang mathata a diphio mathata a dropo le mathata a tsikire ka sheno re na le ntate John tate John o tla re jotsa ka ene tate John ra o amoela
2: ke altumelisa ba mamedi ba le sedi FM ne ke na le bothata ba diphio ne ke dula ke khadetse maoto a ka dula ruruile ke kule tate Neo a bua ka meriana ya diphio ka matha ke a reka mo batho batho hei ke a leboga mphoe bal medicine ke fodile mphoe bal medicine ya bere
1: mamedi gebe le wena o tlhopwa ke mathata ana a diphio o tla ka boithekela botlola mphoe bal remedi ka ra dimotishopo le di-pharmacy tse gaufi le wena lefune le nne re tla kokang ka lona ka seno ke mathata ana a tsekere motho a tlhopwa ke tsekere o bonagala ka matshwao ana a latelang go na le maqeba a sa batleng go fola mmele wa gae ga o sana matlho wa ota kapo wa nona ka tsela e sa tlwaelegang maoto a e a dula a chesa ebile a tlabatlaba ka fatshe molomo wa e o dula le moputswa ebile o omeletse matlho a e ga a sa batla go bona le gantle ga o sa fumane thuso bakeng sa tsekere bomamedi o ka iphumana o supiwa ke mathata ana a latelang mathata a pelo mathata a diphio matlho a tlhole go bona gantle kapo maoto a gago a shwe bogatse tsekere e bakwa golo ke ntho tsena tse latelang lefutso insulin resistance dijo tse sa tlhokelang mmele kapo o nona gagolo la o qetela le re ka kotlang ka lona ka seno ke mathata ana a dropo dropo ke lefu le sa selang batho ba bomme le batho ba bontate ebe o na le rashe bothong ba gago ba bomme kapo ba bontate ebe o utlwa bohloko ga o ntsha metsi ebe o na le discharge e na le monko o sa tlwaelegang ebe mokokotlo wa gago ebe mokotla wa gago o a rurua ebe botho ba gago bo dula bolongwa ka metsa ebe o utlwa bohloko ga o etsa thobalano le molekane wa gago tsamaya o ithekele botlola mpho ya balegemedi ka ra di-pharmacy le dimotishopo tse gaufi le lone kapa o ka re letsetsa go 0745197853 0745197853 sebeteng hape kara Lakeboy Med 2 e pla mini sebeteng hape kara Thabong Kolo Pharmacy e Bitumelo Junction Mall sebeteng hape kara Kwakwa Sitsing Pilo Hebale e opposite ya SNB sebeteng hape kara Fickberg Arinal Fickberg e Fortek Road sebeteng hape kara Batumet e opposite ya Post Office sebeteng hape kara Bethlehem Wax Cosmetics e opposite ya Shoprite sebeteng hape kara Zastin Zastin Pharmacy e Negdoya Ackermans sebeteng hape kara Kronstadt Rochas Aptiek e Moray Street sebeteng hape kara African Herbal e kgoneng ya Moray and Church Street sebeteng hape kara Hillbrow Plataland Local Choice e haufinyana le FNB sebeteng hape kara Sasolburg Riverside Pharmacy e Pick and Pay Center sebeteng hape kara Matatiele Bergview Pharmacy e Pick and Pay Center sebeteng hape kara Vereeniging Tuxedo Pharmacy e haufinyana le Shoprite sebeteng hape kara Vanderbilt Park Pharmabetic Pharmacy e front opposite ya Mdalese Phethuru sebeteng hape kara Pharmacy ya Spakuru e President Street sebeteng hape kara New Care Medifarm e Tepiso Shopping Center haufinyana le Shoprite sebeteng hape kara Johannesburg Central Thermic Multi Shop e Bree Street haufinyana le Shoprite le KFC sebeteng hape kara Soweto Bara Discount e Bara Mall sebeteng hape kara Spring Office Pharmacy e Third Street sebeteng hape kara Rustenburg Blackmore Local Choice e Fatima Bad Street o pola mamedi ra ke tsangola mphe ba le ke bedi a se ona tsa rona re le tete mo 0745197853
0: 0745197853 o le bo ga tedi
1: thank you
0: ha simohe mamedi metsotso ile shume pele ho hora ya brobong ha ke tloa ho wa butineo wa mphohe ba le medicine valo ke buyele ke ho putse fela molo mo ditaba hore re kgweding yena
3: bophelo ba hao bo bohlokwa ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle ke molelo
0: Nnete ya mmakoma ke molelwa ha re etse molelo wa hore re a bolokeya mebileng ya rona ya Afrika Borwa motebang porota ka moka Philip Police ke lebile haholo nte motebang ke lebile kgaitsedi ya ka moradi ya ka palesa mogele dipalipali dipalamente ka mane ka fiki magallane o mametse tshebeletso ya lesedi a re dumela mme wa maebana tle ke na le wena o fitlhela goreng ya o qetela le thabiso mokwena mohlakwana wa pholo ya lise mare se ntse ke ludi manto go ntoko gaitsedi ya ka ke le Durban ke tsatsi la tswalo la mofumadi malagato mokwena o hle wena tibos thabiso mme malagato mofumadi wa thabiso mokwena ka mo ka gitse ke a tshepa o kitikile Nati tshea ke wa mona le ha le ho le ho fata fata ntjunjunyane ha tla he o hlotefe sele mo ka ofela ho la hle marato malafu e ke malafu ya khola he o mubitsa ba lo ha itla o kuge ha itla be ye ke dithule taba tsena se tsaka ntswa kana halala ya go betseng ke botlhaswe ba ha selan selwane tjawe ka mane ka ikageng ka Potchefstroom room mametsi le sedi le mokwena le gato ke le buile ka moka mashaim Foxberg a go mametsi tshebeletso ya le sedi ti setso tekete ka meya ten halao hallelu sinki sibeko mama fubedi petra stein dumela ntjakana ke na le wena o fitlela re nya o qetela ke matshukolo mosia ka mona ka diung ka mona ka botshabelo botshabelo dumela botshabelo gauta godla ke le buile gauta godla ka nkomo wa ka nkomo ka mono ka manyanya ka fusion screw no tsidiso ka moka ho de potiki le buile ha holo hle o mametse tshebeletso ya lesedi hashtag re mmoho ntswaki ke na le wena ho fitlhela goreng ya o qetela ke ntate Theletsane ka mona ka Maokeng Kroonstad ba re la o hlaba loka la o hlaba loka la ba la o qa alla moswang ka mpe four ways mo dumela wena nang kitlomedi ke lebuile haholo le sibongile hu sibongile o ke tshebetse mane ha ngwala le bitso fela o dumedisa ntse ke ya hore nya o qetela le nna o ka phomolong hene mane ha ke tsebe na o ma mogotsi ke a feta ke mametse ke le phomola mqasha le na she yourself ke ntate ta u molapo wa le bakhania okay ba ngwetse ya batlong mohatsa monna e dumela ntateng ya maka mona ka botlhokong Bethlehem o mametse o na le wena o fitlhela goreng ya go qetela mamodie mokebeng wa Tatenville ke lebuile haholo madume mentswa ke ke na le wena ke mofokeng wa magongwana a botlalane ka mona ka ke nyaka lo gadimane ka mona ka Smithfield ke lebuile tlhe mofokeng phoka phoka mahuana botshabelo mono go emetse topic ena mafahla ka tsedi kgethiteng mamela o thetsebe e ngwane swa ebe yeno na la mafahla ka bo ntata mafahla ka pa mama mafahla ntho tsa di ya lhloka di santsane li utlwa di ditsebeng jela mama tlo a re hita tsa musa mo swa ga le gale ntsane matlatsa matlaletsa Zamdela sa Solberg ngwane swa ba re u katele mozamo kana simple la bana mon ntata banana ke le buile ha holo moeketsi kwa lepe e le ntho tse ngata ka kantse ndi di rumelwa mo max ka bo 1450 ka bo 232 thoma yo no go meletsa ka mogotsi ke o hlompile motswadi wa ka ke mametse ke le Hopstart ke ntata banana taba ke mosamo ntaba ditswa mono a bala a glag taba ditswa mosamo ha e bona o sa tsebe re tlo le go dando tse ka ofela di ndela mafaso ke le bile ka mona ka phoko section ka mane ka ka tleho mamedi e re ke epineng ke ke epineng ke bone na ntho tsa ka dikidibe bang ka manane go ya horeng ya o qetela ompi mo kanyane ka mo ka manyanya ke o bone le wena hlengwaneso jacaranda musia ke le buile ha holo ke le buile re ke bone mpopo umphile ditaba mona mpopo umphile ditaba ba le he ke go ke kgwathe kono po tsena ke dipenye mona botshung bofuedung ke penye botshung mona bofuedung di a ikise di a ditatije tsena ke late mogwetsana o teng mona ke tshoko o bua ka lerato Lerato. Oh, ke nga go mo tshwara mo, o mo tshwara mo, o mo suna mo, le gale.

0: ditaba tsena tsa hora ya borobong di fella mona ke kgutla hape ka tsa ho qetela tsa letsatsi horenyane ya leshome roikad
1: ke lebohile haholo hle Kenny Modupi
0: kgaitse
1: a semohe mamedi ere Kenny Modupi ha nne letsa tsona valo ke diqhautse ka matso a mofuthu hobane ke kena hantle ho lena ka la motheo e leng borapedi ba rona ba moetlo ba boAfrika moo ke tlo buisana le kgaitsedi ya ka Abuti Patrick Romeo Rampai ke re tlo utlwa ditaba tsena tse bohlokwa tseo ke se ke ile ka di beya ka beya nkgosi dibeng ka ba ka beya maballo re bone na re kgona ho rulela boemong bofeng ka taba tsena kaofela ke mo amohele jwalo ka sa ntse le teng ka mona Abuti Patrick Romeo Rampai dumela o amohetse tshebeletsong ya lesedi lenanong la lenaka la motheo
2: ya dumela kgaitsedi ya ka ke dumedisa le bamamedi bohle ba lesedi SN seanamoya se segolo
1: o hlotse jwang ngwana mme
2: hai ka nnete ke hlotse hantle haholo le mosebetsi mane ke sebetsang teng tlaka kopa gore ke kopa ba mpimelele ke tsamaye nako e sa mpimelela ke ke tlhela teng ke tlo tlhophisa tsa mosebetsi wa gona jwale
1: a ke itebela gore fa tlhompho eno le kananelo eno kgaitsedi ya ka Abuti Patrick nna le wena ga re tle re kene gabong gobane ka nnete ena taba e engwetswe ke momamedi e le gone gona a be le kutlwisiswa tsebe go rua tsebo e kekeng a ya mowa ke mang kapa mang ke tla se kry-e anang ditsebe o tla utlwa se wena go se tlhalosang o seng bona ga re shebe go etsagale kapa go lokela go etsale jwang bakeng sa mofu ya ipolaileng kapa ya bang ka bo yena o kgotsofaditse ditshiu tsa gae empa e le lefatlha gobane nakong ya go feta nna le wena ka la ka gare hashahasha re shebile motho e bang o ipolaele motho fela makgetha fela ge tlo lena re shebe motho e bang ka bo yena ke lefatlha go lokela go etsale balwana go na le dintho tse ileng wa re bontsha tsona mme ke dumela ba bang ba rona re ile ra etsa tshalo morago ya gore ke re lo tlhatlhoba tabena ke re shebe ebile re botse le dipotso le go batho be re naganang ba sebetsa dimoshang ba e ba bone taba tsa mofutofeng go motho e bang o ipolaile ena ka bo yena ga re shebe letlhako go le na la motho a ipuleileng empa ile lefahla motho eno yena tshebetso ya haiba ya mofuta ofeng ho etsa la vang ka lefahla le o le ha ile ntseng le phela ha ile mo yena kgethile o khutsufatsa ditshutsa tsa bophelo ba hae ka pa ipulae
2: ke a leboha kgaitsedi ya ka ka potso ena e ntle haholo ngwaneso ha motho a ipolaha o ba kgahlano le mmupi ha ba kgahlano le mmupi ha a mohele moya wa hae gobane o tlohile lefatsheng pele go nako e mmupi a neng a metse gore tlo tloa ka yona moya ona wa hae o tlo solola gona mona lefatsheng jwale ga o etsagala gore motho ena o ipolaga e le lefatshe gopola gore mafatlha ke moya o le mong e se ke betsena mafatlha ke motho a le mong ya phelang ka gara mmele e mmedi jwale moya ona e bang o itlositse lefatsheng ona ga o itlosa lefatsheng o itlosa lefatsheng instant ga o itlose lefatsheng o itlosa bophelong o ikisa bophelong ba moya bophelo bona ba moya lefatsha lena le tlo bophela gona mona lefatsheng gobane mmupi ga a kgone go dumelela moya wa motho eno o fetele boya batho gobane o itlositse pele go nako ya mmupi jwale ga a ntse a solola mona lefatsheng gopola gore motho enwa ke motho a le mongwe a phelang ka gara mmele e mmedi o tlo sukodisa enwa ya setseng gobane mmele wa enwa ya setseng e ntse le mmele wa gae jwale ga a sukodisa enwa ya setseng e tlo ba mathata lateng enwa ya setseng ge ka bona samolatela ka tsela eno wa pele a tsamaileng ka yone
1: e tshwara gona moo fela Abuti Patrick ke re fedise kgwebo ga re gutla mona re tswele pele mamedi re re tlhae ka mona re ya gutla mabaenkele
3: go basebedise bohle ba mmila bakganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ga re duleng re bolokeile mebileng mme re tlhomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela gore re etse ntho e nepaetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka go o sa bolokegang mme o hopole gore mmila ga se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a gao teng ga sehla sena e be nako ya go keteka le o ba le ba lelapa e seng sa go tlhora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang re isa Aforika Borwa pele
4: lepato ga nako e fitlha utobana le maikuko a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka for a habit ha le fuile la kotsi ho bona lo he fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di forum kgetha se hlaiswa seo o ka se gonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane ho rentse 24 me o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo mo yeng ka jeno ka clientele funeral plan SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo adwa di tshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: O mametse re moho Holisedi FM
1: Niti ke yona yenu le le mametse ke lena no la re moho ge ho le nakala motheo bo gapedi ba moetlo a buti Patrick ke boetse ko wa mohetse hape gaitse diaka
2: Ho le buile na ha ho lo wena ngwanisi
1: Ee o ka tswela pele mo o ke ile be se re lokela ho fitisa mabenkele o bontsha gore menyetla e mengata haholo ya hore lena le setseng lefahla le tsamae ka tsela e lefahla lane le tsamaileng ka ona e le mokgwa wa ho inka wa ho ipolaya
2: e ya khitsi ya ka wa bona ha ho etsahala hore lefahla le leleng le nkile bophelo ba lona pele ho nako e le aneng a ebe tsoke ntate modimo ntho ya pele e tlamehileng ho etsuwa ho lefahla lena le nkileng bophelo ba lona ko shapua ha se topo sa lona ha ho shapua setopo sena sa lefahla lena ho shapua moya ona o sa fitelang boya batho o sezing kolo hostukuseng le lefasa lena le iphilang le lona le tlameile ho etswe sena se etswang ho lefasa le nkile mophelo ba lona le a shapua le lona haibe batswadi batswafa ho le shapa haibe baloloko batswafa ho shapa lena le iphilang ba tlotlaneha hore ba thole phofolo e tlo arola meya ya batho bana ba babedi ha ho thola phofolo e tlo arola bana batho bana ba babedi enwa ya phelang ha no khona ho etsa sena se ntsweng ke enwa a nkile mophelo ba hae mara ha ibe nyane ha ba arola enwa ya a nkile mophelo ba hae o ya shapua le enwa o ya shapua eno a nkile mphilo ba ya ponyelwa le eno ya ponyela and ha huwa mani moshara ma nesi topo sa eno ya nkile mphilo ba hai ku tlameile ho ye eno ya phela mpili a lo fita mehlaleng e abutia ya tlo fitang a tlo fella ho yona moshara mani le ka sela eno e bang nkile bophilo ba hai o tlamehile ho kene enwa ya phelang ka hare ho lona ba methe ka lona enwa ya phelang o tlameha kena ka hare a roba le ka mokokotlo ka hona ka le ka seng ka mono ha ba qeta ba montshe ha ba montsha enwa a nkile mophelo ba o tlo fihla ke le mane nqalong ya o qetela le enwa ya nkile enwa ya phelang pele ena nkile bophelo ba hae a lo kena ka nqalong ya hae ya ho qetela ho tlo kena enwa ya phelang ho etsetswa hore enwa ya nkileng bophelo ba hae a nne a file moya wa enwa ya phelang le enwa ya phelang le yena o tlo fila boteng ba enwa ya ileng a ileng boya batho and enwa ya phelang ha no khona ho etsa sena se entsweng ke enwa a nkileng bophelo ba hae wena gaitsedi yaka
1: wa tla ihlakisa abuti Patrick Gomi yo taba tsena ka ofela mme ke dumela le mo mamedi o mametse ka hloko ena ya haisale ha ke shebe haiba ibe ke batho ba ibang e mong o nyetse se ba le dilemo ntse re ka re ke ne le mohatsa motho le haibe ile mafahla e ka ba mafahla matona le mabedi ka pa lefahla la ngwana na le la moshanyana ka pa bana na ba babedi ka tsile tswana fela e se ba ba se bana ba le boemo bo itseng ba bophelo motho sa na le monna ka posa na le mosaji na ibe ha ona le tholeka a mangye o molekani wa yeo a nkileng bophelo ba ha ile ho ja tshe o bontsitse hore mafahla ke motho a le mong a phelang ka ga mmile mmidi molekani wa hae ha ona ntho e bang e ka mo hokahanya le se se itseng le motho a e kichotse na hobane ke a hopola tabeno re tla ke re tlo itshwara hore hang ha motho a mme a kopana le motho a ntate ibe o fapanyetsana ka leng hona le ntho e salang e itseng DNA tse o ka utla ditlhalosana go nyene go tlatla ho yona ka ha motho yena na o phela motho o mofufutso wa yena o teng ho yena jwalo ka molekani wa hae yena ho sebetsa la bang bakeng sa hae ha ona ntho e bang ge ka re ikotsi e le baneng le yena
2: ona ngwaneso motho wa ntate jwalo ka o tsholo hore ge tla ke re tse hlalosa ena ya moya o fetelang ho motho wa nne motho wa ntate ho sa kgathaletse hore na ke lefahla kapa se lefahla ha fela a kopantsha mmele wa hae le mofumahadi wa hae ho feta moya wa hae o fetela ho mofumahadi ene moya o ha ka a imisa mofumahadi wa hae o dula dilemo kaofela empa ha sa mo imisi o dula matsatsi a mararo kapo matsatsi a supa kapo matsatsi a 21 ka mora matsatsi a 21 moya ona o ya tloa ho motho enwa wa mme jwale ha e le gore ona sa ana le bana le ene ke tlo mo ama ntho ena motho ena wa mme empa ga e no mo ama bophelo ba gae kaofela ke tlo mo ama o fitlhelela nako e motho ena wa mme a tlong go e behelwa ke bagolo ba leloko
1: go ka potla tshila ena ya molekane wa gae
2: eya ngwana
1: mamedi lapeng mono ha e ba o mametse taba tsena kaofela o laoleile go kare letsetsa 086 0003 084 le WhatsApp-ong ya rona iteng ya 079 758 5066 mme ke sa kopa ke tlo kopa o fitleletse ha o etsa kgatiso molaetsa wa lentswe o etsa molaetsa wa kgatiso kwano WhatsApp-ong ya rona ke kopa o bo kwetse radio ha re tlhoke nne re utlwe ntse re bua ka mora ga o ka mone o laptikomio ka mona le wena wa bua o botsa potso tima radio nakong e o etsang kgatiso ya lentswe o botse potso ya gago o ye ka kotlolo tabe se ka ba molaetsa molelelagolo wa gore nka baka tloa mona ka ratogopo ka baka gutla ntse kutlwa bua ya tabeng o botse potso e be re penya molaetsa wa gago kwano go sena lerata lefe kapa lefe le ntse re le utlwa ka morago ka mono ebe jalo ka ntse ke bua je ntse ke tlhaelela ka mona le wena o gatisa molaetsa be ntse ke ikutlwa ntse ke bua fela wena o botsa taba tseno kao mme re tlabe re sebetsana le wena e bang ngwangola ga ona ho bang re tla o thibela ka ona a botire moyo ntlheng ena ya taba tsena tsa motho enwana wa lefatlha le nevaloka o bontshitse go lokela go be jwang ga e se ka karolo enwe e be mokgwa wa

0: kao fela ba ba dinang ba etsa mosebetsi ba tswe ho folo e nngwe le e nngwe ha e hlokagale e ya swa ntho e swang moya wa yona ha o fete lefatsheng ho folo ha e hlajuwa ho tloetsiwa mosebetsi mosebetsi ha o tloetsiwa ka nama ya yona ho tlo o mosebetsi tloetsiwa ka moya wa phoofolo ena enwa ya setseng a phela ha hlajelwa phoofolo e tlo arohantsha moya wa hae le moya wa enwa a ileng boya batho phoofolo ena ke yona e tlo ba responsible e tlo jara e tlo jara moya wa enwa ya phelang
1: kgaitsedi yaka wa mmetaba ke shebile molaetsa wa mmamedi mona WhatsApp-ong o re a ko botse ntate Romeo mono gore ha e mong a yeno a le setseng le phela le a jwetswa gore le tlo shajwa kapa ke ntho e tsiwang fela ke lelapa jwalo ka go bontsha bobedi ba bona tshwantse ba tlhotlhogwe guti ebile ba komele o a jwetswa kapa checka o tseba gore mafatlha ke gola ke ipotse mafatlha a tseba gore dintho tse ba tlo feta go tsona ke difeng kapa ba tlo bona a tse di etsalela ka bona o a tsebiswa kapa o tla ba amakalela leloko ga e ba ba kgetha jwalo go moshapa
0: o tlamehile go tsejiswa gobane ke motho a le mong le yana ileng le ya batho
1: ba mo fele mabaka
0: ba mo fele mabaka ka gore le yena se ka tloetsa sena se ntsweng ke abuti a gobane abuti a ntse le yena le a ile boya batho jalo ntse le yena le ha konyelwa o konyelwa ka tsela e yana ileng boya batho a konyetseng ka yona gobane ke motho a le mong
1: e re go utlwe fela ka mona gaitsedi ya ka ke bona dipotso tsa ba mamedi
2: go tso phuka ne kopo ho botsa ntate bo mabapi le ka mora ho ba mme ka po ntate a be le nako yo a tla hlabisang ka yona ka mora tsena tsohle na o hlabelwa eng wa hlabela ha ibe a hlabela eng phofuni ya tla ba hlabela o sebediswa eng e tabenye na phuka ke a leba phuka ke mo rara ntibwa ka mona ka kimba
3: ke ntse ke amnati re di deka so go tima fuso ka mona ka sa solbeck jwale ha ile ke mafahlale na le leng thwa di play the hands ntwa ke le leng le ya kula le lona still ntse le tsa ena ntwe le antsa kula jwale ntse ya tsa ena ntwe na anna ke ne pele ka le ka singa anna ke ne pele ka mkoti na la sna bo phulo bo monate na ntse mmona go phulo ba ya ba hloba itsa tena tla ma nna itse jwalo
4: Lula, mbezi limetua ukia ikoko visa jamu kana makuti ngata kuna muna wangu. Ah, anta deo sakiri hafti munu nda tita wazi mbukua kama kuji kisewa nena kiji kisewa kwa roja atuli isa jibu ose. Ibiye ki kaziri isa uwe. Kankani la fasa, halimu kwa sani mwa la fasa lili. Kirezi kwa kwa vene.
5: Kikomu mbenzo aki. Ine kikupa anta teaka nsalo sezo muna wana hame. O ga fumana o mosadi o nyetswe ke monna mme a tsamaya a ya bo mesebetsing ebe a fitlha mosebetsing mona na o sa fitlha a nyalwa ele monna enwa le yena o sa fitlha a nyala kaekae a na le mosadi a fitlhang a monyala batho ana ba sa tlhalala semolao na ebe ka nako ga mosadi elo a tlhokagala na go ye go etsiwa oba mosadi e motlhomo o tla bang kwa o patelwa habo matswalwang teng a sa patwe ke monne na monne we na ona le sisila sa mosadi yo
1: e ri yena ri behele sehlo sa teng se ikemetseng ke kopa mamedi o botse putso maelana le tabe ene ge tlhalosang yena ntate ke a tsaya ke re mang o sa kwane le mang sa la ngala o sa nyalwa na mohlanye wa ileng o tlo mo ilela ke tla ke ibe sehlo taba se ikemetseng abuti Patrick ibe o mametse dipotso tsa netse fitile mo tsa ba mamedi ba gona go nna o dutla
0: e ya gaitsedi ya ka ke ntlile
1: o ka di arabela
0: ke rekile ke qale ka potso ya ntate mo botsang hore lefasa ha le soka etse lekula lena le phelang go ntse ho etsiwa mekutu ya mofuta ona lefasa lena le soka etse lekula ha le a shwa le soka hetse motho ya shweleng ke motho ya ipolaileng kapa a phethuleng ka koloi kapa a ikgameng ka lerapo e mo shwele mekutu tlamehile etsiwe go yena le enwa ya hlokagetseng moya wa gae o fetetse boya batho le yena lefa

0: lena le setseng ni kupie ne tlamile e etsuwe hobane batho bana ke motho a le mong ke no ya philang o tlamile ya tsame ne hlaleng ya yani a ijembo ya batho a ke tsebe teng ka tsi mo arabile ka tlana e hloka monje ke kene potsong ya bobedi ya phofolo hore na phofolo eno ha e hlajuwa go kopantswa eng le eng malapa e tsa mesebetsi ka tsela tse sa tshwaneng then phofolo ena e ka hlajuwa go na le batho ba dumelang dinthong tsa setso le dinthong tsa sekreste ba kgona go etsa mosebetsi wa setso ba sebedisa letumela sekreste so go tlo tswa femeling gore bona ba tlo sebedisa tsela ya mofuta ofe ga ba tlhaba phofolo ena eko jara moya wa enwa ke a phelang gore ha a ba arogantshwa enwa ya dijembo ya batho moya wa gae o fete enwa ya phela moya wa gae o bolokege so phofolo go tlo tswa femeleng gore ba batla go kopantsha phofolo eno ka tsela e ya leloko e tlwaetseng go etsa dintho ka yona kapo ba tlo etsa ka tsela ya bodumedi ya sekreste then enwa ya nyetsweng ko utlwile o re tla e na le setlho sa yona wena
1: ke ntate o ne a batla go tsaya gabe mme a ka tsamaya mosebetsing kaekae ebe o a nyalwa mo one o itholola mokanthufa fela a na ntse a ntsheditswe dikgomo ke gopola yona ntho ena ya gabe e ntse le gore na motho yo ne o nyetswe ka dikgomo go a tlhabisetswa bane na o tsebe motho yo ne o tlama maoto le matsole abe o ne o ntse o ngadi jo bane ke gopole fela go thwe mosotho ga a tlhale ebile mosadi wa matswathaka ke mosadi wa lelapa leo ga se wa ena a tla mong ka e le wa bobedi ke motswalle wa gaewane ebile ga o na le motlhafuwang lebitso ga re ke re shebe yena ya hukula oupa maboso o botsitse gore ga e ba re bona lefatlha le na nakong leo ya diketsagalo e le na le tlhokaetseng ka lona le ipolaitlhe eno a re bona a sena bophelo bo botla ke re re bone go thwe ga motho a kula a bophelo bo se botle ga o a lokelwa gore go tlhajwe o qhalelwe moswang boemong bo o tsholole madi boemong bo re feta bang gore go etswe go qojwe taba ya gore a šatswe empa e le taba gore ba goangwe ele go etswe ka goanywa wa bona ka phofolo empa re bona le na le leng le ntseng le setse le sena bophelo bo botle go etswa bang boemong bo ke gopola e ka ke potso ya mavoso eo
0: okay kgaitsedi yaka a nkere potso ena e bopetsa maelana le lefatlha le kulang e seng le ipolaile
1: ee lena le setseng ga lena ee le a kula fela le go ja o lokelwa go etswa tshebetso tsena go qoba goe a se ka iphumana le ena a tlo tsamaya ka tse le e tshwanang le ya lefatlha la gae
0: gaitsedi e ka re ga ke a ikwagan lefatlha lena le setseng ke lona
1: le kulang eke
0: le tsamaileng le ipolaile kapo go
1: ee le tsamaileng le ipolaile fela nako e bang ba qoba e le lelapa ba qojwa gore a šatswe le go komelwa bampe ba re ba role re batle phofolo fela be re bona eno a sena bophelo bo botle fela ke re tumelo tsa batho ba bang ke gore ga motho a sa phela ntle ka gago lelapa ga o ko bo go qhalwe madi o qhalwe moswang boemong bo o fetwa bang nna a ka fetiswa fela kapa ke ntho e ka e tswang ka morago kapa ya kotjelwa
0: eno e jalo taba wena kgaitsedi yaka e se e batla ditlhogo tsa lelapa e se e batla ditlhogo tsa lelapa ba ikone ba bone gore na ba ka etsa mosebetsi ka tsela efe empa ga re tlola setso godimo re baka koduwa mara yona e batla ditlhogo tsa lelapa di ikomekone di bone gore na di ka fetisa mosebetsi ka tsela ya mofuta ofe
1: allright a kore ke utlwe tabena ya morena ranthiba o na re phoofolo e etsang monana
2: kgotso phuka ne kopo go botsa ntate bone mabapi le ka morago ba mme kapo ntate a beele nako eo a tla tlhapisiwang ka yona ka moga tsena tsotlhe na o tlhabelwa eng
1: ke ke batla mono ke ne ke utlwe kareng ga ra motlwantle lefatlha le na le nyetseng o itse mme ka morago ga tsokotswe go tloswa tsotlhe motlho o mone mofufutso wa enwa molekane wa gae fela ka tsebo e ke e tsebang ga ebe motho a tlhokaletswe ke molekane ke monna e le mme a tlhokaletswe ke monna ga ona phofolo e sebedisiwang go ra ka photlwa ke kgomo ngwana ke ga e botlhokaletswe ga e botlhokaletswe ke ngwana ke motlhoko o sebedisiwang nku fela bakeng sa mme a tlhokaletsweng ke monna eno a e leng lefatlha le ipulaileng ga o ya heno lo photlwa go lo tlhalwa gomo fela he o ka tlatseletsa mo abdi abdi Romeo
0: e go lo tlhalwa gomo ena ga itse jaaka
1: e
0: go lo tlhalwa gomo go bo soetswa mosebetsi o
1: e
0: e ya ga itse
1: o fua le ga le ha re utlwa ka mona ka bohading ba hae wa bewa
0: e ya ga itse
1: e re go tlwe potso tse ding fela
3: la mentswaki e re ke botsa nne
1: ndade
3: ga le setse le fahla le a gona go bona le leng a le bolokwa le ba teng phuphung tshebeletso ka ofela
1: e re tla tseletsa yona ena potso e nngwe ngotswe ke kopa botsa buti go mme mo rena nako e o mofuenwa wa le fahla a thojiswang ka yona ke di nako di feng tsa letsatsi kapa tshe swe ka tsa matsatsi se le eme mo sentse re bona ho go go biswa yane a khutla ka tsela e se le yeno a tswa ka ntle ho go re re mo thobetse nako ene pa itseng ya tsamaisa le fahla le ipula ile ngwe tswa motseng o khutsitseng ke feng e kitlatseletsa le taba ena ya ntate
0: ka itse ya ka entle ha ho le ena potso jwala ka ne se ke buile ke itse ne eko
1: ya fapa
0: mo fapa fapa hai tswane re ka lena le phelang le entle le fahla le nkuwa ho seng ka meso mane ka bo ma 3 ya o se
1: meso ya bana
0: e ho iswa wana ngalong ya o ketela ya bafu lo ke nywa ka mane ka ha ke tlo ho epua le ntse ke batle ke le bana thapikeng ntho mo ko di ka bo ntlo ya enwa ai ntse le mophelo ba hae e meretwa e makwa ka enwa ya phelang enwa phelang go bala fatshe
1: mogalo o etswa ka yena
0: o etswa e o etswa ka yena wena gaitedi yaka then go etswa ha o ketla o etswa a kenyola ka hari go ralwe ka yena o sentwa ka bo ma 3 ya o seng then enwa e bang o ngile ba hae bophelo malapeng a mangata ba tlwaetse go montsha mane ka bo 7 go seng malapeng a mang ka bo 6 go seng a mang ka bo 5 go seng mosebetsi o etswa e le gore yena o sale ntlong ya gae kwala
1: mme se ebileng e leng potso ya ntate le ene ke bone ngotswe na o tshwanela a be teng ha o thwe lefatlha le thobile o tshwantse a bone eo ha gutla kapa ke ka gona re bonang ba gutla ka tsela e sele ba ba tsamaya ka eore a se ka bona eo ka matlho ga a tswa lapeng
0: ga itse diaka gangata enwa e bang o fetsa phela o feta pele enwa a enkileng bophelo ba gae a tlo feta ka mantswe a mang
1: o sia enwa lape o e tlakile ga itse diaka ka mantswe a mang ka bodi a ngotseng le a e ntseng VN ga ona motlhang a ka mmona gobane ba gutla ka tsela e sele a fitlha mona enwa o sa ile ka boya batho ga ona motlha a tlo mo bona ga lokela go mo bona ke ka gona o thungwa jwale wa mothobela jwale ke gona o mothobela go etsa bale re gutlwe ka mona
4: funane o sentswa ke le ntate mo nna ne ke botsa gore jwalo ka ke na le mafatlha ke ngwana na le moshanyana ene le a moshanyana le ile la tlhokagala ka lefu la o tlhajwa ka thipa empa le na le setseng lona ga re ka ba ra ga le kenya ka lekaseng mošareng empa re le a le mo kenya fela mane lebitleng jwale e be bothata bo ka nna ba ba teng na gobane le o ba arola ga re ka ba ga re soka re etsa nthono ba ne re sa tsebe le go tseba gore batho ba tla mafatlha tlamela nna e tsiwe ntho tse jalo empa ka lebitleng teng re le a le mo keng
1: re ke mamele mona fela re tlabe sa
5: gagabelamen president a temo a phela ka nnete ka mogaro wa baleto nna ne ke batla go botsa fela gore ga e le mafatlha a sa tshwaneng e le la mme le la botina o sejetsa jwang ga e ba sa tshwane se bashimane ba le babedi se banana ba le babedi ba tsebetsiwa tsona ntho tseo le ga e gore ga ba tshwane ka dibopego ke leboa ke ka mamela radioeng ke memopalesa ka mone ka gošhini
6: ne ke botsa gona mmentswa ke ebe lefatlha le le le tlhokala ga o tlhajuwe kapo go a tlhajuwa kapo go e tsalang ke eng o ke batla go tseba mone fela
1: e re ke etse tsena a boti Romeo
0: eh
1: e re ka gotlela ntleng tsa ba mamedi mme o itse ona na le mafatla fatla le leng lile la hlokala le hlajwe ka thipa re shebe mogwa wa hotlwa o feditswe bophelo ba ho ke motho e mong le mogwa bona o ntse go hlalosa e le wena nka ka bo wena o nka nqeto ka ntho dingata tse motho a ka ipilang ka tsona yeo e bang bophelo ba e bo feditswe ke motho e mong ka o thunywa ka pa ka o hlajwa ka thipa le yena e nentse e sena go ya hae na tshebetso e se re ka matahanya le e tshwanang le ya motho e bang ka bo yena ke yena ipinithile
0: a e tshwana ga ipe gobane eno ya hlajweng ka thipa ha sa pulo sa go ha konyelo lo konyelo
1: okay
0: empa meralo yane e jiwang ke ena phelang unta mmane mosharo unta ya go etswa se ka ntseno ka lekaseng le mane le impong le dikgang
1: go
0: tlo ka lo jalo jalo
1: eh fela o kutle mme o itse ba sebetsa tshebetsweno fela ya mabitleng ya lekase ha ba etsa le nthwane ya bona go fapanyetswa ne diapango ke ntho e sa itsiwang o re be kwa ba le phoso boemong bo
0: e ka ba teng phoso ga itse di yaka gobane wa utlwa go na le ditepe tse sa latelwang
1: ba fokoditse
0: ee but he ka gobane o mametse dintho tsotlhe tse nepetsa ka tsona
1: ka tla tla ne mme o itse o shebile mogwa wa gender a o sila butile mafahla le yena ka tse le tshwana o ntse tlokena ka mo le ka seng ho ralo kana le libitleng ntse le a o sila buti
0: ka tsela
1: e tshwanang ntaba yano e tlatsa gore mafa ke motho a le mong ka a phelang ka eba ke ngwanana le moshimane
0: ee le ha e ka ba ngwanana le moshimane ere ke etse motlhala ko one ke neng ka o jotsa ona ka beke e fetseng o na le mme e mong Eastern Cape o re o na nkile ngwana wa hae wa lefatlha a tlhotswa ke ditseba mo isa ngakeng ke itse ngaka ya sekgowa ga ikwa go ngwana eno wa ke lefatlha ke ha botsa mmae gore o sietseng lefatlha le leng mmae a re ga le kudi ngaka ya re batho bana ke namaele ke moya o le mong ga go kata o fodisa yo ga o fitlha ntlong go lo kula yane gobane le yena o ya kula empa ga o mmone ka gobane ke namaele mone so le lefatlha la ngwanana le la moshanyana ke ntse le ntho e le nngwe tsela e tlamehile go tsamaye ka tsela e le nngwe ke ka go o thola hape ha o ka wa hlokagala lefatlha ge ke etse example ya koloi go hlokagala lefatlha le le leng ka koloi le patwe go sa latela melao dintho tse ne tlamehile go etsiwa ka mora 6 months lena le phelang le lona le phethiwe ka koloi le phethiwa jena gobane le latiwe ke lane le fetileng ka pele go lona gobane ke moya o le mong batho bana
1: abuti petit ke e ya gaitse jaaka ne ke go go tshwaganyane fela go na le ntho ke lokelang e gopa kwa no re tswele pela re khutla mamedi e re ke hate mona
7: ha toropo e tsamaiswa hantle batho ba bona phapang ke nna Karabo Gagau mmueli wa naha wa Democratic Alliance mo DA e busang re bontshitse hore dintho di ka kgonahala ha ho ena le puso e ntle le ho sebetsa ka thata Msebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo DA e tshwereng marapo. Le lona re ka letlisetsa sena toropong ya lona. Ha ho tsela e kgaoletsang ya ho lukisa Afrika Borwa, ke fela ha mosebetsi o etswa hantle bakeng sa botle. Ke seo re tletseng ho tla se etsa. Votela DA hore ditoropo tsa rona di sebeletse bohle hantle.
8: Khaso ena ya dikgetho tsa dipolitiki o ne o itlisetswa ka melawana ya tsamaiso ya ikhasa nakong ena ya dikgetho. Maikutlo a hlaellang khasong ena ya dikgetho tsa dipolitiki ha se ya SABC.
9: Na o blacklistilwe ka podikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka poromele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-areas, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwa disitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
10: Segeledi Super Healthcare ke moriana wa batho ba baholo sebetsana le bothata ba mofetse hlahala silumi ho bomme ha ba ile matsatsing ho hlatswa madi o thusa ka phalodimo ya madi le ho beya tswekere le high blood taolong. O thusa le bakeng sa majwana a diphiyo e leng di-kidney stones o ntsha seso le nyoko. O bo boele o thusa bakeng sa serame sa masapo le manonyeletso a opang. Hape ka bosona segeledi sena se matlafatsa sesole sa mmele wa gago ha o kula o se ka bo so fella dikobong o ko phahame o fumane matla a matjha. Segeletsana sona ke moriana wa bana o ntshang tshilana ngwaneng, tshilana e tswa ga ngwana a qeta o hlaga le nakong e o tlosang ngwana letsweleng o mogusa e ntsha lebese ngwaneng le thusa le ngwana a nang le leleta le le ngata le ngwana a kgathatswang ke manyowa a sa goleng gantle le ngwana e bang o ka bona a kula kgafetsa nako e kgolo lenyane ke o kgathatswa ke letswejane. Gape ka boyona segeletsana se tlhatswa pelo ya ngwana o bone ngwana a matlafetse a na le ditshobotsi tsa masea e seng ngwana e kang o gaelelwa ke phepo. O ka di fumana gotlhe Aforika Borwa le Lesotho ditlhagiswa tsena tsa digabane e leng segeledi le segeletsana. Letsa kapa o whatsappele nomorong tsa +266 6212 0662 +266 6212 0662 kapa 072 0202 371 072 0202 371. Segeledi Super Healthcare le segeletsana go tswa go bana ba digabane he balisti.
11: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM.
10: Tshebeletso ke yona e ratwang Lesedi le 19 metsotso pele ga ya 10 mamedi re loketse ebe re kwala tabena bana e hlokolosi ka tsela e kgetheileng sesiumane re lorokela nna le wena re shebe kgwedi ena ya dipalangwang jwalo ka re tseba gore ka nnete ke kgwedi e re shebang poloke o mebileng e fapafapaneng naheng ya rona Aforika Borwa. Re shebe ge ka iphumana re etsa jang go latela tumelo ya rona meetlo ya rona bakeng sa meya eno e sa phomolang mebile mono ntse re bona e bang e moo ka lebaka la dikotsi tsona tsa mebileng fela he ere ge ke re qetelele ka nqena le kgaitsedi yaka abuti Patrick Romeo Rampai ke boetse ko amogetse ape
0: ke a leboa kgaitsedi yaka ntse ke le malagalao.
10: O no tlhalosa taba eno ya ngwane eno e ba mmae o ne a ba isitse eno a ngaka ya legoa kore ya motho e mosweu a re nke ebile e o mo siileng ke ena a kudilang o feta ena
0: e ya bona kgaitsedi yaka. O lantjwetsa sena ke mojwetsa wa go ke tlele ke le sealemoyeng ka topic ya mafatlha a mpotsa gore na ke lo bua ka eng ka motlhalosetsa a le nna ke na le mafatlha ne ke isitse lefatlha le le leng ngakeng ya segoa. Ya bangaka e re go nna ke sietse le fahla le leng gobane le lona le ya kula le a le sa bona ga le gobane batho bana ke motho a le mong ga nka gotlela ga e le eno a fodile ke lo tshwarana le bothata ba yane a lapeng gobane go tlo bo se go kula yena go tshwana le wa bona motho ga a robetse setshwantsho sane sa gae torong ya gae ma iponang teng ditorong tsa gae ke le fahlala hae ha o ka wa etsa hala hore ke lore ija ke tlo ja ha ke tsoha nna e se le fahlala le nna ka le ne le sa torong a tlo kula ke mang ke nna yena wa
10: rodi ke a go betse
0: ke jwa lo fela le ho mafahla ntse
10: hey abuti re go tle dipotso ka mona
6: e re kwati nna ke batla go botsa ntho yana nna ka se ka thipa se jo ka botlo go tla u tla go ke o etsa la mo e go palenga le nka ga bi mo fela e
10: mamedi ke go pare se ka kopanya dintho la be le motho fela e be o tlhabue ka thipa ka bo ka botlo ha mona re bua ka mafatlha kore re pakame go mafatlha e seng motho fela e ka nna ba mokoloza mono kae ka ebebileng kwana re bua taba ya lefatlha ile a be ke lefatlha ka tsela eno e tlhaloswang o tlhabue ka thipa e se taba ke taba ya ne re bua ya thipa kapa o thungwa abuti Patrick o bontshitse go enwa ga se yena a ipolaileng ga itlhaba ga ithunya ga e le lona le ithunyang le itlhaba le iketsa metlholo le ihenga
1: mo ke yena yentseng ketso ho feta ha ibe o entswe ke motho ke ka hona yeno he moya wa hae o ntshitswe ke motho yena yena o bula ile nama fela moyeng spiritual e re ka se isa lentsule o ntsa phela ke ka hona tla nna sukudise a itse dintho tse makatsang ge utlwa ka
12: mona mentswa ke
1: ntate allo abu
12: e he sona na mafahla a ngwana na lo a mushenyana jwale wa mushenyana o la a hlokahala plase mo mo ke ne ke sebetsa teng ha ntse swa ke thaka ke a hlokahala jwale ha ile jwale teng mo e sebetsa la jwa ke magele ka mona ka bosuma sekopa tokelo magene
1: ke bona ntse re repeta peta nka ile ngwe ke nthwane fela ha ise taba ya ho ipula ya momamedi ska fere ka nngwa ke tsela ile fahla le leng di leng la hlokala ka le mong a ka nna fika kgathetse e mong ya ba mabaka ho kula ha fela re dutse ntlheng yena ya hore o ipula ile yena ke yona e re buang ka yona ho sa tsotelle hore le fahla le wena o letsebang le hlokaetse empa ha o ka ho ntse o tloetswa methati eno e etswang ka tsela ya mafahla empa enwa e yena kgethileng yena a ikgethetseng ho tsamaya ke yena e re dutse ntlheng ya hae e leng hore ka nnete o tlo lokela ho shatswa motho enwa a kongwelwe le lena le setseng ka tsela e tshwanang fela ke a kgola ya re hlakela bafokeng
13: moraoela o sentswa ke le ntate moo
1: ntate
13: nnane ke botsa hore nang o ka kgona hore ha ebe ntho tseo se di fetile kaofela o ka kgona go nne ka mabitleng a mono o nne lo kapela o lo bona ka ga ntse o ya mohlhenana o lo bona batho ba haeno jalo jalo na o ka kgona go yo lo bona lebitla la ngwana eno lo kapela moo ke a leboa sentswake ke surprise ka mogala ntane ka tlokole
1: abuti surprise abuti kampai motho eno a ileng a nkileng bophelo ba yena eno e re entseng ditshebetso tsotlhe tsae ha re ya diqalong kwa le yena re ka nna ra feta le wena moo hai ba ke hona le tsegi disa ke mabaka mangate a isa mbatho motseng o khutitsong hlo motlo ba le mosebetsi o itseng ga re re lo batsebisa ba ka pa ke bo di mphaba di mo ka paking le yena la feta ho yena mo yeo
0: eno ya philang wa botsa hore eno ya philang o ya feta ke na ya na hlokaetseng
1: ah rona re mo kenyeletsa le mong wa badimo ba rona ha re ile ka mane ya ke go tla thola he le nyeo ke yane se le feta le yena le nkhono se keteketi le yena yo re a feta ho yena re tlo mo jwetsa go lo ba le mongwe le pedi tha go lapeng kwa
0: okay ke a utlwa gaitsedi badimo ke batho ba fitileng ba boya ba eno a nkileng bophelo ba hae ha so be ha so fetele badimo ntse le lefatsheng mo ga ke se mo kenyeletse badimo go tsana le motho ya fitileng ka lefu la koloi le yena ha so fitile badimo ntse le lefatsheng mo nako ya hae
1: yeke
0: o na e behetse ya gore o tlo phela o fihlella dilemo tse itseng ya ba yena o nka bophelo ba hae pele dilemo tseno di fihla ntse le lefatsheng mo ha so fete ha yo badimo and anga
1: ke re ke ka tla pele ke se ka tla pele tsa se so sa se na tsa ke go tla pele tsa ka yana se tla tla ho funa ho bana o tse motho e mo musi a taue a nwele ntwa sa ikusising taba ya hore ha so be le fatseng la badimo re tlo tseba bang ha ise le nako ya ha ile
0: hoja a sa etelletse pele ke ne re khona ho mona ha sa fetetse badimo ne hlenye ne re phelang ho yona ne sha itshintshile go bane motho ha na ipolaile ke ne re mona bofile ne re bona sign ya moya wa hae mara matsatsing a ne re phelang ho ona ho re ho roka o ka bona moya wa motho ya hlokahetseng ke ne re bona hore ha sa le yo motho a sa fetetse badimo mara matsatsing a na ha
1: o bebe eh
0: ke
1: ya khaitela kana matswa wano ke ya kang eng a feng mohlo mo mo media ba le tshwantso se hlakileng o tla ka tseletseng wa kututse ha mo ka pare ke mo bona bang shupusa feto ha ke tinya se ke bona nyo hey ke neng ha ke sa mo bona bo etsa le bang o ne re bona eng ena e re ka ka e ka reng re ya tshwareya
0: okay khaitela ya ka 1995 ne ke kena sekolo kwa ko ke dila rapane hona le sekolo se seng comment man hona le ngwana a neng a wele ka kotopong a bapala le bagotsi ba high school bosiu ha rona re ditse phane man re le sepone re ne re bona leshala le ntse le tlola-tlola gona maane le ngwaneno a o etseng teng ga re re re aya folo bona gore nako e tsala mo leipate leshala letsa ka mantswe a mangwe o ne a re bona ntlhenyana ga lena ge bona ka leshala le kang toche le ntse le gantsa ke ne ke tseba gore moya wa ngwana yane ke yolo o tswile o ya bapala mane o ne o tlo mapala go tloa ka bo 7 ya mantsiboa go fitlhelela ka 4 ya o seng ka 5 o ya nyamelo o ya kae o lo robala o tlo tsewa gape mantsiboa mare matsatsing ane re phelang go ona mosebetsi mane ne ke sebetsang teng gobane ke sebetsa old age home dikholiki tsaka tse dintse pedi di ne di ya ko change room di lo changea e le mantsiboa and then beke tsa kgweding tsa go feta ge na le mosebetsi mongwe wa rona ntho e ne e tsaetse 3 months ago mme mo ne re sebetsa le ena le ena o ile a tsamaya ka tsela e sa ge ne ge na le ena mosebetsing ka jeko ka moga matsatsi a mabedi a tlhaselwa ke lefu ya tlhogo ka moga matsatsi ano ga a sa leo ka mopata ka morago ba re mpate dikholiki tsena tsaka tse pedi di a change room di re dilo change ga ba qeta go bula monyako ba kena ka change room ba mmona ke yane mane ka pelenyana ba sa nyamela
10: ke batho
0: ba mmona nyamela ba matha ba tla godimo batho ba re reportele so mehlengyana gale ne re bona leshala mehlengyana ka jeko o bona setopo sa motho se feleletse ba mmone a nyamela then ka mogabeke o ka obane ge mo old age home go na le legoa le lela mane le lona la tlhokagala beke kgwedi ena e fetseng e ne le kgwedi ya dimaaka kgwedi ena e fetseng la fitlha le ge letlo batla mosadi wa lona ba re ne le ge letlo batla mosadi wa lona gobane mosadi wa lona le ena o nantse a dula mono mme e ke sebetsang teng ena a tsamaya digomo kao fela ba mmona face to face
10: batho ba modimo
0: e le gore ke motho a tlhokaetseng selemo se fetseng mara o ne a tlile selemong senana ga re tlo batla mosadi wae
10: abuti patrick butle go a le le kena gomo le gomo kapa wate le wate e le motshegare kapa bosibu
0: e le bosibu ntho tsona di etsa bosibu
10: legale
0: di etsa bosibu wana kgaitsedi
10: ee fela wa bua kore motho a ka ipotsa jalo ka ga o bontsha gore ge tlo bona matshwao a mangwe a bontshang gore ga se o fitlhe lefatsheng la badimo o a bua o na legoa le ne ga le ne le re le batla mosadi elo ne le bua jalo ka re bua
0: aa bona basebetsi le ke sebetsang le bona
10: seba
0: ba nagana gore e ka o
10: gaitoa se ne ke ipotsa puo ya bona e jwang e tlakile belo ka re qoqa jenana o ketse ba o mo botsa gore o fitlhile ba mmoo bane ga o sa le moo motlho mongwe o ne a tla ga arabela fela re e tlakile ga ijela kere nketse pedi tse tharo di-audio re tsebe o e kwala
14: Mmemjaki dumela mme wa ka ke a phela wa phela o bua le ntate Fanta ka mona ka Motswaledi
10: ya abuti Fanta
14: ke na lona mafahla ke banana ba babedi bana le 19 sorry yale ke ne ke kopa ho botsa bona batho ba nanang ho kgone go kehle ke ba gole e sa le hona jwale ke ba gole e sa le hona jwale before e mong a kula kapo e mong a hlaelwa ke ntho engwe kapo e nngwe le nngwe wa dumeleya go ke ba gole sa le gona jwale na
15: dumela mentswaki ne ke kopa o mpotsetse go ntate mo gore yano ka lefatlha la pele le la tlhokagala re le dosisitse le setseng ga o etsagala le tlhokagala le lona le kana la patwa jalo ka mang le mang ke kopa go kwisisa mo fela ke papi mokwena ga molotse for Joyce Crew di go
16: e khotso o sentsoeki na ne ke botsa ho ha ke a ke niksa mamela ke utlwa sentse le ha hona ntate o reng ha o le wa hlokahalwa ke ntate wa lefahla o na kula empa ho bo ho thwena ha wa tshwanela go hlapa le bana ba go ha batswana no hlapa na o tshwantse re dilo ka sisila o fihlela le fahla le pilang le tsamaena ke kopa ni thuse a se blief e se le go ditse e di jwale ntate wa mona a hlokahetse ke a kopa thank you
2: e khotso mentswa ke le kae mamaka a re te mama ntate khabazela mchizi moso wethu mozola
1: o ya khabazela
2: ke botsa ntate mono e kwe se mafatla de man ora gadi o rangwane ora ngona ntate wa ka ora gadi ntate wa ka le kgetsa ka le matins le nna ntse ke na lona matins impapa ke botsa hore twins le leng ha le tlokofala he mama papa a ke go thula thobiso seng pele matshapa mafube a tlhaga so nna ntho ke e botsang gore ya kere bone tata wa boatse ba bophelo se re bophelo ona ke bokotsi ya kanangkana mabitleng a kere batho ba sa ba emela batho gagolo mo boafalono ntate soete golo ntate jale go itsewa jwang ka ebana kere go thepele tsatsi le tšhaba moo gore ba bangwe ba bereka ka baisa ka bo ma-3 ba bangwe ba isa ka bo ma-5 ba bangwe ka bo ma-7 go ya ka diboko fapano ya ka di-family fapano a re bereka ka go tshwana so maro o tlise e ka nako ela ntate ee go etsiwa jwa because graveyard ya naje ntate batho ba bolaela ko di-graveyard ke potso yaka ntate khabazela zola so e tlete wela ba bae papa le mentso ake
1: tanki ntate e re be sentse re dikwalagi e sele ke se kutlwa e sentse le taba lefatlha he nna monna ka ke 8 months a ile gara a ke a mo ilela a ke a photlwa bana he digutsana taba tse kofe a buti Patrick re be sentse re tlotsa ena ya mme gobane jwale che ke a utlwa ga e sa le tabeng ya suicidal ya lefatlha fela he ke a gola ke dikeletso mme o itse o buletse sele gare o itse e se le kgweditse gobedi molekane wa ge a tlhokaetse mme molekane ne le lefatlha empa e se taba ya go ipolaile ke taba le e morena ganthe bana botsa gore mme o sebediswa phoofolo efeng go ka iphotla fela e le tabeng ya taba ya lefatlha la monna gae wa lefatlha a nkileng bophelo ba ga jale mme mo monna gae ga ipolaya ebile o jalo ka tswa gore ebile go kula go tlwaeleileng jale o tlhalositse gore maloko ga sebetse ka tsele tshwana o kwa ba re ena a dule o fitlheletse a emelelane le ntseng le phela ka mantswe a manne ba dule ba le sefifing sesileng sa molekane wa ha for 8 months ena sa e tlhalosana le ntate ka tsele tshwana ke nana o so ka dikopelelang ka e le nngwe mafatlha a teng a bananyana a 19 years na e sentse le go qoba tsena tse ntseng di tlhalosa tsena go santse o nepagetse go latela age ya bona gore ba se ba ka golwa go sobe le mo feferefere
0: okay khaitsedi aka e re ke di kopantse ke qale ka ena ya mme mme o ditse ntse ka tang 8 months ha so hlapisi le bana ba ya ba so hlapisi go tlotla hlapiswa ha lena la bobedi le ya o ya batho mme o tla tlameha go hopola gore ntate wa bana ba hae ntse e le ena ya phelang ena ya phelang o ntse a representa ya na tlhokaetseng ga ba tlameya go tlhapa ba tlo tlameya go emela enwa ya phelang gore a e boya batho bane batho banana jalo ka ke tlhalositse ke nama ke moya o le mongwe o phelang ka gara mmele e mmele ka mantswe a mangwe yana o tlhokaetseng kwa ntse a phela o phela ka gare go enwa ya phelang ka mantswe a mangwe mme le bana ga ba tlameya go tlhapa gobane o ntse a phela ntate le a ile boya batho jalo o phela ka gare go enwa ya phela ka tlameya o ema motswadi
1: then ntate wa matwins ya 19 years ya banana na golokeletsile o sa ka ba gola le pele e mo a ka tlhaelwa ke eng se re di etse se le tlasa gatelo
0: hangata matwins a arolwa ke lenyalo jale ha ntate a tlo ba arola ka phoofolo ha e no ba ntho e ntle matwinsi a arolwa ke lenyalo kapa a arolwa ke lefu fela
1: e mong ore go latela sena se re se tlhalosang e sobe taba o mang o ipolaile mang ga ipolaya ga tseba ga lefatlha le leng le thobile le ena le leng tlo etsa methati yane yotlhe o e tlhalositse apare ba fapanyetsene diaparo a kene ka mehometo kapo etse moralo ka ena kene le kaga le ka sele eno fe gobaneng gobane ke batho bane ba le bang ho latela sentate ke go la se botsisang ke taba gore ebe gore re kobe yona nthwena la se taba le nyalo bana tshe a se la male male nyalo a buti petri ga la abelwa mane e mo ntsa sa tlo nyalo ka panyana jwale mo ba tlo dula ba le tshe ba le ka go ba qobe taba yana ya gore go tlo nne ho etswe nthotsena tsa go manga kene ka kae e tshe mohlomong ho bona ha e ba thotsa ge maikutlong ho bana wa ikutlusisa gore ke ntse le yena yeno a tsamaile boye mo mbo teng ho motho a keke nga nyalo bana tshe a se la male male nyalo tre tsa bang ge sentse re ikwala.
0: Okay, ga ite yaka. One minute. Phoofolo e ha ya tlameha ho hlajwa ga itsetse. Phoofolo e hlajwa ka lebaka.
1: La lefu kapa lenyalo. Ba re wang ke taba ya ebe lenyalo se le teng dipakeng ho tloetswa tseba tseo kao fela. Buti Patrick, re kopana bang le wena sentse ke ya ditabeng o teng dikgokahanyo.
0: Okay, ga ite yaka. Ntate Patrick o ya tholahala. O marangrang monana ho bo nne le bontate ba batlang thuso ya hae o ya tholahala le ho WhatsApp number ya ka ke 0794149389
1: Abuti Patrick ke le boetse nako go fileng yona re tla boela re tiana hape nna le wena tshebeletsong ya lesedi bosiu bo botle.
0: Okay, ke
1: hantle wena ngwane eso. Asimohe. Mamedi, ge gina hona mona ho di mahloho ho ra ke a le shume tshebeletso ke a le sedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa. Tsena tsa o qetela ditaba re boetse re di balwa ke Kenny Modupi Makenzo

0: Maloway, Maloway. Abuti shabu ya bohle ke pile monate ya holo metso tse le shebele metso me ga go ka mora hore na ya le shome mamedi mo re teng e bile re kena hantle ka kotlolo ho educator development iling lenaneo la thuto bohlophising le bohlahising ba thandi tshabalala ke shebile tabena ya ho bala ka pa ho ithuta ka tsela ya dihlotshwana e leng tabena ya di-study groups ke re tlobisana le moeti wa rona yena ke titšhere Paul Ntisa ke e mong wa matitšhere ka mona ka sekolong sa Lekgulong ka mona ka Bloemfontein re tlo utlwa gore na taba tsena di sebeletsa bana bang haholo bang di apang teng tjena ke masiasiane mahloka lebelo re tlatlhe re bone ya senang seka ja o tlatlhe a bonagale jale boemong bone he le mmae o tla lokela o tela obane ka nnete gao ka mogomo ntate Paul Ntisa dumela ke wa moetse sebeletsong ya lesedi ga monate gaitse di aka ee atle go wa moetse tlo tshebeletsong ya lesedi jalo ka metlha
1: how means we get level ha go loka nnete
0: mamedi jwalo ka ke bontsise thandi tshabalala o hlaisitse lenane lena a thile nane o lena lona ka bolona o litlisetswa ka motlotlo ke SABC education kwa no lesedi FM SABC education enriching minds enriching lives ka se go amohetse educator development tjena ke tse pamise maikutlo a gona ka bohlokwa ba di study group ke shebe le melemo ke ifing e bang bana bana ba iuna ho yona mo ba kopaneng ho ikamanya ke kamahanya le baithuti ba bang mme ba tsebe o sebetsa mo dithutong tsa bona tsa sekolo then disa ha re ke re hle re kene gabong ka tabena ya ho ba mmoho ho ikgopotsa mmoho mokgwa wa dikuku wa dihlotshwana ke hlalosetse hantle ofe mo mamedi setshwantsho se hlakileng ke eng nthwenana study groups ke haebe ke sehlotshwana se bang se ikgethileng kapa se bang ke ka re se arohanya le ditlhopha tse ding tse bang tse di ba teng sekolong moo re kenyeletsa taba tsa thuto
1: thank you Nantswaki ke sehlotshwana se bang se ntse se le kona ka hare ho sekolo kapa boemong ba thuto ya sekolo se mpa se ikgethile ka gore se tla be se kgetha ho sona se tla bala sebe se bontshane dintho tsa sekolo se le mmogo ba etsa mogopono gore ba kgone go sebedisana mmogo ba fatlholane ba thusane yona boemong ba thuto e ka ba bana ba phaposi e le nngwe e ka ba bana ba diphaposi tse fapaneng nako tse dingwe e ka ba bana ba dikolo tse bang motlhomong di fapane goba tlo fumana bogolo ba dikolo thuto ya tshwana jwale ba tle ba ikgrupa he kapa ba ikarola ka setlhotshwana seno le bana ba sekolo ba reng gona re tla sebetsa mmogo go khusisana ebile re tlo tla re fatlholana
0: mogopo ona o buang ka ona o ye o thewe nakong efeng ya selemo ke batla go ba le tlhakelo mono ke bone na e tlile ba ka kgoba o fitlhelaneng sentse ga ba ya magaolagang ditlhatlhobong tsa magaolagang o ntse o ba sebeletsana ditlhotshwana tse kapa moifo o mogopi o o ka thewaneng go ka sebetsa mmogo e le go fatlholwana bane ka nnete ga tseba bohlale ga bo ya ga e lwa ntlong e le nngwe
1: batho ba gangata re kgotheletse bana gore ba tle ba tale le difatlhoo kwa tlageng ya pele kwana jale ka ga che barutana ke barutana kapa baithuti ke baithuti o tlo fumana gore magareng a selemo mona ga ba di etse ba bangwe batlho ba tla go di etsa gana jwale mo e ba bua le matswala fa le godimo ba bangwe se ba tshwile motho ka ona a bonang go thuso wa e tlhoka mme o tlo fumana gore ga jwale je bana ba e leng gore ba na le bokgoni ba go thusa bana ba bangwe ke nako ba ikutlwang jele ba batla go sebetsa ba le bangwe mo e bang motho o shebile gore tlhatlhobo e tla be toba le le ena a le mong o batla gore a tla tsepamise maikutlo o tla ba ikutlwa e ka e kare oa setisega ga seea le bana ba bang o tlo fumana gore ba kgetha go sebedisa di-study groups marena se le mokwana pele o tlhatlhoba magaolagang athe bane ba e leng gore motho o tlwaetse gore a bekele ka koko ya morago o tla le hona batlang mo thusana ba le tsena na
0: bona
1: e ka reng hore e tlo go re ka go phapa mbogo go mbo itseng go bona e ka reng jwa le
0: o tlhoka
1: go bona e ka reng ba ri ye le ho yena hore hey wa tsena tsena ka dikene a ke nne ke disturbing tsena na me ha ke ke ka feta mona tla be ke le mathateng jwa le ka go tsena mme tsai go na le go tla letse ba ithuti hore ba tle ba qale kwana go tla reng ya pele e ba bobebe ba ndwa le kona ba khona le o tsebana ba ba lena go ngata go kota ga tsena tsedi ntse magareng gore ba gona o tsebana go na mang o gona o kae mang o haelwa kae kana go ne ya selimo e batla batla e sokoletse lo ja e ba bang tla o bua ntse magareng ya ba sebeletsa fela re re bo mo bana ba ngata o tlo mala ga batla ba sale bo afka nne mona na ba tla ba ruta ba bang tla ntse ba tla ba a le mong a ba tla o itseka thaka na mane ke ona ka re le ba bang ngata ba tla o sebetsa ba le ba ba go hala
0: o supile taba e botlhokwa holo go e mong go hona tla batla o tisa meqhele ba e kana go ene se ke leng ho yona selimo ha ga na go kwana nna ntse se a sa bone mohlomong e ka nna ba ha bone botlhokwa ba ho ba mmoho le bana ba bang ke a khola ke o setse be melimo mohlomong ha o ka mo wa qohulla e mmedi e megago o le mong molemo wa tsona di study groups ena one e sentse mo e fa le bantseng ba letla sa sheba.

0: ditemwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe. Ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seka wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Setsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
2: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
3: SABC Education. Thuto ke senotlolo se lebisang bokamoso bo atlehileng. Lenaneho la re mmoho.
4: Nnete ke yona eno metsotso e 22 ka mora hora ya 10 ha ba ke hona bulelang ge ntse re buisana le titjhere Paul Ntisa. Ke titjhere ka mona ka sekolong sa Lekgulong Rockland Bloemfontein. Re shebile taba ya bohlokwa bona ba di-study groups rona di re sebeletsa ho le okakang dithutong tsa rona re le bana ba sekolo. Ntate Ntisa, ke boetse ke o amohetse hape. Mona ke tla tleng ke ntlheng ena ya hore e be ho iphumana o le karolo ya dihlotshwana tsena. O tshwantse be le taba gore o na le bofokodi kapa o na le bokgoni. Bane ke a gola motho e mong ha ipone o bone ka ena o na le bokgoni a re ke tseba tsohle ake botlhoke gore ebe ke ntse ke le o joina dikgrupu. E mong ha so ipone kapa ntle le ha ebe ha so bone gore o ntse a performa, ha performe hantle ka tlelaseng kapa kotareng ya pele o bone o thotse di-level tse tlase gakakang, ke gona ho tlo mo bula mahlo. Tshwantse a bulwe mahlo ke ntho ya gore a bone o sebeditse, ha sebetsa hantle ke gona a kareng o hloka dikgrupu tse le o tseba botlhokwa ba tsona.
5: Mantsekatsewa ya nnete di bula mahlo di study groups tsenana kore go ngwana e bang o batla sokosokola ka phaposing. Di-study group di a thusa gore a kere bole ka mana ka phaposing re ba le ke kena gora le bona. Jalo re fumana gore ga e ba e le gore ke thutong ya ka mo e bang ba sekola, study group ba kgona gore ba ka qeta nako e fetang gora ba le bang, ebile ba se ba se bangata jalo ka ga ba le ka
4: classing.
5: Ebile mono gape ba tlwaelane, ga gona ba le ditlhong tsa go botsa dipotso jalo ka re fumana ka nako e motla ba le bothata ba botsa potso ga ba le ka ga tlelase. Jale di kgona ba thusa ka gore emolemo ya mono gona ba botse dipotso ba finyelle. Jale le go yena ya di bonang gagolo e etlebetse lena hlalosang ntse di botlhokwa ka gore ntho ya go e hlalosa ruta ke nako o tsebo ntse nne ke tseya ebile e dula gagolo. O tlo fumana le goreng ga a tseba gore ke yena ke ba thusa motlhomong ka nako ba kopanang o ya go bona santse a itlhopisitse o kgona gore a prepare hantle mme seo se etsa le gore tsebo ya gae e nne e ketsee go ya pele. Kore di ba motlhokwa bakeng la ngwana ya sokolang le eno e leng gore motlhomong wa di bona gagolo. O tlo fumana bobedi ba bona di ba tswela molemo ono o jalo. E nngwe gape-gape e ka ga e kololang ke ya gore bana ba ithuta go ba le boikarabelo gana monono. A ke ka nako ngwe ga ba dietsa ka tsela e nepagetseng di-study group

0: patela fana na mhlomo le mesebetsi ga enye le nye le nye le nye nna le tlale le tlale information e itseng sane le tlale e itseng sane jwale ka ba ke tla bana ba bana le dikabelo ba ba tsiba go ga ba kopana manne e mo le go lebele tso go bele se a tla mo pisa ka sona molemo wa bana ga o fela
1: e tlhakile ntate ntisa mabedi metsotso mashema mabedi metsotso mehlano ka mora hora ya leshome o so ile wa bontsha le botlhokwa ba tsona le go ba ka qalaneng ha re shebe nakong ene e leng go yona ya selemo e tlhokolosi haholo bakeng sa go tloa di-grading kaofela go kenyeletsa le grade 12 ebile segale mona ma grade 12 a tlo qala gona kgweding yona ene e leng go yona kore ba tekene ntse re shebile taba tsa kamane ka dinthong tsa dipopo mo bana ba ne ntse ba kopitsa ba 50 kaofela jale go lo batla ngwana itlame otho ka nnete ga batle o bona o ngotse digopeng mona kore ba lo itlama gona gore ntho ena e botlhokwa o le o kakang grade 12 ke grade e nngwe o e balang gangwe ntle le ga o ile wa kgesemela ka mo o tla bo o so ya bo ditlatsetsong tsa yona fela ke setlhopha se bangwe o na le monyetla wa gore o kore ke laka ka fitlha ebe o atle ya kapa ga o atle fela ke o fitlhile ga re shebe nakong ena e re leng go yona ya selemo ebile e le gona ba tlo qala bekentse e tlantse nana e go ya ka di-subjecte ke a gola ke ba bo di-technology ba bo di-eng ke a gola ditamotebolo datentisa lona sentse di ditseba nako ena e tlhokolosi ena na ntse di re sebeletsa di-study groups tse ntatentisa ke tshotsena ke shebile le mokgwa wa go kotse ba bang ba tlabe ba ya incubationeng empa ntse ba ngwala finale ntse re le o baokane re o ntse le go ngata ka mono bane ke laka ka utlwa e mongwe wa batswadi dikopanong tsa sekolo mo na botsa gore incubation mono go ntse go utlwa ke go tla nne go le kaofela ngwana ga ena o dumeletsegile gore a ka ba jalo ka o bontsha gore e mongwe o sa batla nako ya gae ya le mongwe ha tlhoke moferefere wa bana ba bang a re ngwana ga le incubation mo wa batle gore e be le ka mora tlelase ga o be go kwalwa ka bothene go ya kwana a le o ba mong a nna fuwe monyetla ono wa go study a le mong nako e re leng go yona di-study groups di a re sebeletsang tatentisa
0: ya ka bana ka o fapana go na le ba e bangwe ke fumana gore ya ba sebeletsa gana ntse ba sebeletsa ka go zale o tlo fumana gore ke ngwana e bang o na bana ba tlhokang katamelo ene e ga e sale ba tlhokang gore ba dule ko molaleng mo o tla fumana gore ga a ka tlwelelwa fela a ka gesemela o tlo fumana gore le tsone di-study groups di ya ba sebeletsa ka nako ena na kante ba bang bona ee ba bang bona o tlo fumana ba o bona e le gadimo ferekanya go feta o bona e le nako e tshwanetseng gore a ikale ena ka bo ena gore na maatla a gae bofokodi ba gae bo bokae jalo jalo jale e ntse e ka bana ka o fapana mme motswadi o bua nnete e re ka nakong ga re ba bolokile bona ba narere le go bala sekolong mona ga re qeta mantsi buatsibuatsibuya ditlelase di fela e ka nete ra ba lokolola go jale kore before ba phomola ba tla ke ba fuwa ga tse pedinyana gore le bang
1: ba batla o tswela pele
0: he le bane e bang ba tla bala le mong then o tla nna a ikele mabalanteng a le mong so le ntse ka bana ka o fapana ka nnete gore na e batla ba madima bo mo e bang yeno e ba lebeletseng ga ba thuse e ba mokgomong ke ena ikutlwang gore o tlhoka nako ya gae ke ka gore kgotheletsang bana ba tle ba talekwana nako e salteng
1: o tsebe letswalo la ntho ena se ga ikale ka bana ba gona jane otswa kwana osana le bo di-form 5 ko ga o note standard 10 lo ngwana standard 10 o kena ka mono ntho exam gomo fela bo yona e na le letswalo la e na le seriti sa teng se le seng o bona setulo mogotsi yago ga sa le yo mo nane ntse le tlwaetse o bapala o dutse setulong sa gago le mong desk ya gago ke ena o le mong o mona ko go lae bo mmona ke ane lineng yana o dutse o ya ka nomoro ya gae ga o goa kore ke tsipaka se se ntadeng disa ke tsebe ke ka hona u bona
0: bana ba
1: a ba tswile tshobotsing hona hona ko re ha ona lori tshere mona ke go tsisa ha o gona ke re ke ntwe sa e sa dumeletseng ho hang ke ka hona o ka bonang o se o ka ngwana a ho eletsa fela ka mono ya ne o ring ye mong ke a gola kana kwene ko hola ntsa a ba hloka ha ho ntsa ba hloka ba ne ka nnete ha ka ba suta le nakong e ya magaolagang ka nnete e ka ba ntho nngwe le ka utlwa ngwana go eletsa ka exam go mong ka mono le mathaka ka metsi a tswekeng ko o ke a nagana
0: ga o tsa magaeng a bona mone ba katile kore mošhela jele
1: ga o motsebe
0: jele bakeng e sa tsala go feta ntho
1: ko go bale ke ipotsa fela ka gola tsheponyana o ntsa tseba ha bona English teacher hae kapa Sotho teacher hae accounting teacher ile e invigilateng ka mono nthonyana tsa ntse di hopola ha o tshwane la o no ka thuna swa ba le swapa ba tsusele tso ba ye le khulo ba le khulo ba ye moyemedi ba kae ba ye kae kore o no tlo bona motho o sa motsebeng jwa le o tshwe betege kore ke a kwala ya le ntse ke go ntse ba tla le bobe ba ntse bona ke di tshega kwa yo o meme o e wa bona ntsole le fatshe lona la ni mpa fela o so le fe o le shebile o le mong ha be ke ntwa jwa le ito ba ne le wena o le mong
0: hey
1: ya ndate ntisa o so ke na hana nthwena ntse sentse e kwetse taba ya botle le bobe ba di study group jwa loka o bontsha go e mong yeno e getse bang go sepetse yena ba ne ke ne kutlo mpha se tshwantso se se tla go lore ge ka ba le bana ba mona go tlwa thekeng ho ya tlase e mong tlwa e tlwa mona gore e mong ke yeno megahlelo yeno ya bona ho latela bogoni ba bona dithutong ga ba tseba ngwana le ngwana wa itse ba ga na e bile di tshege ha ruta gale ke le pedi ka tlaseng o fitla nthong yeno se ke fitse yo e mong go ana kalang ho ikwa tshege ga e tlalosa e mong o ntsa saletse mo go o tlo e fumana gale le teng a sa ha ithola ka bana ba bang jwalo ka o bontsha bana le na le o botsa dipotso ka tlaseng la utlwisisa yes sir ko go le ena e wa sa utlwisisi o etsa yes sir e hodimo hampe mpa o ntsa tseba ona le bothata ka taba gore o nagana gore ga re ga utlwisisi bana ba bang o bona itheola boemong ba ka pela bana ba bang a the wa ithusa thuto kapa keletso ke le bone go motho a e tlhokang o tlabe o phamisa ka mora mono o tlabe wa opola bile ne be ko etsetsa motlhala wa sephadi wip ke re ntho eno ya go ne be re buisa segoa shagane kwana re sa tsebe sephadi keng ya ba ngwane mong wa gongwe a tlo selata ya ba o ntse a re stick with a tail ka mora mono re tsheile ke stick with a tail fela teachere go la molokisa ga ngwanaka ntho ena ke wip ya ba kao fela le ba ne ba ntse ba sa tsebe se ba wipitsa fela le dikorido mo ne ntse ba sa tsebe ba bona kore go botsa kapa le gore ebe o ikutlwe ka reng wa tlambaseya e ntse le gantle o bane o tlo tseba ka mora mono mme bana ba rona jwalo ka o bontsha gore nakong yena e ba leng ka go yona nakong yane ba qetang go ngola ba ngola paper mamang motshe ya re mane ka bonako mamang ba phomole ntse ba le gona dikolong mono bane e mong go tla gae di-work in tsena tsa bona ntse e le moferefe bane o qetela go na le ntho e tsalang gae mona e ka nnang ya o ama maikutlo o ntso le nakong ya di-exame tsena di-finale tsena bane wa tseba kelelelo ke ntho e nngwe o fitlha o bona go gong gae motseng mona wena nna ngwana ka o tetsa di-work in go na le ntho e ka e tsalang e ka nnang ya di-stepa ngwana jwalo ka gangwe la di-finale go feta ga ba le sebakeng se le seng ga otho ba le robalang ba ikutlwanne ba tshwaretshware ba polepodišetse go sane kapa letsatsi pele go gosane le yane a batlang nako ya gae a le mo go tshwa gore botlhokwa le botle ba tsona sentse bo kenelela gona mo disa di-groups ntse
0: ezala mentsa ke le bona ba le ha bona mentsa ke ntho dinga tse ka etsala e bile o tlo fumana le gore ka ha batswadi ba phathanya ho le bona a se hangata a se batswadi ka ofela ba khona gore ba sutuze ba o re balang ka ba tsena ba ba ba le tshini ka phone e ka tsena na ka ba bona batswadi le bona kana kong ba se tla ka thata ntse fihla
1: ga se o khatetse ha batle ha sa tsotella
0: ha sa tsotel life e ka bo mo tshika net so re tsamana hore go go ba beng ka ile nngwe
1: ya ba tsiba ba sia di phone ha imona We will be well at the two to the house, you may lead to the setting say by Basmizi Molwena, ba di Sebes, a Capobaguta, Banagazona, Ogaba Formula is our thing, a Hawolo Hulus and Zeki Shabil on a matri 12 Kawi head.
0: Nancy Garfana who Banaga of Selassie, great dinner so she can make you to a whole Tanze Castle, where who told Mona. How long ago was Sokozo car? Kayena nang ya asahlo ema gaolaga bona ke yona e leng hore mwana ha e motse e bile a pasitse o gona ga fetele bo mo bola pela e bile nang timo hlokolo le ka mwana a sa tle ka pasitse e bo hloko o tichere e bo hloko o mwana e bo hloko o motswadi jwale go bana bo hle ba mametse ntle ka nete nka re go bona nako ena a ke le baleng ha hona karabo tse tla hlaha e le mohlolo ilo ha ka batho ba o badile e bile ka pele ha ka batho ma metse ka ga phapusa mo botela ha mo hona le botata bo ntse le teng no boots as well ne ke bula thuto tsena ka o fela ka ona thuto sa tlhoke nako thuto tso hle ka nnete gore ke se sotho sena se ke se rutang se tlhoka nako bile sona he mwana ha ke dinga se pasa go tsana la tsa ka tlo a ile sekolong mo se o tla bo tsana la tsa ka ile ka ga phapusa ho hanle mo se jwalo sentse ke ba go thata ka ofela gore o ile thutong le mo lengwe e botlhokwa ba e fenako e e tshwanetseng mme mo botlhata bo leng teng ba botse matitšhere ona ka tsa mosebetsi ba o entse mentse wa ke mme se leng thoare fela nna ke ntse re policha ka nnete se re lokisa mona le mane mo baithuti ba ba re bontshang gore ba tlhoka thuso ya bomateng agologolo re mala ba alaotse bakeng la re bone gore re a tlatseletsa re a thusetsa
1: senda dentisa ke yana na go tshuile nna hona ba le o tse jwalo ka o re bua sosotho ba tla be ba shebile dingolo mane ba re hela ngwana ka go bontse mono he go tsa ka ga bogetso ke di feng mono ke mantse di dipololana tsa dipololo tse bopang ditshwantsho le mehopolong ya babadi mme metlhala jale ko gona batla dihopola batla di batla ka tlhong ka mona ka ga bogetso ya pono ya kutlo ya tatso ya ka wa tseba letlhong gopola bana ba ka ganyane fela tisanyane fela retse fela tsena re ikwale a re kgutla mono ganyane fela
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka o una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750 ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500 ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekise sebaka tlhaso dilemo tse 18.
1: Mama di ire ke fitisetse ba tsena be sentse bile re kwala taba tsa gona le moedi wa ka bakeng sa lenane o lena le o geleng ho lona ire ke fitise ditaba ke tsena tsa Dr. Tantsi ke ngaka ya moetlo e phatsang banana le bashanyana ebile a thagisa le malapa o na le morena o bitsang hlatswa o hlatswa madi o matlafatsa sesole sa mmele wa gago o thusa le batho ba nang le mathata a stroke le leletabaneng le mosese o seng o itaola ba na le sejeso setle bakeng sa thabe lesokolola go tlalala ka mpeng kgompo e teng e bulang ditsela le go leleka meleko mee ena e ditshila e sa lefeng phomolo go hang o ka di fumana Bloemfontein le batho batho thabantsho o ye ho Dr. Metsi Tlokolene Mmatshepo Phutha Dijaba mono Bethlehem 5 star supermarket le Bucks Cosmetics Qwaqwa yana le di mall ho Dr. Richard Potchefstroom Ouma Sevinkel Kroonstad African Herbal Klerksdorp African Herbal Store Randfontein Motlakeng ya Station Mall room number 11 ka Maneka Springs ya Hopis Family Pharmacy Tuxedo yona e fere e yena geng Johannesburg ya Central Park Soweto Touch Life Remedies Mahikeng Define Herbal Discount Lakeside Square ke ka mona ka Binoni Marama Static Pretoria Black Mold ke Rustenburg Makoti Muti Shop ke ka mona ka Pieter Maritzburg o ka hla wa le bateng Frankfurt ya Ritz Herbal Store Mani my Muti Shop ke ka mona ka Helbron Bucks Cosmetics ke ka mona ka Harry Smith Botshabelo ye Motheo Pharmacy Bothaville Francina Muti Shop ringeng ya di taxi letsetsa Dr. Tantsi ka pa mo WhatsApp le ho 0783132082 ka pa plus 266 5643 7616 plus 266 5643 7616 0783132082 Dr. Tantsi ngaka ya moetlo ndadeng tisa ire re phethele ditaba tsa rona mme jwalo ka o bontsitsa ke re bale ke ha motho a buella subject ya hai o tsebe go tla bo sheba segahla ka ba percentage ye bana ba sekolo seno le khulo mo no bana a ona hore ke mantle o se wale le fapha letlo e sheba batlo ba khutla di post and pre post wa sheba le khulo le sebeditse bang he ka sesotho ka nnete jwalo ka o bontsha house jwale ke engwe ya dithuto tse bang house a ingwala o tshwana le ha ka pa house a sebetsa ntlo tshwana la o sa tloa ngotsi ho ha o se wale ba botsa mosuwe hlo o tla ntisa le maditse ga manga go tang sesotho ha ke tsebe na lona ke o se ho di o shapa modisa o shapa dinkukuru kukwa le ntwengwe ngata bana le di principal di ya botswa le fa pengwana go ntate mofukeng a ka go tlalosetsa a jwale ho sebeditswe ba nna ke o tla reng o bane le yena o tshepetse ho lona le lona le tshepetse ho bana o ka tisa boemong bona mme taba tsena tsa sesotho bo le pata mothipulo ho o bona va nqotsa gona le emong wa bangwedi ne ke bua le yena monare bana ba rona ho jane ba ka ba hopola ho olla matshwao a o ka ofela ho tshwana le ha ebe ho ka thwe a ko go shebele mothofatso di ratswaneng seno se o sebetse ngwana bohlale ho ga wolle matshwao wa wa teng mo mini lona la tseba ye ya makae o tshwantse a hle a totobatse taba tsa ha e ka ofela o ge mothofatso se ratswaneng sa pele moleng o bokane go ba bone ngwana no tse ba taba tsa ha ha o tlo o qotsa fela o so go phaga mono tshwantse o bontshe motho a tlo tswa mona ke tseba ntwe ke e buang ka yona se ratswaneng seo sa pele moleng wa boga go nthwena ke yena e o thwinki e bile o e qotse ka masakane go re ba o le matshwao ka tsela e ba ka gona ka yona nthontso tlhe dithutong tsohle tse bang ba di etsa sekolong ntate ntisa mme ke ka ona ke re le wena ka nnete ko la ka letsa mahlonono o sebeditse ka thata puo yena so sotho ke puo ya magena ka nnete ha ine hole e se ya bona bana se ka reng ke puo e kgetlageng le montse tlang re ho kile ba le puo buang ya ethunke a sotho ho bane ke bone e ka reng ba ipone ha ba e ka reng ke puo ke ke nya ba isa hole ha ile bona ha ba ithetsa a thi e bohlokwa hona ho bane e ka ofa mosebetsi o ka ba lecture itseng ka yona puo na ina o ka ba to ruta di diko ko ona ntho dingata tse sesotho se ka bulang di menyako e mengata ka yona mme ke ke o lakaletsa mahlonono le wena dithuto ntsohle tse o di rutang bana ba gago ba sebetse gantle o ba tshepetse mabakeng ano le bona ba o tshepetse gore tichere o re file ka ga letsogo e se le bona go etsa mosebetsi ka nnete ge claim position one bana ba esotlheng we hao ha ntate ntisa ke laka di a dikgo gampile mosa ne ke di ya di go fela sentse ke le province ya Foresi tata ke la ipusa o la ho etsa la ba mba thwa modimo ya ba e be le ntshetsa e sa tlo fetwa ho ha me ga dumela grade 12 ye na ya 2026 ba tla ke ba khutlise boemo bono ba pele
0: re tsitse mantsa ke ka di ya ke bile ha o tla se sotong ha ba batle le thoko o tsamela bana ngwana le mo rapa se ha ona ngwana le beletse mo re a ga se fit ya utlwa sesotho ka nnete re tlise mentso ya ke mme ka tshehetso ka nte ya batswadi ka nnete ke dumela gore position one teng jang kapa jang lo fitlha ga bana bana ba rona ba katisa le bona a mentso ya ke re tla gotela moo ka nnete ya more re tla gotela moo mentso ya ke
1: sure ntate ntisa ke tlhokometse ke tlo ba taba yane ya go saena boitlamo ntle le mono ba bang ka ke taba ena ya di-price giving ka moo ka lekgolo se di fetile tsona
0: ka mona ka lekgolong di-price giving a le sofete bae ka labotlhano ke boitlamo bo ono wa saeniwa
1: labotlhano lona lena
0: labotlhano lena le ketang go lona ke boitlamo bo ono wa saeniwa ke rejale ke sa ka bo di-9 kapa
1: tenyaaman
0: exame ya qala
1: ebekeng e mo di-9 mo ee
0: ya qala sa tlholo jale labotlhano lena go saeniwa boitlamo mentso ya ke a e fitlhile le nako ka nnete ya rengwane molemong a ntsha ka nnete ka mo e leng gale a rutwe ka teng a ipabole
1: ko ga o tsebe go tshile go tshwa nna kore e kare ke ba swetse parete ke motsotso o mongwe o nana mme ba seke ba lebala le go rapela go tho re mo meme mererong yotlhe mme ga o bolele gore o bo sa bala o bo ukwe e kareng jalo ka o bontsitse gore ga o na motlholo o tlo etsagala wa dikagabo kore ne e baka nnetee re ka nna ka rua le o rua re ngolle mono o intsha ka phokothogo mfana ngola mo ai ke ntho e sa etsagaleng eno le ga o rapela go le o kakang modimo o thusa motho a ithusa o bone o sebeditse ka thata o tla o fa maatla o gopole ntho ngwe lengwe e badileng e seng bane o sa bala o boo modimo o thusa ga o na manna a tlo tlaga kae kapa kae ka exam gomong ka mo ye yona ke ha ntate ntisa ke leboile gagolotlhe ka nako go fileng yona tshebeletsong ya lesedi o dula o le teng molemong wa thuto ya ngwana motho e motso ke a leboa ntate a semoge thank you batswadi ga ke tsebe ere mmogong ka o fela tabeng e ke motsotso o nthusang gampe nna bone fela he thandisa balala ge lebogetse tlhophiso le o tlaisa tsena tsotlhe a the le nane o lena lona o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwano lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
3: lesedi FM ke molile
1: ba fantsi etso hle ho bana banang le ba manang le bana ba grade 12 ka bo motswadi wa ngwana grade 12 ba hloka fela ka tamelo le tshietso o mo phaphatho o mo girl boy you can do it na go ke the time is now hema brief in out a ska tshwa ka itse ba nthweno iteng na go nyene ke leng hona bana ba ba go le bona e ka ba kopane di hlong anxiety ko le tswalo nyana le no le teng la modisa eno ke modisa o tshoswa le go ke ke di 12 ba ba mbatla motsosa ba le ke 12 e bona wa itse ba ke 12 gore na hona le moya wono o teng ona le ho lo ngwana itsepa a itsepang ho tsona ngwana itsepang e ba nna ka uetsa le ha o engwe tswe di result kwa re ke pasitse fela na ko nya ho ngola ha se na ko e bo bebe ho hang ho ngwane mong le mo jwale ha re le keng o ba tsietsa o no mo phaphathe ke na le wena ngwana ka ke na le wena di dithapelong me thapela hona thapelo e matla bolo ka thapelo ya motswadi gore modimo la o sa itsetse nna molemong wa bana ba ka fela ke a kopa modimo wa dipelo wa utlwa gona le mo o tla iphumana o bebenya molomo fela lentswe le gana go tswa fela pelo ya bua gore o kopang o labalabelang ka ngwanenwa wa gago meye ditshila meye e na e gopo ke ba fete ka thoko se ka bona bana ntse ba goeletsa ka di-exameng omo ka bona se re nagana o kopane tlhogo athe o na le meya e sukutlegang e ntseng e sola e kopane le ena ngwana a tlhola a sa goeleditse ka exameng omong ka moo ha re ba beng dithapelong ka dinako tsotlhe le ngwana moaisane wa o motse ba mo bee thapelong modimo mo maatlafatse mo fe maatla matšhafofe le godimo jwalo ka ntsho a se ke a kgathala go fitlheletse ba qala ebile ba qetelela lebitsong la ntate la mogala la mopholisi ya rona ya bokwang ka o sa feleng amen
4: dumela momamedi wa lesedi FM ke nna TJ Omar o mametse ntswa ke motlhomo seteišeneng sa gago sa mmamorano

Mama dipina ena ya presi ine pepa kamra pine monati ya Neymar K arilelilanga. Jwale taba ena ye presi aqetang ho itutubatsa kwano. O re ho re nka ema ka hodima thaba. Ka ema tsulunga jwe tsa lefatshe ho re na ke rata wena ho loka ka ke shwele wena ho loka ka. E re tlisa sehloho ntaba se o gotlong ho setshotla ho re nyena le tshimele motsone mong. Ho gibe ho bo bebe ha ka ka ka pa ho ke ntwe bo nolo ho re. Buitlamo bona bona. Bo I will cross the ocean for you. I will die for you. Hela. Buitlamo bona ho bo bebe ho so ka botlanohela. Me ha o botlanohela ho bonolo ho go ka jwetsa motho hore ka nnete a ke sa o batla ka pa a ne ke tsho fela ho ba ne ke batla ho feta boemong bo itseng. Tshepiso yeo so ka wa gaola maqhama a ditshepiso tseo nontso o ditjo. Hobane tshentse re bona le be bang ba kena dikamanong tsa lenyalo mona ba eme ka pela rona mona ntse re didietsa mona. Ebe mile mohuti a re nka masale a lona le ya kenye o kenye o kenye mona wa buti wa kenye mona na o thuhela motho tsana lona a ko motle ka setempe sa maikutlo mona o tletla sa nko mona o thole se ri itse mahlo bontswa ke motho e ga ha mo la umela ge eke mo pite. What's the number at an hour? Fifty six. Who call him Lintat Muguti at the Hansare? You may kiss the Ha Leatu. You may hire, you may ha.

ke gola go ba gona tshena ba sunyane mosunone ya gala dipale mmona ono ukwa ukwa pouna ma hadi a dithetsana e se gona jena o so ka gona le modumonyana o ikgethile a ke tse botlalo ona tshena ukwe ka go ona le chepisi ya nntse ke tlanya a momento o ke ka ta mo fitisa wa dipalentsa gale o no ukwa o ke zwi ka hua o di ha se wo no ka pila gona le bom ba e ka nya bana jo dada jere jo dada kwa na ba hua da o thola motho ina khutlela hape motho ho ho ho ha o rite nga le sa re bona come on e ka ga la re ntse jale ke re ka ga batho ba ba fitieng buita mo mbo jwalo o thola ho ba le ka go ano motho ana itlama ha sa diketjwa le ke re ebe ke ntwe monolo ye o go ka pa tshe o tla bapala papa dia bo le ke maipatile ka motho ntso tsewa gore no ai naksa go ntwe ya ntwe na le ke tla mafela ba ne ke bona batho ka pa ona le sebiti se o mo mamedi ho ka go ka agola boitlamo bano ba legato o bo agola o gaola fela ntwe na bo bebe ho bo bebe ha ke go ke 086 000 3084

0: mabelo a tseleng a maholohadi a Johannesburg. Re tla kopana mo lebelo le qalang teng kapa kae kae tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgo bakeng sa menakwe. Bohaketsa lona ka otlolo wa SABC 2 le SABC Sport ho tloha ka hora ya bosupa hoseng. Holudbet Joburg 10 kilometer. Lebelo le qadile ha re mathe ho le tlisetswa ke SABC Sport.
1: Moho lentswa ke roikati motlong haile re betenyana ke bo hlasong ba ha
2: di jo ya batse mono
1: lesedi fm ke mollelwa
3: lesedi ke mollela ya go betseng ke bo hlasong ba ha e ka nnete wa ikolota re kutlwe ka mohaleng ke di vn lesedi hi
4: mai
3: ela ga itse di aka o se ntse o kena o ingatiletse yako nkgatsetse le nna ke yo hi
4: I will be able to get the money.
3: I will be able to get the money. I'm going to go to the house. Kore mpotse 27 ile ntwe di le motse kana kana ebe ho ya 2018 se le bothata bo bokale kana ntwa ki dumela makhama a gaolwa utlo motho a re ba thusa empa skopla pa se hopolwa ha metsi a qhalile ke papi mokwena ka mona ka fil ka kae kara mulusi fil jones kru na tshwala ka baka hopola wanena we su se vungile mafa batho utshulo go ka mono ka manyanya sekolong sane sa mphatlalatsana e re kutle mona
5: nenzaki
3: hela
5: hela wa di tsoti tsmona mando ho mona har 50
3: eh a tloka
5: tswa ka pa kona ke tena ka gautu jwane motho wa Ila menzwaki.
3: Wei.
5: Se hlose sa o tsinu munu. A o mbuno lo ka khaola ma khama. E bo tse wa mo tshwanteng le motho. A o buno lo ka khaola ma khama. Bona ha ile

0: kana go tse se bo tlwa tlwa tlwa di dithuta ha o bonolo mme wa ka e ipe o mogate o tla gaola maqhama mara e bo tsiba go dibomba pelo a go ha a tsa ke tswa ga le motho o go bere fitle mo ha o bonolo mme ela one kango
1: ke le buile hle motlokwa wa Yesu ke le buile haholo ke le buile gaitsedi aka ere ke bone mona ke tlobala e meng ya melaetsa
2: ntswa kana
1: mme
2: maqhama ngwana mme ha le babedi le sa tshwara ditoma
1: ya le lahla vazi be
2: le pala me pere le babedi le sa tshwarisana ditoma ngwana mme ho bobebe re maqhama a ka gaua ana gaula ke ntwe bobebe jolo ka ona moriro ka o re fela wa re motho se fahlong a ka ba o gaula a o lahlela kwana ya ba o sa o tinehetse cha mo khale tle ke se mele di bidi ni ya jaso
1: a se ka dinga ta mo khale tle ke swa ke ke kwe ka mona
3: yo le se di yimwele eh a sentswa ke ai I'm going to go to the house. Ele ngale ba le feel di mo. Na lo ena fa itse ja. Na ke mo ba ta u ma ke ntate mo le mutau. Ke mo sanya na kwa kwa bona thaba di mo tsa ke ba le mo na ma. Le ka tle ngi hai.
1: Dadi.
3: A ke le nenga ke na primary mo no ha. Fitel. Ke standard 5 fa ke grade 7.
1: O ga ke ta u. Thank you mutau.
4: Mentswa ke mozimile mpe phomono ngene man.
1: Okay.
4: Diqeto ha o di nkile e ba diqeto tsa maikutlo mentswa ke. Empa jwale motho o nka diqeto le yena ha e se se motho. One ene ne dumelana le yena. Le communication e se sentle le hlompho. E se le siyo. E se le fela mantlwaneng. Go ba bonolo go bolella motho re. Ha o sa mmatla mentswa ke. Wane tshongwe ha re a tlamello mo yona mentswa ke ntho ene re thusa lo re re tloelle ho lwana re iphumane ga bolayane re hlanya re tshisane ka metsi ele strateng wa le wa palwa le ke ma ipatile le malelekisana mentswa ke
5: mentswa ke mentswa ke
1: ngwane
5: Bidis ya go I call time ke dilo shungo e ga nete ma khamona tla gaoa ga nete hailo ga le tanga sa mashane mo ana o tse rona la batho ba tse ba ngometa man
1: we
5: a lo batho ba tse ba ngometa o tutuba lo shebe o di fela o thola go tu
1: eh
5: di mo ga a tshe ya tswa ke se ke se mo ikutlo je wa la sala kwa na jwa le tsana ga Shona se nka mo tabeng bo ikitse.
1: Hey, di toni.
5: Ke mona ga sa no park.
1: Di toni a ferekana. Ha o tlo meta motho o sune motho o tonne di tlojene. Eh? O skereme.
6: Khoso sentswa ke. Ai, o tshwere se tlose se monate. Ah, nna ka nnete ke rapele ke ka nnete mo focus campa kana ba genza rona o sentswa ke. Mogadi wa Mokwena ka nnete o nkentse hantle mogadi wa Mokwena ga lelapa jena ka nnete ga ke opola mme ke tswang teng
1: achekeannetekeredate
6: modimo o nthuse sekebe ka tlelwa ke seo se sebe sa gore ya gwane le ena a bua le thanks o tlaba ka mona ka box bay ka mona o tswa kwa thaba di matlwa rockville ga e se ke matshegeng Thank you, well, it's a lemon and tells him so I go from Pila and Kerry.
1: Thank you,
6: so says Sal. Sabatra video Granang in Nimba Arua, eh?
2: And take you hot or to I'm a class has I some to tell us at Mela Nankatson and Mike. Ah, how la my calm. Now you will ask him carrots, Anne. I can look. The woman that you come like a bit of a lot of us, you could say no.
1: Ntswa ke dumela ke Thabo Majoro Kronstadt nna ke re ha se ha bonolo o ka gaola maqhama ka bo wa hlanwela selekani seno ha holo bang le hlaho le mo ibile le kopantswe ke modimo le badimo hape le hlomphana le nahanelana le tshwagisana mmoho bophelo bona bana ha gape ha se ha ona motho a ngareng o perfect.
7: My host, so you could fella and tell us you are like, holy cow, ya carabo. Kiri, my calm. Like a moran to sell to Shakuble loose work. A horn or how? Hey, you want a carol city? Never tell a palamids a hole. You pull a horse, a carancin and I'll sing. Obdisola and all a rattle saliting. Kiri, la rattle saliting.
1: O si o ke
7: thomo lengwe tswa fela le gatong le go le pisana jang ke re taba go re fela batho ba bang ha ba ratwa ba bang ba tletse papadi ba bang ha ba bapala ba bang ba sire se a holo taba go ra la gatong la lona mo o tabo kgeleletse o swaka a tshe o kgeleletse le motho ya tletseng papadi taba e hona mo uswaka le ntse le le teng lerato tsotellano ha e le teng mathata ba tla le seo maqhama wa gona o fitlhwa wona ga ga wa mmaare fela ga le sa tsotellane le phela mmoo ke bone le ntho e nngwe go tswa fela ka boikemisetso ha ke tla qetela bonkgono wa rona ba tswile ka masira a masuto a mae empane ka lebaka la gobane e ne le mehleng eo a no tšhenana o ka seke relationshipeng ye toxic go bomameletse aa mo o senang monate teng maqhama ona o kgaoa a kgaoa tanki ke a leba
8: e le go sentjwaki nna ba la ga ba gaola go nna motho yo tsa ga sekeng ke le tseto nna ke ngile tseto a ka greba bua ngo e tsa tsa bua ke fihle bua mona na ha ke re ile ke ise pele re bona ga sekeng ke le tseto a ngwana ma e po ma tgada motho ka sala le monna ma deneng nda denye ke ba itlalosa e tanki me
1: wa tsa ntse ding dia ke ka di tshe ya ge tshe ba ne tshe ge tshe ntwa kana e ka go ka phetha verse e o happen na wa ka ha bui a ke bui tshe o tsa ha ke bua tshe o tsa maya a di ya mekomo ya bana ba bang highly 70 or highly 17 e seleng ya long ha se next ntwena ha se next ntweno but hona le mohlang a tla fumana mosadi ya tshwanang le nna ha hona mohlang okay ha hona mohlang a tla tshwana a tla fumana mosadi ya tshwanang le ausi mona a re ke phethe vese eno ya banna ratang basadi ba lona lona basadi ko kobeletseng banna ba lona motlhomong ntho tsena re di entse vice versa re basadi re batla go rata banna banna re batla e be bona ba ikokobeletsang ke gona re kolobisang mesa mo jena

0: Ke nnete lesedi FM ke molelwa metsotso e leshome le metsirobedi pele ho hora ya leshome le motso e mmedi. Wa hopola ntse re kufasela.
1: Bloemfontein, nako e fitlile. Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekete e mengata. Ka moqebelo wa la 26 September, Kufa Pitiki. Ka la 3 October, ibe back-to-back series. Sontaha sa di 4 tsa October, lesedi FM Kufa Gospel Sunday, Laboraro, Wala 7 October, Bautisetsa Kufa Rimetsu Comedy Show, Melabosano, La 9 October, Basadi, Genakoyanona, Kufa Woman to Woman, Senazote, Tieta Hala Old Grays of Bloemfontein, Mekam Kabelo, Wala 10 October, Refitela Rose Garden, Ka All White, Bakensale Seri FM, Kufa Global Stage, Rekwala Mokito Oram, Kama Heteka Sunday Soul and R&B Finale, Rea Kufa Sela, Reka Tikitia How Computing. Ticket, ShopRite, Kappa Checkers, Kufa Festival 2026. Go! O tadi sema jwang o saditsa mai.
0: Nnete ke yona eno ke potso e matla go lotla ditsiba lo saditsa mai, ditsama e o tsiba o ditsiba o be ka go le ya tsona. Re ke bona fela mona na ka pele fela ka pele pele. Ke manyeno e ka botse. But ba ba la ka tsa lu suna di le bona helang che helune
2: ho tsa lemetsa ke ah mama ga ne tla suka hlosa hey ba be ata ba ah menzo a jiro che na hle ke bua ka nna mina menzo a ke ndaka ka ba lena mofumahari a kena ka ga tawena le nyalo a se ntse re tsa maka ga tsena le nyalo mentso a ke ga ba le ngwana wa pele ei mentso a ke bohloko ba taba ena go hore ei wa tsa mofumari wa ga ne re ngwana engwe wa pele fela mentso a ke a be lo hore ha ngwana na le matatsinyana a maka ya hlaile sukana hana fela mentso a ke ha o ka tsamaya le ngwana ona ntse o tsotona nna ntshwana o thumana o ka hlakeng wa bo so fihla o tswa ba hlakeng o tsamaya ha o huka o mono mo ma ba ke ngo tswa ngona ngwana be selo go ka ne twa kula mentso a ke hey ha pula ga pesa ka ne te mentso a ke ngwana a tlotse ngwana ba feta ka ne te ka e feta taba eno a tsika ga tla ho ntate modimo ka ga ntse o hlale le mamel a ne da ga ne tla ba lo bobedi modimo wa le itse ha re hodise na bo mo bobedi me ntwa ke
0: iso ka re modimo
2: ha ya ba botata o feta ya ba botata ka taba la ba jwa la fela me ntwa ke so ka nana motho a me ha no le jwa la bo siwa tsa mai sia ngwana go betse aba mo sia ka mona a buletse ke dio tsa mela ke le lwale o khutla ka dina go tsa hae go bo bo ka lo mentso a ke o ka nete mme paske ka ipolala le bitso hle mentso a ke ke ka ma se go gale sotho ka mona ha bia mme
0: ha bia mo mo haisano wa ka o tse ke na le setsa ha bia mo no ba ke pola mo haisane ndate se ka ke ntwa bo hlokwa la le sitsa monne le shebe sitsa seno sa ka biya mo lwe no mhaisane he ya biya mo no ndaraka ke ke bone fela wa o qetela o ngotsweng ka pheke medi go tswa sentjwa ke nna ke setse ke sentse ke bona di sign tsa ho arohana le ho jagela nna ga itlama ge e jwetsa na mantsu ya monate le mme wa ngwanaka wa ngwanana ke motho a seng a rata ho etsa di party le masiu a nwe majwala e le dintho tseo ke sa di rateng kaofela. The worst thing o se a hana ho submit assignment bosibu o bolelekisa ka mo a kulang o boledisa kaka ka mokgwa a kulang ka teng. Ya ke a thola ba leta ba di-assignment mamedi wa mo fumana ke re nako ke re ntse re tlhoka o be mapata ko ga a sa etsa ditshebeletso ga di sa finyelela o tla bolela ka mokgwa a sa kula ka teng maraya diphating o tswetle bale a re bale ha la ke re ke re ke re hela pina se chaba o ga ke a ke itsebe go o bolela ka mogwa kulang e a ba re pelo ya ka e bile o beiletse go beileng ke tseno tse dutlang madi ha em ka le sotwa o nna ke o re ke sentse ke bona di red flag tse o sentse di ke di sign tse bontsha go e segale gale motho yona o kganogo mme ntswa ke wa ka o kgona go gaola maqhama da wa de ise mme wa ka nna ke motšha bonang taba ena ya go promisa e se gatello go bona bontate re etse ebile e le gatello gape go bo ausi ba dumela ka molomo wa bona fela yes I do will you yes I do ka nako eo motho ga a sobe le nako e teletsana le tsebana jale ai maqhama bobe ba o ga gaue boemong ba mofuta o jano re ke bone fela monana ke di-vn tse ngata bang ga ke tsebe ke kotsa efeng ga ore
3: mempesi tlhalane kekebe ba seyo mna mempesi kekebe ngwana mme tlamehile le tsebane ntate a tsebe mme mme a tsebe ntate mempesi e bona kannete le tlamehile ga le gauwa ka mane ka small claim ka mane mempesi ga o shiwe ka mone mempesi tlamehile mme a thena a re nka a re tlisang tate ke batla mo mona stokbitsi nna mo mona stokbitsi
0: wa tseba ko jetse momamedi go na le mo re ka ko go be botoutu bo sexy seng bo bofia go na le mantse o ka ra sebedisang a pateya ga ke tsebe haiba ke ke utlwisise o tse ka reng ka ipata e ka reng nkebe ebile fela bona ke ntho e maareng tse dingwe tsa ke nagane nako tse dingwe ge ga gopolela gore seane moele ga o ka ba go na le botoutunyana bone bo botoutu e seng ntho e kana-kana tleta ba e ka jo data boe jo data
2: kgotso sentswake kgotso mara sheba mona mme waka wa tseba ga gona ntho e sa etsagaleng ntho e nngwe le nngwe ya etsagala ga ba kwa yona e fitlhile le ditukiso di a etsagala nako ya tsona e fitlhile um bothata ba rona kore le ga e mong a tlhoka go lokiswe ke bonga ba ba le boikgantsho a ba qetile le maikutlo a wale dilemo mme a di-county um o seng o sebetsa ke nako ga e fitlhile ke ona ntho e sebetsang o tshwana kana le o gopotsana go gopole mo tlhang teng a go gopole ga motho a nkile qeto le dikgopotso tseno tsa go tse o tlang ka tsona a se nix wa itla nyaka ko o jalo fela
0: tanke kgaitsedi aka ke lebuile golo o sentswa ke nna wa ka kannete o latlhano fela dikano tseno ka mora gore a thole mosebetsi a re ga a sa dikena le nna le bana o shapo ke mo tlhoka lebitso ka mona ka Soweto mamedi ke lebuile tlhe ka botshetsi ba gao le gore e sale re e le mmogo go tloa mane goreng ya bobedi e re pele ke tlo o tswatlhe ke late Vanessa Williams where do we go from here

0: lenanong la RQB. Eba le ponto wa selebo. Ho tswa ka gika.
1: In the middle of the night.
0: Hashtag ha mamelwe.
2: Go ba bosiu le ponto wa selebo. Bukuku.

0: Dumela sibuhudi semoyeng. Bonde was lab. Mana ke kopela bangani ka mona ka makeleketla. Ke kopela
1: ya feta ponto a sa utlwa gore na o etsalang la boraro jwale o batla go nno ke ene le bobandane kaekae a e sebetse jalo ke la boraro ka shere mamaditlhe ya botlhokwa bophelong ba gagwe eno e o ikotlang sefuba ka ena eno e o ileng o etsa qeto gore ke a itlama ka ena e metlhano metsotso pele go gora ya a pele ke mogatlhelo wa pele wa le monate lenaneo le bitswang ka gore ke RQB 086 0303084 motho o teng kwa dumela
2: ke ponto
1: ha mona tele kae
2: ke ba bi kolo ka bese sprone
1: eh
2: ke go pa mara tlo ke mo tang ro tsina muluti mo ga ta ka bitla
1: nalana go ka e phela le yena
2: 35
1: years
2: eh
1: o le modige
2: 54
1: ona le 35 eh o munyetse ka pele mane
2: papa
1: ona le 35 tsalang pele o tlhono lo fala wa utlwa
2: thank you bro
1: 086 0303 0845 years mamela sebeletso ya le city e mena metsotso pele go gora ya pele motho teng kwane dume
3: e la ti ponto
1: ho jwa
3: e ponto e tokela man o tshwere le go di nthwana ma le go location wa le sanda bana ponto ke rata o kopela mofumadi wa ka ele mamosa nthwana ale mane ma le go location ya Tsovile ke re ho yene ntse ke morata ka lerato la ne la la ba ne ka la kopana ponto ke te boela
1: empa na ntse morata jolo ka le qala o kopana
3: ponto tse ba ntse ke morata la di qabane ka ba teng pa ne ho dula fatso a lokiswa ntate
1: di gethile kae ngo ba no morataka
3: ponto o na le mamello nthontselo re ka mantsoma di phoso tselo re ka mantsoma ke a dietsa le nna ke na le mamello and then re a buisa ne phoso ntse a rona ponto
1: ke keletse efeng o ka fanang ka yona hore le ya mametseng e o dikamano tsa haetsa lerato di dulang di fela ka pelenyana ke keletse efeng o ka fanang ka yona
3: ke rata hore ho bontate ka pa mohlomo ba hlankana ha ho ye a tla ba botoka ho feta ile re ka mantsoma le ile a qala ho ratana bana le ene lo re ka mantsoma ke yena a qadile ngo bontsha gore o monna lefatshilena e ba le mamello e tla tswalla katlego thank you ponto jeta lo yena ha mo lo yena ponto
1: le mang
3: yena ponto thank you ponto
1: le mang ai baba vedi ai ba go lo ra ke le tswa tlele le qa le mang o ba re ngonkenye se buri a se kenye bila se botsi dipotso yo motho a re le nna ha mo le nna sa tsa a le sahlela a go to go tens di bel ya ga go lwela lwela se tsho go hlahlela oh wa e ke le sedi re ke nke ba ba raro fela ba o qetela mamediki la boraro le e kgethileng a ke re wa tseba motho o teng kwa no mogaleng go le sedi FM dume
4: kgotsotlhe ponto kgotso ponto o fa o kopela mofumadi wa ka mmalerato Mokwena o ya keteka ka jeno ponto wa tsepa yo wa keteka tle kopelwa ke nna ntate tate wa bana ka mona ke ka Durban ka mona ponto ka deme ka mona ntse ke tshaela ponto go pa be letsatsi le monnate ke malrato Mokwena go petsana ritse ka ma ke a leboa ponto o selepe
1: re a leboa dimela
5: e ya ponto khotso ponto ke teng se tsaba ka mana ka box ba ka mana ke theo etse ke re magatu wa ka ka nnete mane tswa ka mana ke mampho tsaba go ke feel ponto be letsatsi le monnate khotso
1: Mametsela se di FM dume.
6: La de bon.
1: Ke bua le ntate manga.
6: Ya ta do bua le ntate sokolo ka stage ga mananda.
1: Ta de sokolo ka stage.
6: Ya na ke mamela tso ya na ke ntse ke bo theka ha ke ta mamela ke la go simusa.
1: O ke le wanta tele lo ga re mono ka jeno. Dumela le seri. a re etse sena ponto
7: go tsa ndate horoto ka pomadingela ndate ponto a ndate na ikhoba busibu le mofuma haduwa ka elenya ga le bitse
1: re etse
7: me mabohlo kwa me mabohlo kwa le go ndate o qhoba busibu le moratu wa ai o thwenge ntate se a wata le go wa tate bonto ai ke ma le masi go le sotho a shala ya beng ha bi ya ntse yo fata metsunzunyana ga mona ka go beke ka mona ntate bonto ga mona ka na ene zinyo ga mona ka mise a ile go nda de bondo ke ga tsebe fela mma bona go ja mogata yo mogata ga pelo ya ga yohle
1: e ile sedi o be di o bo fela botsotso ka bora go rapele ntate voice note ena e tsa motsotso le betsotswana e supile mme ke hlokometse go le ka ba khutshwane ha ho le mpa e tsela e ipuela taba tsa ya iketlile ka teng au eh? Ah, women tell about dog, abu, look at it, it's a whole. Kaburati, Babiche, Rita, Riatela Pilikiza, Kitakala Sila Solacino. Happy, happy birthday to you. Kitaka Bonisinga, Tamuimata Opate, Matlunga Batuasa Batlung, Obana, O Tabi, Kitlon Carapina, Kamara Monatan, Sibisa or Na Okai. Mmeri mesoso kamara hora ya pele pina ne ko bapalla nyona e bisa ka re ke bore on me areta ora Chris Brown e tsebele tsonyala se

0: Mamedi a re nyolose ke le shemele meso mena mesotso pele ho hora ya bobedi re nya bobedi ke a tswa ke a tsamaya ha ke tswa mona o temozwa ke wa khatshela ditheo di kalaneng ho tloa ho re nya bobedi ho ya ho reng ya bohlano ke a ipotsana ke batho ba kae ba seng ba sa batlole ka hape na le batho ba sa tsabala gato ho ne fa le tshila ko re relationship tsa ha etse 5 tsa ho qatela ha e sa le ho ntse o tlisha yena bohloko a le mo gala sa sa tsapenga pai ha qala bona motho ka boka tinyana wa tine ya sa batla next ka ba shayana mamidi ebe relationship ya hao e lankana go e khutshwane ka o fitisisa ke lankana go e kae relationship ya hao e langa na go e khutshwane ka o fitisisa ke lankana go e kae ke batla lo wena leng hore o kila ya kena dikamano tsa legato motho a ba o ghosta ha re bua ka motho a o ghosting re bua ka motho a la o nyamella fela o sa tsebe na o yentse ya ba sa o founela ya ba ha sa o founela ya ba ha o sa na motla ha sa batla ho tlo bona ya ba le dipedi tabatse re batla ukwa gona dikamano tsa hao tsa legato tse ile ntsang kana go e khutshwane ke tse ile ntsang kana go e kai tse ile ntsang kana go e khutshwane hape re batla ho utlwa gore na o la ka kena dikamano tsa legato ya ba motho wa ghosta o nyamella fela je o so go wa ngwala duya tsa pobona ha o shapa ka disi a ba o blog ntheno ye tsa hala hangata boemo mbo ile ngore mama re itumetse o tla ba rata ponto le rato mosi e ga re qeta o kopana ga ba sa nya ha ma re hey ye o motho wa kakanyo ka pa yo bo ga kakanyo 086-000-3084 Kwa kala ponto wa selebo Kona sedi FM Maro sile ponto wa selebo Se Ako rujwe tse he mumamidi Mumamidi ute mkwa numa hali ndume
1: Yesu botu onto wa sele bo ga ba me onto o phogama ka potelo ai
0: ga ba e finga di lepediwa
1: e ba ya rona re tshisi be go tsena le e dile ka tsena ka o e ba e go tsena ka feta e dile ka tsena ka rona tsif
0: langa ga na go khutshana ka o fitisisa e
1: ke ya be ke tsepe di ponto
0: be ke tsepe di wa tsetse
1: ai ponto motara ka tshelo re ka tshelo te ponto
0: Wala ka ba re se tshipi ya for night.
1: Ke
0: go tlhela go na wetsetse in chelete mmo.
1: Ponto ei ponto ga nna ka ba ma ga o tla bona ha ga ta mo thole ka ya kwa mo tsena wa tle kwa. Ponto ga ka mo ga mo ba ka tshepe ponto o kala ba tshepe tla.
0: Thaliwe ke chelete ona ga ta chelete.
1: Ona ga ta chelete ponto ga tla ka ofela o ne se fela mo tsena re ya kwa mo tsena wa tle kana ponto ya ba mo tsoka mo re sa mpa ka tshepe sa na di tsoka tla re ga ka ona mo tsere ko ene.
0: Chelete ya o nya ha mi.
1: Ya nya mi sa ponto
0: o pa ne hantle wa bona ke ka tsela
1: gore
0: re tlo tlhomeng ka tsone ya ba mo motho nyane ona na la nyambi swa ke chelete ponto chelete ke impanale a bua le qala o kopana le bona hore o tsebe nna ke na chelete ponto a sele budumela seri
2: hola ponto
0: e ile nyang ka go khutshware ke a go jotse wa ga ba efeng a dilipedi la go stuwa ka paola ba le go khutshware
2: a na go khutshwane
0: ba tsetse
2: 2 months no ene le di ke khotse ne so motheo ka ona ke yona msebetsi a ntsha ke so a fitla ke tla ke mo first patch ke go bala ba ne ke tsona mantsi ha ntse ke go metsi o si a thile mona o tsela se continue a tsunta na jwa la ka kwa a ke tswa ke ba ka patch a si he bana ke tswa ke matla ke matla ba tswa ga o tsiyo no ka fighting ya lutsa ano ka kwa ha ke tsang kopana le re tlo sa feli tse ke mo ga spoto o tawu ntate
0: ona o tshaketse o gobetse a pheile bile a ntsa tawa
2: o tsile pizza monana nna ke tswa ke fumana pizza ya ho ba ntate motho a yo ka tlung ke mo ile dispatch ene ka nako a ke tsebe na o tsile ke ho ho isa jwa la ka site ye
0: jole go nne ho nka go ditse pedi jwang ke mang a tlwelletseng emong
2: ah ke nna o ka go tsola pele ga le motho jwa
0: o nya ha misuwe ke eng kae
2: ke ona ntse ya bo jwa la yini ke ho tsela e tsena yena wa tsama o lona o lona jwa la kwa
0: pele le motho a nwa nnye mafelo a be ke fela ka pa
2: ah motho a ke tsene go ke motho a nana jwa la nna
0: o a tla go pana le nana o sa tsebe go wa hleula
2: Ah,
0: cool. Hey, you're not just a slow young man, Jolly.
2: Ah, I'm not really exactly.
0: I'm not little one, Jolly.
2: Hey,
0: hey, get a little more, guy.
2: Chop.
0: That's my chum. Go see that. Hey, that's my young man, Jolly. Oh, single. Ah, single, really good, daddy. I love that. Ei poto wa go di khathatswe e supile betsotso pele ho hora pele ba betsele Serie FM le Serie FM ke bolela ke tswe bona e botsu boratiwa o tla bala teng setlolo sa ngone meki tla o ise o reng ya bohlaro nya bohlano ke makumane 086 003 084 yo rubitse tsenya na potso ka ho gona relationship ya hao e la yang kana go e khutshane ka o fitisisa ke e ile nyang kana go e kae ile nyang kana go e khujwana se go kopana na motho a letsatsi ga kopa a wa letsatsi go ghost to go kopana na motho a beketse pedi lo a khoditse pedi 086 003 084 ma medu teng kwa no mahane re ba utlwe he na lo ka WhatsApp ka mona ba re ke le sedi dume
3: ya mpanto yana yena ntsenya ga na le thomo ntse kwa mo tsena ba itse ka mo tsena kwa
0: Hey, listen, you want to tell you what you want to do? But you want to tell me how to do it?
3: Yeah,
0: I'm fine.
3: I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine.
0: I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm
4: fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Google 89.9 ke stofolo koko
0: ya re tsena re tsena go segele ditabe segele ditabe stofolo jwa lena kwa ka se bile tsa maile mamedi mo tla be re ke ne se hlohong jwa le jwa le bua tabatse ka thoko le tseleng re gantsi re bua ka tsona tshidiso re ilang ka letsatsi ya ke tsebe letho a ntate ka etse ba jwang taba tsa mogoka letsatsi le wena o gona mo compare le x tsa gago na ba sa go tsena go compare ka letsatsi le di x e me tlhalo metsotso pele o hora ya pele ga tseba gona le ba di food night gona le ba ka ofela jolo jalo degree diploma relationship ya di kriye ke di lebo tsega e ke di lebo tsega ga jwa tsento ga jwa tsichira babini ana opinyo ga yo relationship ya ile nka nako go khutshana ka ofitisa ke ile nka nako e ga
5: e munna yo ke jiga le balo tsa munna iso Tose ni gigao kinyaka katatsu mkuhi. Wala ta katatsu ilu huu lo ikisi yako. Hemuna. Awisi yuna kadumela na hanyitle wakhi. Khe tsebana. Kuhi. Khe asalo si kadumela na wakhi. Hari nkiri ntobuke wakhi. Khe tsebane.
0: Hey.
5: Le beki mfele ka kukyo rako. Ae beki nga kukyo rachi kane. Huwiu.
0: O mo go tsile ga pa motlweletse.
5: A buti ke itse ke mo le disa fa tsike mo tsalo setse. Ba tsama motho ke ntse a ga ntse na ke ke ga wa. Yo yo yo ga di khata tsengwe e lateletse ngo fihlella dilemo. ka tlameya gore ke kgaole makgama botha ke toa kgaola makgama ano mone ba ke ne kgathatsong e fetisisang ga e sebenyaneng ke motshepisitse go monyala
0: bekengasemoa
5: bekeng ko go motho ke a sa bua ditontho tse telele ile utlwa motho ga a ka ba le megopolo ya eng a etsa ka tlhong ka gore a le mongwe a sa ka o dinya megopolong eo
0: era ke era bodeng yalo
5: yo ne ke ne kgathatsone ke sa utlwa botlhoko fela a nsenya mabitso a nsenya lebitso batho mona a o di a raya lenyeng mane ne re soka re fitlhele nthong le nthong
0: kanana
5: ee ho hang re soka re matha mabelo komo re dumaka fone no soka etlhoo fela ke o jwetsa ntate jo ngwaneno o na gomele molaetso o mokana di voice note re kena bo 6 minutes ha e se benyaneng o nsenyeditse nako ha e se benyaneng ayae ka bona felo a chika nete mona ka tlama ke panolle bona la ntho o tlame re she ba ke tsa ntho tsa magato mo boko go vetsa nete ba thoba mboko mona ba senyeile ela vela ha go no ba bona bona la ntho na ha se po ha ke ha ba tlo poso ha ke lwane ha ke ba a hlole ba thona ba ba epola ha ba bona hale kana go tsedi mme ba bang ba tseba hore bana le boemo bo ha mo ha o jetse go tsebe ke na le nthonyana ya boko sina lo re se itse mae ha o
0: go tsebe o ikenya ka ga
5: no lo wena go a tshika nete o fumona ke ne khatlatsong ena e sala a buti nna beke fela ba kutlwile beke o tla mo na le monje re ke sina mo le bala o siu a ona ona che ona la batho go potle le fatsimo wa tsa o siu ka ntlwele ona ntlwele fela tjena buti
0: o go stile ka pa o jwetse gore ke o hladi
5: le letho a buti lo ga age le
0: o nyamelle
5: a buti ba go fedile jwa lo fela ka ka ka WhatsApp ka ka ka re a buti ya go ke go patana molonga e kae ka tsatsi le leng mo ke a ndubile isa ka re ha o etsa le tho ka o hantle o ntse hantle e o phetse ka ke ipotse ke ile go mole fatseng re na le batho ka pa rena le mofuto itseng e seng batho
0: e ba re bo jola ke skebe ra jola ke tsatsa
5: a buti ba ke khata o pano la o bone ka jere ke khagetse wa mohlanga modimo ya ke re tsebe bile a buti ke ke bebe le ka etsa motswalle
0: ha u ga ona bathata ka bebe le ka ba
5: next sa bana mo mateu ga mo
0: o re tsebe re tsala seri ke se veri tsole ka re ka jero e papele ya ke ba ba le bele
5: a buti ne ke so ga ke suna lo suna buti Ne ke so ka lusunya lo metwa ne ke so metwe di meta ne u go go ha ntso la bala pela ntho o tsa inyamela pela ntso plena aba itsamaela ke so metwe lo meta u di le kale
0: chai jo ba vedi a ke so bona o tiye bo tsake e kachela e bo se borati o tla renya bo bedi ya reng ya botlano mamedi bo monate mana nang o tla tla ngwala tela tshebeletso ya South Africa borwa a good morning and a good night.